0: Ehong batas po ay meron pong mga tinatawag na exception. At ang exception ito ay binubuo ng una, may written permission, yung pong may deposito mismo. Halimbawa, nasa ospital yung ano, nasa ospital kunwari yung depositor at kinakailangang buksan o malaman yung kanyang deposito o kaya account with the bank. Pwede po yun na pwedeng buksan yung kanyang bank account base dun sa kanyang permission. Number two, kapag ka meron pong impeachment case, yan po yung nangyayari ngayon sa Senado. Kapag yan ay may impeachment case para malaman, matukoy ang accountability, malaman ang katotohanan, kinakailangan buksan yung pong mga bank account. Number three, kapag ka po may mga cases ng bribery o kaya yung tinatawag na dereliction of duty ng public officials, bukas po ang batas upang yan ay pahintulutan. At panghuli po, kapag ka po mayroong mga litigation, may court cases, na ang issue ay yung mismong bank deposit, pwede rin pong magkaroon ng court order yan upang yan ay buksan. Sa makatwid po, bank secrecy remains the general rule but it is not absolute. May mga exception po yan. At ang lawful inquiry, kamukha po nung nangyayari sa impeachment, pag may kaso sa civil courts at kailangang mabuksan ang bank ang ano ang deposito, pinapayagan po yan ng batas. Pero hindi po ibig sabihin noon na kapag ka mayroon pong inquiry, it is not the same as unrestricted access to a bank account. Hindi po, hindi lahat ay pwedeng buksan. Yan ay naaayon po doon sa tinatadhana, hindi lamang ng batas, kung hindi ng order ng court. Okay? At pangatlo, wag po natin sa ating po mga kababayan, wag po natin pabayaan na yung mga rumor, no, o yung mga influencers sa social media ay magdulot po sa atin ng panic. Kasi yung pong panic na yan ang masama. Lahat po tayo ay bank depositor. At ang pagbabangko po ay nakaangkla sa tiwala ng mga mamamayan, tiwala ng mga depositor sa katatagan ng bangko. So, dalawang bagay po yan. Una, yung information natin na dapat ay secret or confidential. At pangalawa, matibay ba yung bangko? Dalawa pong issue yan. Magkaiba po yan. Tandaan po natin, mga kababayan, ang ating impormasyon, ang ating account sa mga bangko, that is confidential. Huwag po tayong pumayag na magkaroon lang ng konting panic, withdraw na tayo. Pag nag-withdraw po yan at nagkaroon ng bank run, lahat po tayo apektado. Huwag po tayo magpadala sa mga rumor na nagbibigay sa atin ng sanhi upang magpanic po tayo.
1: Maganda pong nabigyang diin niyo po iyan, Pastor Diwa, ano, kasi nga po parang itong ibang mga influencers or vloggers, parang nagre-create po sila ng impression na parang kahit sino pwedeng mag-walk in sa bangko. Hingin ko yung bank details ni Pastor John. At bulat-latin ko yon. Hindi po
0: pwede. Kapag ginawa po ng bangko yon at binuksan, nagtanong lang yung isang tao sa kalye, "Oy, itong si Mr. Cruz, kilala ko ito eh, pero masama ugali nito. Tinan ko nga yung kanyang bank account. Pagka binigay po ng bangko yun, makukulong siya."
1: Yun. At ito pong batas na ito, RA 1405, alam na alam po ito ng mga taga-bangko, ng aming mga teller, ng aming mga bank manager. Opo. At alam na alam din po nila alin lang yung mga exemptions.
0: Opo. Yan po ay kasama dun sa binibigay na briefing ng bangko doon sa mga bagong empleyado ng bangko, no? Pati na yan, pati na po yung RA 9160, yung pong AMLA, anti-money laundering. Ang issue naman ito, yung pong AMLA, yung batas ng anti-money laundering, kapag ka po mayroon pong nabalitaan na yung mga transaksyon na ito ay suspicious. Ang suspicious po, hindi lamang nakaangkla kung sa dami, sa amount ng pera na nakadeposito o kaya wini-withdraw. Kapag ito ay, kunwari, konti lang, 20,000 kunwari, 100,000, pero ito ay ginagawa oras-oras, araw-araw. Yan po ay subject to suspicion at ayon sa batas at panuntunan ng Bangko Sentral, dapat yan ay inire-report. Yung suspicious at saka yung tinatawag na reportable transaction.
1: So, nafa-flag po yung mga ganon.
0: Para po yung
1: responsibility
0: mga bangko
1: ng bangko
0: ay,
1: na i-report po sa BSP.
0: Hindi po maging instrumento ng una, ng money laundering. Ito po hindi maging instrumento ng pagnanakaw ng ilang mga nasa posisyon sa pamahalaan. In other words, bank secrecy should never be a shield to unlawful activities
2: correct.
0: Corruption, bribery, money laundering, financing of terrorism. Hindi po dapat nating pababayaan na yung bank secrecy ay maging sandata nila, maging panangga laban sa the reach of the law.
1: Bago lang po magtanong si Pastor John, Pastor Diwa, ang mga bangko po ba, parang pwede ba silang mag-sue laban nga dun sa mga influencers or mga vloggers na nagpapakalat po ng, in a way, fake news, ano? Mga nang uudyok po kasi at nag-create ng panic sa mga depositors.
0: Well, pwede nilang gawin yun, pero ang hirap i-prove yan na ito, sinabi nila, ganito, unless meron silang pruweba na na ito ay tutukoy nila na sila nga ang gumawa. Ang sa akin, a more constructive approach sa kapatid na Heidi ay ang gobyerno mismo, lalo-lalo ng Bangko Sentral at ang mismong mga bangko ay magkaroon ng public statement na ang inyong banks, ang inyong SIC, ang inyong deposito ay protektado ng bank secrecy law at ito ay sigurado, ito po ay protektado. Ang bangko pong ito ay walang problema, etc., etc. Not in those terms, no? Pero in a general way, I think banks should always assure their depositors that their deposits are secured, protected, there is confidentiality of information that they share with the bank, etc., etc. Ang Bangko Sentral dapat ay naglalabas din ng public statement disputing yung pong mga influencers sa blog at sa iba't ibang forma ng social media. Kasi po, yan ay if that gains momentum and it becomes magkaroon ng critical mass yung mga ganyan chismis at rumor,
2: it
0: can lead to bank runs and massive withdrawal that is going to be harmful to the financial system.
2: Yeah, Pastor Diwa, nakikita
0: Pastor
2: ko yung
0: John.
2: Yes, yung ano dito, yung wisdom. Titingnan natin yung coverage or yung magnitude ng problema, lalo na yung mga nagkumakalat na mga maling balita. I think this is a time to really educate everyone and all depositors of the Republic Act 1405, di po ba? And of course, na malinaw, talagang kinote ni Pastor Diwa lahat ng mga exceptions. So, nandun ang labanan eh. Nasa social media, ang daming nagbubukas, marami nagbumabasa. So, somehow nagkakaroon ng panic. So, one is, di po ba, i-educate. At naisip ko rin, Pastor Diwa, those really who have money, meron akong assumption na karamihan sa kanila, hindi basta-basta. They think, they analyze, they are...
1: Hindi impulsive na pupunta agad sa bangko, i-close yung account.
2: Kaya nga sila may malaking pera dahil marami silang alam.
0: Tama po yan. Tama
2: di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, di ba, sasabayan natin ang panahon. Mahirap kasi if, ano yung tinatawag sa medical na, bakit ka kinakabahan? Sabi nung doktor ko sa akin, yung parang panic attack. Pastor, ano yan eh? Fear of the unknown. Fear of the unknown. Para mawalan tayo ng kaba, i-educate natin yung madlang people, yung taong bayan.
1: Para hindi agad-agad naniniwala.
0: Tama po yun. Tama po yun.
2: So, nothing to panic, no? Mga kaagapay sa mga nakikinig, oh, malinaw na sinasabi ni Gob Diwa, ex-Gob, and Pastor Diwa, na ito po ay wala namang problema. assurance nandyan.
1: Okay. Protektado ng ating batas. Nababanggit niyo po kanina yung scenario ng bank run. At ito po yung ayaw natin na kahantungan dahil nga lang po sa mga disinformation, misinformation. Ano po yung worst case scenario nung ganong incident?
2: Pastor Diwa, masingit ko lang before you answer that.
0: Sabi,
2: gagla ko naisip nung binabanggit ni Sister Heidi, yung bank run. Siguro yung mga talagang tumatakbo na ganyan. Kailangan nilang itago. Naisip ko lang po parang, uy, kinakabahan ka, pero alam niya, uy, mahuhuli ako nito pagka may tinatago. Pero yung talagang malinis ang konsensya, hindi naman ito nakaw, you know, wala namang problema yun.
1: So, bakit po very damaging ang scenario ng bank run, Pastor Diwa?
0: Kasi ito pong, kung ang magkakaroon ng bank run ay itong issue ng bank secrecy, wala pong batayan eh, no? Walang batayan. Ang ating pong mga salapi, ang ating deposito ay protektado ng batas, protektado ng mga regulators, particularly ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At kung magkaganon man, halimbawa, nagkaroon ng problema, meron naman tayong Philippine Deposit Insurance Corporation na nag-insure o sinisiguro na hanggang 1 million ay garantisado na maibabalik sa ating mga kababayan na nagdeposito sa bangko. Number one. Number two po, tayo po ay magwi-withdraw o magre-reconsider ng ating choice of bank kung yung bangko ay mahina o kaya shakening, no? Nagkakaroon ng shakening ang bangko dahil sa kulang halimbawa ang kapital, malabo ang pagpapatakbo ng pagpapautang, hindi masyadong nakukonsider ang mga collaterals, etc., etc. Pero po dito po sa ating bansa, ang mga capital po, yung tinatawag nating capital adequacy ratio, yan po ay what? 14-15% versus yung pong minimum requirement ng Bangko Sentral. Ang non-performing loans is only about 3-4%, which means out of 100, 3 pesos yung nagkakaproblema. Maaring nahuli yung pagbabayad ng ilang nagkakautang, etc., etc. Pero mababa po yun. Kung ikukumpara po natin ang ating sitwasyon ngayon versus noong 1982 to 84, baka hindi pa buhay si Heidi noon. Ano?
2: Wow,
1: buhay na po, Pastor.
0: Tandaan po natin, ano? Tandaan po natin, ang interest rate po noon ay more than 40-45%. Ang inflation rate umaabot ng halos 50%. Marami ang mga nag-withdraw doon sa mga bangko na nakasama sa mga problematic banks, no? But this is no longer the case, mga kapatid, kasi dahil sa epektibo, mabisa na pag-regulate ng ating bangko, yung pamamahala ng pagbabangko sa Pilipinas ng ating mga regulators, naging matatagpo ang ating mga bangko. Okay? Siyempre, kapag humihina ang ating kabuhayan, kamukha ngayon, humihina ang Philippine economy, 2.6% growth, which is very, very low for the first semester of 2026, medyo siyempre hihina rin yung pagdideposito ng mga tao, pangungutang ng mga tao, but this is more cyclical than structural. Kaya hindi po tayo dapat nababahala. Tandaan po natin, yung pagbabangko po is a fiduciary role, eh, no? Binibigyan ng Bangko Sentral ang mga bangko ng lisensya para mag-operate. Dahil ipinakita ng mga bangkong ito ang kanilang kakayahan para tanggapin yung deposito ng publiko, ito ay siguruhin na ito ay ligtas. Pagkatapos ito naman ay pauutang, i-invest o ipamumuhunan. Upang sa ganun, paikot-ikot ang pera ng taong bayan, ng mga depositor, magdideposito sila. Yung iba naman, nagdeposito pero negosyante rin, mag-uutang din sa bangko. Yan po yung nagpapatakbo ng ating ekonomiya. Kung magkakaroon po tayo ng panic, at dahil sa mga rumors na ito, magpapanic tayo, magkakaroon ng massive withdrawal, hihina po ang bangko. Pag humina ang bangko, ang ating pong kabuhayan ay hihina rin at magkakaroon din tayo ng problema sa employment. Maraming mawawalan ng trabaho. Maraming magkakaroon ng tinatawag na underemployment. Gusto nilang magtrabaho pero kulang yung kanilang kinikita, o kaya gusto nilang mas mahabang oras, pero wala pong kakayahan ang ating ekonomiya na ito'y bigyan kasi humina ang ekonomiya. Humina ang ekonomiya kasi humina yung bangko. Kaya kung patuloy ang ating pagtitiwala sa mga bangko at sa kanilang kakayahan na proteksyonan, ingatan yung ating deposito, mas maganda po ang takbo ng ating kabuhayan.
1: Amen. Kaya talagang okay, Pastor Diwa, ano, lamang ang may alam. Diba yung hindi ka madaling masusway ng porke sinabi ng fina-follow mo na influencer or vlogger, ay tatanggapin mo na yun bilang gospel truth. So we have to do our assignments, okay, ayan, at mag-research para napapawi din yung pag-papanik mo, yung pag-aalala mo. Kahit, kasi syempre, di ba, Pastor Diwa, kahit naman hindi ganun kalaki yung naimpok natin sa bangko, eh mahalaga sa atin yon, kasi pinaghirapan din po natin yon.
2: Amen, amen. Galing, ha?
0: Saka doon po sa ating mga deposito na mga mananampalataya, naniniwala sa ating Diyos, sa ating Panginoon, tandaan po natin, ang ating Panginoon, ang siyang ating angkla.
2: Amen. No?
0: The Lord will allow us to eat the fruits of our labor. Hindi po papayagan ng Panginoon na kainin ng mga crawling and locusts yung ating mga pinaghirapan.
1: Amen.
0: At ito ay dapat ay, ito po yung ating pananampalataya at tiyak, ligtas po yung ating kabuhayan, ligtas yung ating mga pamilya. Magkaroon po tayo ng tiwala sa ating Panginoon.
1: Thank you, Pastor Diwa. Napaka-assuring po.
2: Mas nakakatakot, naglalakad ka sakali at ma-hold up ka kesa dun sa
1: bangka. Sana. Pastor Diwa, mabuhay po kayo.
2: Mabuhay
1: God bless
2: po kayo.
0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
2: Amen.
1: Kayo din po. Si Pastor Diwa Ginigundo, dating Deputy Governor for the Monetary and Economic Sector ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ganun po yun, mga kaagapay. Meron tayong mga law na in place at hindi basta-basta kung sino na lang ay makakapagbulat-lat ng inyong mga bank accounts.
2: Yung kinakalat, Sister Heidi, false alarm yun, ha? False alarm.
1: False
2: relax lang
1: news.
2: Kayo.
1: Opo. Pero yun nga, sabi mo nga kanina, eh, kung wala namang itinatago, hindi ka naman din matatakot, diba? Nakasilip, diba? Pero yun nga po yung assurance na meron tayong RA 1405 and yung RA 9160. Yan po.
2: Okay, praise the Lord.
1: Bago lang tayo manalangin, meron tayong mabati. Oo, pinaghirapan to ni Shaira. Kaya ma-inspire tayo sa gawang kabutihan at syempre di natin din palalampasin yung mga gawang kamalian sa ating lipunan.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: Walang pagsubok ang makapipigil sa isang magulang na nais na mapanatiling ligtas ang kanyang anak dahil madalas na sa simpleng kilos na susukat ang lalim ng pagmamahal. Happy Webes, kagapay! Umantig sa puso ng mga netizen si Dodong matapos buhati ng kanyang anak na si Samantha sa gitna ng ulan at baha sa tapat ng paaralan nito. Ang dapat sanang simpleng pagsundo ay naging literal na pick up upang hindi lumusong sa baha ang anak. Kaagapay, paalala ito na ang pagmamahal ng isang ama ay hindi lamang nasusukat sa mga salitang kanyang sinasabi, kundi sa mga sakripisyo at sa simpleng pagkilos niya para sa kaligtasan ng pamilya. Kaya naman, pahalagahan natin ang ating mga magulang habang may pagkakataon pa sa pamamagitan ng simpleng pasasalamat at pagpapakita ng pagmamahal.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
4: Isang sports utility vehicle ang nagpatuloy lamang sa pag-andar kahit may mga taong tumatawid sa pedestrian lane. Dahil dito naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa rehistradong may-ari ng driver at sasakyan. Habang sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng driver bilang preventive measure habang iniimbestigahan ang insidente. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, walang dahilan upang baliwalain ang karapatan ng mga pedestrian na tumatawid sa itinalagang tawiran, lalo na kung nakataya ang kanilang kaligtasan. Kaagapay magbagal at huminto kung kinakailangan upang bigyan daan ang mga tumatawid sa pedestrian lane. Dahil ang pagsunod sa batas trapiko ay hindi lamang pag-iwas sa parusa, kundi pagpapakita rin ng paggalang at malasakit sa buhay ng kapwa. Para sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali, ako po si Shaira Gabornes.
5: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.
1: Bago tayo magwakas, manalangin muna tayo para sa ating bayan.
2: Yes, let's pray. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa inyong katapatan at kabutihan sa aming lahat. Lord, even as we continue to go through a lot of challenges, mga problema, Panginoon, hindi kami magpapanik. Dahil, Lord, you are in control. Tell us, remind us always to be still, kalma lang, and know that you are our God. Lord, comfort, strengthen the hearts of our listeners, ang aming mga kaagapay, na Panginoon sa inyo may kasiguruhan na magandang kinabukasan. At dahil ito'y sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Amen. And syempre, reminder kaagapay, ilang tulog na lang yung album launch na ng ating Papuri Salmo a cappella. Sa wagas na pag-ibig mo sa GCF po ito, kasama ang iba't ibang mga choirs. Alas 7, ito po ay libre. Meron tayong QR code. Screenshot nyo lang po iyan para magpa-register. At ang gawain ito ay hatid din po sa pakikipagtulungan ng Red Jews and the Gracious Blessing Land Corporation. And maraming salamat din sa iba pang mga partners natin, ang Agile Assist, FMC Corporation, Gunita Villas and Pavilion, at ang ADGO Architecture and Design Incorporated. Yan po ang gawain natin sa October 23 dito po sa GCF Ortigas, alas 7 ng gabi. And may Inner Healing Conference din, ang Living Waters Philippines. Ito naman ay sa November 7, 8 a.m. to 7 p.m. sa CCF Maine, dito po sa may Pasig City. May QR code din po tayo at makipag-ugnayan lang sa Facebook page ng Living Waters Philippines. And lastly, hatid po ng Christian Stewards. Isa po itong network ng Christian fundraisers, pastors, and generosity advocates. Discover the Abundant Life of a Steward Leader Conference. Kasama po ang organizational development guru na si Dr. Scott Rodin. October 24 naman ito, Sabado, 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa Philippine Bible Society. Para sa iba pang detalye, visit lang po ang christianstewards.org. Ayan na, siksik na siksik ang ating Huwebes dito sa Oras na Pilipinas. Salamat, John B. Salamat din kay Desa, kay Phil, kay Shaira, kay Shekina. Thank you din ang marami kay Pastor Jabez, ating engineering, at Bukawa Tech People. Pastor John, salamat. Sinamahan mo kami kahit Huwebes ngayon.
2: Day
1: of the week, sabi ni Bishop R.A. So sa pangalan po ni Bishop Ruben Abante, kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor John Castillo.
1: Nagulat Movement. Ayan. Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
6: Pato ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga
3: lituntunin. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
5: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932 0915-165-2272.
7: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
8: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
7: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan, hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
9: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
5: Kaagapay, minsan nakakalimutan natin, ang pastor natin, tao rin. Napapagod, nangangailangan ng pahinga. Kaya ngayong Pastor's Appreciation Month, huwag lang natin sila pasalamatan sa preaching, counseling, prayer at service. Baka pwedeng sabihin din natin, Pastor, maraming salamat po sa buhay niyo, na-appreciate ka namin. Kasi ang pastor na palaging nagbibigay ng lakas sa iba, kailangan din ng encouragement at pahinga.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
3: Himpilang.
10: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
11: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
12: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Serbisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition. Kasama ninyo inyong mga lingkod, Pastor Rene po. At syempre, nandiyan dyan po si Pastor Joe Biasong sa San Mateo. Partner, good morning sa iyo.
13: Yes, magandang umaga, Pastor Rene, at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iba't ibang platform ng FEBC, maaaring yan na YouTube, FB Live, at sa yung regular na radio na hindi natin nakikita pero na sang napakadaming mga nakikinig diyan. At siyempre sa ating FB Live at iba't iba pang mga
12: YouTube.
13: Platform. YouTube, yan. Kaya magandang araw sa inyong lahat at naway samahan nyo kami sa loob ng isang oras dito po sa makabuluhang talakayan at pagsagot sa mga katanungan. At maaaring ang inyong katanungan na ang masasagot ngayong araw na ito. Kaya tune in lang po sa isang oras sa programa ng Serbisyong OFW. Sa pangalan po ni Atty. Cao, si Pastor Joe Biasong po ito. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, partner. Happy Pastor's Month, ha? Sa'yo.
12: Happy Pastor's Month din sa iyo, partner, at sa mga pastor na naglilingkod ng abay with sacrifice. Alam natin ang buhay ng pastor ay hindi madali. Pastor Joe, napaka medyo mahaba na rin ang paglilingkod natin sa Panginoon. And ako, I can truly say that it really is a privilege.
13: Amen.
12: It is a humbling experience na hanggang ngayon ay tayo ay ginagamit pa rin ng Panginoon sa ministry na kanila pong kanya pong ibinigay sa amin. Kaya sa ating mga kapwa manggagawang pastor, purihin ang Diyos sa inyong buhay. Salamat sa inyong pagpapagal. Maraming beses, maraming hindi kayo napapasalamatan. At yung mga ministry done in secret na hindi pa alam ng karamihan ng inyong mga pastol, ay huwag mag-alala dahil alam ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay alam nating nakarecord sa Panginoon. Likewise, paalala rin sa mga magmula sa mga bata hanggang sa yung bang nasa twilight, na patuloy yung nating ingatan ng ating mga sarili. Ang calling ho ng Panginoon ay hindi po basta-basta, at hindi rin na kumbaga tinatratong parang damit lamang na isinusuot na pwedeng ipagmalaki. Ito po ay responsibilidad na ibinigay sa atin. Ingatan po natin ang ating buhay, ang ating integridad, ang pag-represent sa ating pangalan o sa pangalan ng Panginoon ay napakahalaga po yan. Yan ang aking payo o sa paalala.
13: Akala ko, partner, yan ang ating devotion, ha?
12: Oo nga.
13: Pwede ba mag-amen na lang ako para sa mga
12: hindi, meron kang prepare.
13: Okay, maraming salamat. Magandang reminder yan sa atin. Ito another reminder na lalo na sa mga ama ng tahanan ano, at inanang tahanan. Sabi rito sa Ephesians chapter 5, para ito sa mga mister at missis, maging willing kayong sumunod sa isa't isa bilang pagrespeto kay Kristo. Napakahalagang paalala niya, kahit hindi mo ipaliwanag siguro yan, yan na yan, ano? Ang bawat isa ay igalang nila ang isa't isa. So, pag sinabing igalang, nirerespeto, at hindi lang nirerespeto, at hindi sinasaktan, hindi pinapasakitan ang isa't isa, whether lalaki man o mister man or missis, both, para sa isa't isa yan. Bilang alin? Pagrespeto. So, nagsisimula ang respect hindi sa isa't isa, kundi dahil nirespeto mo si Christ. Ano mang bagay, ano sino mang tao na nagmumula una sa Diyos ang kanilang respeto, mas madaling rumispeto sa kapwa. Kasi practice mo yan eh. Nasa'yo na yung respect eh. At yan ay lalabas sa'yo sa mga taong nakakasama mo. Pero kauna-unahan dyan ang iyong asawa sa may mga asawa. Then, verse 22, mga misis, sundin niyo ang inyong mga mister gaya ng pagsunod niyo sa Panginoon. Muli, ito specific sa mga wife, ay sundin natin ang ating mga mister sapagkat ang ating mister, ang head niyan, si Christ. Si Christ ang head ng lalaki, kaya pag ginalang mo ang iyong asawa, ginalang mo si Christ. Kaya sabi dyan eh, gaya ng pagsunod niyo kay Kristo. Kasi ang problema sometimes natin, we're saying na nirerespeto mo si Christ, pero disrespectful ka naman sa iyong asawa. Mahirap po yun. Hindi nagtutugma ang ganong practice kaysa doon sa ating sinasabi. Sabi ika nga, sinasabi natin dapat na you must walk your talk. No, pag sinabi natin ginagalang si Christ, ginagalang mo ang iyong asawa. Kasi may authority ang mister sa missis gaya ng authority ni Christ sa church. At ang church ang kinatawan ni Christ at si Christ ang savior ng church. Kung paano nagpapasakop ang church kay Kristo, dapat magpasakop din ang mga missis sa mga mister nila sa lahat. Verse 25, isang huling talata. Mga mister, mahalin nyo ang inyong mga missis gaya ng pagmamahal ni Christ. So, nagsisimula ang ating pagmamahal kay Christ. At yan ay parang ano, sa sinag ng araw. Ang sinag ay refleksyon na may araw. Kaya kung mayroong refleksyon, may pinanggalingan. Kaya diyan makikita natin ang pinanggalingan ng ating pagmamahal ay galing kay Christ. Ayan. So, i-close ko yung aking devotion I-share ko lang po yung ginagawa namin ngayon sa local church para lang baka may matutunan na pwede niyong gawin. Simula po nung ilang linggo na, ang aming ginawa po ngayon, yung mga katatayan na ang nagli-lead sa devotion sa mga bahay-bahay. Ang mga tatay, hindi ang nanay, kundi ang tatay. Pangalawa, sa kanilang pagkain, ang nagli-lead tatay. So, lalo na sa stage ng bagong pasimula, may mga testimony na kami, Pastor, na talagang ang mas malago na asawa sa pananampalataya, yung babae. Pero ngayon, mas blessed na blessed siya sa amin niya, Pastor. Dati, tinatago ko pa pag nagpipray kami ng pagkain. At pag nagpipray ako mag-isa, tapos biglang nabubuksan nila yung ilaw, umiiyak ako. Akala siguro nila nababaliw na ako. O di naman kaya may nangyayari sa akin dahil mabigat ang problema. Hindi nila alam na nagpe-pray ako. Pero after that preaching, naging ano na rin namin, naging practice na rin namin, the father or the husband leading the devotion, leading the prayer before meal, at yun ang, I think, para sa amin, napakaganda kung lalaki ang maglilid na. Except yung asawa nasa abroad. Siyempre, nanay agad. Yan lang po ang maikling sharing. Nawa, napagpala po tayo ng Panginoon.
12: Tayo po ay manalangin.
13: Oh, Panginoon, maraming salamat po sapagkat tinuruan mo kami ng mga bagay na dapat naming gawin, ang asawa, ang lalaki, at ang iglesia. Panginoon, gawin niyo kaming hindi lang taga-pakinig, kundi taga-sunod ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Partner?
12: Amen at amen. Mga pagbati muna, partner. At meron ng mga nanunood sa atin. At uunahin na natin si De La Cruz, Timothy Chan. Mapagpalang umaga po, mga kaagapay. Listening from Barangay Malinta, Valenzuela City. At siya po ay may pabati, belated happy 48th anniversary, Jesus is Lord Church Worldwide, and belated 80th birthday po sa amin, JIL founder and representative brother Eddie C. Villanueva. Pabati po sa lahat ng students and friends from Malinta Junior National High School, listening po sila through 702 DZAS app. Po. Salamat Timothy John sa iyong pagtangkilik sa programa. Partner, baka meron ka pang iba?
13: Yes, partner. Siguro baka pwede ka na rin i-announce ano, na this coming 31, October 31, ay gaganapin ang aming third national convention dito sa Silangan San Mateo Rizal. At doon po sa mga member ng OFCMI sa iba't ibang lugar, ay magkita-kita tayo. Makakasama din natin, partner, si Director Ace Milliard doon sa event. Mayroon siyang konting greetings at the same time, konting information about Action Fund. Pangalawa ay ang mga pastors. Si Pastor Reggie Santiago ang aming guest this coming October 31. At siya ang aming convention speaker. At magsama-sama po tayo. At isang makulay at isang magandang paksa, ang aming paksa ay expand, no? Pagpapalawak. Pagpapalawak. At yan din ang simula din ng missions ng itong year na to, magsisimula ng overseas missions sa ibang bansa na kung saan meron ng OFCMI. See you po this coming October 31, Saturday. Ang venue, Silangan lang po, sa simbahan ni Bishop Losande, Chris Losande. Yan lang po. At ang registration, 75. Pero sa mga member lang po yan, sa mga OFCMI member. Partner.
12: All right. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po, Pastor Joe. Pastor Rene. Si Ann Valenzuela, blessed morning po. Rochelle Cuervo Salazar, good morning from Iloilo City. Yan. Wow, maraming nanonood from our partner stations sa iba't ibang lugar. Ganon din dyan po sa DYVS Bacolod. Sila po ay naka-tune in din dyan. At I think simultaneous ito, no? Si Pastor Ronnie Arcolas, no? Ng Mansilingan First Baptist Church. Good morning. sa inyo, no? At meron pa ba partner? Si Telma, Telma Manjares. Sir, blessed Thursday po, Pastor Joe Biasong and Pastor Rene Lisoy. Yan. Parang ang basa ko dito, Pastor Rene Biasong din.

0: na natutulungan. Kaya napaka-effective ng help desk, Pastor Rene, pagtugon sa ating mga OFW. Kaya alam nila eh, may mga taga Pasig, may Kainta, may Quezon City. Dito pa nagsisimba, Pastor Rene, hindi naman nare-record yan, pero they are really appreciating ng ang ginagawa ng OFCMI sa kanila at natulungan sila.
1: At pagbati din sa aking mga kasamahang pastor dyan sa Gospel of Christ Family Church, si Pastor Don Ton Dalanon dyan po sa Shelito, ang aming first ever daughter church, at saka si Pastor Bobby Bigtas na siyang umahawak ng aming outreach dyan sa San Macho, sa North Sagaray, at sa dyan po sa North Ridge, dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, partner, ano bang pag-uusapan natin ngayong umagang ito?
0: Mayroon tayong dumulog, partner. Isang pastor ito, ha? Isang kamanggagawa natin sa Saudi Arabia, at ang kanya may bahay ay isang nurse. Ngunit ito'y kinuha ng Panginoon, ang kanya may bahay, at umuwi na ng Pilipinas itong kamanggagawa natin, at ang pangalan niya ay si Pastor Jeff. Nung una, hindi ko siya kilalang pastor, pero nasabi ni Grace na siya pala'y manggagawa dyan sa Middle East, ha? At maraming mga member dyan sa Middle East. Hindi ko lang natanong yung group partner, bukas malalaman natin yan, ako ay pupunta sa DMW para samahan. Ang problema niya ito, Pastor, nung dinulog sa atin ni Grace at Bingkula, isang advocate din natin, kasama natin, partner natin, na nag-refer ng mga cases sa DM, sa GFM at sa inyong lingkod, dinulog niya itong problema. May namatay na OFW, isang nurse, naglingkod sa isang hospital, nagkaroon ng breast cancer at kinuha ng Panginoon, at inuwi na yung urn dito sa Pilipinas. I think September lamang, September. Ay, ang tanong niya ay makaka-avail po ba? Kasi tinanong natin kung mayroon bang nakuha sa migrant workers office doon, mayroon bang assistance na binigay, wala daw. At ang kumpanya mayroon dahil nurse sa isang sa hospital. Pero ang tanong niya, dito po ba ay meron siyang makukuha? So in-explain natin, kaya yun ang ating sasagutin ngayon, Pastor Rene. Meron bang makukuha kapag ang isang namatay na OFW, entitled ba siya doon sa insurance? Entitled ba siya sa action fund? Kahit namatay na ba, ay may separate pa ba ang livelihood kung patay na? Or action fund lamang ang kanyang makukuha, or sa OWA kung active ang kanyang status, or kahit hindi active may makukuha. Maraming tanong, partner, pasensya ka na. Pagsamasamahin na lang natin.
1: Sige.
0: I believe na maraming ganyang katanungan, kasi yung tinanong nga ito sa atin parang wala na silang idea kung may makukuha. Yon ang ating pagdulungan, partner.
1: Ayun, siguro, can we hear Brad yung kanyang istorya? Saan ba nagsimula to? Kailan ba siya dumating doon? At para mas kumpleto yung ating sagot, partner.
0: Ataga ha, try kong i-retrieve yung kanyang ito.
1: Yeah.
0: Ginawa natin ng case report ito, o yung detalya, no. Una, October kahapon nung 13, si Gay L. Peralta, may passport number UAE pala ito, partner, ha? UAE. Ang position niya is staff nurse, location sa Mantaga, Mandaluyong, partner, kapitbahay lang natin diyan. Ang kanyang asawa ay si Jeff Peralta, relationship niya, husband niya ito. At ang sabi rito, ako po si Jeff Peralta, asawa ni Gabe Peralta, nakatira ng Mandaluyong. Humihingi po ng financial assistance, tulong sa DMW sa kaukulang pagpanaw ng aking asawa. Nagkaroon po ng metastatic breast cancer

0: to liver cancer, nag-stage 4. At nagsimula noong July 2024. At namatay noong September 14 lang, partner, malapit pa, bago lang. Sa edad na 55 years old, sa kanilang hospital, palliative care. Ang abo ay, ang abo niya ay naiuwi noong October 4, partner, this month lang. Kasalukuyan na sa aking bahay. Ano man pong dokumento na kinakailangan, handa po akong ibigay, bigyan niyo po ako, bigay ang mga kopya mula sa Embahada Abu Dhabi ng UAE at sa kaukulang ahensya ng UAE. Maraming salamat po. May God bless you. Galing po yan kay Pastor Jeff.
1: Sure. Okay. Una-una, anong year po siya dumating dyan sa UAE? At gaano siya katagal?
0: Actually, isa yan sa hindi kasain na ilagay. Dapat may detalye, kailan
1: right.
0: umalis at kailan dumating. Yung dumating ay bago lang, this October lang.
1: All right. And ang hirap kasi mag-assume, halimbawa kung siya ba ay agency hired at is this the first time or medyo, these are important facts kasi partner eh, para
0: ama,
1: malaman natin.
0: Siguro in addition, partner, in addition, ito ay balik manggagawa na sapagkat matagal nang nag-work sa UAE. So assuming na nakadalawang taon or mahigit, wala na itong agency kasi balik manggagawa. So doon natin tingnan yung pagpapayo natin, balik manggagawa, namatay, at upon checking, ano na yung kanyang para may idea na rin tayo, paso na ang kanyang OWA, hindi na active upon checking.
1: Oh,
0: So para
1: alright.
0: Madagdag na information.
1: Okay. So noona kung kami po ay nakikiramay sa pamilya ng kumanaw na OFW, siya yung staff nurse ano?
0: Yes, yung
1: siya yung
0: babae,
1: kumanaw.
0: Yung babae.
1: At kung nagkaroon pa ng gamutan doon, I believe yan ay na-cover no sa kanya pong medical insurance, if I may say so. At kung ito bang is ang isa pang partner eh, yung bang kailan siya na-diagnose na siya ay merong metastatic ano parang cancer, at yan ba ay hindi na-detect nung siya ay papasok o kumbaga? Kasi kung balik manggagawa siya, has this been going on panahon na siya ay nagtatrabaho noon pa?
0: Bagamat medyo kulang ang impormasyon natin dyan, yung detalye particular nung siya ay nagpapagamot, tuloy-tuloy ba yung kanyang pagpasok or paano ba? Pero ang sabi niya, doon mismo na confined, doon sa mismong hospital kung saan
1: doon siya
0: siya
1: na-confine.
0: Nagtatrabaho. Yun ang information lang na nakarating sa atin.
1: Well, I believe from here on, I think moving forward, doon sa OWA kanyang membership, medyo unfortunate yun, ano, na paso na nung siya ay namatay. So, panahon na siya namatay, ay paso na. At palagay ko, hindi siya makaka-avail nung OWA. OWA benefits.
0: Yung
1: Pero,
0: OWA insurance, partner. Yung
1: OWA
0: insurance,
1: yes eh. Ang appeal na lang dito, partner, is for humanitarian consideration eh. I believe this has been done before. Pero kung mag-a-appeal na sila at sila ay mapapayagan, eh sana ay mabigyan pa rin kahit paano for humanitarian consideration. Pangalawa, doon sa employment, since she is employed, I believe, at saka kung yan ay merong insurance, palagay ko dapat makita natin, matanong kung meron siyang insurance coverage, ay meron pa itong makukuha, partner, I believe.
0: Okay, partner, yes. Ang tinutukoy mo bang insurance ay doon sa host country or
1: the host country,
0: yes,
1: partner.
0: Host country. Okay,
1: host the host country, partner. Oo.
0: Okay. Siguro balikan ko lang yung una mong sinabi that for humanitarian reason, Nasa OWA yan, ano, nasa OWA yan.
1: Nasa OWA yan,
0: Oh,
1: yes.
0: pero yung regular na programa, papasok pa rin siya partner doon sa bereavement benefit. Ito yung funeral benefits, ano, na 20, worth 20,000 whether inactive or active. Yan ang ginagawa ng OWA, whether active or inactive, binibigyan pa rin nila ng 20,000 peso. Ang tawag yan, burial benefit. So dati ay dati kasi parang ano lang eh, parang active, pero ngayon kasama na ang inactive, mabibigyan nila.
1: Okay,
0: So
1: that's good to know.
0: oh,
1: Kasi partner eh dito ngayon pumapasok ngayon yung ano eh, yung kahalagahan. Eh add ko na rin partner ha, yung kahalagahan na palagi mong ni-renew number one yung OWA
0: tama ka dyan.
1: membership mo pagbalik na pagbalik and ni-renew. Kahit nga partner doon pa lang bago pa siya umuwi, pwede niya
0: Tama,
1: nang
0: tama.
1: i-renew eh.
0: Or ang pamilya, partner, ay
1: Or ang
0: pwedeng
1: pamilya, pwede.
0: pag-renew.
1: Oo. Pangalawa, yung pong ano, contributions natin magmula sa SSS, sa pag-ibig, sa PhilHealth, no? Eh, napakahalaga niyan. Bakit? Kasi sa SSS, meron ding burial, ano, benefits. Di
0: Tama,
1: ba?
0: tama. So dalawa ka na magkaiba yan.
1: Magkaiba yan,
0: Magkaiba
1: oo.
0: yan na hindi yan common na ka-avail ka nung isa ay hindi na doon sa kabila. Dahil
1: Yes.
0: magkaibang agency yan.
1: Right. At napakahalaga dito yung dito nga yan pumapasok yung pagpapaalala sa atin. Na kuminsan nung kapag hindi pa inaalala eh hindi saka na lang wala naman akong makukuha diyan. O kaya eh naku dagdag gastos
0: Dagdag
1: na rin.
0: gastos.
1: Oo. Eh dito po yan eh. Iyan yung sinasabi namin na huwag nyo na lang hong tingnan na yan idagdag gastos ngayon. Dahil sa mga susunod na taon at pag dumating ang panahon, doon nyo lang ma-appreciate or ma-appreciate ng inyong family. Kapag ho kayo ay pumanaw, eh meron ho at least may maiiwan sa kanila.
0: Totoo yan, partner. Yan, tama. Ano natin yan, i-push natin yan. Dahil kalimitan pa naman kapag kailangan mo, saka mo lang naalala, pero wala nang pagkakataon.
1: Oh, tama.
0: Iba, wala nang pagkakataon. Hindi ka pwede maghabol. Yung iba, naghahabol pa ng membership pag nasa ospital na, pag may nangyari na, wala nang pagkakataon.
1: Right.
0: Kalimitan kasi yung mga government agency, may required yan at least 3 contribution, di ba? Ang SS, merong once na contribution para meron ka pa rin burial. Yan ang SS. Pero iba-ibang kumpanya o department ay iba-ibang requirements sila. Kaya better to be a member kaysa mapagsisihan natin sa dudo.
1: Yes, tama. So, again, paalala yan. Paalala po yan na you have to be diligent sa mga contributions po ninyo. Itatago din ang mga dokumento pertaining to what we have mentioned, yung mga OWA o sa inyo sa DMW, yung pong lahat, yung sa SSS, kung merong kopya partner ng policy mismo, kung merong insurance, dapat yan nakatago at naka-entrega either sa misis, magulang, sa kapatid, sa tiya, sa tiyo, kung sino man, eh para mas madali ho ang processing nito. Sa OWA, I believe, pwede yang maasikaso after na kung halimbawa meron ng lamay, tapos na ilibing na, doon pwede nyo pong simulan na yung proseso and the others, no?
0: Partner, kapag ganyan, ang unang pinaka-importanteng dokumento diyan, siyempre, yung death certificate na
1: Death certificate.
0: galing doon sa ospital kung saan siya
1: Right.
0: kinuha, namatay. Pangalawa, yung resibo ng lamay, partner, yung nag-service doon sa labi, ay ina-attach yan, part ng attachment doon sa kanilang submission ng mga requirement to avail the burial assistance na
1: Right.
0: ina-apply ninyo sa OWA.
1: Yes.
0: At idiretso na natin, partner, kung mayroong burial ng OWA na 20,000, meron din yang action fund, partner. Yun yung tanong sa atin ni Grace at Bingkula. Ano ba? Kaya ngayon, diniscuss na natin yung OWA burial benefits. At binanggit mo kanina yung mga requirements. Ngayon naman ay, partner, sagutin natin kung sa DMW ba may makukuha ba siyang action fund kasama ang livelihood na 10,000 or action fund lang ang kanyang maabi.
1: Yeah, yun. No? At sa akin, again, nag-iisip pa ako eh, kung sana nga merong, ito rin yung value kapag mas, kung meron ho kayo nilalapit, eh, meron ho kayong mga additional na information. Kaya, partner, sa amin, dine-develop namin yung yung ating welfare case form at saka yung aming sistema dito sa Help the Cell Global Filipino Movement. Eh kasi nga maraming minsan na naiiwan ng details. And dito sa Global Filipino Movement, we are planning towards making our health desk services better starting next year. Para kasi minsan mayroong mga nakakalusot na ibang mga concerns, tapos pati recording namin din na naglilito kami, no? And sa akin naman, on the side ng mga humihingi ng tulong, very important po alam nyo yung mga details, like yung syempre yung pong agency, local and foreign, saan yung mga contact persons, yung pong kanyang kontrata, kopya ng kontrata, lahat ng mga dokumento pertaining sa OFW, at yung salaysay, kasi dun ho namin mapupulot kung paano at saan kami papasok in terms of giving our advice. Very important po yan.
0: Actually, yun ang sasabihin ko, Pastor Rene, buti nabanggit mo sa dulo, dahil ang salaysay ang gagawin na doon manggagaling yung mga detalye doon sa salaysay. Bagamat doon sa una yung mga legal na mga basihan, pero yung salaysay, yung detalye, anong nangyari. Kaya maliit na space doon sa ating form, partner, eh, pero meron yan sa likod pa. Huwag ka mong hindi isaysay. Ilagay lahat yung impormasyon na nasa likod. Pwedeng sulatan pa yung likod. Blanco yung likod natin, partner. May mga line din yan. Pero huwag tipirin. Doon makikita yung mga impormasyon na kailangan talaga ng DMW. At yung help desk na mag-assist ay mayroon na agad siyang assessment after reading those written complaint.
1: Right. Well, ang oras po namin ay 9:01 ng umaga. Magbe-break lamang muna kami. At pagkatapos ito, pag-uusapan pa namin yung iba pang detalye ng ating mga questions na sinasagot. Magbabalik po ang servisyong OFW. Huwag po kayong aalis.
0: Diyan lang po kayo.

0: Servicium OFW.
1: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na-in love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure. Kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin, at hayaan mong patnubayan kanya.

0: Servicion OFW.
1: Nagbabalik po ang servisyong OFW. Kasama pa rin ninyo ang inyong mga lingkod, Pastor Rene at Pastor Joe. At merong mga comment partner sa ating pinag-uusapan. At akin lang babalikan dahil mahalaga ito, dahil meron silang mga interaction. At merong tanong na isa. Nakita ko.
2: Yeah, nakita ko rin. Nakita ko kanina.
1: Nakita ko rin yung tanong na yon. At ating babalikan, nawawala, no? Parang kailangan ko hanapin uli, ha? Ito, no? Sabi niya, Leds Perez Galvez. Ask lang po, kapag po ang asawa ay nalaman na at napatunayan na nagkikita at nag-hotel doon, pwede po bang ipa-deport? Ba? Medyo matindi itong tanong na ito, partner.
2: Okay.
1: Okay, go ahead.
2: Yes, yung deportation is not possible, partner. Hindi tayo pwedeng, even yung ating embahada, hindi sila pwedeng magpa-deport kahit may pagkakasalap, kasalanan, or anuman, dahil sila nandiyan para mag-protect ng welfare ng ating mga kababayan. Ngayon, alam ko, pamilya yan, pinag-uusapan ng pamilya, pero pwede kayo pong pumunta sa DMW kung talagang intention, partner. Ha? Halimbawa, pwedeng sampahan ng reklamo, pero hindi siya criminal offense, ano? Kundi siya ay administratibo na for disciplinary action purposes. Pwede. Mm-hmm. Pero ang tanong kasi diyan, partner, una, problema ng mag-asawa. Pangalawa, pag nawala ng trabaho, ang husband mo, halimbawa, hindi mo man siya mapadeport, pero pag-uwi dito, partner, sakalang malalaman ng OFW, halimbawa, na napaila ng disciplinary action against the worker, ay pag nagproseso uli ng pag-alis, na yun yung gamit ng disciplinary action. Pero isipin din po ninyo na kapag umalis po yan ng bansa, halimbawa, nakaalis na sa, bumalik ng Pilipinas, bumalik ka ng Pilipinas at pinailan nyo ng disciplinary action, mayroong ilalapat na disciplinary action. Pero kailangan mag-explain yung OFW kung bakit, ayan, base doon sa complaint. At magdidesisyon ang adjudication kung napatunayan niya ng 3 buwan ang kanyang disciplinary action, 6 buwan, 9 months, or 1 year, or lifetime ang kanyang di na pag-deploy.
1: Partner, ang sinasabi mo, yung sinasabing DAO.
2: Yes, yes.
1: Or disciplinary action against workers. Worker. Tama ka, tama yung sinabi mo, na usually merong grounds yan, as in any complaint meron dapat na grounds for the disciplinary action, kasama nito. And yes, kung magtatanong si kabayan dito sa yung question niya, medyo ano yan, medyo seryoso yan, no? Parang papasok yata ito sa misconduct, no, abroad. No? Kasi parang, meron kang asawa, tapos ganun pa ang ginagawa mo, kanya lang, sabi nga niya, parang bali-balita ito. So, pero dapat pa rin patunayan kung talagang merong ganitong nangyayari. So, what can be done is dapat si asawa ay magpa-file siya ng complaint. No? And then, parang dumadaan din yung partner sa conciliation.
2: Yes, yes. Oo. Kailangan harapin ng worker kasi hindi siya may-issue ng OEC, partner. Ha?
1: Right.
2: Hindi siya may-issue ng OEC kapag mayroon siyang complaints adjudication.
1: Right.
2: Kaya sa adjudication,

0: 'yun nagkikita yung complainant at saka yung kino-complain. At yan naman ay napag-uusapan, partner. Napag-uusapan yan. Baka naman hindi na doon pag-usapan doon sa adjudication. Baka mamaya pag-uwi ng worker,
1: Tama,
0: doon
1: oo.
0: na lang mag-usap. At wag nang ingat. Mas marami pa makakaalam, partner, ng problema
1: Tama.
0: nila na pwede naman sa kanila muna.
1: Tama, partner. Tsaka linawin ko din ha. Ang pwedeng mag-complaint o mag-file ng complaint, syempre yung OFW, kapwa niya OFW ang i-complaint eh. Pwede rin ng employer, partner.
0: Ah, yes. Oh.
1: Oh, pwede rin mag-file ng complaint sa inyo ang recruitment agency.
0: Yes.
1: No? O ikaw na OFW, pwede ka mag-file sa recruitment agency. So, para lang makita nyo, balanse po itong
0: Lahat lahat may
1: rule neto.
0: karapatan. Lahat may
1: Oo.
0: karapatan.
1: Oo. At now, sa case ni Kabayan, baka nga mas maganda, pag-isipan nyo muna bago kayo gumawa ng hakbang dahil well, yung pagka nagkaroon ng formal charge yan, partner eh, may mga show cause order pa nga yan eh. Para
0: Papatawag, siyempre.
1: mag-explain pa
0: Explain, no?
1: ang
0: At saka,
1: OFW, tsaka submission of evidence,
0: tama.
1: tsaka palang magdidesisyon ang adjudication o
0: Mga
1: case.
0: lawyer, partner, mga lawyer
1: Mga
0: din
1: lawyer yan,
0: na
1: oo.
0: dyan, naharap dyan, na
1: Oo.
0: yung nakasama natin nung nakaraan sa training ng capacity building ay mga lawyer sila na humaharap doon
1: Yes.
0: sa adjudication. Kaya hangga't maaari, baka naman hindi agad adjudication ang kailangan, baka pastor, 'di ba? Family problem 'yan eh.
1: Baka nga
0: Oo,
1: counseling muna.
0: counseling muna, then kasi pag dinerecho mo 'yan doon, may repercussion 'yan, partner. May balik 'yan. Una, pag nadisiplina yan, ikaw din ang tatamaan nung ano, nung
1: Yeah.
0: hindi na makapagpapadala yan. At alam mo naman ang Pinoy, partner. Ang Pinoy ay pag sinampahan mo minsan, abay tatakyan habang buhay. Di ba?
1: Tama. Kasi ano
0: Natatatak
1: eh,
0: yan.
1: kasi ang kapalit eh, it's either suspension or permanent disqualification eh.
0: Totoo yan. Kaya,
1: Ang matindi yun ha.
0: pamilya ang maapektuhan, hindi na makapagpapadala sa iyo. Plus, alam mo 'yon, yung pag sinampahan mo ng reklamo ay dadamdamin niya o di naman kaya ay habang buhay na 'yan. Mas mahirap gamutin. Mas mahirap gamutin.
1: Right. Tsaka mahirap, mahirap na bigla ka na lang mawalan ng trabaho, no? Kung against agency naman ito, partner, ang kapalit naman, suspension ng license, license sila.
0: Totoo yan.
1: Suspension or revocation. Tapos
0: Mabigat
1: may
0: na
1: mga
0: problema yun.
1: fine pa yan. Yes.
0: Yung mga ide-deploy nila, hindi madideploy dahil doon sa suspension. Habang nakasuspend, hindi pwedeng mag-recruit. Maraming apektado. Maraming
1: Maraming
0: apektado.
1: apektado, correct. Correct.
0: Yan.
1: So, si sa nagtanong, gusto naming ipaalala, no? Pag-isipan mong maigi.
0: Pag-isipan.
1: Isipan maigi. Dahil, no, kumbaga, meron siyang iba pang comment, no? If yung babae na lang po ang if yung babae na lang po or yung kabit ang ipa-deport.
0: Hindi possible, hindi
1: Oh,
0: possible.
1: hindi pa rin possible, no?
0: Kasi wala silang I mean, palagay ko ang ating may hold tayo, yung ating asawa mismo. Doon, sabi ko nga, baka kayang pag-usapan sa mag-asawa muna bago dumulog sa pamahalaan sapagkat may repercussion yan, may balik yan sa atin. Naunawa natin yung damdamin ano, ni ma'am na ganyan. Pero baka kailangan nyo muna ng pastoral counseling sa pastor nyo. Palagay ko, believer siya, pastor rin eh, kasi nandito siya sa ating ano eh. You ask advice sa isang counselor or sa isang pastor, family counselor para sa ganitong problema.
1: Right. At kumbaga maganda din po na sa nagtanong po dito ay una-una ay panalangin, pangalawa makipag-usap, no? Kung ito may related sa inyo. para mapakinggan po natin. At kung madadala pa sa pag-uusap, ay mas maganda ho ganito. No?
0: Kaya
1: Pa
0: partner,
1: Rumpa.
0: balikan ko lang yung ano, balikan ko lang yung kanina kasi inuna natin from the start yung OWA, insurance, pero hindi natin nasagot
1: Okay.
0: yung action fund. Is he
1: Oh.
0: entitled for action fund itong bereaved family?
1: Kung ano to, kung siya ay entitled
0: Ng
1: sa
0: action
1: action
0: fund.
1: fund.
0: Yun ang tanong sa atin ni ano eh, ni Grace Advincula.
1: Well, let's see. Again, let's go back with the facts, no? Siya ay na-diagnose, no? Or namatay doon, no? At siya ay merong and I perceive, no, at least ay sila ay naggagamot doon, pero namatay. Ang tanong ko dito, na-inform ba? Alam ba ng OWA o ng DMW yung kanyang kalagayan?
0: Dahil sa ang kanyang information ay medyo hindi kung hindi, nabanggit pala doon sa binasa ko kaninang information na naitanong ko ito sa kanya kasi normally ang mga benefits partner nanggagaling doon sa mga validity ng mga membership, valid pa or active ba ang kanilang ang sabi sa akin ni Pastor Jeff ay upon checking ng OWA ay hindi na po valid o inactive na yung status ng kanyang
1: Yeah,
0: OWA
1: okay.
0: membership.
1: Oo. Eh ngayon, dahil ito ay sa DMW, the part ng DMW, itry pa rin po. Ano ho? Kung nandito na, kung kayo po ay naririto na, pwede ho nating itry, no, na i-report, no? Titingnan natin. Ang DMW is very humanitarian in their approach. And if this can be kumbaga brought to their attention, tingnan natin baka mabigyan pa. Kasi
0: Okay.
1: partner, kapag ka siya ay ano eh, pagka pagka merong 'di ba ang sinasabi natin ang qualification para sa action fund ay dapat distress.
0: Okay.
1: Ito ang tanong. Pasok ba siya as distress? Si
0: Partner,
1: OFW na namatay.
0: doon sa guidelines partner ng DMW, kasama ang distress na yung namatay, kasama siya. At ang family, siyempre, ang magre-receive. Yan, actually, tinalakay ko ito kanina doon sa ating istasyon din sa The Way FM, Bicol, ay doon sa qualification, pasok. Ang guarantee ng action fund sa kanya ay 100,000. Documented na ba? Kung nababasa mo, partner yan, whether documented or undocumented, ay they will receive ano 100,000
1: Right.
0: yung family partner. Itong good
1: Family.
0: news, itong good news, sagutin ko na agad. Kanina while off air pa tayo ay this, 'di ba, na ibigay sa atin ng Martes, Huwebes ngayon, tomorrow Friday. Pinalutang lang natin yung question para mapag-usapan sa kalahatan, pero ang Department of Migrant Workers through Director Ace Milliar ng NCR approved the releasing ng action fund tomorrow.
1: All right. So
0: So, pasok partner. Yung sagot natin, pasok siya kahit na earn lang ang dala na, pero ang documentation ang kailangan maipakita, ang mga documentation para sa pag-release ng
1: correct.
0: last GIS. Kaya magda-drop by kami partner diyan sa inyo para makipagkapi diyan sa inyo at makapag
1: Sure.
0: kwentuhan. Sasama namin si Pastor Jeff at saka si Grace Advincula kasi siya ang nag-refer nito sa atin. Ayan, partner, may babasahin lang akong comment ni Ate Merlin Guillermo sa asawa ni Pastor Clem at ang sabi niya ay true. Sumasang-ayon siya, talaga naman kailangan need ng counseling ng ang couples. Pero yun nga, kailangan mag-usap talaga. Baka kailangan nyo po ng counselor. Aya sila Ate
1: Well, may
0: Merlin.
1: sagot. partner, may sagot. May
0: Yes.
1: sagot mismo. Sabi niya, opo, nakailang counseling na din po kami with
0: Okay.
1: pastors. Kasama na nga din po ang family in each side, pero wala
0: Aha.
1: din po kasing nangyari.
0: Mm-hmm.
1: Di naman po nagbabago, at kahit ang family ng asawa ko, wala na ding nagawa. We're all Christians, pati ang kapit at family niya.
0: Ah,
1: Wow.
0: okay. Nakakalungkot yan,
1: 2017
0: partner.
1: pa pala sila nagkasama sa Qatar. Alam ko na, alam ko po bawal, pero nagawa nila ng paraan na mangalun niya. Kaya po, naghahanap na ako ng legal counsel po. And
0: Okay.
1: po sa pagsagot. God bless.
0: Maraming salamat sa dagdag na
1: salamat,
0: information.
1: kapatid, sa pag-share mo. Kasi hindi ito madali na ma-share. But I guess our sister here has exhausted all her options. Kaya na-i-share niya ito. Ang sagot ko, kapatid, then I think it is but right for you to take in consideration yung sinasabi mo.
0: Okay.
1: At yun nga po, yung guidelines na binigay namin sa inyo patungkol sa pagfo-file. And if you need more guidance and assistance there, you can drop by dito po sa Global Filipino Movement, dito sa aming office sa 10th floor sa State Center Building 2. Katabing-katabi ho ng dating POEA na ngayon ay Department of Migrant Workers. We can provide assistance and guidance for you.
0: Ayan.
1: Thank you.
0: Pastor,
1: Thank you for sharing
0: Pastor
1: that.
0: Rene, si Grace Advincula, sabi niya, God bless Servisyong OFW.
1: Yes, Grace.
0: Nanonood siya ngayon. Nanonood.
1: Oh,
0: Grace,
1: great.
0: See you tomorrow sa 9 o'clock in the morning sa ground floor ng DMW.
1: Yes.
0: We have an appointment with the director ng NCR, Attorney Ace Milliar. At hopefully, makadrop by tayo, makapagkapi-kapi dyan kaya sa ating COO, ayan, ng ating Pastor Rene Bunsoy ng GFM. Palagay ko, hindi tayo matatanggihan niyang Grace. Eh. Isang kape,
1: Ay,
0: isang tasa ng
1: magpapatimpla na
0: kape.
1: tayo ng kape. Papatimpla na tayo ng kape.
0: Oh, yeah. Maraming
1: Alright.
0: Salamat. Maraming salamat.
1: Okay, partner, meron lang tayong sagutin. Madali lang ito. Blessed morning po, Pastor Rene and Pastor Joe. Ask lang po ng advice. Ang aking pamangkin sa Hong Kong na OFW ay naopera sa ulo last September 18, 2026. At ayon pa sa kanya, advice ng doktor, bawal siyang magtrabaho within 6 months. Sa ngayon, nasa Hong Kong pa siya, nasa kanyang amo. Pa-advice lang po if may maitutulong ba DMW, OWA, dahil up to 6 months no work, no pay siya. Okay, eh mauna na ako, partner.
0: Sige, go ahead, go ahead.
1: Okay, unang-una, maganda ito na almost complete yung kanyang data na binigay. Ang unang-una pong gagawin dapat ay kung sino man yung pwedeng makatulong dahil kung naoperahan na ito at hindi naman makakasulat, i-report agad po ito sa OWA sa Hong Kong. Dahil active OFW naman ito, ay siguradong makakahingi ito ng medical assistance at yung kanyang welfare benefits, no? Nagbibigay po yung OWA ng number one, hospitalization, pangalawa, financial aid, at kung kinakailangan, kung medical repatriation, pwede ho yan kung kinakailangan. Pangalawa, anong kailangan? Dapat ho merong documentation. Dito mahalaga yung medical records niya, hospital records, medical certificate, at yung advice ng doktor na nagsasabing bawal siyang magtrabaho ng ilang buwan ba yon? 6 na buwan.
0: 6 na buwan. Ah, mahaba-haba.
1: O, 6 na buwan.
0: Tapos walang sweldo, partner.
1: Yes. Walang sweldo ito eh. Kung no work, no pay naman, eh pwede rin, pwede pa rin i-endorse ito sa DMW. Dito ngayon papasok, partner, yung Action Fund Assistance. Pwede. Kasi hindi naman niya na per se na siya ay maoperahan, So, at dito ngayon papasok sa action plan. So again, balik ka dun sa dapat yung mga hospital records, medical certificate, yung advice, lahat yung kailangan para makapag-ask ng assistance sa action plan. Doon na rin partner sa doon na rin sa MWO.
0: Yes,
1: dahil
0: yes.
1: Pwedeng ibigay yon sa kanya doon. Okay?
0: So, yeah,
1: yes, go ahead.
0: In addition kay Ma'am Edna Haudian, no? Mayroon po tayong partner dyan, strong partner na nadalaw kasi residente ito, hindi siya working. At the same time, accredited ng OWA bilang isang volunteer ng OWA, Sister Esther Ho, no? Ay pinadadalaw natin kapag ganitong sitwasyon para ma-assist ka.
1: Yes.
0: Sige po, Ma'am Edna, mag-contact po tayo para malaman anong lugar para mapapuntahan natin kay Sister Esther Ho, na ito ay pinarangalang partner si Ma'am Esther Ho ng DMW bilang tawag dito yung mga tumutulong sa mga OFW advocate diyan sa Hong Kong at talagang OWA accredited ito. Hindi siya nagbibigay siya ng mga gamot, pagkain na galing OWA mismo yung lalagyan at siya ay authorized mag-visit sa kulungan,
1: right,
0: at mag-visit sa hospital. Yun lang, yeah, partner.
1: Partner, at saka ewan ko, if you can confirm this, usually, pagka sa Hong Kong at merong ganitong nagkasakit, ano, at hindi pwede magtrabaho, karaniwan po talagang no work, no pay ang kontrata sa Hong Kong. Kaya, kung tatanungin niyo po kami, obligado ba na magpasahod si employer? Hindi po. Kasi yan ang karaniwan na kontrata. Ngayon, kung halimbawa naka-leave naman siya at pwede siyang magbalik, sa akin, panalo pa rin yung partner eh. Kung after 6 months, makabalik siya. Now, ngayon naman, nakakatapat din partner ng ano eh, ng employer na very ano naman magnanimous. Kaya sa akin, we just hope and pray gawin lang natin itong procedure na ito.
0: Amen.
1: At baka naman makaka-agwanta pa rin si OFW after the 6 months ng kanyang pag-recover.
0: Okay. Partner, okay. Wala na tayong time.
1: Yes! Maikling panalangin, Panginoon, salamat po sa wisdom na inyo pong binigay sa amin sa pagsagot sa mga katanungan na amin pong tinalakay ngayong umagang ito. Patuloy namin dalangin, O Diyos. Lalo na itong OFW na nakagre-recover, I pray, Lord, that you will find favor sa kanila pong desire na sana makapakuha ng mga benefits and more so sa recovery po ng ating mahal na OFW. Pagpalain mo po siya and bless niyo po lahat ng aming mga OFWs na naglilingkod sa kanila pong bansa na kung saan po sila nung nagtatrabaho. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron pa po kayo na mga katanungan na nais yung masagot namin dito sa programming ito, ipadala lamang po ninyo dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Magpapaalam po kami ng ngayong umaga po ito. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
0: Sa pangalan po ni Pastor Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Joe Biaso nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Magandang araw.
0: God bless, God Pastor bless. Rene. God bless.
1: God bless.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932 1-800-165-2272.
5: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
6: Eh, bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mami.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: mga usapang pampamilya, at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Okay, sa atin pong internet connection, meron pong disruption, ano? Pasensya na po kayo, but magpapatuloy po tayo sa ating pinag-uusapan ngayon. But before that, Kuya Vic and Ate Joy, nais ko munang basahin ng ating mga nagme-message sa atin sa Facebook message section. Nakikinig ngayon si LV Castro Malyari, si Pastor Ray Corpus na nasa Dubai, Abu Dhabi ba? Dubai. Hello, Pastor Ray Corpus. Missionary po sila doon sa Dubai for the longest years, no? And of course, si Teresa Gatsalian, Menta. Good morning, Ate Marlene. Watching from Balanga, Bataan. Palagi kayong pinapanood sa TV. Hello, sa TV pala. God bless you. Nasa TV rin pala tayo. Anyways, Signal TV 185, Kuya Vic and Joy. And then si Faustina Frankie Habla. Good morning, Ate Marlene. Sir Victor and Miss Joy. Blessed Thursday ka, Agapay. Listening sa radio. Sa radio naman sila, yung kanina sa TV, di ba? O, di ba? Ang saya. And then, si Abby Dailo, nakikinig sa atin. Nandun siya sa Dasmariñas, Cavite. Amy, Jackie, good morning. Sa YouTube naman, si Teresa Gatsalian Menta. Nanunod siya sa atin sa YouTube. Celia Canton. Ito ay si Roderos. Celia Roderos Canton. Okay, kilala natin. Blessed morning po. Glad to see Pastor Joy and Pastor Victor and Joy with you today in Family Matters. Si Dave De Jesus. Good morning din. Watching from Guagua, Pampanga. Pastor Ben Ganive. Salamat. Remembering us, pastors and missionaries. Kasi ito, Kuya Vic and Joy, si Ben Ganive ay naging missionary siya ng Alliance sa... Marshall Islands, I think, no? Marshall Islands. Oo. Through, ano, Kamakop, no? Elsa Kabage naman, nakikinig din. Sevi Ramos. Mukhang kilala kayo ni Elvin Malyari. Pastor Victor and Joy, everyone. Ayan, si Sherwin Bantog. Blessed morning, Ate Marlene. Pabati po kay Nanay. Rosalie Bantog from from Bulacan. 30 years pa po. 30 years nang nakikinig sa 702 DZS. Nagtitinda ng ulam ngayon sa palengke. Wow, talaga lang, di ba? Maraming salamat po, Nanay. Si Nanay Rosalie Bantog nasa Bulacan. 30 years nakikinig sa DZS. Nanonood naman si Sevi Ramos. Nanonood po ako sa Facebook. Ayan. So maraming salamat. At syempre si ano naman si Mila Ferrer Frias at ang kanila pong buong mga staff sa Centrum Gas Station. Ito, Joy at Kuya Vic, ito ay widow. Kasama ko sa Widow's Might Ministry, no? At sila po ay nasa Pangasinan, sa Dagupan. Sila po ay meron silang business ng Centrum Gas Station. 195 branches na sila and very supportive po sila sa ministry sa church and very supportive din sila siya, especially sa Widow's Mite, di ba, Kuya Vic and Ate Joy, yung aming pinagsimulaan na Ministry for the Widows. So, yan po ang ating mga listeners ngayong umaga. Maraming salamat. Great. And then, go ahead, Joy.
1: No, sabi ko, that's great. It's good to know.
0: Oh, yeah. Very great. Si Helen Pedrosa, I know you know them. Siya ay member ng UECP or New Millennium. Siya po ay nakikinig ngayon. Si Helen Pedrosa. Hello, Helen. Then,

0: Maraming salamat po sa kaagapan natin sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Site. Production tech na si Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena. Sa RTB team, thank you kay Aileen Valdez, Angelica Calayag, Nicole Estoy at Jabez Mancio. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw at Shaira Gaborne. Salamat din kay JB Tabwa mula sa engineering team. Of course, si Phil Lagtapon kasama din natin dito sa ating program ngayon. Ito ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong kaagapay, Ate Marlene Guillermo. At syempre, kasama natin si Kuya Vic Lau and of course, si Joy Lau. Maraming salamat sa inyo mag-asawa. Very enlightening inyo.
1: Thank you for having us.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na. Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Tampok ang mga natatanging koro, Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo The Album Launch. FEBC Philippines would like to thank the following partners: Red Juice and Gracious Blessing Land Corporation.
3: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702-DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
1: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vidmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
3: Masayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Alright! Happy, happy, happy Webes po mga kaagapay! Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong program. Dito po iyan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, grabe no, another Webes na naman. This is the third Thursday for the month of October. Amen. And we praise God for the opportunity na syempre sama-sama pa rin tayo. Nagpapatuloy sa kanyang lakas, sa kanyang biyaya. Kaya sa loob po ng isang oras, ha, magkwentuhan po tayo, magbahaginan tayo ng impormasyon at inspirasyon. Aba, shoutout muna tayo sa Team Radio!
1: Good morning po!
0: Ayan, good morning daw, sabi ni Phil. Yan. Boses ba ni Phil? Para kaboses ni Phil, oh, boses pala, gwapo na. O, oh, diba? So, good morning po sa mga Team Radio natin, PM Radio ka man, Transistor Radio, or Car Stereo. Happy listening po at nawa, no? Maganda, maayos ang signal po, ang broadcast ng DZAS sa inyo pong mga lugar. E, kumusta ba ang iyong tanghali? Aba, 11:05 in the morning, time check tayo, ha? Sana ay nasa maayos kang kalagayan kung nasa tahanan ka man, nasa iyong eskwela or trabaho, or even nasa biyahaya. Ingat-ingat po kayo. Kagapaya, patuloy din po na sumubaybay sa ating social media streaming sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Yan ang patuloy po na mag-comment, comment-comment na at pakishare po ng ating streaming. Kumusta ba ang weather sa inyong lugar? Ha? Aba dito. Dito po sa Ortigas, Pasig City, medyo maaraw, talagang mainit ang panahon. Kaya alam mo, at syempre meron tayong paparating nga, ayan, may El Nino. Ready ka na ba? Ano ba yung ginagawa mo para makatipid ka sa tubig o kaya maiwasan yung sobrang init ng panahon?
1: Oh, yes!
0: Oh, siguro yung iba dyan, ang ginagawang way, one of the best way to ease, di ba, yung init, is tumambay sa mga mall. Oo, para syempre iwas sa init ng panahon. At of course, tipid din kasi may libreng aircon. Di ba? So, isa sa yun sa mga way na pwedeng gawin. At syempre, huwag din kalimutan na maging hydrated, uminom ng maraming tubig. Oo, yan ang goal natin. Ha? Aba, ako nga eh, I always make sure na uminom parati, may baon parating tubig. Kaya lagi ko itong dalang tumbler ko. Aba, oo. Tapos alam nyo ba, si Jabi, ang kanyang tumbler ay thermos. Oo. Oo, talagang laging may dala yan na thermo. Oo, para syempre iwas sa uhaw. Ayan. Syempre kung nasa biyahe ka rin, no, eh dapat umiinom ka parati ng tubig. Dapat sabi nga nila more than 8 glasses of water every single day. Aba, ito, madami na rin nagko-comment sa ating live. Aba, mukhang madami nagko-comment ng kanilang inihandang pananghalian. E, ikaw baka agapay, ano ba ang iyong niluto sa tanghaling ito? Mm-mm. Ano ba ang iyong pangmalakasang inihanda sa iyong pamilya or ibinaon sa inyong trabaho or eskwela? Aba, pakishare na po sa atin yan para po mabasa natin. Ito, ha, ang ating first honor for today, si Kuya Epipanio Salvador. Good morning. Aba, narito na rin si Ate Genevieve Mariana Beso. Good morning.
2: Good morning.
0: Aba, listening na raw siya sa YouTube at sa kanyang radyo. Si Ate Rosalinda Manzano, blessed morning. Ang kanyang lunch ay meatballs with Miss Wapatola, saging nalakatan. Always listening daw sa radyo. Oo. Si Ate Genevieve Marie, ang weather daw dyan sa Concepcion Tarlac, sobrang init. Aba, maglalaba daw siya after 1 hour daw ay tuyo na. Oo. Aba, sulit nga maglaba ngayon. Oo. Eh, sa mga kaagapay natin. Eh kaso nga daw, paano makakapaglaba kung walang tubig? Tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Oo. Eh sa mga listeners natin dyan na taga San Jose, may tubig na raw po ba sa inyo? Kasi hindi pa nakakaigib si John B. Ayan. At dahil nga wala daw tubig, wala ding ligo. Oo. Yan ang masakit. Sang linggo na. O, isang buwan. Yun lang, mga kaagapay. Eh, sa inyo ba may tubig? Oo, ha? Alam mo, ha? Maraming ways para tayo ay makapag-preserve, makapag-imbak ng tubig, no? Aba, gawin natin ng mga kaparaanan. Ikaw ba, kaagapay? Ano yung ways mo? For example, kung maliligo ka, aba, pwede ka maligo. Tapos, isahod mo sa ano, planggana, no? Sa pinagamitan mo, pwede mo na pandilig. Oo. Ang dami, no? Or di kaya, kapag may mga hugasin, di ba, yung mga marunong, may pwedeng, imbes na itapon ka agad, diba, baka pwedeng ipandilig, ipang reuse, no, para hindi sayang. Nag-good morning din tayo kay Ate Minda Lopez.
1: Good morning po!
0: Si Emmy Cristobal, blessed day, Entre Pinoy Espesyal. Mula yan sa Batya, mainit daw ang panahon doon. Si Faustina Habla, it's better than good, it ikaw. Musta na? Wow, nakamusta sa akin si ano, si Ate. Okay naman po. Ayan, blessed Thursday kaagapay, listening sa kanyang radyo. Ang kanyang lunch ay adobong manok. Iniipon ang pinaglabahan, panglinis at pang CR. Tama naman to. Oo, totoo yan. Tapos si, ayan, si Genevieve, ang kanyang lunch ay tortang talong. Fried talong. Aba, iba't ibang klase ng talong to, ha? May tortang talong, may fried talong. Ayan. Tapos with salted egg. Talong din ulang ni Jabs. Oo. Tortang talong. Oo. Tapos may kasama pa yung kamatis at sibuyas. Aba, si Ate Guy Santos, kinamatisang manok. Oo. Tapos ang dessert niya, papaya. Yung papayang hinog. Oo. Si Lenny. At si Ate Lani pala. Ate Lani Ramos, good morning po. Oo, bigla daw na niya na miss si Sir Lemuel Reunir. Oo, eh, retired na po 3 years ago. Oo, so ayan po. Tapos sabi niya, hello daw po. Si Minda Lopez, ang kanyang ulam ngayon ay pork with sitaw. Turon po ang kanyang dessert. Si Telma Manjares, blessed Thursday morning. Dito po sa amin maaliwalas. Ang kanyang niluto ay ginisang gulay, napako with mackerel tuna at pritong tilapia at banana tundan. Si Genevieve Marie Anabeso with assorted fruits, saging lakatan, apple, pipino, and carrots. Oy, dito. Janvi, pwede ka dito tumira. Sabi ni Marjorie Olfindo Balance, overflowing po ang tubig dito sa Mountain Province nga lang. Oo. Oo, walang panligo. Oo, yun nga lang ang mahirap. Uy, si Ate Frances Salavaria Henese. Uy, kumusta po kayo? Mag-aalmusal pa lang po dito sa Saudi, Kuya Kael. Uy, nasa Saudi ka, Ate Frances. Uy, ingat ka dyan, ha? Oo. Aba, pwede na tong mag-guest sa servisyong OFW, no? Oo. Tapos ang kanyang ulam ay chicken fillet. Oo. Tapos God bless daw sa atin. Ingat ka dyan, Ate Frances. At syempre, i-share mo na rin sa mga kakilala mo dyan na makinig din sa DZAS. Diba? Si Leonida Rubio, good morning. Kakatapos lang magluto ng lunch. Chicken pastel. Grateful sa Panginoon sa magandang sikat ng araw. Salamat at may tubig. Nawalan daw sila noong October 13 ng gabi at nagkaroon no October 14. Oo nga, kaya kailangan din, meron tayong reserba if in case na mawalan ng tubig, di ba? Mawalan ng supply, it's either meron kang timba or balde na pwedeng pag-imbakan ng iyong tubig. Si Minda Lopez, oo. Pinaghugasan doon ng pinggan, panlinis ng at pandilig na rin sa halaman. Ay, aba, ito si Ate Weng Manalastas. Hello po. It's a new day of the Lord. Labaday po. Naginis na rin ang mga drum para ipunan ng water. At then later sa D group sa upline. Ayan. Uy, ang sarap ng ulam ni Ate Weng. Batchoy ang ulam. Ang sarap niyan, Ate Weng. Oo, tapos talaga namang mainit ang sabaw, tas hinihigop mo, panalo. Si Leonida Rubio, tapos na siyang mag-share ng ating program. Aba, ikaw kaagapay, kung hindi mo pa na share ang ating streaming sa Facebook at YouTube, I encourage you, pakishare na po. Ayan, oh, nagtatype ka na, yan, tamang-tama yan, mag-comment ka na rin. Si Anne Depende, good morning, listening sa Imus Cavite. Pritong daing at talong, tapos sausaw suka. kamatis at sibuyas, tas nakakamay, panalo nga yan, no? Ate Ann. Ayan, ingat kayo, Ate Frances, ha? Si Genevieve Mariana Beso, ipon at bili muna tayo ng balde. Oo nga, usong-uso ang balde ngayon. Si Eva Puyok Mata, good morning po, tapos na ako mag-lunch, gumawa ako ng luncheon pork kahapon. Masarap pala pag malamig siya. Homemade luncheon meat. Oo. Alam mo, sabi nga ni Phil, para talaga malaman na masarap, to taste is to believe. Diba? Tama yan. Oo. So, para daw malaman niya, tumawag daw po kayo kay Phil right now. Aantayin daw po ni Phil sa numerong 8654-3322 local 401. Yan ha. Tumawag po kayo kay Phil at sasagutin po niya kayo. Ayan, si... Eto ha. Ayan. Si Eva Mata, maulan sa Lopez, Quezon, pero mahina ang ulan. Hello din kay Evie Teodoro, watching from Linwood, Washington State. Ang kanyang ulam ay tinapang bangus at pritong talong. Ay, ang sarap na naman po ng mga ulam po ninyo. Pero dahil po nakakagutom ang inyong mga inihanda, aba, shoutout muna tayo sa may mga birthdays.

0: Alright, happy happy birthday po sa mga kaagapay nating nagdiriwang ng kanilang karawan. Ayan, happy birthday! Aba, unahin ko na yung first honor natin. Happy birthday kay Kuya Arwell Mendoza! Oo, si Kuya, Kuya mo eh. Ayan, happy happy birthday brother! Nawa patuloy kayong pagpalain, palakasin at patatagin ng Panginoon. Ayan na, we are so excited sa gagawin pa ng Lord sa iyong buhay.
1: Amen!
0: Oo, at syempre no, nakakatuwa kasi sabi ng ating kaagapay dito, ang trivia is, this is the last birthday na siya po ay single. Oh. Dahil in the coming months, ayan, talagang bagong journey ang kanyang kakaharapin, di ba? Kaya brother, patuloy kang pagpalain ng Lord, di ba? Sa mga hakbangin, sa mga desisyon na iyong gagawin. At sana si Lord ang patuloy na mag-bless ng heart mo at nawa ang kalooban niya lang ang patuloy na masunod. At happy happy birthday din po sa iba pa nating kaagapay, si Angelo Justine, si Earl Amores, maging kay Zara Roque, kay JJ Jimenez, ayan, maging kay Frex Calvario at kay Ate Stephen or kay Kuya Stephen Almanon. Ayan, happy happy birthday po. And of course, sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang anniversary. Ayan, nawa ang Panginoon po ang patuloy na mag-bless po for another year of life. Whether you are celebrating sa inyong pong marriage, sa inyong friendship, sa inyong organization or ministry, we pray that the Lord will continue to bless you in all aspect of your life. And nawa, patuloy niya kayong samahan sa inyong pong journey. Ito, ihabol po natin sa ating comment section. Aba, ito si Justiniana Narido, a blessed morning po. Para sa akin, ang ulam ko ngayon ay ginisang pechay with chicken. Ang ginagawa ko po sa tubig na pinagbanlawan ko ay iniipon para pambuhos ng CR at panlinis ng ihian or inhian ng aso. Salamat po at patuloy po na ipag-pray. Yan, praying po kami. Watching sa Imus, Cavite. Tapos si Amaya Cabuguera, pabati po sa bunso na si Amiel Mark Mahalin. Birthday niya po today. Happy birthday!
1: Happy birthday to you!
0: Ayan, ito naman sa ating YouTube channel, si Malu Bautista. Shout out daw sa mga kapatiran dyan sa Shrine Baptist Church, Cabanatuan City. Hello po sa inyo. Maging kay Corazon Lianes, sinigang na hipon na maraming kangkong at talbos ng kamote. Harvest sa tanim ko. Oo, alam mo ba, favorite kong kumain ng sinigang kapag marami talagang gulay. Lalo na yung kangkong, favorite ko yan kapag sa sinigang. Tapos, ang gusto ko kasi niyan, mga kaagapay, lalo na pag may sabawa, pag sinigang, gusto ko malapot, gusto ko may gabi. Oo, saka yung pipino, favorite ko yan. Oo, tapos ang gagawin mong pangpaasim, yung sampalok, di ba? Talagang panalo iyan. So ikaw ba kaagapay, kumusta ka ngayong araw ng Webes? No, ano? Sana masaya ang puso mo, masaya ka sa mga ginagawa ng Lord sa buhay mo. Si Flora Velasco, thankful Thursday, ang kanyang lunch ay sisig, tenga ng baboy. Ayan, salamat. Ang sasarap. Pero for no kaagapay, dahil nakakagutom, aba pakinggan po muna natin ang ating baon.
2: It's baon time!

0: Good morning, kaagapay! Alam nyo bang mula sa paghahatid ng pasahero sa kalsada hanggang sa pag-aalaga ng mga pasyente, isang bagong titulo ang idinagdag ni Patricia sa kanyang pangalan. Sa loob ng maraming taon, pinagsabay ni Patricia Lopez ang buhay bilang motorcycle rider at nursing student. Habang kumakayod sa kalsada, patuloy din niyang inahabol ang pangarap na maging isang registered nurse. At ngayon, natupad na rin ito. Matapos ilabas ang resulta ng Nurses Licensure Examination, ibinahagi ni Patricia ang kanyang tagumpay at nagpasalamat sa Diyos at sa mga taong patuloy na sumusubaybay sa kanyang journey. Mula sa dati niyang pagpapakilala bilang working nursing student, isang bagong title na ang maaari niyang gamitin. Ang RN o Registered Nurse. Ang kanyang tagumpay ay talagang nakakabilib. Mas naging kapansin-pansin din ang kanyang kwento matapos siyang makilala bilang motorcycle rider mula Navotas. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy siya. Patuloy na nag-aral, patuloy na nagtrabaho, at patuloy na inabol ang pangarap. Dahil minsan, ang daan patungo sa pangarap ay hindi classroom lang. May mga araw na nasa kalsada ka, may pagod, may takot, may mga pagsubok. Pero kung hindi ka titigil, darating din ang araw na ang dating pangarap lang ay maaari mo nang ilagay pagkatapos ng pangalan mo. Yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
2: Kagapay, nagpapatuloy po ang ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming kagapay. At patuloy pa rin po ang ating encouragement sa ating po mga business owner kung kayo man po ay nagmamay-ari ng negosyo at may mga available job vacancies na pwedeng i-share sa ating mga listeners na naghahanap po ng trabaho. Aba, pwede po iyan. Mag-email lamang po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And ito ha, patuloy pa rin tayo naghahanap ng DZAS Staff Assistant. Ayan, kung kayo man po ay graduate ng Office Administration or Business Management at mag-desire na mag-join po sa FEBC Philippines, particularly here sa DZAS, you are welcome to join po. And also, we have also another opportunities din po sa mga regional stations po natin. Kaya we encourage you to submit your application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Sa ibang anunsyo, meron po tayong luksang kalatas. Pakikidalamhati po sa Arius family sa pagpanaw po ni Brother Romeo Arius. Ang kanyang mga labi ay ilalagak sa huling hantungan ngayong alauna ng hapon sa Providence Memorial Park, Dasmariñas, Cavite, ngayong araw po na ito, alauna ng tanghali. So sa ibang anunsyo mga kaagapay, pakinggan po muna natin ang panawagan na ito mula po sa DSWD.
3: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.

0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at sa iba pang anunsyo. Nag-aanyaya po ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ng Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magagana po ito sa October 23, 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La the Fort, Manila. Para po sa pagpaparegister at karagdagang impormasyon, bisitahin ang leadershipsummit360.org or pwede niyo pong iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Another announcement, gaganapin po sa October 23 ang Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa Green Hills Christian Fellowship o GCF Ortigas, Pasig City. Tampok po ang mga awitin mula sa Papuri Salmo series kasama ang Los Cantatas de Manila, Light of the Nation Singers at Papuri Ensemble. Magisimula po ito ng alas 7 ng gabi sa October 23 and reminder, ito pong konsyerto na ito ay libre. At syempre kagapay, patuloy po tayo sa ating program. Babasahin ko muna yung mga nagko-comment dito po sa ating broadcast. Kumusta ka ba today kaagapay? Ano ba ang iyong inihandang pananghalian sa moment na ito? Pakishare naman sa amin para po mabasa po natin yan. Eto ah. Sabi ni May Ann Francisco, good morning. Ang kanyang ulam ay seafood mix at tofu. Ginisang white tofu and Chinese sauce with dessert grapes. Listening sa 702 Radio app. Diyan sa Hong Kong. Hello po Ate May Ann. Si Lorena Dizon. Blessed happy birthday sa brad ko sa Hawaii. Lagi naka-tune in kay Christopher Cabellion. Happy birthday! Tapos sabi niya, grateful plus one God-given life birthday. Ayan.
1: Amen!
0: Amen si Alma Salimbagat. Hello po sa inyo. Maging kay Ate Nora Cancela. Ayan, hello po. Maging kay Tita Lloyda Tamayo and Christian Tamayo. Ayan, ingat-ingat po and God bless po sa inyo. Tapos ito si Edita De Guzman. Hello po, tokwang gisado with patola. That's all. Ayan, hello po at salamat sa mga ulam na ibinahagi po ninyo. Pero ikaw ba kaagapay, kumusta ka today? At saka huwag niyong kalimutan na yung tanong ko kanina, ano ba yung ways niyo para makatipid ka ng tubig? Ano yung ginagawa mo na paraan para makatipid? At syempre, magamit mo ulit yung tubig. Yung iba dyan, sabi kanina, imbis na itapon na pwede pang ipandilig ng halaman. O kaya pang buhos sa CR. Ikaw ba, may mga ways ka ba or strategy na magiging helpful din sa ating mga listeners na siguro hirap na hirap sa kanilang tubig. Yung iba, wala nang patak no sa mga gripo nila. Oo, parang naalala ko nung during the pandemic dahil nga tipid din sa tubig dahil napakainit ng panahon, eh talagang mag-iimbak ka sa iyong mga containers, sa iyong mga balde, sa iyong mga drum para magamit mo kasi nga mahina ang tubig. Pero kung kaya natin magtipid, may kaparaanan tayo, eh gawin po natin, di ba? Eto mga kaagapay, shoutout muna tayo kay Justiniana Narido. Hello po sa inyo. Maging kay Ate Flora Velasco. Ayan, nakaagapay, patuloy ka na mag-comment at i-share mo na rin ang ating broadcast sa oras na ito. Gusto ko, hindi ka lang basta nagko-comment, pero dapat nakikinig ka din at nagte-take note sa mga mapag-uusapan po natin kasi napakaganda po ng ating mapag-uusapan later on sa ating patok na negosyo kasi po makakasama po natin later is yung mula po sa sektor po ng agrikultura kasi alam mo ha, madalas po iniisip natin na yung pagtatanim, pag-aani at pagbebenta ng produkto, parang yun lamang po. Pero sa likod po ng bawat ani, aba may mga magsasakang araw-araw po na nagsisika para matiyak po na may pagkain ang ating mga hapag. At alam po natin na hindi po madali ang buhay sa agrikultura. May mga hamon po sa puhunan, production cost, market access at pagbabago po ng panahon. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng samahan kung saan ang mga magsasaka ay maaaring magtulungan, magbahagi na ng kaalaman at sama-samang humanap ng mga oportunidad. Dahil minsan, ang susi po sa pag-unlad ay hindi lamang po sa sipag ng isang magsasaka, kundi ang lakas po ng isang komunidad. Kaya ngayon pong episode sa ating patok na negosyo, makikilala po natin ang isang organization. Kaya huwag kang bibitiwa, kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Patok na negosyo.
0: Kaagapay, muli po nagpapatuloy ang patok na negosyo. Dito po iyan sa Entrepinoy Espesyal over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa pagkakatong ito, kaagapay, ay syempre may makakakwentuhan tayo dito sa ating programa upang magbahagi ng kanyang journey po sa pagnanegosyo. At syempre, para i-share din po ano ba ang kanyang ginagawa sa buhay. Kaya today po, makakasama po natin ang presidente po ng Mayantok Bakir Farmer Association. Wala pong iba kung hindi si Sir Arturo Manganaan. Hello po, Sir Arturo.
2: Yeah, hello. Good morning.
0: Ayan, maraming salamat po sa pagkakataon na makasama po namin kayo dito po sa Patok na Negosyo. Kasi po, yung goal po natin dito, itampok ang bawat entrepreneur po na katulad po ninyo. Sir, bago tayo magpatungo sa ating kwentuhan, shoutout nyo muna yung mga family, loved ones, and mga suki po ng Mayantok.
2: Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin para makapanayam dito sa programa ninyo. Maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil malalaman ng taong bayan yung ating mga produkto na nanggagaling sa Mayantok Bakir Farmers Association, kagaya ng black at saka ng red rice.
0: Yes. Sige nga sir, ikwento nyo po sa mga tagapakinig po natin, ano nga ba itong organization nyo, yung Mayantok Bakir Farmers Association, at paano kayo naging involved dito?
2: Ako po kasi talaga apo ng isang magsasaka. Sa lolo ko, sa aking ama at saka yung lolo ko sa aking ina, ay pareho po silang mga magsasaka. Tayo po hindi natin binibigay ito ng pansin noong araw. Kaya lang, nakikita natin yung flight, yung mga flight ng mga magsasaka na they're really marginalized. So, naisipan natin na noong pagkagaling natin sa pagtatrabaho sa gobyerno at ng ibang bansa, pagbalik ko po isang taon na nakakaraan, itinatag ko yung Mayantok Bakir Farmers Association para magtatanim kami ng mga high value crop kagaya ng black at saka red rice. Kasi itong palay na ito, itong bigas na ito ay maganda sa health ng mga buyers at saka yung mga health enthusiasts. Ito po ay isang taon pa lang pong nag-exist at
0: so this is a newly org po na tayo.
2: Newly organized association na nasa nagpipigmented rice. Kami po ngayon mayroon, mag-organic po kami. Nagta-transition kami from naturally grown palay grower, organic palay grower. Kami po ay GAP certified na rin. At ang product po natin ito FDA approved.
0: Kaya, pag sinabi pong GAP certified, ano po ito?
2: Ito po yung inaano ng Department of Agriculture na good agricultural practices. Sinusundan po namin kung ano po yung patakaran talaga para makapag-produce ka ng quality na bigas at saka palay para sa mga mamimili sa merkado.
0: Sir, bakit naging ganun ang puso nyo na, dahil sabi nyo, newly formed na association na to, bakit gusto nyo na ito rin na klaseng pagnanegosyo ang gawin ninyo? Na syempre, bumuo kayo ng isang association na makakatulong sa mga kapwa ninyo magsasaka.
2: Nakikita ko kasi na yung white rice ay pangkaraniwan. At pagdating ng anihan, napakababa yung presyo. Kagaya nung last year, nung bandang October, November, December, ang presyo lang ay 9 to 10 pesos per kilo ng palay. Pero yung produkto ng mga magsasaka na nagtanim ng black and red rice, eh binibili po namin ng 30 pesos per kilo. Kaya maganda po yung presyo niya sa merkado. Kami rin po, yung asosasyon na bumibili sa mga membro namin ng kanilang mga produce. At ang ginagawa po namin, pinapamil namin, and then pinagbibili namin sa merkado sa maganda ring presyo. Kaya bumabalik po yung tubo o kaya yung kita para sa mga farmers namin.
0: Sir, nasabi nyo kanina na lumaki kayo sa pamilya ng mga magsasaka. So kung i-observe nyo po yung siguro estado po ng pamumuhay ng magsasaka, lalo na po sa area po ninyo sa Tarlac, kumusta po?
2: Sa ngayon, maganda yung buhay ng mga magsasaka. Kaya lang, nahihirapan sila sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Lalo na ngayon, tag-ulan na. Ang problema kasi natin dito is yung post-harvest facilities. Kagaya ng drying ng palay. Sa ngayon, napakababa ang presyo ng palay. 12 pesos per kilo pag basa. Pero pag napapatuyo nila, 17. Ang nangyayari dyan, kung wala silang makinarya para sa drying at hindi naman umiinit, hindi nila nabibilan sa karsada, eh napakababa yung presyo ng pagbebenta nila at luging-lugi sila. Pero kahit papaano, eh nakakaangat pa rin sila. Hindi sila yung nahihirapan kagaya ng ibang mga magsasaka. Maganda pa rin ang ng farming.
0: Dahil sinabi nyo kanina, sir, napaka-common na ng white rice. At ngayon na, ang ginawa nyo, in-innovate nyo, meron kayong black and red rice. Yes. Siguro i-define natin, ano ba yung benepisyo ng black and red rice?
2: Ang red at saka black rice kasi, ito ay antioxidant siya. Madaling ayusin niya yung sikmura at saka mababa yung kanyang glycemic index. Yung kanyang sugar, mababa siya. At ito ay ang fiber niya ay mas mataas kaysa sa ordinaryong white rice. Yan ang kagandahan niyan. It's a health food. Yan ang kagandahan ng black at saka red rice.
0: Kumusta naman po siguro ang market value ng ganitong klaseng mga bigas?
2: Sa ngayon, maganda yung presyo niya sa merkado. Ang pinakamababa ngayon na black and red rice sa merkado is 80 pesos per kilo. Yung iba naman, yung mga nagbebenta niyan, umaabot siya ng 125-130. Kanya lang, mababa yung presyo namin para maging accessible siya sa mga nangangailangan ng klase ng bigas na ito. Sa ngayon po, ang sinusupply namin sa Tarlac, yung RCS supermarket. Sila po ang dahil ang may-ari, mapagmahal din siya sa mga farmers. Kaya nung nalaman niya na yung produkto namin ay galing sa farmers talaga, binigyan niya kami ng pagkakataon na magbenta sa kanila. At mahusay naman. Nabibili yung mga produkto ng mga farmers sa black and red rice.
0: Sir, dahil siyempre hindi lang basta kayo lang yung nandito, may mga katuwang din kayo at ito po yung mga magsasaka na involved po dito. Ikwento niyo po sa amin, bakit sila napasama sa inyong association? Siyempre, ano ba yung gusto nilang ma-attain or ma-achieve dito?
2: Sa totoo lang, ayaw nila dahil takot sila. Dahil marami na rin nagsubok ng black and red rice nung araw. Ang problema nila is paano ibenta yung sa merkado. Ang ginawa ko sa kanila, kinausap po sila na ginagarantihan ko kako yung produkto ninyo, yung palay ninyo. Pag hindi nyo may pagbili, ako ang bibili. So ang ginawa ko, binili ko yung mga produkto nila. At sa ngayon, dahil naubusan kami ng supply, yung mga magsasaka sa ibang bayan ng Tarlac, binibili namin yung kanilang black and red rice. Hindi lang naman po kami ang nagtatanim niyan. Merong mga maliliit na mga farmers na nagtatanim po niyan. Actually, may mga asosasyon na meron sila niyan. Ang problema lang nila is paano nila ipagbibili sa merkado. Kaya ang ginagawa namin, tinutulungan namin sila, binibili namin yung kanilang palay at aming minimil at ipinagbibili namin. Yun ang ginagawa ko ngayon, pagtulong sa kanila.
0: At alam mo, Sir Arturo, isa to sa mga kumbaga backbone ng ating bansa. Ang pagsasaka, itong pagtatanim, lalo na po ng palay. At isa sa mga naging issue nga po na kinakaharap natin is kumukuunti na ang pagproduction natin ng bigas. At most po ay umaangkat tayo sa ibang bansa. Ano po yung siguro kakulangan siguro when it comes sa pagtulong sa ating mga magsasaka?
2: Maganda yung tanong mong yan, Iho. Sa totoo lang, ako hindi naniniwala na kulang tayo ng bigas sa Pilipinas. Kung tutusin mo, pinag-usapan yan sa Senado. Kinumpute na isang senador yung lumalabas na kita ng mga magsasaka sa ating bansa, yung totality, at saka yung mga consumption ng mga milyon-milyon na ating mga kababayan, ay sa totoo lang, sobra-sobra tayo ng production. Bakit tayo maangkat? Ayoko namang manisin ng mga taga-gobyerno. Pero ito ay sa kagustuhan ng mga negosyante na malalaki, kinukontrol nila yung presyo ng palay at saka yung bigas para makapag-angkat tayo at para sila ay kumita. Napapabayaan yung ating mga magsasaka. Kung sana tinitingnan ng ating pamahalaan yung talagang kakulangan at pinangailangan ng bigas sa ating bansa. Sa totoo lang, hindi natin kailang mag-angkat. Sa akin lang yun, ha. At napatunayan yan nung nagkaroon ng pag-uusap sa Senado. Meron isang senador na nagpresenta ng mga data na kung ano ba talaga bakit nag-aangkat tayo. Naipakita niya na hindi daw dapat tayo mag-angkat.
0: At syempre nga po, sir, no, malaki nga po ang production, lalo na po ang Region 3, malakas mag-produce nga po ng bigas kasi sabi natin, ito yung rice granary of the Philippines. Pero sinasabi niyo po, wala tayong kakulangan sa bigas.
2: Wala.
0: Pero bakit nga ba tayo nag-aangkat? Sinasabi nila na mas mura daw ang bigas kumpara sa production dito sa ating bansa. So what's your opinion on that, sir?
2: Hindi totoo yun.
0: Mm-hmm.
2: Ang nakikita ko kinokontrol ng mga malalaking negosyante.
0: Mm-hmm.
2: Yung trading ng palay at saka ng bigas.
0: Mm-hmm.
2: I believe that there's no need for the government or for the Philippines to import rice. Hindi totoo yan.
0: Alright.
2: Ako mismo, ha, personal ko yan. Hindi totoo yan.
0: Mm-hmm. Sir, balik tayo dun sa inyong organization, sa inyong association dito sa Mayantok. Ilan na po ang miyembro po ninyo?
2: Sa katunayan, yung Mayantok Backer Farmers Association, meron kaming 32 members.
0: Mm-hmm.
2: Nanghihikayat pa kami ng iba. Napakita namin na maganda yung production at maganda rin yung bentahan. And we hope that the second crop we will convince some more to join us.
0: Sa ngayon, sir, nagdaan po ang pandemya, may kinakaharap tayong inflation sa sektor po ng agrikultura, lalo na po sa inyong pagsasaka ng palay. Ano po ang challenges na kinakaharap nyo ngayon?
2: Ang challenges talaga, ito na lang, itong nakaraang almost 40 days na ulan. Napakahirap ang pagmi-maintain ng mga tanim na palay.
0: Uh-huh.
2: Pagkatapos bago nagkaroon ng 40 days na tag-ulan, nagkaroon ng drought. Kaya huli tayo sa pagtatanim.
0: Uh-huh.
2: Pangalawa, yung ayuda ng gobyerno sa mga magsasaka, kulang. Kung mayroon man, I don't know how come that it don't reach the farmers on time. Kulang talaga ang ng mga gobyerno, tulong, ayuda sa mga manggagawa.
0: Sa ngayon, sir, ano po yung ginagawa po ninyong way or strategy na mas lalo pang pag-ibayuhin ang pagpo-promote ng mga produktong tulad po nito?
2: Ang ginagawa ko sa ngayon, pinapangako ko lang sa kanila na mayroong merkado yung pigmented rice, yung high-value crop rice, na ginagaranti ko sila na hahanap kami ng pondo para mabili yung kanilang palay at makagawa kami ng storage sa warehouse para maayos yung pag-warehouse namin pagdating ng panahon na nangangailangan ng magandang presyo sa merkado ng pigmented rice, eh magigiling or mamimil yung kanilang produkto at may pagbibili namin.
0: Ito sir, magiging mas personal po ako dun sa buhay po ninyo. Kayo po ba ay nagkaroon ng, kasi syempre pagkasaka po ito, pero syempre may integration ng pagnenegosyo at the same time.
2: Yes.
0: So paano nyo po siya pinagsasabay at ano yung ginagawa nyo para syempre mabalanse din ito?
2: Sa katunayan, mayroon akong partner.

0: season?
1: Pag bagsak ang presyo, kailangan medyo kumanap ka kung saan mo ito magagawa ng paraan para may pagbili. Sabi nga sa English, it's you sink or swim. Yun ang ginagawa namin. Kuminsan, kagaya ngayon, likha ng Central Luzon, pumupunta kami sa mga ganito, nag-i-exhibit kami, para malaman nila na ano ang kagandahan ng black at saka ng red rice. Maganda naman. Maganda naman ang resulta. Maraming kumukontak sa amin, pagbibili namin. Hindi nga lang malakihan in volume, but nakakatulong sa funding ng aming programa.
0: At alam mo, sir, talagang nabanggit mo na rin yan yung likha ng Central Luzon. Ang Department of Trade and Industry nga po ay kapartner natin ng ating station sa pagpapromote nga po ng iba't ibang mga klase ng negosyo. And sa inyo po, ano po yung naitulong ng Department of Trade and Industry para mas mapalago ang inyong negosyo?
1: Malaki. Kagaya nung packaging, tinutulungan nila kami.
0: Uh-oh.
1: Yung printing ng mga, yung mga etiketa, at tinutulungan nila kami. Pagdating sa mga promotions, so they're very helpful. Kung wala sila, hindi naman kami makikilala. Pero it's them that first started all of this. Kagaya sa promotion ng Prada, kagaya ng sa mga pangangailangan namin sa printing ng mga etiketa, sa packaging, at saka sila rin nagtuturo kung saan kami pupunta na government agencies to help us package the product. Kagaya ng Tarlac State University, the DTI, sila ang nag-sponsor niyan. Na mayroong kwadang TSU. Pwede kayong mag-prepack doon, and then tatatakan nila yan ng Food and Drug Administration approved. So it's them. Without them, hindi mo naman alam lahat eh. But because of the connection of the DTI to other government agencies, sila nagsasabi sa mga SMEs na, itong gagawin ninyo, dito kayo pupunta, itong So, that's very helpful.
0: Nabanggit nyo kanina, sir, na ang black and red rice ay malaki ang benepisyo sa ating kalusugan.
1: Yes.
0: However, sa estado po ng ating bansa ngayon, mas common na binibili ang white rice kasi mas mura. Paano nyo po hihikayatin ng mga mamamayang Pilipino na syempre tangkilikin ng mga ganitong klaseng bigas?
1: Maganda yung tanong mo. Ang talagang nasa isipan namin ng aking may bahay, yung partner ko, gagawin namin to a point where the price of the red and black rice will be the same as the white rice. Yun talagang purpose namin. Yun ang mission namin. Na ito mabibili mo kagaya ng black, kagaya ng white rice, which is better than white rice in terms of health benefits is concerned.
0: Sir, sa papaanong paraan? Kasi syempre, alam natin, medyo malaki ang difference ng white and red rice.
1: Lalakihan namin ang supply.
0: We
1: will ask more farmers to plant red and black rice. Pag lumaki na yung supply, bababa syempre ang presyo niyan. Low of supply and demand eh.
0: The law of supply and demand,
1: Pag malaki ang supply, bababa syempre ang presyo niyan. Yun ang gusto naming mangyari. Medyo nasa 10% na kami. Malayo pa, but we hope that in 3, 4, 5 years at continuous yan, magiging even tayo sa white rice.
0: Sinabi nyo nga po, sir, na ang Mayantok Backer Farmers Association ay, kumbaga, baby pa lang kasi one year pa lang.
1: Pa lang siya.
0: Siguro, sir, in the next 5 to 10 years ng inyong association, ano po ang minimithyo o pinapangarap po ninyo? Lalo na sa mga kapwa nyo magsasaka.
1: Ang pinapangarap ko, napakahaba nga nung, ang inaano ko nga eh, binubulabog ko nga ang mga agencies na nagbibigay ng mga farm equipments. Nabibigyan lang kami sana ng para sa warehouse, para sa full service facilities, warehouse, tawag nito yung rice mill, yung mga drying machines. Siguro napakahaba na ng 5 years, will be at par in the market. Mga kalaban to mga farmers na ito. Sa ngayon yun ang aming hinihingi sa gobyerno. Kaya lang alam mo ba, ang palaging sinasabi, bago pa lang kayo, hindi pa kayo mabibigyan.

0: ang nakakaano lang, which is frustrating, I usually say the word frustrating, uh-huh, yung mga tatlo, apat, limang taon ng asosasyon na nakakuha na sila ng mga rice mill, post-service facilities, nakatingga yung mga kanilang makinarya. Then, nag-aaway-aaway sila. Aywan ko.
1: Sige,
0: we have to do it better than these people. And I hope that in the next 3-5 years, mamimit namin yung aming objective.
1: Dahil nasabi niyo, sir, siguro ano na lang yung panawagan niyo rin sa sektor niyo, lalo na sa mga nasa gobyerno, para matulungan din yung mga katulad po ninyo.
0: Ang pakiusap ko lang sa mga taga-gobyerno, yung mga DA, ay tingnang mabuti. Ano ba, sino ba talaga yung asosasyon na talagang gumagawa at nagtatrabaho para sa mga farmers? Yun ang kanilang i-focus. Hindi yung mga datihan na na wala namang yung mga makinarya nila, nakatingga. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Nakatingga sila na wala, hindi naman tumatakbo. Kaya tingnan nila, hindi porke bago ka, eh hintay mo nang maging mature yung organisasyon mo bago ka nila tulungan. Although, tumutulong naman sila, kaya lang paunti-unti. Ang malaki na lang itulong, sabi ko nga sa'yo kanina, is the DTI. The DTI is helping us. The Department of Agriculture is also helping us. Kaya nga lang, may mga criteria. Yun.
1: Okay. Sir, sa ngayon, dahil nga po nagne-negosyo kayo, ano na lang po siguro yung mga maipapayo nyo sa mga kapwa nyo negosyante na syempre may mga kinakaharap din ng mga iba't ibang problema dahil po sa journey po ninyo na naranasan?
0: Magtiyaga sila at huwag silang masyadong magastos. Medyo funding kasi ang pinaka-problema natin eh. Pag mayroon kang kaunti dyan, itabi mo para pagdating ng taghirap ay mayroon kang mabubunot. Hindi yung pag mayroon kay lulustayin mo yung pera, no? It should be prudent handling of funding and finances. You know, may isa, papayo ko sa kanila. And go out there in the market. Ask for help. Ask for people who could help you improve your services and improve your product. Huwag kang uupo na lang at paghintay ka na lang ng parang siwantamad, mahuhulog na lang sa harapan mo. Kailangang gumalaw ka at magtrabaho ka.
1: Okay. Sa ngayon, sir, anayahan niyo po ang inyong mga suke, ang mga kaagapay natin at tangkilikin ang inyong association, ang inyong mga produkto. Share niyo na rin po ang inyong mga contact information.
0: Kami po ay nakikiusap sa mga health enthusiasts at may gustong bumili ng red and black rice. Pwede po niyo kaming kontakin sa Mayantok Backer Farmers Association. Mayroon po kaming website. At pwede po kayong mag-order at pwede kaming makatulong sa inyo kung gusto ninyong magtanim din ng black and red rice at pwede rin kaming tumulong sa inyo sa pagmamarket. Sama-sama tayo para tayo ay lahat ay umunlad. Maraming salamat.
1: Muli po, ang kanilang Facebook page po ay Mayantok Backer Farmers Association. At syempre, pwede po kayong mag-text o tumawag sa numerong 0920-946-5515. At syempre, maraming salamat po, Sir Arturo Manganaan, ang presidente po ng Mayantok Backer Farmers Association. God bless po, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: At yan, mga kaagapay, napakinggan po natin ang kwento po ni Sir Arturo. At syempre, wag po kayong bibitawa. Tutok lamang po kayo. Dito po yan sa Entrepinoy Espesyal.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entrepinoy Espesyal.
3: Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon, ano yun?
4: Maraming salamat po, Pastor.
5: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
4: Pastor, we are praying for you po.
5: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement.
3: Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
4: Happy Pastor Appreciation Month mula sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agabay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Roma 10:11. Ako po si Edwin Alcantara na magbabahagi ng aking kasaysayang patotoo dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Calling all passengers on flight PR7259 bound to Iran. Please...
2: Basta Edwin, honey, ipangako mo sa akin na hindi mo papabayaan ang iyong katawan. Mag-isa ka lang dun. Hindi mo ako kasama. At palagi kang susulat. Pipiliin mo pa rin ang mga makakasama mo ron. Huwag ka magluloko dun, ha?
3: Tess, baka nakalimutan mo. Isa na akong mananampalataya ni Kristo. Trabaho ang hanap ko para sa ating pamilya na tayo guminhawa ang buhay.
2: Samahan ka ng ating Panginoong Jesus sa iyong paglalakbay.

0: Tess, anak, sumulat na ba sa'yo ang asawa mo?
1: Hindi pa sa ngayon na eh. Masyadong abala yun sa kanyang trabaho. Inaaral pa nito ang kanyang bagong trabaho para madali niyang matutunan. Mag-isa lang pala siyang elektrisyan sa Euro Company.
0: Malungkot nga ang buhay ng manugang kong yun. Hey, mag-isa lang pala siya roon.
1: Nay, may Diyos naman siyang sinasamba. Kahit saan man ay kasama niya ito. May Bible siyang palaging binabasa. Palakaibigan naman si Edwin eh. Tiyak na may mga kakilala na siya doon. Huwag kayo mag-alala, Nay. Palagi ko siyang ipinagdarasal sa Panginoong Jesus.

0: Edwin! Ano? Bibili ka ng ticket? Bubulahin na ito mamaya. Sayang.
1: Pasensya na, Siso. Hindi ako mahilig sa sugal eh.
0: Katuwa lang nating mga magkababayan. Tulong lang sa papauwi nating kababayan na si Omar. Overkilos na ang bagahe niya eh. Kaya imbis na magbayad pa siya sa additional kilos na super mahal, ipaparapol lang niya ang component. Tulong lang natin sa kanya.
1: Sige, bigyan mo ako ng isang ticket. Tulong ko kay Omar.
0: Dalawahin mo na. Last two tickets na ito. Para wala na akong ticket e bebenta.
1: O eh, sige. Kunin ko na rin yung dalawa.

0: Tess, saan ka nakikitawag?
1: Kinamaan ng Jojit.
2: Sa wakas, after ng 2 years na pag-a-apply, ngayon lang sila nakabitan ng telephone. Kaya dito na ako makikitawag sa kanila. Magbabayad na lang ako kay Manong. Kumusta ka na, mahal?
3: Hey, ito, ayos lang ako. Nabigla talaga ako. Akala ko kung sino na yung chicks na may golden voice ang tumawag sa akin. Ibang-iba ang boses mo dito sa telepono, mahal.
2: Talaga? Kung ano ba ang kinaganda ng mukha ko, ganun din ba ang boses ko? Golden voice? Alam mo, ikaw rin ang ganda ng boses mo sa telephone. Kinilig ako.
3: Talaga?
0: Siya nga pala, mahal. Nanalo ko sa raffle ng component. Iuwi ko ito.
1: Naku, di ba matagal mo ng pangarap yan? Ngayon, natupad mo na.
0: Oh, paano, mahal? Nandito na yung sundo ko. Alam mo bang may nakilala ko rito na OFW rin? Isang technician. Born again rin siya. May fellowship siyang dinadaluhan. Pawang mga Pilipino, mga attendees.
1: God bless, mahal. I love you.

0: Dito ako dumadalo ng pananambahan. Babae ang nangangaral dito.
1: Talaga? Ilang taon ka nang nananambahan dito, Siso?
0: Mag-iisang taon pa lang. Bali itong gawain, nagsimula ayon sa kwento ni Daniela. Yung nagtuturo ng ebanghelyo, ay humigit kumulang mga 2 taon pa lang. 1982, nagsimula ang gawain. 1983 naman ako dumating dito sa abroad. Ngayon ay 1984. Ikaw naman ang dumating. Galing ng Panginoon, ano?
1: Oo nga. Naku, tuwang-tuwa nga si Tess na may dinadalo na akong gawain.
0: Ganun din ang misis ko. Kristiyano kaming pareho. Baka next year siya naman ang mag-abroad. Saudi ang napili niyang applyan bilang nurse. Si Tess ba, yung asawa mo, wala bang planong mag-abroad?
1: Eh, may hinahawakang Sunday school for the kids si Mrs. Di pa niya maiwan. Devoted at dedicated sa gawain ng Diyos ang Mrs. ko. Wala sa isip nito ang mag-abroad. Maliban na ipadala siya ng simbahan sa outreach namin sa Italy.

Mga kapatid, kahabag-habag ang mga taong hindi nailigtas ang kaluluwa sapagkat hindi nananatili sa salita ng Diyos at nagpadala lang sila sa udyok ng demonyo. Hindi nila naisip na ang buhay dito sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Importante na tayo ay nagpapasakop sa Panginoong Jesus nang sa gayon magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Manalangin tayo.

0: Edwin, maraming barbecue na dala si Mike. Masarap magtimpla yun.
1: Hindi pa natutunaw sa tiyan ko ang nakain kong lobster. Paborito ko. Sabi pala ni Siso, sa susunod na buwan ka na daw pupunta ng Tate?
0: Oo. Eh, kasi dumating na yung petition ko galing kina Mama at Papa.
1: Mamimiss ka ng mga kapatiran dito sa church.
0: Oo nga eh. Ako rin naman, mamimiss ko rin ang fellowship natin dito.
1: Kapag nauwi ka ng Pilipinas ha, huwag na huwag kang di sasaglit sa amin.
0: Nandun ka naman, di ba?
1: Oo naman, next year, 1988 na. Tapos na ang kontrata ko dito. Magpo-for good na ako sa Pinas. Ayoko nang magtrabaho dito sa abroad. Sobrang miss ko si Tess eh.
0: Kasi naman talaga, ang pagtatrabaho sa abroad ay para lang sa gaya naming mga single. Walang naghihintay na mahal sa Pilipinas. Tignan mo si Siso, mas nauna ko siyang nakilala. Kaya kabisado ko na yan. Masaya siya pag may mga fellowship. Kasama tayo. Pero kwento niya sa akin, pag nag-iisa siya, humahagulgo talaga siyang mag-isa dahil miss na niya ang misis niya. Kung wala siyang binabasang Biblia sa kanyang pag-iisa, nako, baka mabaliw na raw siya. Yan ang buhay OFW na may asawang naiwan sa Pilipinas.
1: Sinabi mo pa, eh ganun din naman ako. Salamat, may Diyos tayo.

0: Nakaalis na si Daniela. Hindi nagpahatid sa airport. Sumakay na lang ng taxi. Lalo daw siyang iiyak kapag inihatid pa natin siya.
1: Eh, ngayon pa lang, tila may kulang na nabawasan tayo ng ka-fellowship. Lalo na kahapon sa Sunday service. Iyakan tayong lahat. Nakakamiss rin palang iwan tayo ng isang kaibigan. Kaya ngayon ko nadama kung gaano kalungkot si Tess nang iniwan ko siya. Ako na di lang kaibigan, kundi asawa niya.

0: Narinig ko ang pagtatalo niyo ng boss mo sa kantina. Problema ba?
1: Eh, gusto kasi ng boss kong German na huwag muna akong umuwi sa Pinas. Tataasan daw niya yung sahod ko. Malaking halaga. Alam mo, Siso, kapag may asawa kang naghihintay sa iyong pag-uwi, umaasa, lalo na ngayong magpapasko. Tapos, sasabihin ko sa kanyang tinaasan ako ng sahod, pero ang kapalit, mag-i-stay pa ako rito ng ilang taon. Parang pinatay ko sa lungkot si Tess noon.
0: Kahit ako man eh, ganun din ang gagawin ko. Eh bakit tayo matatakot na di natin makamtang ng malaking sahod? May Diyos naman tayong buhay. Siya ang magpapakain sa atin. Ko ang mga maya nga eh, walang nagmamayari, pero nabubuhay dahil sa gana sa kanyang mga tinutuka.
2: Attention, Flight 505 from Brazil has just arrived. Mabuhay and welcome to the Philippines.
3: Edwin! Mahal! Salamat sa Diyos at ipinalik ka sa akin!
1: Tess, mahal! Ipinaglaban ko talaga sa boss ko ang makauwi ako sa'yo.
3: Ikaw na nga. Hindi na ikaw yung asawa ko sa telepono, kundi ikaw na talaga. Nayayakap ko. Aanin ko ba ang mga appliances? Di ko naman ito mayayakap. Hindi ko nga makakausap at makikiliti. Huwag ka

0: nag-abroad dahil tapos ko nang nabayaran ang bahay ko. Sarili na namin ni Tess. Nagtayo na lang kami ng munting tindahan. Isang sari-sari store. Kahit konti lang ang tinutubo, walang problema. Basta, nalilibang kaming mag-asawa. Walang barrier sa aming mag-asawa. Magkasamang nagsisimba, nagde-devotion, sapat na yon. Parang matawag kaming happily married. Sa Diyos po ang papuri.
1: Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10:9. Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Edwin Alcantara. Ginampanan po ng inyong lingkod, Roy Camu Gomez. Mga kasama ko pong nagsiganap,
2: Eva Morataglia Gomez,
3: Marita Anciana Nadal,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

里是与你有约，亲爱的朋友，今天的节目到这就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。我想

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.
2: Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon, ano yun?
3: Maraming salamat po, Pastor.
2: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
3: Pastor, we are praying for you po.
2: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement. Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
3: Happy Pastor Appreciation Month mula sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
6: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 minuto, magkalipas ang alauna ng hapon.

0: ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po yung sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang platforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre sa inyo mga kaagapay na aming katuwang sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakasama at katuwang sa pamamagitan po ng inyong mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At saludo tayo sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consciencia. Ako si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito, ang ating talakayan ay sa usapin po ng mga bata. Hindi lang bata ngayon, kaagapay, kundi sabihin natin mga adults na nangangailangan ng wasto at tamang solusyon sa usapin po ng kanilang birth records. Kaagapay, matatandaan natin last week na pagkwentuhan natin itong tinatawag na Republic Act 11-222 o tinatawag na Simulated Birth Rectification Act, na kung saan kaagapay nangangailangan po na itong amnestiya na ito na itama, iwasto, at kailangan po natin maglagay po ng tamang proseso. Dahil kaagapay, ito ay tumatakbo na lamang ng hanggang March 2029. Nako kaagapay, mapaghuhulihan ba tayo? Kailangan bang matakop? Yan kaagapay ang ilan po nating idediscuss. Sa ilalim kasi ng batas na ito, maaaring itama ang record at sa ilalim po ng legal na pag-aampo ng mga kwalipikadong bata sa pamamagitan ng pinasimpleng prosesong pang-administrador. Pagpapakita ito kaagapay na kailangan po nating itama ang ating pagkakamali. Nakalagay dito kaagapay kabilang po sa pagkakataon na to na hindi bababa po sa 3 taong pagsasampa ng bata o umampun po bago po ang March 29, 2019. Ibig sabihin kaagapay, 10 taon na po ang itinatakbo ng batas na ito. Ang tanong na itatama ba natin? Ba't ba tayo nagkakaroon ng takot? Yan po ang ating edediscuss. Layunin nito kaagapay na mabigyan po tayo ng legal na pagkakakilanlam at hindi lang yan, karapatan po ito ng bata na itama ang kanyang identidad. Hinihikayat po ang pamilyang kwalipikado na maghain po ng aplikasyon bago matapos po ang amnestiya na ito. Kaya naman, bago tayo magsimula mga kaagapay, pakikilala ko lang po ang aking makakasama. Isa po siyang Social Welfare Officer number 3 mula po sa NACC. Walang iba mga kaagapay, si Ms. Tracy Joy Ginyawan. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Tracy.
2: Magandang hapon po, Sir Brian, and sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayon.
1: Ayan. Thank you so much po. At syempre, kaagapay, hindi lang siya nag-iisa dahil may backup siya from Region 7. Sabi ko, parang yung pangalan niya, pupunta tayo ng ibang panig ng mundo. Mga kaagapay, kasama ko po si Ms. China Maderazo. Siya po ay Information Officer. Mula po siya kaagapay sa Central Visayas sa Region 7. Tama ba ako doon, Ma'am China?
3: Yes po, tama po, Sir Brian.
1: Tama naman. Tumama din tayo. Ma'am, no, para po sa mga kaalaman ng mga kaagapay natin, nagkaroon po ngayon tayo ng dikit po sa sa sikmura ng mga kababayan po nating ordinaryong tao na mapakinggan ang ganitong uri po ng programa at lalo na itinatama kasi natin, no? Ma'am Tracy, sa nagdaan po natin na episode, sa tingin nyo bakit ganun ka-eager yung mga tao po ngayon na malaman kung paano itatama ang kailang mga simulated birth record?
2: Ang RA-11222 or yung tinatawag po nating Simulated Birth Rectification Act, basically po, nagsimula po kasi siya

0: or naipasa siya 2019. So, yan na rin po yung nag-start yung COVID pandemic. So, dyan po, medyo mahina pa po yung parang receptions sa ating mga kapwa Pilipino. And then, lately na lang po siya na parang marami na pong nakakaalam. Dahil na rin po ito siguro sa mga information dissemination na isinasagawa ng ating mga ahensya.
1: Ma'am Sheena kayo po. Ma'am Sheena kayo po sa inyo pong bilang kayo po isang information officer. Tingin niyo ba sapat na ba ang ginagawa nating pagkalampag sa pagbibigay po ng impormasyon regarding po dito sa Republic Act 11222?
2: Well, para sa akin po is we are really trying our best kami ng mga information officers and our agency, pero meron pa pong ibang mga part ng Philippines na hindi po natin ma-reach siguro kasi dahil sa iba silang channel, hindi pa namin natap or hindi sila parang they are not actively reaching out for this information, pero we are trying our best. So pinapatuloy pa rin po namin yung aming pag-information dissemination with our local social welfare offices, with other partner agencies, and nag-continue pa rin po kami pag-attend ng mga radio guesting kagaya nito para at least naman mas marami pa yung makakarinig about sa RA11222.
1: Kaya mga kaagapay, nabubuksan po natin din ang telepono po natin kung kayo po ay may katanungan at nais nyo pong idirekta na ito sa ating mga panauhin. Kaagapay, bukas po ang telepono natin sa numero na ano nga pala ang telepono, nalimutan ko na, di ba? 8654-3322 local 401. Kaagapay, tawag ka lang dyan dahil bukas po ang telepono natin para po sa inyong personal po na pagbibigay ng katanungan para po dito po sa ating kwentuhang simulated birth records. Ang tanong po ng mga kaagapay natin, Ma'am Tracy, handa ka na ba?
0: Handa na po.
1: Handa na. Eh, syempre, handa na ba ang Region 7, Ma'am China?
2: Yes, of
1: Oh,
2: course.
1: handa na sila. Okay po. Ang tanong una pong tanong dito ng ating kaagapay, sabi niya, adult na po ang tinutukoy ko po dito. Sabi niya, ang ginamit niya po kasing apelido ay mula pa nung unang asawa niya sa kanyang biological mother. Noong ipapanganak po siya, humingi ang ospital ng marriage contract. Ang isinumite ng kanyang ina ay ang marriage contract nito sa unang asawa na pumanaw na bago pa siya ipanganak. Sa ganitong sitwasyon, alin po ang naaangkop sa kanyang kaso? Ito po bang RA11222 o ang RA11642?
0: Okay, sige po. Sagutin po natin yung unang tanong. So, batay po sa naibahagi no ng ating caller or ng ating tagapakinig, mukhang hindi po ito actually covered ng RA11222 or Simulated Birth Rectification Act. Bakit? Dahil kung ang biological mother mismo ang nakalagay sa birth certificate ng bata na dun sa birth certificate, then hindi po siya makakover, masasabi na simulated because ang RA11222 po ay para sa mga kaso ang isang bata ay ipinarehistro na parang ipinanganak sa isang taong hindi niya biological mother. So very specific po kasi yung batas natin dito. Binanggit po talaga niya na biological mother. So ang appreciation po natin kung ang napalitan dun sa birth certificate ng isang bata is ang pangalan ng biological mother, yun po yung kinoconsider ng batas natin under RA11222 na simulated. And then dun po sa sitwasyon na naibahagi, no, kailangan din po nating suriin yung information na nasa birth certificate o yung certificate of live birth ng bata, particular dun sa pangalan ng ama and yung petsa ng pagkamatay ng unang asawa ng biological mother. May mga provisions po kasi dun sa family code natin, which is about legitimacy and filiation of a child. Kung may maling impormasyon na nakalagay sa civil registry documents, so isa na po ditong ang birth certificate or certificate of live birth ng bata, maaaring kailangan siyang sumailalim ng judicial correction. Pero depende po yan dun sa detalye ng case nung ng kaso na ito. And then, ang maipapayo po natin or may advice po natin dito is ang una po talaga nilang gawin is to approach or lumapit po sila sa local approach or lumapit po sila sa local civil registry office

0: Ticket of live birth, bago natin masabi na, ah, simulated ito. Ah, hindi ito simulated. Ganun po siya, Sir Brian.
1: So, bali ma'am, technically speaking, kung bibigis ko lang, no, kung hihimayin natin, kasi ito,
0: Opo.
1: ginamit niya po ang apelido ay mula pa sa unang asawa ng
0: Oo.
1: kanyang biological mother. So, meaning to say ito, ma'am, tama to. I mean, tama na ginamit. Ay, tama na ang pangalan ng biological mother ay dun sa una.
0: Ang ginamit na biological father po ata ito, sir.
1: Ah, siguro,
0: Yung,
1: baka nga father.
0: I mean, not biological, but the father. Parang yung biological mother, ang ginamit niya sa pagpaparegister nung kanyang anak is yung apelyido ng kanyang first, o siguro yung first husband. So, yan po kasi may kailangan pa pong, basically, hindi po muna siya, hindi po natin siya masasabi na case of adoption. Kasi, parang other provisions na po siya sa registration natin. So, yun po kaya yung naging advice po natin is mas maganda na lumapit po sila kay local civil registry office at kumonsulta para makita po natin kung ano yung pinaka proper process na i-undergo nila. Kasi baka about legitimacy yan or legitimization lang po pala siya, ganon.
1: In short, ang hirap mag-anak.
0: Oo.
1: Di hindi ba kung titignan nyo, di ba kung baga parang ano to, nakakalito din pala siya, no? Kung baga,
0: Yes po.
1: nakakalito siya sa civil documents and at the same time, nakakalito siya para sa bata. Kasi kung baga parang pag lumaki siya, no, hindi niya alam kung tama ba yung una pangalan niya, kung tama ba yung
0: Oo.
1: pagkakakilanlan niya. Kumbaga parang ginugula. So ma'am, sa ganitong pagkakataon, kailangan ba nilang lumapit na sa mga social, ano, sa mga so ato social welfare officers po natin para makita kung tama or mali ba yung
0: Yes po.
1: nangyari?
0: Para po mas maganda po kasi na lumapit po sila sa ating tanggapan, pwede naman po sa RACO or sa mga local social welfare development offices para po masuri natin yung document, no? Kasi meron po kasing mga presumption of legitimacy na tinatawag natin. Or may mga other provisions pa po kasi ng family code na kailangan i-consider dun sa based on the situation po.
1: Nako, saludo. Parang ano to, lumambot tuloy yung puso ko sa mga social welfare officer natin, no, na parang ang hirap din kasi kumbaga parang yung issue ng pamilya, magda-dive in ka, aalamin mo kung tama or mali ba yung nagiging proseso. Pero panawagan to sa mga nais maging magulang at magiging magulang, no, na huwag po natin gawing mali yung identidad ng tao, ng isang bata. Kasi ano to eh, dadalhin niya hanggang sa paglaki niya na baka mamaya mali pala yung impormasyon niya. Kaya nga, yun po. Tatawa tayo sa pangalawang question, no? Na, ang sakit naman ito. Okay, so sabi dito, ilang taon na pong inaasikaso ng pamilya ng aking asawa ang prosesong ito, siguro ma'am yung simulated ano to, ang birth record. Sabi niya, ngunit hanggang ngayon ay naghihintay pa rin kami at tila walang malinaw na pag-usap. Nais po naming malaman kung paano nais po naming malaman kung ano ang nagiging dahilan ng pagkaantala at kung may mga kailangan pa kaming isumite. Pagdating po namin sa huling bahagi ng buwan na ito, nalaman po namin for 45 days upang personal itong tutukan at sana ay maresolba. Dati rin po ay nahihirapan kami sa binang po namin na nagpaayos ang kanyang birth certificate sa PSA na naging dahilan upang maantala sa pagkuha niya ng passport. Naayos naman po ito matapos po kami lumapit sa mas nakakataas na opisyal. Maaari po ba naming malaman bakit kailangan pang idulong po sa mas mataas sa tanggapan ng ganitong uri ng concern? Maaasahan po kami sa mga susunod sa pagsunod ng tamang proseso at maasikaso ang mga dokumento alinsunod sa batas. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag at tulong. Ma'am, siguro ano ba yung tamang proseso ng paggawa po at pagtatama ng ganito pong simulated birth records? Mahirap ba? Ano-ano yung dadaanan?
2: I'd like to answer lang po yung parang tanong po sa ating audience no dito nga kung bakit natagalan at bakit meron pa silang mga additional na isa-submit. Well, we have to take note na childcare is not a very light subject. And then yung client namin, pwede sila magsabi sa amin na oh, mabait kami na tao, we advocate for the best interest

0: of the child, but they're just saying that we don't know that for sure. Kaya naman, ang daming isasubmit just to prove that they have this identity, they do this occupation, they are from this place and all. Kasi, again, that's a child that we're legally going to entrust to you. So, meron din po kasing ibang mga cases na medyo there are things that can affect the status of the case or that can affect the whole situation. So, yan po yung ibang mga social worker po namin. They will endorse it to a higher office for their advice. Kasi syempre, they have more technical knowledge para lang ma-sure namin na yung bata is mapupunta sa isang safe at stable na family, no? And then, regarding sa process po for rectifying the simulated births, no? So if meron po kasi kaming mga reckoning period, siguro na-discuss na to in during the previous episodes, no? So if our clients are able to meet the reckoning period, then yung first talaga na gagawin nila is mag-a-attend sila ng aming pre-adoption forum. Once na okay na siya lahat. Yes, we have a pre-adoption forum that they have to attend. And then after that, they will have a social worker to assist them with their documents. And this experience dito sa aming office, the SIBRA na process is a bit more technical than the adoption kasi yun nga po, medyo mas marami siyang requirements. It's a bit more technical, but our social workers are always ready to assist talaga.
1: Yes, Ma'am Tracy, may dadagdag po ba kayo doon?
2: Una po sa lahat, no, regarding po sa concern na na-raise, we acknowledge po the concern. Nauunawain po natin yung kanyang concern, lalo na kung how many years or ilang taon na po niya nilang inaasikaso yung mga documents, and then until now, wala pa rin, according to them, malinaw na resulta. Gayon pa man, as emphasized by Ms. Gina, mahalaga po talaga nating malaman, no, na kung and then mahalaga po nating malaman na yun nga, it is the life of a child na pinoprocess po natin siya. So hindi po siya transactional. So parang buhay po talaga siya ng bata. Pero for our kwan po, no, this concern, it's very important, no, na malaman kung saan tanggapan or kung saan office na kasalukuyang nakabinbin yung kanilang application. And then kung ano yung particular na document o process na inaasikaso nila. May mga pagkakataon po kasi na nagkakaroon ng pagkaantala dahil sa kakulangan ng documents on the part of the applicant. May mga discrepancies sa kanilang mga civil registry records or mga other supporting documents, or meron pa silang ibang kailangan gawin na legal na proseso na hindi pwedeng basta-basta laktawan. So tungkol naman po dun sa tanong kung bakit kailangan pang lumapit sa mas mataas na opisyal, ideally hindi na po ito dapat kailanganin para lamang malaman ang status ng application nila. Bilang mga government offices, tungkulin po natin magbigay ng malinaw na impormasyon, quality service, maayos na serbisyo, and then kaukulang action sa mga request ng public because meron na po tayong RA 11032 or yung tinatawag po nating Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. So, ang maipapayo po natin dito sa concern na to, humingi po kayo ng written status update mula sa tanggapang humahawak ng inyong kaso, kasama ang anumang pending requirements at ang susunod na hakbang na kailangan gawin po ninyo. Kung yung concern nyo po ay may kaugnayan sa adoption or simulated birth rectification, maaari po kayong makipag-ugnayan sa RACO offices upang we can help you po para makita po natin, ma-check po natin kung ano yung status ng application ninyo.
1: Ma'am, alam ko talaga mahaba 'to eh. Siguro ano no, sabi ko nga 45 days. Sabi ko parang maikli pa nga ata 'yung kasi 'yung mga ilang kinikwento nila, Ma'am Imelda noon, talagang umaabot talaga ng taon 'yung ano kasi 'yung matching pa. Siguro ano din 'to no. Ano, Ma'am, sa pagproseso ba nito? Di ko po alam no. Ma'am, ano ba 'to? Kailangan ba ni social welfare i-update from time to time yung family? Ganun ba yung proseso po? Like for example, kunwari ako po, nagpaayos ako sa inyo, Ma'am Tracy. Ano to, Ma'am Tracy? Parang i-update nyo ba ako from time to time doon sa process or let's just wait talaga doon sa sinasabing timeline nila?
2: Basically po, all throughout the process, si social worker, ina-update niya na po talaga si applicant. And then, meron din po yan na yung thorough process, na-explain po siya sa pre-adoption forum. Kaya sa amin po, mandatory po talaga sa mga applicant na mag-attend ng pre-adoption forum para meron silang understanding bakit 45 days ito, bakit 90 days ito, bakit 1 month ito, mga ganun po. Kasi dun po, iisa-isahin po natin, hihimay-himayin po nung resource speaker yung process ng adoption. And depende-depende po kasi yan sa category or yung depende-depende po kasi sa case nila. Kasi meron pong step-parent na mga na-mention na non-marital, mga ganun, or relative, or hindi niya po kaano-ano yung i-adopt niya, mga ganun po.
1: Nako.
0: Yes.
1: Go
0: Add ko
1: again.
0: na lang rin po, sir, no, if there are any clients po nga, they wish to have an update on their cases, our office is very responsive naman po. They can call our office or send an email lang po, or pwede rin po sila pumunta dito sa office. We are happy to and given case update naman po.
1: Ako po, no. Ang hirap talaga magproseso din ng papeles sa ano, sa lalo na kapag mga government documents po natin. Ito po ang katanungan pa ng ating mga kaagapay. Sabi niya, "Hello po," sabi niya, "maaari po bang makasuhan ang taong sangkot sa simulation of birth record? Kung magrereklamo ay isang taong ba siyang alin a Kung magrereklamo ay isang kung magrereklamo ang isang tao may alitan sa kanya, wala naman pong maghahabol mula sa tunay na magulang dahil pumanaw na sila. Maaari rin po bang magsampa ng kaso laban sa taong nagpapakalat ng maling impormasyon at ito ang sinasabi niya sa bata na siya ay ampon?"
2: Sige po. Sa unang tanong po no, na if pwede po bang makasuhan yung isang taon na involved sa simulation of birth record, opo, maaari po silang masampahan ng kaso, ng reklamo, yung isang taon na may involvement sa simulation of birth, kahit pa meron siyang personal na alitan dun sa taong sangkot. So, ganyan pa man, we want to emphasize na hindi po nangangahulugan na automatikong or automatic na magkakaroon ng kaso o mapaparusahan yung taong inirereklamo. Of course, meron na naman po ulit tayong process dyan. So, kailangan pa rin pong may sapat na evidence at dumaan po talaga sa tamang legal na proseso. Mahalaga rin po na linawin na kahit pumanaw na yung biological parents, no, at wala nang maghahabol sa bata, hindi nito automatikong inaalis yung possible, yung posibleng pananagutan sa ilalim ng batas ng mga taong involved. Kung ang simulation of birth ay naganap noon or bago yung 2019, March 28, 2019, maaari pa rin po nating suriin kung qualified ang kaso sa amnesty sa ilalim ng RA 11222, alin sunod sa mga kondisyon na nandoon sa batas na yon. So, tungkol naman po sa taong nagpapakalat ng impormasyon na ang bata ay ampon, depende po ito sa paraan, layunin at epekto ng kanyang ginagawa. Kung may paninirang puri or harassment or paglabag sa privacy, maaring may naaangkop na legal na remedy for that. And then, meron po kasing very important provision sa RA 11642 na nagbabawal sa adoption discrimination. So, kabilang na dito yung we label the child negatively as an ampon, we are shaming the child na ampon siya, bullying, and negative stigma. Kaya kung ginagamit ang pagiging ampon ng isang bata upang ipahiya or saktan siya, maaari itong magkaroon ng legal na pananagutan depende sa mga pangyayari. So, yung... and then, we also want to emphasize to the public no, na kailangan din po namin, gusto rin po namin ipaalala, lalo na sa mga alitan ng mga nakakatanda, na hindi dapat dinadamay ang bata o gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang paraan ng pananakit o paghihiganti. So, yun po.
1: Kaya mga kaagapay, no, na... Wag makulit yung hindi na no, paluto no sa mga ano sa mga taong ano pero ano po no wag po sana tayong masangkot sa ganitong uri po ng talakayan lalo na po ito po ay dokumento ng bata at syempre malinaw din naman ma'am pag ganito no pag into legal or the on the legal side po nito like for example gusto talaga magpakaso pwedeng pwede basta may guided pa rin to ng mga social workers po ba natin?
2: Mostly pag mga kaso na po, mostly yung naipapayo po namin is mag-consult na sa isang abogado or sa public attorney's office upang masuri yung buong situation.
1: Ito ma'am, pang-apat na katanungan sabi po dito. Magandang araw po, sabi niya, isa po akong single mother at hindi kami kasal ng ama ng aking anak. Sabi niya dito, ginagamit po ng anak ko ang apelyido ng kanilang ama dahil kinikilala ito at pinahiram ito ang birth certificate. Halos 5 taon po kaming walang komunikasyon at pinansyal na suporta ang suporta ng ama sa aking anak at mayroon silang sariling pamilya. Ako lang po ang nag-aalaga at sumusuporta sa bata na kasalukuyan na nasa kindergarten. Sabi dito, nais po sanang gamitin ng aking anak ang aking apelido upang magkapareho kami at maiwasan ng posibleng komplikasyon sa kanyang dokumento na hinaharap. Maituturing po ba itong simulated birth record o ibang proseso na naaangkop sa pagpapalit ng apelido ng aking anak? Posible po ba itong gawin sa aming sitwasyon? Ano po ba ang hakbang o dokumentong kailangan ko at ano po ang tinatayang na gastos?
2: Okay. We want to clarify lang po no, na itong case na ito po, hindi po ito kaso ng simulated birth. Kung ang biological parents mismo ang nakarehistro sa birth certificate ng bata. Ang concern po dito is tungkol sa paggamit o pagpapalit ng apelyido ng bata kasi nga hindi na siya sinisuportahan nung biological father. So dahil hindi po sila kasal nung biological father, ang bata po ay itinuturing na non-marital child. Hindi na po natin ginagamit ngayon yung term na illegitimate. So if ang parents hindi kasal upon his or her birth, hindi non-marital child na po yung term natin instead of illegitimate. So under po kasi sa family code, ang ganitong bata ay usually yung ginagamit niya is yung apelyido ng ina, no? Ngunit meron po kasi tayong law RA 920 ay 9255 per 9255 po ata to, kung saan pwede niya nang gamitin yung apelyido ng biological father kung nag-acknowledge. Kaya nga po, di ba, yung second pages, meron po tayong acknowledgement on the use of the surname of the father. So, kung nagpirma doon yung biological father, pwede na pong gamitin ng non-marital child yung apelyido ng biological father. So, dito sa situation na po ito, possible pong pag-aralan yung pagpapagamit ng apelyido sa bata. But then, ang nandito kasi is naka-registered na sa apelyido ng
1: Ng
2: biological
1: tatay.
2: father. So, it's a civil registry record po. So, hindi po ito basta-basta pwedeng mapalitan sa pamamagitan lamang ng ating kahilingan. So, kailangan na naman po, mga on these cases, ang maipapayo lang po natin ay lumapit muna sila sa local civil registry office kung saan nakarehistro ang bata upang masuri ni LCR yung birth certificate at yung mga others document na ginamit sa pagkilala ng ama. Doon po malalaman kung maaari po ba itong idaan sa administrative process or kung kinakailangan i-court petition para matanggal yung apelyido ng biological father na hindi na nagsusupport. Pero ang pinakasagot po namin dyan, hindi naman po siya basta-basta pwede na dahil gusto mo lang na hindi na gamitin, tatanggalin mo na. Civil registry record po kasi yung birth certificate, yun na po yung na-register. So, ayun po, kay either i-administrative process siya kay LCR, kay Local Civil Registry Office, or baka i-court po siya na process. So, yun. And then, mahalaga rin po siguro natin na natandaan na kahit hindi nagbibigay ng suporta ang ama, hindi automatic yung na inaalis yung legal na pakilala bilang ama kasi nagfirma din sa AUSF na tinatawag natin or yung page 2 dun sa birth certificate. Pero in these cases na kunyari maghabol po si mother for the support sa biological father, pwede po siyang dumulog kay DSWD.
1: Nako. Sige ma'am, ito lang isang katanungan dito, no? Umulit lang pala tong number 5. Ang sabi dito sa number 6, sabi dito, magandang araw po, nagiging attorney na tayo dito. Sabi niya, pagkamatay po ng aming mama, ipinarehistro po ng ibang tao ang kapatid ko gamit ang kailang apelido kahit

0: walang legal na pag-aampon. Sabi niya dito, nasa pangangalaga ko po ngayon ang bata pero gusto po nilang kunin muli. Paano po malalaman kung simulated ito? Saklaw po ba ito ng SIBRA? Ano po ang dapat gawin para maitama po ang kailang birth certificate at legal para maipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanya?
1: Basically, parang kapatid niya po yun, no?
0: Yun nga, ma'am eh. Tapos parang inampon na lang ng walang ano, ng walang permiso. Ay, o
1: Inaampon.
0: amponin na kita.
1: Kasi parang namatay po yung mama. So, siguro first of all po, it's very important for us to know paano na i-register yung birth certificate. Kung yung mga taong nagpa-rehistro ba sa kanyang birth certificate, nagpanggap din sila na kanyang biological parents, kahit hindi naman, maaari po itong maituring na simulation of birth. So, at eto ulit, dito po ulit tayo papasok na kailangan nating masuri, makita yung dokumento, yung birth certificate, kung sino yung nakaregister na parents, na mother and father dun sa birth certificate ng kapatid niya. Kasi baka kasi apelyido lang pala yung ginamit, pero hindi nila nilagay yung sarili nila bilang biological parents dun sa birth certificate. So, yun po, it is very important for us to assess, to check the document before we can say na it's a case of simulated birth. Tungkol naman po sa RA 11222 o SIBRA, mahalaga malaman kung kailan ginawa ang simulation of birth, kasi meron pong mga specific dates or may mga conditions when it comes to dates yung RA 11222. Kasi kung at present siya ginawa or before 2019, kailangan po natin yung malaman para makita natin kung qualified pa rin siya sa SIBRA or hindi na. Kasi kung current siyang ginawa, hindi na po siya sasaklawin ng amnesty. Because for RA 11222 or yung SIBRA, the simulation, yung pag-simulate ng birth certificate should have been done on or before 2019. And then, yun po yung cut-off. May cut-off talaga, no? And then, yung cut-off po
0: May
1: ng filing.
0: deadline.
1: And then, yung cut-off po ng filing, 2029. Pero dapat, yung ginawa niyang simulation before 2019, yung filing lang ng petition is yung sa 2029.
0: Medyo
1: And
0: ano
1: then,
0: to, no?
1: oo.
0: Masalimuot siya, ma'am. Sige, go ahead
1: Yes
0: po,
1: po.
0: ma'am.
1: And then, since na sa pangangalaga niya po, no, yung kanyang kapatid, and then, baka may, ay, or may mga ibang taong gustong kumuha sa kanya, parang yun po yung naintindihan ko dun sa
0: Parang
1: situation.
0: ganun, ma'am, eh.
1: Kasi nga ni-register. Pinapayo po talaga namin dito sa ating nag-share dito sa kanyang kaso na ito, na lumapit agad siya sa kanilang Local Social Welfare and Development Office o sa RACO para sa case assessment. So, kailangan po kasi nating makita eh kung ano yung mga legal na karapatan, kung sino ang may legal na karapatang mangalaga sa bata at kung ano yung legal na process.
0: Hello po, Ma'am Miss Trace.
1: Kung masabi siya, masabing siya ang may karapatang kumuha sa bata, lalo na kung may pagdududa dun sa truthness nung registered birth certificate. So, ang kailangan po talaga natin i-assure kung saan,
0: At kailan?
1: saan at kailan. And then, kanino may best, sino yung parang yung iniisip niya ang kapakanan talaga nung bata. Kasi yun po yung isa rin namin tinitignan as social workers, na kung mag-a-adopt ka or kung gusto mong ikaw yung mag-alaga dun sa bata, dapat yung best welfare interest talaga ng bata yung isa mong mga priorities. Hindi dahil sa gusto mo lang na
0: Alagaan.
1: or maipangalan sa iyo pero hindi mo rin naman pala aalagaan, mga ganun po.
0: Ako po, no, ang ano do, I mean, mga kaagapay, hindi lang po simulated birth records, pati sinasagot na nila kahit hindi pa, ano to, no, kahit hindi pa yung mismong problema. Kaya kaagapay, grateful tayo sa National Authority for Child Care, kasi kahit hindi pa yung proseso minsan yung natalakay natin, pero pagpapakita po ito ng kailang excellency, kudos po sa NACC at sa RACO po na patuloy niyo pong ginagawa. Kaya sige po, ma'am, bago po tayo magtapos po, ilang payo na lang po sa mga kaagapay natin. Siguro, I guess, Ma'am China, gusto niyo pong mauna po?
2: Sure po. For those na who would like to adopt, yung mga gusto mag-ampo ng bata or mag-alaga ng bata, please lang po sunod po tayo sa legal na proseso, no? Pwede po tayong lumapit sa ating mga LSWDO or sa RACO if malapit lang sa inyo. At dami po kaming social workers na willing maggabay sa inyo para makapaampon kayo ng bata or maging foster parent if gusto niyo po. And iwasan po natin ang pag-simulate ng mga birth record dahil ito po ay krimen. At sa ngayon po, if nakapakinig po kayo sa aming discussion at naisip nyo na ay mag-simulate na lang ako para maka-adopt ako, hindi po pwede kasi if ngayon po kayo mag-simulate, hindi po kayo covered sa RA 11222 and posible po na dumaan kayo sa legal na proseso. So, ayun lang po and yes, thank you.
0: And Ma'am Tracy, kayo po.
1: So, gusto lang po natin ipaalala sa lahat, no, na every child deserves not only a loving family but also a legal identity and a secure future. So, huwag po tayong mahiya or matakot lumapit at magtanong sa amin sa NACC through yung Regional Alternative Child Care Offices or RACO. So, nandito po kami para magbigay ng guidance at tulungan kayo maintindihan yung process. And lagi po nating tandaan na adoption is not just about giving a child a home, but also about protecting their rights, identity, and future. So, maraming salamat po at isang mapag-arugang araw sa ating lahat.
0: Ayan, muli mga kaagapay, nakasama po natin si Miss Tracy at syempre po si Ma'am China na nagbigay po sa atin ng pagkakataon upang unawain ang ganitong uri po ng kwentuhan. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay may katanungan pa, bukas po ang aming tanggapan sa 702-DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan ko lang po ang aking nakasama sa broadcast kay Dessa Magtunaw, syempre po sa ating RTV team sa pangunguna ni Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag, Javis Mancho, at syempre si Nicole Estoy. At syempre po sa ating mga nakaagapay dyan sa ProdTech team natin. At syempre sa Bukawi Transmitter site, kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, muli, ako po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Konsyensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.
5: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702-DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan.
8: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
9: Doctors Online.
8: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
9: Doctors Online.
8: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
9: Doctors Online.
8: Kumonsulta na.
10: Good afternoon mga kaagapay! Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active and proud member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang inyong makakasama sa halos isang oras na programa patungkol sa inyong kalusugan. Ako po si Phil Lagtapon. Ayan mga kaagabay, no? Sa panahon ngayon, marami sa atin ang umaasa sa mga food supplements para mapanatiling malusog ang ating pangangatawan. Pero sa dami ng pagpipilian, paano natin malalaman kung alin ang talagang kailangan natin at alin ang dapat gamitin ng may pag-iingat? May mga benepisyong hatid ang ilang supplements, no? Pero mahalaga ring malaman ang tamang paggamit at mga posibleng panganib nito. Kaya ngayong hapon mga kaagabay, pag-uusapan natin ang things to know about fish oil. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman patungkol dito? Upang mabigyan tayo ng kaalaman, makakasama pa rin natin syempre ang ating always available na co-host at family physician ng bayan, si Dr. Mel Toquero. Kaya kung meron kayong katanungan mga kaagapay patungkol sa ating topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. Mag-like, comment at subscribe na po kayo ating mga kaagapay. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702-DZAS at sa ating 702-DZAS app, maging sa pamamagitan ng internet streaming. Napapaanggan din po tayo sa 1062-DXKI Coronadal at 1116-DXAS Zamboanga.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
11: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
10: Ayan, good afternoon muli mga kaagap. Maituloy kayo sa Health Center ng Bayan kung saan po'y may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli akong inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon. At ngayon mga kaagapay, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Batiin natin na ang magandang hapon ng ating partner, ang ating napakabait, napakagaling at always available na si Dr. Mel Toquero. Kaya, ayan mga kaagapay, please welcome Dr. Mel Toquero. Hello po!
12: Hello, magandang hapon. Shout out sa lahat ng mga nakikinig.
10: Mm-hmm. Ayan, Doc Mel, kumusta po kayo, Doc Mel?
12: Kumusta ka naman, Doc Phil? Ayan, maraming salamat.
10: Opo. Doc Mel, siyempre bago tayo magsimula sa ating discussion, baka meron po kayong gustong batiin. Ayan, na ating mga listeners, ating mga viewers po.
12: Binabati ko si Ate Esther at saka si Rafi. Sila ay nasa naman nata pero nakikinig sila.
10: Ayan, sige, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaagapay, no? At syempre, Doc Mel, ang pag-uusapan natin ngayong hapon po ay tungkol sa fish oil.
12: Yan, nasa likuran ko yan.
10: Yes, ayan yung ano, yung parang golden na ano na capsule. Pero ang capsule niya is parang ano, Doc Mel, no? Yung ano, hindi siya literal na capsule na kumbaga pabilog, di ba? Syempre, Doc Mel, unang-una sa lahat, Doc Mel, ano po ba ang fish oil para sa kaalaman ng iba nating mga kaagapay? Ito po ba ay gamot or food supplement?
12: Ito ay food supplement at ito ay fish oil o taba ng o langis ng isda nang galing sa fish tissues. Kadalasan, nakukuha ito sa mga oily fish tulad ng tuna, dilis o dulong, tamban at mackerel. Pero pwede itong makuha sa atay at ibang isda tulad ng cod liver oil. Ang rekomendasyon ng World Health Organization, mahalagang makakain tayo ng isa o dalawang portion ng isda kada isang linggo dahil ang omega-3 or fatty acids na mula sa isda ay nagdudulot ng maraming health benefits. Yan ang paniniwala natin. Pero meron tayong tutunghayan kung ano nga talaga ang totoo. Pero kung hindi ka mahilig kumain ng isda, makakatulong ang fish oil supplement para makuha ang tamang amount ng omega-3 na kailangan ng katawan. Ang content ng omega-3 ay dalawang klase, yung eicosapentaenoic acid at ang docosahexaenoic acid. Ang hirap na mabig kasi nitong
10: actually, Doc,
12: EPA na lang at saka DHA. Hindi rin nakaka-produce ang ating katawan ng tamang dami ng EPA at DHA. Kaya nga kailangan na kumuha tayo nito sa isda. at sa iba pang sources na hindi isda. Pang mga benefits ng na protection na ayon sa mga pagsusuri ng mga scientifico ay ang puso protektado nito.
0: Mm-hmm.
12: Kadalasan dahilan ng pagkamatay ay heart attack. Sa mga pag-aaral, napatunayan na ang mga taong mahilig kumain ng isda ay mas nakakaiwas sa mga heart diseases. Mm-hmm. Bilis-bilisan ko yan kasi meron na akong gustong sabihin sa medyo bandang huli. Kumpara sa mga taong mahilig sa baboy at baka, yun yung tarugtong ng sentence ko. Nagpapababa ng cholesterol, pinapataas ng fish oil ang good cholesterol o HDL. Mm-hmm. Ang HDL ay high density lipoprotein at pinapababa ang bad cholesterol or low density lipoprotein. Pinapababa ang triglycerides ng fish oil at maaari magpababa ang ng triglyceride mula 15 to 30%.
0: Mm-hmm.
12: Sa blood pressure naman, ang epekto, ang sabi ng karamihan, mas nakakaiwas sa mataas na BP ang regular na pagkain ng fish oil supplement. Mas maiiwasan din ang mental disorder ng mga omega-3 sapagkat ang omega-3 ay essential para sa normal na brain function. Sa mga pag-aaral, napatunayang ang mga tao na may mental disorder ay mayroong mababang omega-3 blood levels. Ang fish oil supplement ay makakatulong para sa mga taong may schizophrenia din at bipolar disorder. Makakatulong sa mga taong gustong magbawas ng timbang, sa mga obese, ang mga taong obese ay overweight, gusto magbawas ng timbang, kumain kayo ng omega-3 or fish diet. Makakatulong sa mata tulad ng utak, ang mga mata ay kailangan ng omega-3 fat sa pag-aaral. Sa pag-aaral, napatunayan ng mga taong kulang sa omega-3 ay mas mataas na risk ng pagkaroon ng eye disease. Pwedeng makatulong sa mga taong may chronic inflammation or mga pamamaga katulad ng stiffness ng mga joints at saka muscles at ang mga taong mayroong rheumatoid arthritis. Ito yung mga napag-alala na nila. Pampaganda ng kutis ang ating balat. Ang ating balat, ang pinakamalaking organ sa katawan, ay naglalaman ng maraming omega-3 fatty acids kapag tumatanda. Pumapangit ang balat, kaya kailangan natin to, Doc Phil. So, pumapangit ang balat, dulot na rin ang matagal na exposure sa araw. Maraming skin disorders tulad ng psoriasis or dermatitis ang pwedeng mabinipisyuhan ng tamang pag-amount ng fish oil supplement. Makakatulong din sa mga buntis. At sa mga sanggol na lumalaki sa sinapupunan, ang omega-3. Ito ay essential din sa early growth at development ng mga sanggol. Kaya mabibinipisyuhan ito ang mga buntis at mga nagpapalahandede. Pantulong sa ating atay. Ang atay ay may malaking papel sa pagtunaw ng mga pagkain at malalaking pagtunaw ng pagkain, kaya kailangan din ng fish oil. Panlaban din sa asthma at allergy, napakadami na natin nabanggit na sakitan. Ang fish oil ay nakakatulong sa mga taong may asthma. Nagpapatibay din sa buto ang fish oil. Imagine, ang dami-dami nito. Pampasigla at panglaban sa depression. Ang depression ang ang kalawas sa mga nagiging dahilan ng mga namamatay. Ang mga taong may major depression ay nakitaan ng mababang level ng omega-3. Kaya naman malaking ang maitutulong ng fish oil supplement. Sa mga pag-aaral, ang oil na mayaman sa EPA ay nakakapagpababa ng depressive symptoms. Makatutulong pala. So, para labanan ang mental decline sa pagtanda, ay tumataas ang risk ng Alzheimer's disease. Ang pagkain ng isda ay makatutulong sa brain natin. Kaya malamang mas kailangan natin ito.
10: Mm-hmm. Pero Doc Mel, okay. Yes po, sa dami ng mga ano Doc Mel, no, magandang benefits ng fish oil sa katawan natin, mga evidence, mga claims na madalas na rin naririnig Doc Mel. Ano po ba yung mga side effects na ano naman nito na makukuha naman natin sa pag-take nito?
12: Okay, bago tayo pumunta dyan, ito yung sabi kong pupuntosan ko pagkatapos kong mabilis na basahin yung mga beneficyo. Ano ang sinasabi ng mga researchers? Oh, ito yun ha. Number one, while receiving fish at least twice a week have a lower risk of dying of heart disease, taking fish oil supplements seems to have little or to no benefits to heart health. Yan po yung kinulate ng mga scientifico na ito nga yung kanilang nakita in the research. Tungkol naman sa high blood pressure, multiple studies report modest reductions in blood pressure sa mga tao na kumakain ng fish oil supplements. There's some evidence that the beneficial effects of fish oils might be greater for people with moderate to severe high blood pressure, pero than to those who with mild to moderate to mild blood pressure elevation.
10: Mm-hmm.
12: So may classification. Tapos yung pangatlo, ang high triglycerides and bad cholesterol. There's a strong evidence na ang omega-3 fatty acids ay pwedeng significantly mag-reduce ng blood triglyceride levels. There's also an evidence na may slight improvement in high density or HDL
10: mm-hmm.
12: cholesterol, although an increase in levels of low density cholesterol was also observed. And then lastly, tungkol naman doon sa studies na tinitingnan sa rheumatoid arthritis, ang fish oil supplements might help reduce pain. Pwede mag-improve yung kanilang stiffness and relieve joint tenderness in people with rheumatoid arthritis, while relief is often modest, konti lang, it might be enough to reduce the need for anti-inflammatory medications. Okay, so ano naman ang take natin dito? Ang omega-3 fatty acids are essential for good health. Try to get them from your diet by eating those that I mentioned. And then fish oil supplements might be helpful if you have high triglycerides or rheumatoid arthritis. Fish oil appears to contain almost no mercury. Yun ang isang danger natin. Pagka-isda natin na binibili ay hindi naman contaminated. Kaya nga sabi nila, imbis na isda, uminom na lang ng fish oils para maiwasan yung possibility na yung kinakain natin isda ay contaminated yes, with mercury. So while generally safe, getting too much fish oil can increase the risk of bleeding. So ito yung ating negative side and might affect your immune response. It's not clear whether fish oil is safe for people who aren't allergic to seafood. Take fish oil supplements under a doctor's prescription. So yun, Doc, mabalik tayo sa question mo, Doc Phil.
10: Yes, Doc.
12: Ano na nga yung question?
10: Ayun, Doc, ano po ba yung mga side effects na magdirect ng fish oils? At kung meron po bang, once na nagkaroon ng drug interaction, ano po ba yung pwedeng mangyari?
12: Okay, ito yun na. Yung number one, fishy aftertaste.
10: Mm-hmm.
12: Pag may kausap ka, amoy isda yung maaamoy kung siya ay uminom ng fish oil. Bad breath. Ito yung mga downsides ng taking omega fish oils. Heartburn, nausea or diarrhea, and also rush. So, pwedeng mag-allergy nga dahil nga this is fish, it came from the fish.
10: Apo.
12: So, pwede tayong magkaroon ng allergy. Taking high doses of fish oil supplements might increase the risk of bleeding, possibly increase the tendency of na magkaroon ng stroke. Okay, may ibang mga interactions with some medications that we are taking

0: For example, yung mga anti-coagulants, yung nag-suffer na sa stroke that they need to prevent and a second stroke, anti-coagulants and anti-platelet drugs and herbs and supplements, we have to be careful sa pag-inom nito, dapat may guide na nanggaling sa inyong doktor. Yung blood pressure medicines naman, pending taking fish oil supplements might slightly lower your blood pressure. Kaya if you're already on the safe side, at pag-inom ninyo ng supplement na mga tatlong capsules, baka biglang bumagsak ang blood pressure. Kaya maingat lang po tayo.
1: Doc Mel?
0: Doon mga sa...
1: Yes po. Doc Mel, question lang Doc Mel. Ano sabi niyo na kailangan merong parang prescription nito? So basically Doc Mel, hindi pwedeng uminom or hindi pwedeng bumili over the counter po.
0: Actually, over the counter na bibili to eh.
1: Mm.
0: In fact, over the airplane. Kasi meron akong ipakikita dito ng galing sa US.
1: Sige Doc Mel.
0: Yan is 1,000 milligrams ng fish oils. Ang content niya na ay it provides 300 milligrams of, hindi ko na makita yung natatakpan ko kasi. Anyway, itong na to, bote, padala to sa akin ng aking kaibigan na galing sa USA.
1: Provides 300 milligrams omega-3.
0: Kaya lang natatakpan ko. Ayun, omega-3 fatty acids.
1: Mm-hmm.
0: 300 mg yung 1,000 milligrams of fish oil.
1: Pero, so, okay. Yes po. Sorry po, Doc Mel, yeah. Pero ito po ba is ang pag-take ng ganito, yung dami ng milligrams or ng kumbaga, di ba, i-prescribe po ng doctor, nakadepende pa rin po sa tao, iba-iba rin po yung iba-iba rin po yung dapat nilang i-take. Ganun din po ba yun?
0: For example, sa aking practice, dinitingnan ko talaga yung lipid profile. Hindi ako basa-basa nagpapainom ng fish oils kapag walang lipid profile because of the danger of, let's say, mostly mga adults ang meron nito. Ang daming pinapadala nito na galing sa Canada, galing sa Australia, galing sa US. Kasi kung mag-sell sila, buy one, take one a bottle. So, papadala sa mga relatives, so mag-inom ka nito kasi prevent ang heart disease, nakakababa ng BP.
1: Yes po.
0: But I think it would be much safer kung mayroon tayong mga levels ng ating cholesterol bago tayo uminom nito. Kailangan natin magpa-test ng ating lipid profile.
1: Opo, syempre kasi baka naman kasi Doc Mel, mababa na yung cholesterol mo tapos iinom ko pala. E di nawala na.
0: Masyado na tayong magiging skinny. Okay. Ito yung oil na ating madalas gamitin sa pagluto na 45. Kasi sa mga groceries natin, pag binasa mo, meron dyan mga napuba, polyunsaturated fatty acids na pandagdag doon sa magiging healthy oil na sinasabi. And then ito naman yung picture ng mga isda na pwede nating kainin. Isda, avocado, and some nuts that are sources of omega-3. Ang isa pang hindi ko nakikita dito ay yung funny chia seeds. It's also now rich in omega-3.
1: Hinahalo sa tubig, Doc, tapos iniinom.
0: Oh, yun. Masarap pating kwan pang lagay sa kape.
1: Mm-mm. Minsan, Doc, nilalagyan din po nila ng lemon. Tama po ba, di ba?
0: Oh, tsaka yung lemon pong inubo, hindi ako nagpapalagi doon. Kasi nakaka-irita sa throat.
1: Yes, Doc Mel. Doc Mel, alam ko meron pa tayong dapat pag-usapan patungkol dito sa fish oil, Doc Mel, no? Pero pansamantala po muna tayo magbibigay daan sa health tips. At after po nito, Doc Mel, ituloy natin yung discussion natin para sa ating mga kaagapay. Gayun din yung mga questions na ipinadala po nila. And syempre mga kaagapay, after the break, gaya po sinabi ko, susunod na po natin ang inyong mga katanungan na nais ipakonsulta sa ating doktor ng bayan. Para sa ating mga questions, maaari po kayong magpadala pa ng inyong mga katanungan sa ating chat box, sa comment section, or maging sa private message. Patuloy kayong tumutok kaagapay dahil tayo magbabalik makalipas ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips. Ang immune system ang tool ng ating katawan sa pag-iwas o paglimita ng infeksyon. Kinakailangang ito ay malakas upang malabanan ang iba't ibang sakit o infections. Narito ang ilang tips upang mapalakas ang ating immune system. Una, magkaroon ng nirerekomendang bakuna na lalong makatutulong sa immune system upang ma-recognize at malabanan ng iba't ibang sakit. Ikalawa, magkaroon ng healthy diet. Siguraduhin kumain ng gulay, prutas, whole grains, lean proteins at healthy fats. Ikatlo, magkaroon ng regular na pag-e-ehersisyo. Hindi lamang makatutulong sa muscles ang physical activity, kundi importante rin upang maging mas malusog at malakas ang immune system. Ika-apat, uminom ng tubig na may importanteng role sa ating katawan. Kahit pa hindi nag-exercise o pinagpapawisan, nababawasan pa rin ng tubig ang ating katawan. At ikalima, magkaroon ng sapat na tulog. Hindi man ito active process, ngunit maraming importanteng bagay ang nangyayari sa ating katawan habang natutulog. Ang artikulong ito ay hango sa HoustonMethodist.org at ng 702 DZAS, FABC, Radio TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Iyo ang tanong.
5: Kay Doc ang sagot.
1: At tayo po'y muli nagbabalik sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC, Radio TV. Muli ako inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Legtapuan, Things to Know About Fish Oil. Yan ang ating topic discussion ngayong araw kaagapay, at tayo pa rin ay napapainggan sa 702-DZAS at sa YouTube, sa Facebook at sa ating DZAS app. Napapanood din po tayo sa FB Live. At syempre, ayan po, babalik na po tayo ngayon sa ating co-host, ang ating napakagaling na doktor ng bayan, si Dr. Mel Toquero, upang sagutin ng ating mga na-receive na katanungan at syempre yung continuation ng pinag-uusapan natin kanina. Ayan, good afternoon po muli, Dr. Mel.
0: Oh, magandang hapon din ulit sa iyo, Doc Phil. Meron na akong dadagdag na dalawa dito, no?
1: Sige,
0: bago tayo magsagot ng mga questions. Pag tungkol sa contraceptive drugs,
1: mm-hmm.
0: Kailangan ang kwan pa lang, fish oil can interfere with the contraceptive medicine, and can typically has no yung fish oil typically has no triglycerides, so it can interfere with the effect of the fish oil. Kaya pagka umiinom ng fish oil, kailangan alam natin kung may contraception. Merong ano, interval between the two. Then may isa pang medicine na iniinom na pwedeng maapektuhan ang epekto nito, katulad ng yung mga medicine for obesity.
1: Mm-hmm.
0: Siguro next time pag-usapan natin yung check. Taking fish oil with the weight loss drug medication katulad ng Orlistat ay pwedeng mag-absorb, makulangan ang pag-absorb ng fish oil. So consider taking medicine 2 hours after taking the medicine for weight loss bago uminom ng fish oil. And lastly, yung vitamin E. Taking fish oil can reduce vitamin E levels in the body. Yun ang mga importante gusto kong panghuli na sasabihin.
1: Mm-hmm.
0: Yes, proceed na tayo doon sa question and answer.
1: Yes po, Doc Mel. Pero ayun nga, Doc Mel, bago tayo tuluyan mag-proceed sa questions, Doc Mel. Question lang po, Doc Mel. Meron din po bang mga counterfeit na mga fish oils na binibenta sa market?
0: I think there is. Kung meron ang counterfeit na daing, meron din yung counterfeit na isda ay na fish oil.
1: Oo, yeah. Po, kasi malamang sa malamang, Doc Mel, merong ibinibenta dyan sa ano, sa online market, diba? Yung madalas yung mga ganyan na hindi dumadaan sa mga may tuturing natin na may sabi nating pharmacies, sa ating mga FDA approved, sinasabi nila FDA approved daw, kesyo ganito, ganito. Pero yung totoo is counterfeit talaga sila. At Doc Mel, paano po ba natin malalaman o paano po malalaman ng ating mga kaagapay na ang fish oil na nabili nila ay counterfeit?
0: Number one, tikman muna natin. Number two, kapag walang impacto sa loob ng 3 buwan, ibig sabihin hindi talaga siya genuine.
1: Mm-hmm.
0: So, Pangatlo, pang-apat, kadalasan, it comes very cheap. Kapag ka sobrang, yung price na napaka-ibaba na talaga.
1: Too good to be true.
0: Masyado ng mababa dun sa, in comparison with other prices in the market, magdududa na po kayo. So, ang the best talaga, mapanuri tayo. Tingnan nyo yung itsura, yung kulay, yung consistency ng capsule, at of course, yung lalagyan, meron ding kwan yan eh. Even sa mga fish oils, yung mga tablets na hinihinala natin na
1: opo,
0: counterfeit.
1: Opo, totoo po yan. Kahit magkaiba yung paracetamol, Doc.
0: Yes, maski paracetamol. Nakikita mo yung pagiging, pag yung genuine na paracetamol, talaga yung compact, yung very smooth yung surface. Pero yung iba hindi. Talagang pag kinain mo, iba ang lasa.
1: Yes, totoo po yan. Ayan mga kaagapay, yeah. No? Gaya ng sinabi ni Doc Mel, mga kaagapay, maging mapanuri po tayo sa mga binibili natin, lalo na para sa kung ito ay patungkol sa ating kalusugan. Kasi minsan baka isipin natin na, ay para ano, bibiling ko to kasi mas mura to, mas maano to. Pero yung totoo mga kaagapay, posible na hindi lang tayo, posible, syempre nakamura tayo sa pagbili, pero yung side effects nito kaagapay, yung long term na effects nito sa katawan natin, mas mahirap at possible na mas mapamahal pa tayo, mapagastos pa tayo di kalaunan. Ayun, sige Doc Mel, diretso na po tayo sa ating mga questions Doc Mel, no. Ang first question Doc Mel, ito sige po. Unahin natin Doc Mel, ito si Kuya Erwin Torres Wenceslao. Sabi niya Doc Mel, I'm taking warfarin. Kung tama pong basa ko, warfarin, pwede po ba sa aking yung fish oil supplement po?
0: Okay, yung warfarin is a medicine that is anti-clot.
1: Mm-hmm.
0: It's a brand dito na ang pangalan niya. Ang brand dito is Comadine dito sa atin. So, kailangan na meron si Brother Erwin ng regular na pag-test ng blood. Yung clotting test at saka yung RDW. Kasi ito po yung magde-determine kung humihina yung epekto ng warfarin. So, kung siya ay magte-take nito, pwede naman basta magpapaalam muna siya sa kanyang doktor na si Dr. Chris. Si Dr. Chris Cheng.
1: Opo. Ayan, sige. Doc Mel, ang next, sabi po niya dito, Doc Mel, salamat daw po. Ayan, sabi naman po dito, Doc Mel, ang next question natin si Ma'am Chona Vargas Baluyot. Sabi niya po dito, hello po, paano po kung may allergies sa seafoods? Pwede po ba akong mag-take ng fish oil? Ayan, magandang tanong, Doc Mel.
0: That's a very good question kasi meron namang plant sources ng omega-3. Ang hindi po nabanggit yung chia seeds. Nabanggit natin kanina.
1: Yes, ma, nabanggit po.
0: Ang ginagawa ko dito, for the information of our listeners, ginagrind ko ito para mas mabilis matunaw kasi di ba you have to soak it in water para maging madaling malunok.
1: Opa.
0: So, ako lagi nagmamadali, ginagrind ko ito ng nagiging powder. Pag naging powder niya, sahalo ko sa coffee, isang kutsara na heaping, kung minsan dalawa, nag-over, dose, yung mataas din ang content ng tawag dito ng EPA at saka DHA. So, kung allergy sa fish, huwag na kayong kumain ng fish oil, kundi yun na lang
1: alternative.
0: Plant-based.
1: Yes, plant-based. Katulad po ng chia seed. Ayan.
0: So, yun nasa picture.
1: Sige, dumalan na yan.
0: Sardinas yan.
1: Opo, may ilang sardinas Doc Mel, no, kasi madalas nakikita natin sa packaging nakasulat mataas sa omega 3, mataas sa DHA, 'di ba? Yan mga yes. Yung mga madalas nilang may tuturing na masasabi nating binabalandra sa kanilang mga packaging. Ayan, sige Doc Mel, maraming salamat po sa pagsagot Doc Mel, no. Ang next question natin Doc Mel, sabi dito, itago niyo po sa ang aking identity, kung okay lang po, sabi niya dito, Doc, 45 na ako at ngayon lang ako nagsimulang mag-fish oil dahil marami na akong kaedad na umiinom nito. Ito na siguro, Doc Mel, yung mga nakakaramdam na ng mga sinasabi nating trentahin. Ayan, yes. Doc Mel, sabi niya, may edad po ba kung kailan dapat nang magsimula o hindi naman talaga ito kailangan ng lahat?
0: Okay, nandito yung papasok yung kahit hindi kayo nagkakaroon ng sakit, mga symptoms, walang indication, dito ko nire-recommend yung magpagawa na ng annual, yung physical exam, mm-hmm. I mean,

0: we are not yet 40.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon tayo magbe-base, oh, ang taas na pala ng ano mo, ng triglycerides. Eh, ang sabi naman ng iba, ang fish oil nakakababa ng triglycerides. Tapos ang baba-baba pala ng HDL, yung good cholesterol, yung high density lipoprotein. Doon naman ang ating base yan para mag-start na kayo na uminom ng omega.
1: Mm-hmm.
0: Tapos marami pa yon, maraming test na kasama doon. And itong liquid a little, kung ikukumpara mo, doon sa bad effect ng hindi nagpapacheck up. Taking omega-3 is also good doon sa may mga nakaka-experience ng inflammatory diseases tulad ng arthritis, yung rheumatoid arthritis. In fact, Dr. Phil, for that, just an additional information, may mga after the vaccination ng COVID-19, there were so many complaints ng side effect ng what you call this, ng vaccine-related na symptoms.
1: Opo, yes po.
0: Ang binibigay lang namin dito ay a little bit high dose of omega-3 that ranges from 3,000 to 4,000 a day in order to combat the side effects of COVID-19 vaccine. Iba't-ibang kuwan yan, iba't-ibang vaccine, I mean, complication ng vaccine or side effects ng vaccines na dapat ay, yung iba nga, nawawala yung hearing apparatus nila for a while, pero once na na-really, na bigyan mo ng anti-inflammatory, na ibabalik yung kanilang pagtandinig. So, this is one instance na naging very popular yung paggamit ng omega-3 in the times after COVID, after vaccination.
1: Mm-hmm. And thank you so much, Doc Mel. Pero I stand corrected, Doc Mel. Ang sabi ko, 30-ahin, 40-ahin nga pala, Doc Mel. Pero Doc Mel, may tanong natin, Doc Mel. No? Ang sabi nyo kanina, yung mga inflammatory disease, eh, Doc Mel, yung mga pamamaga katulad ng gout, pwede po ba ang fish oil, Doc Mel?
0: Not only fish oils, pero mayroon din kailangan ng anti-gout. And then, nabanggit natin in one discussion, I think, the other day, na or last week, yung the fructose effect. Kapag kayo po ay may history na ng uric acid elevation, iwas-iwasan nyo na po ang pagkain ng matatamis. Dahil in minutes, just minutes, pag mayroon kayong gout, mayroon kayong mataas na uric acid levels in the blood, pag sinabayan nyo yan ng fructose, magdideposit na ng mga crystals sa mga joints ninyo. And pag sapat na yung deposito, magkakaroon na kayo ng gout. Ang gout ay napakasakit. Naka-experience na ako niya.
1: Kasi Doc Mel, syempre ang alam ng mga ano natin, ng mga kaagapay natin, marami sa mga kaagapay natin is ang nakaka-cause or nakaka-trigger ng gout ay ang pagkain ng organ meat. Yung mga laman loob. Pero hindi.
0: Ayan yung nasa picture natin.
1: Mm-hmm.
0: Bahal din yan eh.
1: Ah, yung mga sardines, Doc Mel, no?
0: Yes, yung mackerel. Mm-hmm. Yung pero, natin mga
1: Doc Mel, hindi siguro alam ng marami sa atin na kahit ang sugar, mataas na sugar, Doc Mel, nakaka-cause din po pala, nakaka-trigger ng gout.
0: Nakaka-enhance ng deposition ng uric acid crystals kung meron na tayong matataas na crystals. So, mabilis na mag-precipitate yung crystals in the presence of fructose. Specifically, fructose, yung sugar na sabay sa sucrose. Yung table sugar natin is sucrose. It's a combination of two molecules of sugars, monosaccharides, isa fructose, yung isa glucose. After digestion, naghihiwala yung dalawa na yan. Papasok sa dugo, tapos yung glucose, magiging blood glucose siya pag tinest natin. Yung fructose naman, pwedeng maging glucose siya by means of isomerization, pero karamihan sa hindi nagiging glucose na fructose ay nagkakaroon ng fructose effect para makisaw-saw, makireact doon sa uric acid and enhance the deposition of uric acid in the joints resulting to gout.
1: Mm-hmm. And thank you so much, Doc Mel, sa clarification na yun para sa ating mga kaagapay. Doc Mel, medyo marami pa tayong questions dito, no? Pero siguro ito na po muna yung panghuli natin ngayong araw. At pwede nating balikan natin sa mga susunod, Doc Mel. No? Ito, napakaganda nitong tanong niya. Sabi niya, Doc, bumili ako ng

0: isang bote ng fish oil dahil nainganyo ako sa nakita kong online ad yan. Pero isang buwan ko na itong iniinom at wala naman ako nararamdamang pagbabago. Paano ko malalaman kung may pakinabang talaga ito sa akin? At sabi na rin Doc Mel, additional po, kung fish oil ang sisimulan kong... sabi na dito, kung fish oil ang sinimulan ko ng inumin ngayon, mababawasan ba ang posibilidad na mangyari rin yung atake sa puso? Ayan po.
1: Well, it depends sa ibang factors, no? Yung binanggit natin ngayon, yung specific effect ng fish oils. Pero there are other factors in connection with heart condition, with heart attack, and with the other diseases na kaalinsabay ng pagtanda o pagkakaedad. So it's not just that yung fish oils, but also some other factors like obesity, high levels of cholesterol, high blood pressure. These are all manageable conditions in order to prevent an event. Ang event, pag sinabing event, ito yung heart attack,
0: mm-hmm.
1: or ito yung embolism in the brain, yung tinatawag na stroke, and some other diseases like osteo or rheumatoid arthritis. Kaya kailangan po natin as early as possible. Now people are becoming more health conscious.
0: Conscious, yes.
1: May mga 28, 29 years old na nag-start na silang magpa-blood examination. Kasi that's the only way para malaman natin kung ano yung kulang sa atin. And of course, titingnan nyo rin no, inyong mga relatives, your parents, kung may mga diabetes, may hypertension, may hyperuricemia, ito yung condition na mataas ang uric acid.
0: Mm-hmm.
1: Doon tayo papasok kung masyadong mababa. Hypertriglycerides, yun din ang target ng paggamit ng fish oils.
0: Mm-hmm.
1: Pag-inom ng fish oils.
0: Ayan. Thank you so much, Doc Melo. Ang dami na naman nating natutunan ngayon mga kagabay kay Doc Melo patungkol sa fish oil. At ang maganda nga dito, hindi lang patungkol sa fish oil. Eh, no? Pero ayan, again, mga kagabay, ang dami pa nating mga katanungan. Ngunit limitado po tayo sa panahon. Kaya kung maaari lamang po, balik-balikan niyo yung ating mga questions sa comment section, maging sa ating mga private messages. At babalikan po ni Doc Mel ang inyong mga katanungan. Samantala, narito po muna ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, The Lord's Name Be Exalted. Makikita ito sa Aklat ng Filipos, Kabanata 2, Talata 9 hanggang 10. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. May isang pangalang walang makahihigit. Walang iba kundi ang pangalang Jesus. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na pinakatampok sa lahat kundi ang pangalang Jesus. Ito'y nagmula sa langit, pinabanal at pinadilag sa pamamagitan ng mga turo, gawa at himala na nagmamay-ari nito. Si Jesus ay nabuhay ng mag-uli na siyang katunayang ang lahat ng mga nananalig sa kanya ay bubuhayin ding mag-uli upang mabuhay sa walang hanggan. Ang pangalang ito ay mahahayag sa lahat upang maparangalan ang Diyos Ama. Mula sa 12 alagad at ilang mga kababaihan, ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay lumaganap, nakarating sa iba't ibang bansa. Sabi ni Pablo sa Filipos 2:11, at para sa ikalulahati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpahayag na si Kristo Jesus ay Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos sa banal, makapangyarihan sa lahat. Purihin ka dahil sa iyong kapangyarihan at karangalan. Mahayag nawa sa lahat ng dako ang kadakilaan mo, Panginoon. Purihin ang dakilang ngalan mo. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
0: triglycerides. Ito'y uri ng taba sa dugo na maaaring magpataas ng panganib sa sakit sa puso kapag tumaas. Muli ang ating glosaryo mediko, triglycerides. Ayan mga kaagabay, no? Muli, tayo po'y nagpapasalamat kay Dr. Mel Toquero sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat. Sa mga gusto pong kumonsulta sa inyo, Dr. Mel, ayan po, saan po kayo nila muling maaaring matagpuan at makontak, Doc?
1: Clinic po at saka drugstore. Sa J.P. Rizal sa Makati. Ay, sa M. Rojas sa Manila. At meron din akong Facebook.
0: Yes.
1: Mayroon ng WhatsApp at saka my Viber. 0917-795-0475. 0917-755-65075.
0: Mm-hmm.
1: Maraming salamat na Doc Phil sa pagkakataon na to.
0: Thank you so much at din, Doc Mel.
1: Maraming salamat din kay Makmak, yung aking assistant, Mark Chua.
0: Mm-hmm. Ayan mga agapay, no? At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Lourdes Magtunaw, John B. Reyes, Benjo Morano at Angelica Calhayag. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa Bukawe Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 p.m. to 3 p.m. At ako po ang iyong kaagapay sa kalusugan, Phil Agdapon. Nagpapaalala at nagpapasalamat at nagsasabing, pangalagaan ang kalusugan, Doc Mel? Dahil ang kalusugan ay
1: kayamanan.
0: Ayan, maraming salamat kaagabay.
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
6: May mga sitwasyong mas nagsusumbong ang bata sa teacher o iba pang ate at kuya sa komunidad. Ano ang gagawin kung maka-encounter ng sumbong sa online abuse of children? Tanda ang may tiwala sa iyo kaya ka sinabihan. Tratuhin ito ng may kahinahunan. Huwag ipagkalat ang impormasyon. Kunin ang ebidensya, cellphone man, gadget, screenshot at iba pa. Agad itong i-report sa otoridad gaya ng police, NBI o DSWD para maaksyonan ng wasto. Posibleng hindi lang isang beses mangyari ang sexual abuse, kaya maiging mahandle ito ng mabuti para sa susunod ay pagkatiwalaan kang muli ng isang bata.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Sumasa yung papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilan.
8: 702
7: DZAM. Agapay ng Sambayanan.
9: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC, Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, Webes na naman at kasama nyo na naman po kami sa program na hatid sa inyo ng 702 DZAS at kayo nakikinig na sa
2: Inspirations Unlimited.
1: Oh, di ba? Ang galing. Yan. Butay na ito.
2: Yes. Praise God sa panibagong opportunity. Kumusta ka ngayong araw sa mga listeners po natin dyan? Shout out po. Ako po ang inyong companion kay El Garcia.
1: Yes.
2: At sa loob nga po ng isang oras, aba, sama-sama na po tayo magtawanan, magbahaginan nga po ng impormasyon at inspirasyon. Siyempre, ang gusto natin ngayong Webes afternoon, mag-chillax lang, di ba? Sa dami ng ganap sa buhay, gusto natin mag-slow down, mm-hmm. 'di ba? Kung feeling mo overwhelm ka na sa mga ganap sa life, kami po ay naririto para samahan po kami,
1: yes.
2: Kayo para maki-journey po sa inyong mga ginagawa no matter how busy you are.
1: Totoo 'yan. At nakakatuwa ng mga kaagapay natin na kahit busy, mm-hmm. Talagang sinasamahan tayo dito sa ating programa.
2: Yes.
1: At syempre binabati na natin, Kael, yung mga kaagapay nating present na, mm-hmm. sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel at yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, update nyo naman kami. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan, no? Kami ni Kael, ayan, yes. I-share nyo na dito sa ating ongoing streaming. Ayan, update nyo po kami. Kumusta po ang weather dyan?
2: Mm-hmm.
1: Sa mga nanonood po online, baka nakikita nyo, talagang damang-dama dito ang sikat ng araw.
2: Correct.
1: Sa Ortigas.
2: Naman, galit na galit ang araw. Oo, ngayong Webes.
1: Pero
2: no?
1: Praise God, diba? At least, ganyan yung weather.
2: Oh,
1: at yun nga, kaagapay, update mo kami dyan po sa inyong location. Kumusta po ang panahon sa inyong lugar at ano po ang inyong ginagawa, ano po ang inyong merienda.
2: Ayan,
1: samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon.
2: Oo nga, no? Kaya shoutout muna tayo sa mga listeners po natin ng Team Radio. Ayan, kumusta ka ba ngayong araw sa mga gumagamit po ng PM Radio, mm-hmm. Transistor Radio, or Car Stereo. And nawa po you are blessed today no matter na siguro busy ka sa iyong tahanan. Nag-aasikaso na ng panghapunan o pangmerienda ngayong moment na ito.
1: Ang early kung hapunan na ang pinipreferred.
2: Oo, alam mo naman ng iba dyan, talagang maaga din matulog.
1: Sana all.
2: Diba?
1: Oo.
2: Sino ba dyan ang maaga matulog? Ako talaga, Abs, parang ngayon talaga ay maintain na siguro talagang max na sa akin nung 10.
1: Ay talaga, grabe.
2: Max na yun.
1: Sobrang early nun.
2: Oo.
1: Pero maganda yan.
2: Nung isang araw nga, natry ko nga matulog mga bandang alas 8:30 ng gabi.
1: So, nakumpleto mo yung 8 hours.
2: Oo. Kaso nga yung body clock ko, kailangan ko gumising ng alas 3.
1: Ayun.
2: Diba? Kahit weekend, parang ganun na yung sistema ng katawan ko. Pero syempre, gigising, tapos basa lang ng konti.
1: Oo.
2: Tapos tulog na ulit. Ayun. Diba? Bawi talaga kapag weekend. Mm-hmm. So, kaagapaya, samahan mo kami and kung ikaw nga ay nasa inyong opisina, madaming ganyan, no? Talagang may PM radio sa opisina.
1: Oo.
2: Dala-dala o di kaya talaga namang nakikinig sa atin sa mga car stereo nila habang sila ay bumabiyahe. Aba, ingat-ingat po kayo, mm-hmm. Slow down lamang po. Saka magandang reminder sa mga kaagapay po natin na chauffeur at mga driver. Tandaan nyo po kapag pedestrian po, maghinay-hinay po tayo.
1: Yield.
2: Kasi, madami tayo napapanood abs ngayon na kumbaga tatawid sa kalsada, parang yung pedestrian pa yung natatakot sa mga sasakyan na imbis na this cars will slow down, para ba nakikipaghabulan? At saka yung magandang reminder din na nakapag-yellow light na, hindi ibig sabihin na go pa ng go.
1: Oo, hindi go faster.
2: Yes,
1: diba? Slow down na.
2: Oo, mag-full stop po tayo. Slow down na.
1: Oo, galing, mm-hmm. naman. Talagang napapanahon yung reminder mo, Kael, no?
2: Totoo.
1: Hindi lang sa mga madalas na maglakad sa kalsada, kundi yung mga driver nating mga kaagapay.
2: Oo.
1: At yun nga, ito nakakatuwa si Kuya Vincent. Talagang naka-update na siya sa atin.
2: Sabi
1: niya, Ako po, Kuya Kael, maaga matulog. As in umaga, kasi night shift.
2: Kaya naman pala, night shift ka, Kuya Vincent. Oo. Saka madami tayo niyan ng mga nasa BPO industry.
1: Yes.
2: Yung mga graveyard shift.
1: Oo.
2: Abaka, minsan din challenge din kapag matutulog ng maaga, abs, no? Kasi parang lahat ata ng noise nasa umaga.
1: Mm-hmm. Diba? Nang umaga.
2: Nung tunog ng sasakyan, nung ingay ng kapitbahay, yung mga nagbe-video kay, lahat na all in.
1: Totoo. Kaya siguro meron sila mga hacks na ginagawa para at least ma-feel ng katawan nila na parang gabi.
2: Yes.
1: Iba kasi talaga yung tulog din sa gabi.
2: Totoo.
1: So siguro sa mga nasa BPO industry na nasa graveyard yung shift, gumagawa sila ng environment sa bahay nila.
2: Dapat.
1: Para at least kapag time na nila to rest, feeling nila gabi.
2: Yes.
1: Diba? Kunyari bumibili ng blackout curtains.
2: Blackout curtains.
1: O kaya yung panglagay sa tenga para hindi masyadong dinig yung noise
2: yung
1: outside.
2: Ice, ano tawag doon?
1: Eye mask.
2: Ice pad tuloy.
1: So iba-iba no, kaparaanan ng ating mga kaagapay sa BPO industry para nga naman magkaroon sila ng quality sleep kahit papaano.
2: Correct.
1: At ito, in-update na rin tayo ni Kuya Vincent sa kanyang breakfast. Ngayong araw, dahil umaga sa UK ngayon, ang kanyang ulam ay meatloaf na may egg. Very
2: parang
1: breakfast.
2: Masarap yan kapag may sinangag ka.
1: Ay,
2: Kuya Vincent.
1: Totoo. At saka black coffee.
2: Ayun, oo.
1: And then may tuyo.
2: Panalo yun.
1: Diba? Tapos eto si Ate Emmy Cristobal, yan, napadaan na sa ating ongoing streaming. Ayan, hello po sa inyo. And happy listening. At yun nga po kaagapay tuwing Webes, diba? Pini-feature natin dito sa ating program ang lahat ng best, pinaka, most, greatest, ultimate, top, basta lahat. Kaagapay ng superlative na naiisip nyo, ipinag-uusapan natin tuwing Webes edition ng Inspirations Unlimited. At kanina nga nabanggit nga ni Kael na baka ikaw ay dumadaan sa season ng buhay mo na napakadaming nagaganap sa'yo kaliwat kanan.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi mo na alam kung paano i-handle kasi parang sabay-sabay, wait lang.
2: Diba? Teka lang.
1: Teka lang po, ganyan.
2: Uh-oh.
1: Pero ikaw, Kael, kumusta ka ba so far?
2: Oo, ngayon, literally. Parang nakaka-relate ako doon sa ating mapag-uusapan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga, diba, when you are, sabi nga niya, pag you are young professional, there are too many things on your plate.
1: Yes.
2: Not just only for work, but also your personal life as well. Mm-hmm. So, may mga dumadagdag. Pero I praise God kasi talagang by His sustaining grace, kaya nakakatawid sa pang-araw-araw. Pero syempre, mahalaga rin, diba? Reminder din sa atin to value ourselves na mag-self-care. I-reward din ang sarili paminsan-minsan.
1: Totoo yan. Kasi nga naman, aminin natin, hindi naman araw-araw, okay tayo.
2: Totoo.
1: Diba? Minsan, ang daming nangyayari sa buhay natin, sa isang araw, diba? Meron dyan mga work deadlines, o kaya mga responsibilities natin sa ating pamilya, or kaya naman financial concerns. Ayan, or relationship problems, at kung ano-ano pa,
2: totoo.
1: Diba? Maraming mga bagay na pinagdadaanan natin. At minsan nga, kahit wala tayong major na problema, parang, alam mo yun, dumadaan tayo sa punto na mentally and emotionally drained tayo. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Yung gusto mo munang huminga muna.
2: Ayan.
1: Magpakalayo-layo para magpahinga.
2: Oo.
1: At wag muna isipin yung lahat. Pero kaagapay, gusto namin malaman sa'yo na hindi ka nag-iisa. No?
2: Mm-hmm.
1: You're not alone in that battle, kaagapay. And just like we take care of our physical health, mahalaga rin, diba, Kael, na alagaan natin ang ating mental health. Dahil kung hindi mo natatanong, meron pa tayo ino-observe ngayong October.
2: Mm.
1: Yan. At yan ang Mental Health Awareness Month.
2: Wow, napakagandang celebration. And we need also to value that, kaagapay, itong Mental Health Awareness Month. At hindi naman talaga kailangan ng grand vacation, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Kung meron, why not?
1: Diba? Oo, di ba?
2: Kung wala, okay lang naman din, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman din kailangan ng expensive na self-care routine or complicated na mga activities para makapag-recharge, di ba? Minsan po, even ang mga simpleng bagay can help us to pause, huminga and regain our strength gaya po ng short walk, ayan, ng mga mahilig maglakad,
1: tumakbo.
2: Mahilig tumakbo, di ba? Yes. Listening to music, di ba? Eh, sana yung music, no, yung nakakapag-inspire talaga.
1: Ay, oh, yes.
2: Hindi na yung may pinagdadaan ng kanang, for example, ito usok-uso to, Abs. For example, broken-hearted.
1: Mm.
2: Ang pinapakinggan ng mga broken-hearted na kanta.
1: Parang mapapasente ka pa.
2: Parang mapapasente ka. At maaalala mo pa ang pait at sakit.
1: Ay, grabe naman.
2: Diba?
1: Ang saklap naman nun.
2: Totoo. At ito pa, yung pakikipag-usap sa friends na trusted natin.
1: Yes.
2: Or yung ito nga, yung kahit simpleng rest, yung i-reward mo sa sarili mo.
1: Ayun, totoo yan. Kaya naman, related dyan, kaagapay ang ating question of the day. Sagot ka, huwag kang mahiya at iwan mo ang iyong sagot dito sa ating ongoing streaming. So, para sa ating katanungan ngayong araw, kapag overwhelming ang buhay, kaagapay, ano ang pinakasimple na ginagawa mo para maalagaan ang mental health mo?
2: Yan.
1: Kahit ilang paraan na, share mo naman dyan, kaagapay. Ano yung simple but effective na ginagawa mo kapag feeling mo ang bigat-bigat na ng lahat?
2: Uh-oh.
1: Or kahit ano, basta yung marirefresh ka, ma-uplift ka. At yun, baka yung isi-share mo yung makatulong din sa iba nating kaagapay pag nabasa nila, diba? Kaya
2: yes,
1: iwan nyo dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS-FEBC Radyo TV page ang inyong answers.
2: Mm-hmm. So, sa mga kagapay natin, comment na at pakishare po ng ating broadcast. And speaking of that, dahil nga kanina ay nagpost tayo earlier ng ating mapag-uusapan.
1: Yes.
2: Aba, mukhang madaming mukhang madaming mga kaagapay natin ang nakaka-relate sa ating discussion.
1: Mm-hmm.
2: Because, abs, madami nag-comment. Aba, simulan na natin ang pagbasa sa kanilang mga komento. Unahin ko na si Tutor Lala, pagdanganan, sabi niya matulog, ayan.
1: Ayun.
2: Maganda rin yan. Si Erna Jacinto de Leon, manalangin. Oo, i-combine mo pa yan, no?
1: Oo.
2: Matulog at manalangin. Pero sana, huwag kong pakatalugan kapag mananalangin. Misa kasi, yung amen inaabot ng kinabukasan.
1: Oo, kinabukasan na.
2: Ayun
1: oo,
2: na nga.
1: Siguro manalangin muna bago matulog.
2: Dapat active yung mind.
1: Yes. Diba? Thank you so much po. At si Ate Effie Remitar, sabi niya, kapag overwhelming daw ang buhay, ang kanyang ginagawa para maalagaan ang kanyang mental health ay pinapanatili niya daw yung ugnayan niya sa ating Panginoon para daw wala daw stress. Gayun din si Ate Ina Naskalak, sabi niya, prayer, listening to worship songs, kumain ng gusto kong kainin. Ayan. And maglakad-lakad, mag-church, at syempre hindi mawawala, matulog. O, di ba?
2: Isa sa mga nagustuhan ko sa comment niya, yung kumain ng mga gusto niyang kainin. Minsan ganun tayo, Abs, di ba? Parang, kumbaga, when we are stressed or we're facing battles, parang, ay nga, uso ngayon ng stress eating.
1: Ayun.
2: Yung kumakain tayo ng mga gusto nating mga pagkain, i-reward natin. Eh, sa totoo lang, talagang madami sa atin ang guilty dyan.
1: Oo.
2: Di ba? Ikaw, ano yung go-to mo, Abs, na kapag, kunwari, pagod ka, stress ka, ano yung go-to mong pagkain?
1: Pagkain.
2: Oo.
1: Hindi inumin.
2: Siguro pwede na rin.
1: Alam mo na yan, iced coffee pag inumin. Pero pag...
2: Pero ano yun, araw-araw? Araw-araw ka stress?
1: Baka.
2: Kasi, ang tanong ko yung go-to pag stress ka.
1: Baka nga. Anyway, sige, doon tayo sa pagkain.
2: Uh-oh.
1: Para, ano, siguro, ang aking comfort food, anything na sabaw.
2: Masabaw.
1: Siguro, ano, ramen. Yan, sarap.
2: Talagang go-to yun, hindi madaling lutuin. Pupuntahan mo talaga sa
1: oo, datayuhin mo, diba? Wala lang. Para kasing ang comforting nun ng pagkain yun. Ikaw ba?
2: Ako, ano eh, mahilig ako sa mga pika-pika.
1: Ay, wow. Like?
2: Fishball.
1: Ay, ayan. Quick-quick. Oo,
2: diba?
1: Oo, tapos masarap yung sauce.
2: Yung sauce pa, yung magdadala dyan.
1: Panalo
2: yan.
1: Lalo na pag ano din eh, masarap din yung mga cheese stick. Yung mga binibenta talaga sa mga gilid-gilid.
2: Makanto-kanto, diba?
1: Yes.
2: Nagugutom.
1: Eto na naman tayo. Nagsimula na naman tayo, Kael, sa usapang merienda.
2: Correct.
1: No?
2: And speaking... O ikaw, baka agapay, ano bang merienda mo habang nakikinig ng IU?
1: Yes.
2: Ay, kwento mo na rin sa amin. Oo, diba?
1: Oo, nakakatuwa yun.
2: Oo. Sige, aba, madami-dami to. Unahin ko na si Aida Kukilia, Blessed Thursday daw sa atin.
1: Yes.
2: Si Mercy Alagad Guerra. Aba, mm-hmm. ito. Don't think too much. Get busy in anything. Yung may pagkakaabalang ka, parang doon mo i-shift yung attention mo para hindi ka ma-stress.
1: Yes. Mm-hmm. At si, eto, dumadaan sa ating comment section si Ate Nitz Tevestan. Hello mm-hmm. po. Sa inyo, si Ate Donna Manrique, sabi niya daw, ang sagot niya ay simple exercise. Ayan. At nakikinig siya sa mga hymnal songs. At si Kuya Aaron Tobio, matulog din ang kanyang paraan para maalagaan ang mental health. Ayan, thank you po.
2: Eto naman si Elsie Buison, huwag daw mag-overthink. Oo naman.
1: Mm-hmm.
2: Si Marlon Gabino, sa akin po ay mag-pray, magbasa at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At saka maglakad dito sa bundok habang nakikinig sa DZAS.
1: Wow.
2: Uy, maganda yan. Tapos, habang naglalakad ka, no, eh sabi niya, nakikinig daw ng DZAS, mm-hmm. maganda pa yung view mo, no? Kasi natatanaw mo yung mga kabahayan habang ikaw ay nasa top of the world, diba? Wow.
1: Top of the world. At eto rin, hello po and happy listening kay Ate Gladys Espiritu.
2: Uh-oh.
1: Ayan. Si Jonathan Clerigo, sabi niya, happy Thursday for me. Ang usual na ginagawa despite the overwhelming situations ay siya'y nagme-meditate mm-hmm. through writing journal entries and kumakanta daw siya.
2: Ayan.
1: Ayun. Thank you so much. At eto na, si... Kuya Glenn Bote, sabi niya, hello mga kaagapay, una sa lahat, magdadasal ako ng taimtim at ihihinga ko kay Lord lahat. Then I will look back sa katapatan ng Diyos sa buhay ko mula umpisa until present.
2: Mm-hmm.
1: Na sa lahat ng mabigat na problema at pagsubok na aking nalagpasan at napagtagumpayan ay dahil sa tulong, sa awa at biyaya ni Lord
2: mm-hmm.
1: at magbababad sa kanya mga pangako at banal na salita na laging may tulong na darating. Then, gagawa ako ng bagay na nag-e-enjoy ako, like kumain ng masarap, manood ng series, at makinig sa DZAS. Ayan, sabi din niya, may add pa siyang sagot, matulog at mag-leave sa work kung kailangan. Pa-shoutout daw, listening siya mula sa Auburn, Maine.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, hello po sa inyo and thank you po sa inyong answer.
2: Ayan, salamat po. Ito naman si Ate Lenag Don Reyes. Pagising po sa umaga, Bible reading,
1: mm-hmm.
2: devotion and worship God. Tapos mag-pray na po para ma-relax ang isip sa buong maghapon. Praise the Lord. And hello din kay Jose Verueco. Maging kay Mark Soriana, sabi niya, aside from prayer, I usually walk. Oo, madaming mahilig maglakad sa mga kaagapay natin, no? Talaga namang that's their way to detox and de-stress din.
1: Oo, maganda kaparaanan nga din yan.
2: Oo, healthy pa, di ba?
1: Oo, kumbaga kung papapiliin ako, mas gusto kong naglalakad na lang kaysa yung tumatakbo.
2: Mm-hmm.
1: Parang nakakapagod kasi tumakbo these days.
2: Totoo yan.
1: Pero iba eh, iba-iba yung way ng mga tao to distress. At ito si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, magandang Webes, mga kaagapay. Pag overwhelming na ang sitwasyon, pwedeng huminga ng malalim. Ayan.
2: Mm-hmm.
1: Huminga ng malalim.
2: Kakanta ka ba?
1: Hindi, hindi. Inhale, exhale.
2: Uh-oh.
1: Bilang muna daw from 1 to 10.
2: Uh-oh.
1: Upo muna, saka daw mag-self talk. Ayan.
2: Yes.
1: And the best talaga yung makinig ng kaagapay. Ayan, sa mga kaagapay natin. Nakikinig daw siya sa Family Matters at sa iba pang programa ng DZAS
2: mm-hmm.
1: and 700 Club. Shoutout daw para sa kanyang anak. Ayan, nasa bahay daw dahil kailangan magtrabaho ni Ate Mary Grace.
2: Uh-oh.
1: Ayan, maraming salamat po. Ayan, ang kanyang anak na si Charleston. Ayan, happy listening sa'yo.
2: Mm-hmm. Eto naman, si Vine Romasanta, Bible reading, praising God through songs and prayer. Thank you po, Ate Vine. Si Maria Virginia Rondina Peñalosa. At nakakatulong po ang every other day na prayer booth camp ng madaling araw. Nakaka-relax na sa pagsikat doon ng araw ay maliwanag ang isipan at di mo iisipin ang mga problema sapagkat may Diyos na laging umaalalay.
1: Yun, diba? Amen. Si Ate Mirna Garcia naman, sabi niya, sa Lord, ipagkatiwala ang lahat na mga nagpapabigat na mga at kaguluhan daw sa buhay dahil sigad lang daw ang higit na nakakaalam.
2: Mm-hmm.
1: At si Dijon or Dijon Mustard, sabi niya, gardening. Ayan, magpaaraw, maglakad, kumain, makinig sa DZAS at papuri songs, then umidlip.
2: Yan.
1: O, di ba? Hindi talaga mawawala ang pagtulog at pag-idlip.
2: Oo.
1: At gardening, o, para yes, sa mga plantito at plantita. Diba?
2: Oo. Sino na nga yan, ha?
1: Ayun. Ang next natin, ito. Hello kay Ate Mila Miguel Ocampo. Uh-oh. Ayan, napadaan sa ating poster. Maging kay Ate Maricar Loriaga. Ang sagot din niya, kapag overwhelming daw ang buhay, inaalagaan niya ang kanyang mental health sa pamamagitan ng rest, tulog, go to nature, at mag-ano daw, therapy.
2: Ayun. Talk therapy. Mm-hmm. Oo. Tsaka dapat 'tong kausap mo talaga 'yung makakatulong sa iyo.
1: Ay oo.
2: 'Di ba?
1: Crucial 'yan. So
2: someone
1: dapat pipiliin natin
2: na makakapag-encourage, motivate sa iyo. Hindi 'yung kapag kinausap mo na ano na makakapag-discourage pa, makakapag-disappoint or even nakapag kinausap mo, dadagdag lang sa problema mo.
1: Mm-hmm.
2: 'Di ba?
1: So dapat we create boundaries din, 'no, when it comes to yun nga, kapag meron tayo mga nilalapitan din.
2: Correct.
1: To open up, diba? Mm-hmm. Kasi syempre, isipin din natin na makakabuti rin ba yung presence nila sa buhay natin.
2: Correct.
1: Diba? Yeah.
2: Yes, ito naman si Abigail De Vera Briones, sumulat ng tula na soon magiging awit sa ng madla.
1: Wow.
2: Salamat po. Sabi niya, yung course po ng kanta ko ngayon, na first track ngayon ay sa bawat hangin ng mga problema, panalangin ang baon, anuman ang pagsubok na dumaan, di kita kailanman iiwan, haharapin natin na magkasama, pag-ibig natin ang aking sandata.
1: Wow.
2: Grabe naman, makata to si Ate Abigail.
1: Oo, at ang explanation niya, no, this chorus daw, na lalo daw siyang namomotivate, no, sa kanyang sarili.
2: Uh-oh.
1: And again, ayan, maraming salamat po sa pag-share ng inyong song.
2: Uh-oh.
1: Ate Abigail. Si Ate Len Dizon naman, ang kaparaanan niya kapag na-overwhelm siya sa life, inaalagaan niya ang kanyang mental health through silence and distance.
2: Ayan.
1: Ayan, siguro nagpapakalayo-layo muna si Ate Len, 'di ba? Para makapagpahinga muna siya mula sa maingay na mundo. Diba? May ganyan tayo minsan, no?
2: Mm-hmm.
1: Pero siguro, yes, okay lang naman na i-isolate yung sarili. Pero huwag masyadong matagal. Kumbaga, me time. Yan. Healthy naman ang magkaroon ng me time. Pero siguro huwag yung super tagal.
2: Totoo.
1: To the point na parang ayaw mo na makihalubilo.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Kasi parang ano eh, Abse, part din ng pag-help mo dahil nga Mental Health Awareness Month ngayon, it is no help for yourself to isolate yourself,
1: yeah,
2: diba? From people na gustong tumulong sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Sabi nga, you need to open yourself to other people, diba? No matter how introvert you are, diba?
1: Yes.
2: Dalo sa mga introvert po dyan, ayaw ng iba na may makasama. Mahalaga po na mayroon tayong community,
1: mm-hmm,
2: na support group na malalapitan. Kasi
1: yes,
2: malaking tulong po yun for you to strengthen your relationship with other people, to strengthen your faith. And of course, sabi nga nila eh, parang it's nice to journey the life together,
1: mm-hmm,
2: 'di ba? Kaya kaagapay, wag mo hayaang mag-isa ka.
1: Yes.
2: May mga tao sa paligid mo na nakikinig at makikinig sa iyo, 'di ba?
1: Totoo. May kaagapay ka.
2: Correct. Totoo.
1: At sino pa ang next?
2: Si Ate Maria Victoria Baroga Padrigon. For me, prayer every day. May virtual Bible study kami. Mas makatutulong na malaki sa mental health ang mga positive thoughts araw-araw. Praise God, totoo yan.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na kapag, ano ha, word ni Lord, diba?
1: Totoo.
2: Saka talagang wala ka nang hahanapin. Everything na nasa Biblia ay makakapag-inject sa iyo ng positive vibes.
1: Mm-hmm. Si RD Alistaire Abante, siya naman, focused on less things. Si Jasper Bautista, sabi niya, keep calm and relax lang.
2: Mm-hmm.
1: Open communication with your family or loved ones, relatives and friends. Eat well and stay healthy, physically, emotionally, and mentally, mm-hmm. always. And of course, makinig daw sa DZAS for more daily dose of news and information, public service, music, inspiration sa pang-araw-araw na buhay.
2: Kumpleto, ah.
1: Oh, diba? Thank you so much, Jasper, sa iyong answer. At yun, kaagapay patuloy po. Excuse me, ang aming encouragement, sagot ka sa aming question of the day, when life gets overwhelming, kaagapay, ano ang pinaka simpleng ginagawa mo para maalagaan ang iyong mental health?
2: Ayan na, sa mga listeners po natin via radio and natin sa ating online streaming, don't forget, comment na at pakishare po ng ating streaming. Aantayin po namin ang inyong kasagutan, kaya po wag po kayong bibitiw, magbabalik po ang Webes edition ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Hello, hello po sa mga listeners po natin na patuloy ngayong nakasubaybay sa kanilang mga radyo. Shout out po sa inyo at sana po na-enjoy nyo yung ating tugtugan. Ayan, sa mga team radio. Pero kung team online ka naman, aba may napanood kang ilang FEBC videos and we pray and hope na na-bless ka po sa mga inihahatid po nating content sa inyo.
1: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, kapag overwhelming ang buhay kaagapay, ano ang pinakasimple na ginagawa mo para alagaan ang iyong mental health? Mm-hmm. Iwan nyo lang kaagapay ang inyong answer dito sa ating ongoing streaming. Isama nyo na rin ang inyong update sa amin ni Kael. Kung ano pong ginagawa ninyo, ano po, nasan po kayo ngayon, mm-hmm. ano merienda ninyo.
2: Ayan.
1: O, diba? Para kumpleto.
2: Correct.
1: At ito na nga, sunod na natin yung mga iba pang sumagot sa ating question of the day dito sa ating ongoing streaming.
2: Mm-hmm.
1: Unahin ko na si Ate Emmy Cristobal. Hello po sa inyo. Napadaan siya sa ating ongoing streaming. Gayun din kay Kuya Angel Villaflor Gorospe. God bless din po. Always listening daw siya from Sofia, Bulgaria. Hello po.
2: Eto naman, nag-comment din sa atin si Ate Beth Regala. Sabi niya, I love makinig sa inyong tawanan.
1: Wow.
2: Salamat po Ate Beth. Maging kay Rosalinda Gomez Buico. Good afternoon, watching from United Arab Emirates. Salamat po Ate Rosalinda.
1: Thank you po. At si Kuya Vincent, nag-send na rin ng kanyang kasagutan. Ang sabi niya, para maalagaan ang mental health ko ay lalabas ng bahay.
2: Mm-hmm.
1: Walking sa may park at fellowship with Filipino friends during day off. Oh, diba?
2: Oo. Saka nakakatawa abs no sa bansa ni Kuya Vincent mm-hmm. na naroon siya. Merong Filipino community.
1: Oo.
2: Parang feel at home pa rin siya, 'di ba?
1: Totoo. Parang hindi nalalayo yung feel niya na parang nasa ibang bansa.
2: Correct.
1: Kasi nandun din yung mga kababayan natin nakasama niya, 'di ba? Thank you po.
2: Eto naman, nag-comment din sa atin si Ate Genevieve Marie Anabeso. Good afternoon. Ayan, kakauwi lang daw niya galing sa pinuntahan niya sa bayan.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. Ayan, God bless po sa inyo and praying for patience and self-control.
1: Oo. Si Ate Beth Regala, sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, prayer, reading of the word, meditate, sleep well, and exercise. Ganyan mm-hmm. din si Ate Geneva Marie, ito na yung sagot niya. Sabi niya, pag-stress ako, syempre, praying. At kumain din ng masarap. Totoo yan, di ba? Kumbaga, hanap ka na ng something or food na ikakasaya mo, di ba? Yung hindi dadagdag sa stress mo.
2: Totoo.
1: Di ba? Yan, nakakatuwa lang.
2: Ayan.
1: Sino pa?
2: Ito si Ate Marites Catley Layog. Hello po, ate. Hello po, listening while doing my household chores through my radio. Ayan. God bless daw sa atin. Ang sa kanya naman, abs kanire. To make my mental health on guard, prayer daw.
1: Mm-hmm.
2: Reading, meditating His word, and worshiping through listening gospel songs. Oo. Ano ba yung ano nyo, mga kaagapay? Ano ba yung last song syndrome nyo na worship song na talaga naman pag narinig nyo, talagang nabibless kayo, na-encourage kayo, and you really felt, di ba? Or you really feel the goodness of God. Para mm-hmm. sinabi ko yung title, no?
1: Parang alam na yung sayo. Si Ate Vicky Correa Garcia, sabi niya, pause lang, tas meditate on His promises. Hinga-hinga daw, yan, hinga-hinga lang kapag overwhelmed and always remind daw. Yeah, lagi niya nire-remind ang kanyang sarili na to be still and know that He is God.
2: Yan, ang ganda ng verse na yan.
1: Oo.
2: Naalala ko to, Isaiah 46 verse 10.
1: Mm-mm. At may kanta rin yan, diba? And I will be still and know you are God.
2: Yes.
1: Hindi kasi makatika sila lang. Hindi ko maituloy yung kanta.
2: Kaya, kinapa ko yung tono.
1: Alright. Sino
2: pa? Si De La Cruz Timothy John, mapagpalang hapon po, mga kaagapay. Listening sa Barangay Malinta, Valenzuela City. Pabati daw ng, Happy 48th anniversary.
1: Yun.
2: Jesus is Lord Church Worldwide. And ito naman, belated, blessed birthday. 80th birthday ito ah.
1: Mm-hmm.
2: Para sa kanilang JAL founder na si Brother Eddie Villanueva.
1: Happy,
2: hello
1: happy
2: po
1: birthday.
2: And happy birthday. Pabati po sa lahat ng students and friends from Malinta Junior High School. Listening po sila through 702 DZAS.
1: Wow.
2: Why, hello po sa mga nariyan po. Ah. Shout out po sa inyo. At kay Timothy. Yan.
1: Mm-hmm. Thank you so much po. At nagamit sila ng DZAS app natin. Si Ate Justiniana Narido, sabi niya, para sa akin po, pag medyo hindi maganda ang pakiramdam ko ay nililibang ko ang sarili sa pamamagitan ng pakikinig sa praise and worship songs at sumasabay ako sa mga awitin. Watching daw siya mula sa Imus, Cavite.
2: Ayan.
1: Happy listening po. Si Kuya Ari, Espe Benito, hello daw sa mga kaagapay in the world. Ayan.
2: Wow.
1: Para maalagaan daw ang kanyang mental health. Pinapanatili daw niya yung sarili niyang connected sa kanyang support system.
2: Uh-oh.
1: Ang kanyang friends and family.
2: Mm-hmm.
1: Thank you po.
2: Yan, sa mga kaagapay natin, baka mamaya, right now, you are stressed, feeling overwhelmed. There's too many things on your plate. Don't forget that you are not alone.
1: Yes.
2: Kaya nga sabi ni Kuya Aris, it's really important na mag-connect tayo sa ating mga support group.
1: Mm-hmm.
2: Ito naman si Emil Kulya. Good afternoon po. Pabati po sa Tita Lily Comia from Batangas City. Papuri sa Diyos and God bless daw sa atin.
1: Mm-hmm. Thank you so much po. Si... Sino pa ba ang hindi mo nababasa? Si at Kuya Aris.
2: Uh-oh.
1: Meron siyang update sa kanyang merienda. Ayan. Kanin daw and tortang patatas, itlog and kape. Ayun. Nakakatuwa naman. In-update niya tayo sa kanyang food ngayong hapon.
2: Oo.
1: Si Ate Flora Velasco, every gising is a blessing. Ayan.
2: Oo.
1: Siya ay araw-araw nagpapasalamat sa Panginoon, nagde-daily devotion. At syempre nakikinig daw sa DZAS mula 4:30 a.m.
2: Uh-uh.
1: At siya ay nagzo-zumba ng 5:30 a.m. O, di ba?
2: Talagang very active ang
1: may
2: lifestyle.
1: May schedule.
2: Oo.
1: Oo.
2: Totoo. Eto naman, hello din kay Ate Aida Kukilia. Kain po tayo while watching po sa inyo. Ayan, habang nagbe-breakfast daw siya. Ano naman ang iyong kinakain, Ate Aida? I-share mo naman sa amin yan.
1: Yes. At si... Ate Marilu Manalo Basa, ayan, for my one meal a day, OMAD, ginataang sitaw, kalabasa with hipon,
2: uy,
1: at tatlong hard-boiled egg.
2: OMAD,
1: diba? Ang ginagawa ko to keep my mental health ay keep on to my devotion daw kay God. Every day daw siyang nakikinig sa DZAS, morning hanggang gabi. O, diba? Umaga, tanghali hanggang gabi.
2: Yun. Uy, tapos may pahabol si Kuya Vincent Garcia.
1: Mm-hmm.
2: Mental Health Awareness Month pala ngayon. Kaya pala inoobliga kami mag-apply ng holiday. Agree sa work.
1: Wow.
2: Ay, wow. Ang ganda ng mga ganyang ano, no? Talagang
1: benefits.
2: Organization na they encourage the employees, diba, to take this kind of leave for their well-being. So, saludo po tayo sa mga ganyang kumpanya.
1: Yes. Si Cipriano Balatazo ba? Balatibat, sabi niya, good afternoon sa lahat. Kapag stress ako, relax muna. Then after dinner, pagka-uwi, walking-walking. While listening daw sa YouTube ng mga praise and worship songs.
2: Uh-huh.
1: Then pag-uwi, after, walking ulit. Then pray naman before matulog. Ayan na, pray before matulog.
2: Oo. Hindi matulog saka mag-pray. Baka... Pero yung iba talaga, minsan ninanam na mo talagang...
1: Napapikit.
2: Napapikit, tapos nakatulog na, pero sa panaginip nila, nagpe-pray sila.
1: Oo, di ba? Ipinagpatuloy.
2: Yes.
1: At sabi niya, ang saya daw ng ating tawanan, nakikinig daw si Kuya Cipriano sa EPSA, Rosario Cavite.
2: Oh, hello.
1: Thank you po sa inyong pagdaan sa amin na dito sa aming himpilan. Si Ate Raji Zamora, hello din po sa inyo. And magandang hapon din kay Ate Nena Gideon Cardines. Ito na si Ate Aida. Nag-update na siya, Kael. Basahin mo ang kanya update.
2: Ay, ito na ang kanyang update sa kanyang kinakaing breakfast.
1: Ayun.
2: Sabi ni Ate Aida Kukilia, spaghetti, fish fillet.
1: Oh, wow.
2: And pritong itlog.
1: Oh, ayan.
2: Parang pang malakasan ang morning ni Ate Aida, no?
1: Oo.
2: Pero minamatch ko yung spaghetti at fish fillet.
1: Oo.
2: Hinahanap ko yung combo niya. Oo, pero yung fish fillet at pritong itlog, eh, swak yun.
1: Oo, swak yun, diba? Pero kahit ano pa man yan, diba?
2: Basta mabusog tayo.
1: Nakakabusog yan.
2: Totoo.
1: At dito sa ating PM, basahin din natin yung galing kay Ate Maria Angela Santos. Sabi niya, siya daw ay nagpapahinga at hindi pinipilit ang sarili ko. Ayun. Kapag feeling ko sobrang dami nang nangyayari at hindi ko na alam kung saan daw siya magsisimula, I allow myself to pause. Mm-hmm. Ayan. Kahit 10 to 15 minutes lang daw pala ay na walang ginagawa, ay malaking tulong na daw yun para sa kanya. Dati kasi kapag nagpapahinga ako, feeling ko tamad ako or may nasasayang akong oras. Mm. Pero eventually, natutunan ko na hindi naman kailangan productive every minute. Diba? Mm-hmm. Sometimes, rest is also part of being responsible for yourself. Ay, totoo yan.
2: Totoo.
1: Diba? Stewards tayo ng ating mga lupang katawan.
2: Totoo yan.
1: Kaya as much as possible, kung kaya natin, wag ito i-exhaust to the point na parang burnt out na, ubos na, wag naman ganun.
2: Mm-hmm.
1: Dahil ayaw din ng Lord yun.
2: Totoo.
1: Na mapunta tayo sa ganung sitwasyon.
2: Mm-hmm. Tsaka yun nga, wag natin abusuhin ng katawang lupa natin.
1: Mm-hmm.
2: And do not let do not wait until your body request to for you to rest.
1: Yes, oo.
2: Madaming kaparaanan, di ba? Pwede
1: totoo
2: ka magkasakit.
1: Yan.
2: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, wag sanang paabutin sa ganung bagay.

0: set siya kahit papaano. Oo, yung mga music lover dyan, oo, diba?
1: Oo, totoo yan, diba? At si Ate Vicky, Correa Garcia dito sa ating ongoing streaming. Mm. Watching daw siya from San Jose City, Nueva Ecija. At habang nakikinig siya sa atin ngayon, kumakain siya ng suman. Oo, oo, diba? Ako nga rin eh, recently may nakain akong suman.
0: Oo.
1: Balinghoy nga ba yun? Basta yung brown.
0: Oo.
1: Oo, ang sarap. Na-miss ko yun. Kasi parang ang tagal ko since last ako na nakakain ng suman na balinghoy.
0: Oo. Oh, oh.
1: Yun lang. Share ko lang.
0: Actually, sinerch ko yung sinabing suman ni Ate
1: Inanggit.
0: Oo. Oh, oh. Mm-hmm. Mukhang masarap siya. Maputi-puti siya.
1: Uy, oh, oh. Talaga?
0: Oo, oh, oh, matry nga yan kapag napunta tayo ng palengke.
1: Oo, oh, oh. Doon nga masarap yung ano ninyo no, sa Rizal, di ba? Yung kutsinta.
0: Kutsinta naman, oh, oh. Yung black kutsinta. Oh,
1: oh. Sana makita ko ulit yung black kutsinta.
0: Oo, oh, mararanasan din natin yan sa tamang panahon at pagkakataon.
1: Yun.
0: Diba? Ito naman, si Eunice Moha. Metano, hello, good afternoon. Watching from Masbate City, hello po sa inyo, kaagapay.
1: Yun.
0: Si Angelica May Cruz, aba, eto, naglalakad daw siya saglit lang.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ang dami daw niya iniisip, I try to step outside and walk up for a few minutes.
1: Oo.
0: Hindi kailangan mag-gym or mag-workout ng bongga daw. Kahit simpleng lakad sa neighborhood, pagtingin sa mga puno, o paglanghap ng sariwang hangin, nakakatulong daw sa kanya. Kapag lagi siya nakaupo at nakatutok sa phone o laptop, para daw mas malaki din yung problem niya. A little movement helps me clear my head. Oo, wag naman lagit maya't-maya, nakababad ka na dyan sa screen mo,
1: ayan,
0: sa gadget mo, sa device mo. Talaga nakaka-drain niya ng brain cells.
1: Oo.
0: Tapos eye strain.
1: Oo, diba? Yun nga. I was about to say that kasi talaga na-experience ko yan lately.
0: Diba? So, kailangan, alam natin ang limitations. Ako, talaga ang rule ko, para bang 2020, diba? Every 20 minutes, titigil ako. Siguro kung napapasin ng ilan dyan, gaganon ako sa upuan.
1: Bigla ka na nga lang tumatayo eh.
0: Tapos tatayo ako para lang maiba yung, ma-shift yung eyes ko sa ibang direction.
1: Mm-hmm.
0: Tapos tumitingin ka sa malayo. At saka yung pagtingin daw sa something na green, mas makaka-cool down daw ng eye strain mo.
1: Eh di mag-search ka ng something sa...
0: Tapos sa screen pa rin, no? Ay, wag naman ng gano'n. Maganda puno, mga kaagapan.
1: Yung mga natural.
0: Yung mga nature, diba?
1: Yes. So, kaso medyo challenging makahanap ng nature dito sa location natin.
0: Unless may magtayo ng puno sa taas, no?
1: Gawa ko mini garden
0: diba?
1: Dyan. At ito lang, nakita ko lang dito sa ating PM, no? Hinanap ko. Si Carlo Mendoza. Sabi niya, ang ginagawa daw niya para daw... alagaan ang kanyang mental health, ay kumakain daw siya. Kasi hindi daw pwedeng stressed at gutom at
0: ay,
1: the same time. Sabi niya, pag bad mood ako, una kong chinecheck kung gutom ba ako. Kasi baka naman hindi existential crisis ang nararamdaman ko. Low blood sugar lang pala. Kaya bibili daw siya ng kanyang favorite snack or kakain ng masarap na meal. Ayun. So, yun ang kanyang life hacks.
0: At saka, Abs, no, parang... mahirap matulog ng gutom.
1: Ay, oo.
0: Mm-hmm.
1: Pero naranasan mo na ba?
0: Naranasan ko na yun. Mm-hmm. Diba?
1: Kasi parang minsan, kasi pag gutom ka ng gabi, or kunyari, madaling araw, tapos nagutom ka, parang nakakatamad na.
0: Totoo yan. Kaya ako,
1: magluluto ka pa, or...
0: I always make sure na sa kwarto ko, meron akong ano, may mini ano kasi ako, may mini pantry.
1: Wow!
0: Ano, may mga biscuit.
1: Parang food stash. Ganun.
0: Oo, may mga junk food ako doon, may mga...
1: Chicha,
0: biscuit.
1: Oo.
0: Para kapag gabi, kunwari, nag-dinner ka na pero ginutom ka pa rin, yun na lang, light meal na lang.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Tama, yung imbis na magluto ka pa ng pasta bigla ng madaling araw.
0: Diba? Anong trip yun?
1: Diba? Diba? Mga ganong paraan. May ibang kaparaanan.
0: Correct.
1: Para at least makatulog ka din agad. At ito naman si Ate Janelle, tama ba? Nabasa mo na ba kay Ate
0: Hindi
1: Janelle?
0: Pa, pero maganda yung sagot ni Janelle.
1: Yun nga eh.
0: Diba?
1: Sabi ni Ate Janelle Flores, iniiwasan ko muna mag-scroll sa social media. Ayan, kapag stressed na ako, minsan lalo pang lumalala kapag nakikita ko yung mga updates mula daw sa ibang tao.
0: Oh,
1: ayan, I know. Social media doesn't show the whole story.

0: Pero may mga moments talaga, no, na nai-stress daw siya sa kanyang mga nakikita online. Kaya daw, kapag overwhelmed siya sa mga nababasa niya online, eh talagang binababa niya muna yung phone niya at iniiwasan niya muna mag-scroll sa social media.
1: Yes, correct. So, maganda po yan, no? Social media detox.
0: Mm-hmm.
1: Parang na-topic natin yan sa legit, no? Talagang yes. Magandang ways, di ba? Para syempre, hindi ka mabombard ng madaming bagay.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman, apps, nag-comment ang ating kaagapay na si Beatrice Lim.
0: Mm-hmm.
1: Ito, inaayos niya daw ang kanyang space.
0: Yun.
1: Kapag magulo ang isip, minsan magisimula siyang maglinis ang desk, magligpit ang gamit o magpalit ng bed sheets. Hindi ko naman kailangan linis ng buong bahay. Parang doon ka may stress. Na general cleaning ka na.
0: Pero may mga ganyan tao.
1: May mga ganyan, oo. Talaga,
0: and hanga tayo doon.
1: Ang coping mechanism, linisin ang bawat yes. sulok ng tahanan. Oh. Diba?
0: Diba?
1: Talagang sabi nila pampawala doon ng stress na eh, no?
0: Ang galing lang.
1: Diba? Ang galing na kanilang strategy, diba? Kaya pwede ko po kayong invite. Anyway, eto. Sabi niya kahit isang maliit na area lang na kaya niyang ayusin, nagbibigay sa kanya ng sense of control. Kapag maaliwalas daw ang paligid, mas madali rin para sa kanya na huminga at mag-focus.
0: Mm-hmm.
1: It's a small thing, pero malaki daw ang tulong sa kanyang mood.
0: Ayun,
1: diba?
0: Nakakatuwa naman. Ayan, talagang nasiyahan tayo at ang dami natin natutunan from all the answers ng ating mga kaagapay. At syempre, nagpapasalamat po kami sa pagsama nyo simula pa kanina hanggang ngayon at sa pagsagutin nyo sa aming question of the day. At yun nga, kaagapay, no, hindi talaga natin makokontrol yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, sa labas, lagi. Alam mo yun, meron tayong mga challenges, may chaos, may problema, o kaya naman, sunod-sunod yung deadlines, meron tayong mga expectations at struggles. Pero sabi nga sa Matthew 11 verse 28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Mm-hmm. Diba? Ang pagiging gentle, kaagapay sa sarili ay hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang nun eh, tinatanggap mong hindi mo kayang buhatin lahat, kaagapay, at inaamin mong kailangan natin or kailangan mo ang tulong ng ating Lord, diba? Kasi sa presence ng ating Diyos, siya lang talaga yung tunay, dun lang natin makukuha yung tunay na kapahingahan at tunay na kalakasan.
1: Mm-hmm. And this time, Abs, no, siguro dahil today, Mental Health Awareness Month. Siguro, let us pray for our kaagapay
0: yes.
1: who really in need of prayer. Sige, mm-hmm. let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po for this time, for allowing us to this kind, to discuss this kind of topic about po mental health. Lord, we know that some of our listeners are probably facing a lot of silent battles na hindi po nila sinasabi. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo silang samahan. Kayo po, Panginoon, na magbigay po ng comfort for them. Ano man po yung mga struggles po nila, Lord, they are not alone in their battles. Kayo po ay naririyan para po kami ay tulungan at tugunan po ano man po yung mga kahilingan po namin na nasa ayon po sa inyong dakilang kalooban. Lord, sinosurrender po namin sa inyo ang aming po mga worries, mga anxieties, yung mga bagay po na nagiging bagahe po ng aming buhay. Kayo po, Panginoon, ang pumasan, samahan niyo po kami sa aming journey at naniniwala po kami, O Diyos, na mahalaga po na meron kaming community na malalapitan na kung saan pwede po naming i-share ang aming mga struggles. Maraming salamat po because you are good and faithful, Father. We surrender everything to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
0: Amen. So yun, maraming salamat kaagapay at nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, kay Angelica Calayag, maging sa ating Bukhawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Maraming salamat sa iyong kaagapay na sumama sa amin sa Webes edition ng Inspiration.

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: ang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radioactive. News to our Filipino Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
1: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, ganap ng alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Webes, 15 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ito si Absidy Ferrer Tabua.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon. Philippine National Police hinimok ang publiko sa paghahanda sa El Nino. At ilang senador kumontra sa bintang ng spokesperson ng Vice Presidente na nananahimik lang ang mayorya ng Senado ukol sa pag-atras ng 3 sa 4 na articles of impeachment. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat Pangunahing Balita.
3: Umapila sa publiko ang Philippine National Police na maging kalmado at umiwas sa sobrang pag-imbak ng mga essential supplies sa paghahanda sa epekto ng matinding El Nino. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ang nasabing sitwasyon ay higit na nangangailangan ng praktikal na paghahanda imbis na magpanik. Aniya, gamitin ng maayos ang tubig, planuhin kung ano ang pangangailangan ng pamilya at iwasan ang pagbili ng sobra sa kung ano lang ang kailangan. Dagdag pa niya, ang pag-hoard ay hindi kailangan dahil mas marami ang magkakaroon ng access sa pangunahing pangangailangan kung sapat ang binibili sa araw-araw. Hinihikayat din ang publiko na maging alerto at i-report sa pulisya ang mga insidente ng hoarding at ang hindi reasonableng pagtataas ng mga presyo ng mga bilihin.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Bubuhayin muli ng pamahalaan ang higit 60 na isinarang balon upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa kabila ng inaasahang epekto ng El Nino. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ito ay bahagi ng mga hakbang ng administrasyon sa pag-iwas ng magkulang ang supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Target ding matapos sa susunod na buwan ang Kaysakat Water Treatment Plant na konektado sa Upper Wawa Dam na inaasahang makakatulong din sa pagpapalakas ng supply ng tubig. Pagtitiyak ni Castro na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay nagtutulungan sa paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Philippine Coast Guard nagpahayag ng kahandaan sa pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan para sa paggunita ng unda sa darating na Nobyembre. Ang ulat mula kay Nena Behar.
4: Nakahanda na ang mga kawini at kagamitan at tanggapan ng Philippine Coast Guard o PCG para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan na maglalakbay o babiyahe patungo sa mga lalawigan sa mga araw ng unda sa darating na Nobyembre. Ito ang tiniyak ng pamunuan ng Philippine Coast Guard o Tanod Baybayin ng Pilipinas para sa nalalapit na pagunita ng buong bansa sa Todos Los Santos sa Nobyembre 1 at Nobyembre 2, araw ng mga patay. Kaya naman itataas sa alert status ang lahat ng mga operating units ng Coast Guard mula sa darating na Oktubre 29 hanggang Nobyembre 3, ayon kay PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab. Inasang nasa halos 17,000 mga kagawad ng PCG ang i-redeploy o itatalaga sa buong bansa, kabila ang mga floating assets at deployable response crew. Binubuo ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga maaring mangyaring emergency. Itatalaga rin ang mga canine unit ng Philippine Coast Guard sa mga pangunahing pantalan ng bansa para sa mga isasagawang inspeksyon at seguridad, para matukoy at makumpiska ang mga ipinagbabawal na bagay sa mga bagahe, partikular ang mga paputok. Mag-iinstala rin ang talod-baybay ng Pilipinas ng Passenger Assistance Desk sa lahat ng pantalan sa bansa para umalalay sa mga biyahero, kaagapay ang matanggapan ng Philippine Coast Authority, Philippine National Police at iba pang unit ng tagapagpatupad ng batas. Nena Flores Bihar, FABC Network News, Lungsod ng Maynila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Kumpirmado ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila ang referral mula sa National Bureau of Investigation ukol sa ginawa nitong pag-iimbestiga sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon sa Ombudsman, sasailalim sa evaluation ang referral at mga documents kalakip nito para malaman ang aksyon na nararapat gawin. Tiniyak naman ang mga ito sa publiko na ang nasabing usapin ay pangahawakan nila ng walang pagkiling. Matatanda ang nag-ulat o nag-ugat ang referral na isinumite ng NBI sa Ombudsman sa nadiskubreng discrepancies umano ng mga ari-ariang nakadeklara sa SALEN ng bise.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Paghahain ng criminal proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio hindi mapibigilan kahit iniatras ng prosecution ang kaso sa confidential funds. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Hindi mapipigilan ang paghahain ng criminal proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kahit iniatras ng House Prosecution Team ang kaso sa confidential funds. Ang sabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, maaaring gamitin ng Office of the Ombudsman ang mga testimonya at dokumentong inilatag sa impeachment trial ni VP Sara para pabilisin ang investigasyon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Aniya, mabibigyan ng sapat na panahon ng Ombudsman upang magsagawa ng kanilang preliminary investigation para mabuo ang kaso at ihain sa sandigang bayan. Ayon kay Barbers, lumabas na ang mga testigo sa impeachment court at maaari itong gamitin ng Ombudsman para maging basehan sa kanilang paghahain ng kaso. Kamakailan, in-upheld with finality ng Commission on Audit ang disallowance na 73.287 million ng Office of the Vice President Confidential Expenditures noong December 2022 dahil sa pagkukulang sa supporting documents. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Ilang senador kumontra sa bintang ng spokesperson ng vice-presidente na nananahimik lang ang mayorya ng Senado ukol sa pag-atras ng 3-4 na articles of impeachment. Ang ulat mula kay Babylin Cacho Resulta.
6: Walang nilabag na batas ang prosecution panel sa pag-uurong ng 3-4 na articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang pinaninindigan ni Senator Judge Erwin Tulfo. Makaraang akusahan ni Attorney Paulo Salvador Panelo, ang spokesperson ng vice-presidente, na nananahimik na lamang ang mayorya ng Senado makaraang maiatras ang naturang mga kaso. Sinabi ni Tulfo, strategiya lamang ng prosecution panel ang naturang pag-uurong at maaari rin namang gumawa ng sariling strategiya ang depensa. Para naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, walang nasayang na pondo ng Senado sa nakaraang na 39 na araw ng pagdinig ng mga ebidensya at testigo ng prosecution panel dahil nagtrabaho naman ang Senator Judges. Nauna rito'y nanawagan naman si Senator Judge Panfilo Lacson kay Panelong bawiin ito ang kanyang akusasyong nagsayang ng may 500 milyong pisong budget ang Senado para sa impeachment dahil ang 25 milyon pesos na gastos ng Senado kada araw anya ay ang regular na alokasyon ng institusyon sa regular nitong pagtakbo o operasyon. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Naitala ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang double-digit na paglago sa koleksyon ng buwis noong Setyembre dahil sa gross collections ng ahensya na umabot sa mahigit 203.5 billion pesos. Batay sa paunang datos ng kawanihan, ito ay mas mataas ng 20.056 billion pesos o 10.93% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Tinitignan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na dahilan nito ay ang voluntaryong pagbabayad ng buwis ng publiko at pinatibay ng tulong ng mga regional at support units ng BIR. Kaya ang nakolektang buwis ng BIR ay aabot na sa kabuuang 2.465 trillion pesos sa unang siyam na buwan ng 2026 na mas mataas ng 5.58% kumpara sa parehong panahon noong 2025.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Mas marami pang iyakan sa mababang kapulungan habang sinusuri ng Senado ang mga tinatawag na red flag sa panukalang 2027 pambansang budget. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
6: Posibleng titindi pa ang tinaguriang iyakan sa hanay ng mga miyembro ng Kamara de Representante habang sinisiyasat ng Senado ang mga tinatawag na red flag sa bersyon ng Kamara ng panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 ayon kay Senador Panfilo Lacson, anang mambabatas na matagal nang nagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan, posibleng ibalik ng Senado ang daan-daang bilyong pisong binawas o inilipat ng Kamara sa ibang pagkakagamitan kabilang na ang mga pagbabagong ginawa sa pondo para sa Foreign Assisted Projects o FAPs at ang karagdagang pondong inilaan para sa mga flood control project. Dagdag pa ng Senador, napakarami pang gagawin sa Senado sa pagbusisi sa naturang budget, lalo na't marami anyang ginalaw sa mga budget na ilalaan sa mga distrito. Formal na natanggap ng Senado nitong Miyerkules ang bersyon ng Kamara ng Panukalang Budget at inaasahang sisimulan ang plenary debates sa panukala sa Nobyembre. Sinabi ni Lacson, magiging matigas ang paninindigan ng Senado laban sa mga pagbabagong makaapekto sa pondo ng FAPs dahil may mga obligasyon ang Pilipinas sa mga dayuhang katuwang nito, Russia. Sa isang post sa X noong Linggo, binanggit din ni Lacson ang paunang impormasyong natanggap niya na may nagpapakitang may mga pagbabagong ginawa ang Kamara na nakaapekto sa mga FAP at posibleng magdulot ng malaking gastos at iba pang pinansyal na epekto sa pamahalaan. Kasabay nito, nagpahayag din ng pagkabahala si Lacson sa paunang impormasyong natanggap niya na nagpapakitang nagdagdag ang Kamara ng Pondo

0: para sa mga flood control project halos isang taon matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang galit sa mga anomalya sa mga naturang proyekto at sabihin na mahiya naman kayo. Dalawang privilege speech ang inihain ni Lacson at pinamunuan niya ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noon hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Nakatulong ang mga ito sa pagbuo ng mga kasong humantong sa pagsasampa ng mga kaso laban sa ilang personalidad at pagkakadetine ng ilang individual. Baby Lynn Tacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mga patakaran sa sahod para sa mga araw ng undas sa Nobyembre, inilabas ng Department of Labor and Employment. Ang ulat mula kay Nena Behar.
3: Naglabas ang Department of Labor and Employment of DOLE ng Labor Advisory Number 18, Series of 2026, nagtatakda ng mga panuntunan sa tamang pasahod sa mga empleyado o manggagawa para sa mga araw ng undas sa darating na Nobyembre. Nilagdaan ni Labor Secretary Francisco Tolentino nitong Oktubre 12 ang naturang abiso bilang pagpapatibay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan ng kapakanan ng mga manggagawa at tiyakin ang tamang kompensasyon. Sa ilalim ng nasabing labor advisory, itinuturing bilang special non-working day ang Nobyembre 1 o Todos los Santos, Nobyembre 2, araw ng mga patay, habang itinlaga naman ang Nobyembre 30, araw ni Gat Andres Bonifacio, bilang isang regular holiday. Salig sa nasabing abiso, niiral ang no work, no pay policy o walang pasok, walang sweldo para sa mga empleyadong hindi pumasok sa trabaho sa Nobyembre 1 at 2, maliban lamang kung may umiiral na patakaran na kasanayan o kasunduan o collective bargaining agreement sa kumpanya. May karapatan sa karagdagang 30% ang mga manggagawang pumasok sa trabaho sa loob ng unang 8 oras bukod pa sa kanilang pangunahing sweldo na magiging 130% ng kanilang pang-araw-araw na rate. Nagbibigay karapatan naman sa empleyado ang anumang overtime na nampas sa 8 oras para sa karagdagang 30% premium sa kanilang hourly rate para sa special day. Samantala, may karapatan namang makatanggap ng 100% ng kanilang pang-araw-araw na sahod ang mga empleyadong hindi pumasok sa trabaho sa araw ni Bonifacio, Nobyembre 30, na isang regular holiday. Nena Flores Behar, FEBC Network News, Lunsod ng Maynila.
2: Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62.80 pesos, Canadian dollar 44.12 pesos, Australian dollar 43.78 pesos, Singapore dollar 48.87 pesos, at Saudi Riyal 16.72 pesos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa Santiago 1:19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit.
1: Hudyat balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News ngayong Webes, 15 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
4: Tanghali hanggang gabi. 702 DZAS,
1: agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Real Travels.
6: Value for money.
1: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
6: Because adventures are the best.
1: Because adventures are the best way.

Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Cathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon dito lang yan sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233-DYVS Bacolod, 1143-DZMR Isabela, CARE 104.3-DWAY FM Legazpi Albay, at NewJ 103.3-DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Maaari na ring makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702-DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702-DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Maraming salamat po sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga pagbati, mga mensahe sa ating Facebook page. Una po ang aking pamangkin, ang aking masanting na pangunakan na si Grace de la Cruz. Sabi niya, always listening po, Tita, God bless you po and your program. Ayan. Mula naman kay Rebecca Delfina, Blessed Thursday po sa lahat. I love Papuri. To God be all the glory. Mula po yan kay Rebecca Delfin. At mula naman kay Nancy Lan Sin. Hello po. Thank you sa encouragement ninyo from the songs and your sharing from Isaiah. Ayan, maraming salamat sa encouragement. Sister Nancy, God bless you more. Blessed afternoon po mula yan kay Jessica Zheng. At mula naman kay Faustina Frankie Habla. Magandang hapon, Miss Cathy, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakikinig na. God bless you more. Ingat palagi, mga papuri singers. Ganda ng song na nasaan kaya ako. Ayan, maraming salamat, mga kaagapay. Ayan, tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula po sa Sarilikha 5 album. At bago po natin mapakinggan ang awitin na yan, ay atin pong paksain o ating talakayin ang paksang ang Diyos ay karapat-dapat napurihin, sambahin at luwalhatiin. Pupurihin kita o Panginoon kong Diyos ng aking buong puso at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Awit 86 at 12. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo. Mga taga Roma 15:6 at sa mga taga Galacia 1:3-5. Ito ang sinasabi, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y maligtas
dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama na sumasa Kanya, ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Narito po ang ating unang tampok na awit mula po sa Sarilikha 5 album at ito ay ang Purihin ang Diyos na isinulat po ni Gary Granada at inawit naman po sa atin ni Tricia Amper Jimenez. Narito na po at ating pakinggan ang Purihin ang Diyos na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Muli, salamat sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga pagbati at mensahe sa ating Facebook page. Mula po kay Phallus Gons, Ruth, good afternoon Ma'am Kathy. Ang mga awiting puno ng kapangyarihan at pag-asa na ang Diyos ang papuri. At mula naman kay Len Agdon Reyes, mapagpalang hapon po Ma'am Kathy, sa Diyos ang papuri. God bless po. Listening from Palayan, Nueva Ecija. Paplay po ng Dakilang Katapatan. Thank you po. Ayan, susunod na yan sa ating ipapatugtog ngayong hapon. Ayan, granted na ang iyong request, Sister Len. At mula naman kay Aris G. P. Benito, the best playlist ever. Shout out po sa lahat-lahat ng nakikinig dito sa Barangay Damayan, Frisco, Quezon City. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Brother Aris, at salamat din sa ating Radyo TV team na siyang pumipili ng ibang mga songs sa ating playlist. Ayan. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awit sa Sarilikha 5 album. At bago natin pakinggan yan, ipagpatuloy po natin ang pagtatalakay sa ating paksa patungkol po sa ang Diyos ay karapat-dapat na purihin, sambahin, luwalhatiin. Ang pagsamba ay isang kultura na kumakatawan sa kaharian ng Diyos. Ang kultura ay ang pamamaraan ng pamumuhay at gawi ng isang pangkat ng mga tao sa ibang lugar, bayan, lalawigan o bansa. Ang kultura ay binubuo ng mga gawing panlipunan, pagkain, wika, relihiyon, musika, sining at iba pa na natatangi sa isang pangkat ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing ang kultura ay nagsisilbing pagkakakilanlan. Sa kaharian ng Diyos sa langit, hindi humihinto ang pagsamba at luwalhati sa Kanya. Ang pagsamba at pagluluwalhati sa Diyos kung sino siya. Sinasamba natin siya dahil siya'y walang katulad at walang katumbas ang kanyang halaga. Siya ay banal. Siya ang lumikha at nagmamay-ari ng lahat. Karapat dapat na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. Yumukod at sa kanyang paanan ay sumamba. Narito po ang ating ikalawang tampok na awit at ito ay ang Dakilang Katapatan. Isinulat ni Maestro Arnel De Pano at inawit naman sa atin ni Edward Granadosin. Atin na pong pakinggan ang Dakilang Katapatan na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

Nawa po ay kayo'y patuloy na nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Muli, maraming salamat sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga pagbati at komento sa ating Facebook page. Mula po kay Honor M. De La Cruz. Sabi niya po, maganda po pala kayo, Miss Kathy. Gustong-gusto ko po ang boses ninyo. Pagpalain po kayong lahat na lingkod na ni Lord sa 702 DZAS. Isa lang po ang pinakikinggan ko. 702 lang po. God bless you po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa Diyos at ika'y nagagandahan sa akin at sa aking boses. Sa Diyos ang papuri. Ayan, good afternoon po, Ma'am Kathy. Mula yan kay Rowena Raymundo Olino. At blessed afternoon po, mula naman kay Luisa Adronia. Ayan, shout out kina Jose Verueco, Elena Venicio, at sa ating kapapuri na si Dong Fulio. Ayan. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula sa Sarilikha 5. At bago yan, sa pagpapatuloy po ng ating tinatalakay na paksang ang Diyos ay karapat-dapat na purihin, sambahin, at luwalhatiin. Ang orihinal na plano ng Diyos sa tao ay ang pagharian ito ng kanyang pamahalaan. At ang kanyang intensyon sa paglikha sa tao ay maging daluyan ng kanyang kaharian sa langit patungo dito sa lupa. Nasusulat sa Genesis 1:26 na nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis at larawan. Ibig sabihin, binigyan niya ito ng kakayahang tulad ng sa kanya upang pamahalaan at siyang mamahala dito sa lupa. Let us make man

in our own image and in our likeness, and let them take dominion over the earth. Not let us, but let them. Ang tao ang binigyan niya ng autoridad na mamahala dito sa lupa, at sa kanya namang nilikha ang lupa para sa ikaluluwalhati o ikalalawak ng kanyang kaluwalhatian. Nais niyang ang kanyang kaluwalhatian ay hindi lamang mamalas at madama sa langit, kundi ito'y palawigin pa at paabutin pa dito sa lupa. Sa Mateo 6, itinuro ng Panginoon ang panalangin, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Sapagkat ang kanyang kalooban ay kung ano ang langit at kung ano ang mayroon doon ay gayon din dito sa lupa. Sa kaharian ng langit ay mayroong kaayusan, kapayapaan at kasaganaan. Ang langit ay nababalot ng kanyang kaluwalhatian. Doon ay walang kahirapan, walang kadiliman, walang karamdaman. Ang langit ay lugar na banal, walang kasalanan. Kaya't nang magdeklara ng kataksilan si Satanas, nang siya ay pinaalis doon dahil walang puwang ang katulad niya sa langit, sa presensya ng kaluwalhatian ng makapangyarihan sa lahat. Dahil sa pagsuway ng unang tao sa batas ng Diyos sa kasalanang rebelyon, ay lumisan ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos dito sa lupa. Nang likhain ng Diyos ang tao, inihinga niya dito ang Espiritu ng buhay, ang Diyos banal na Espiritu. At sa banal na Espiritu ay ang pamahalaan ng kaharian ng langit, ang kanyang batas, prinsipyo, tuntunin, mga utos, panuntunan at kalooban. At siya ang Diyos na nananahan o nanahan sa katawan ng tao at sa pamamagitan o at sa tulong at sa pamamagitan niya ay pamamahalaan ng tao ang lupa gamit ang batas ng kaharian ng langit. At nang magkasala nga ang unang tao, narumihan ang kanyang tirahan o ang kanyang tahanan, ang katawan ng tao. At siya, ang Diyos na banal na Espiritu, ay lumisan at ang tao na pasailalim ng kapangyarihan, ng kaharian, ng kadiliman. Ngunit sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, hinugasan ang kanyang tahanan at ang katawan ng tao ay nalinis at ibinalik ang banal na Espiritu kasama ang kanyang kaharian. Ipagpapatuloy po natin ang ating paksang iyan mamaya. Ngunit narito na po ang ikatlong tampok na awit mula po sa Sarilikha 5 album. Ito ay ang tsuper ng buhay na isinulat at inawit ni Robert More. Narito na po at ating pakinggan ang tsuper ng buhay na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago po ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ikaapat at ikahuling tampok na awit. At bago yan, sa pagtatapos po ng ating tinatalakay na paksang ang Diyos ay karapat-dapat na purihin, sambahin, luwalhatiin. Nang ang ating Panginoong Hesukristo ay kasama ng kanyang mga disipulo bago siya mamatay sa krus, sinabi niya, "Ang banal na Espiritu ay kasama ninyo ngayon dahil ito ay nasa kanyang katawan, sa katawan ng Panginoon." Sabi ng Biblia, ang Panginoong Hesus ay puspos ng banal na Espiritu. Ngunit ang sabi niya, siya ay sasa inyo. At nang siya ay nagpakita sa kanyang mga disipulo, pagkabuhay niya na mag-uli, naganap muli ang pag-ihip ng Espiritu ng buhay sa tao. Yan ay nasa Juan 20:22. At kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong muli ang banal na Espiritu," at doon naganap ang pagbabalik ng kaharian ng Diyos na nilinis sa lininis na katawan ng tao at ang kanyang paghahari muli dito sa lupa. Nang dahil sa kasalanan ng tao, nagkaroon ng dalawang kaharian dito sa lupa, ang kaharian ng kadiliman at ang kaharian ng liwanag. Ang kaharian o ang kingdom of darkness, ang darkness dito ang ibig sabihin ay ignorance o kulang sa kaalaman o walang alam. At ang kaharian o kingdom of light, ang light dito ang ibig sabihin ay truth. Sabi ng Biblia, "People perish because of lack of knowledge." Ang tao ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman sa katotohanan. Katotohanan ng kanyang salita, batas at prinsipyo. Kung ikay hindi pinaghaharian ng katotohanan ng kanyang salita, ikay nasa ilalim ng paghahari ng ama ng kasinungalingan na si Satanas. Ang buhay na pinaghaharian ng Diyos ay buhay na nasa ilalim ng kanyang kalooban. Patuloy na sinasaliksik ang katotohanan ng kanyang salita, batas, mga utos, prinsipyo at tuntunin upang siyang maging gabay sa pamamahala dito sa lupa. Natatala sa mga awit 115:16 si Yahweh ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig sa taon niya binigay. Ang lupa sa taon niya ipinagkatiwala upang siya dito ang mamahala. Sa Mateo 6:33, nasa saad, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo lahat ng inyong pangangailangan. Ang nais ng Diyos ay ikay mapagharian niya upang iyong mapamahalaan ang daigdig na ibinigay at ipinagkatiwala niya sa inyo. Pamunuan upang sa pamamagitan mo maganap dito ang kanyang kalooban. Bago po natin mapakinggan ang ating ikaapat at ikahuling tampok na awit na mula po sa Sarilikha 5, ito ay ang pamilya ng Ama na isinulat at inawit ni Maesbro Junji Marcelo. At bago po natin mapakinggan yan, nais kong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Sa ating segment, producer, script writer na si Kayla Escalante, ang mga prod tech na sina Reggie Villena, Nat Peralta,
Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty na si JV Tabua. At salamat din sa mga kaagapay natin sa Bokawe Transmitter Site. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Kathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri!

0: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paumumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa Tulang Halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa Banal na Kasulatan, sa Mark chapter 10 and verse 6, ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
4: Naku, friend!
5: O, bakit?
4: Tumatagas ang tubig dito sa CR!
5: Huwag mo nang pansinin yan! Hayaan na natin! Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh!
4: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka, friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka!
5: Ito naman, oh! Lahat napapansin.
4: Eh, siyempre naman. Sayang ang bawat patak ng tubig.
5: Oo, siya. Tama ka. O, halika na nga.
4: Talaga ako.
5: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
4: Eh, tara.
6: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
7: Kay! Gandang buhay! Kai! Kai, saya-saya!
8: Bakit? Kaya sabihin mo.
7: Oo, Pasko po. Magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
8: Sabihin mo.
7: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
9: Lamang ang pinto at lagusang daraan. Hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan. Kasalanan.
10: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
12: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
13: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay patuloy at palaging nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama sa ating programa. Yung mga nagmamaneho sa mga sandaling ito, ingatan po kayo ng Panginoon. Yung mga listeners natin gamit ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, gamit po ang mga partner radio stations at syempre lahat po ng mga nakikinig maging sa ibang bansa, gamit naman po ang mga online platforms. Tayo po ay sama-sama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan po natin yung ating potensyal bilang isang mananampalataya. Napakahalaga po yung salitang potential, no? Because it basically means possibilities. Ano pa yung pwedeng mangyari, ano pa yung maaaring maganap sa buhay ng isang tao, yan po, no? Yan ang ibig sabihin ng potential. Merong kang taglay na mga sangkap o katangian na siyang dahilan kung bakit merong potential. Lahat ho tayo bilang mga nilikha ng Diyos ay merong potential. Imagine, sa Bible, ang sabi po ay, we are created in the image of God. Doon pa lang talagang masasabi natin, ang lawak na ng potential, di po ba? Binigyan tayo ng talino, kakayahan, binigyan po tayo ng mga kakaibang mga talento para sa ganoon ay magamit natin sa mas malawak na layunin ng ating Panginoon. Dagdag mo pa, kung ikaw ay merong ugnayan sa Panginoong Hesukristo, siya ay iyong Panginoon at tagapagligtas. Meron pa ho tayong karagdagang mga kakayahan. Ang tawag po doon ay spiritual gifts. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, yung spiritual gifts daw po ay special abilities given to us by God for the common good. Ibig sabihin ay taglay natin ang Holy Spirit. Binibigyan po tayo ng kakayahan para magampanan natin ang ministeryo na siya namang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya nga pag inisip-isip mo ito, mapapatanong ka eh, gaano kaya karami ang namumuhay na nalalaman at nagagamit yung kanilang mga kakayahan at kaloob na espiritual? Magandang tanong yun, ano? Kasi nakakalungkot yung reality na una, marami po ay hindi alam kung ano yung spiritual gifts. Imagine, mananampalataya ka for how many years, tapos wala kang idea kung ano yung spiritual gifts. And para lang po, kung sakasakali lang, no, hindi kayo nabigyan ng orientation tungkol dito, uulitin natin na pag tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa atin po ang Holy Spirit. Now, yung Holy Spirit ay nagbibigay po ng spiritual gifts. Again, ito po ay kapasidad, kakayahan, pinagkakaloob sa atin para tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Sa mas madalas na pagkakataon, hindi pa ho natin alam kung ano yung mga spiritual gifts na ito. Pero ang mga spiritual gifts, yan po ay taglay natin, maaaring isa, maaaring higit pa sa isa. At kabilang po dyan, marami yan. Actually, pag binasa niyo yung listahan. Pero babanggit lang tayo ng ilan. Ano po? Merong service, giving, preaching, teaching, leading, administration, mercy, at marami pa pong iba. So yung mga kakayahan po na yan ay God-given. At ulitin natin, the moment you receive Jesus Christ as Savior and Lord. Now, mahalagang banggitin na hindi po dahil taglay mo ito, eh alam mo nang meron ka nito. Opo, kasi may mga times po na taglay-taglay natin, pero hindi natin alam na meron tayo nito. Kaya dyan po papasok yung importansya ng intentional involvement para po malaman natin kung saan tayo mahusay. Eh palagi ko nga sinasabi, paminsan po ang nangyayari kung saan may available na ministry, doon tayo pumupunta at sumasali. Di po ba? At ano naman ang chances na yung ministry involvement natin ay tunay na align doon sa spiritual gifts po natin? Maaari, no? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun na nga ang katotohanan. Kaya ho, mahalaga na makita natin kung sakali po na merong ministry opportunity tapos sumali kayo doon, wala namang problema po doon. Pero huwag niyo pong i-assume na doon kayo dapat mamalagi, o kaya naman, huwag niyo rin pong i-assume na yung pong opening na yun, yun na talaga ang inyong ministeryo. Ang malaking maitutulong po ng ministry involvement, kahit na hindi yan ang inyong area of giftedness, ay nabibigyan kayo ng pagkakataon para ma-explore kung yan nga o hindi ang ministeryo po ninyo. At the same time, meron pong benefits pa rin yan kasi parte po ng spiritual growth when it comes to potential ay yung pong ating mga, kung tawagin natin ay relationships. Ibig sabihin, hindi lang naman puro paglilingkod eh. Alam natin na parte ho ng paghubog ng Panginoon sa atin at sa pamamagitan natin ay yung relationship. Kaya nga merong isang aklat on being a leader or the makings of a leader, sabi po ng isang author. Isang parte po ng kanyang binigyang diin na importante sa ministry, yung tinatawag na relational learning. Marami po ay hindi nabibigyan ng orientasyon dyan. Pero I think talagang kailangang matutunan yan. Dahil pag sinabi nating relational learning, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ina-acknowledge natin na hindi lang tayo puro gawa, lingkod, tapos we sacrifice relationships. Kasama talaga yan. We are called to build each other up, to give encouragement, and to grow together. Kaya nga, yung katangiang gustong makita ng Panginoon ay pag-ibig, di ba? Love. Opo, importanteng-importante yan. At yan ang gustong makita ng Panginoon sa ating mga buhay. At yan po ay taglay-taglay natin through the Holy Spirit, pero kailangan pa rin nating patuloy na kalaguan ang aspetong yan. So ngayon, halimbawa, nag-involve po kayo, ano naman ang maaaring magawa para yung pong spiritual gifts ay talagang ma-discover? So in the context of involvement in ministry, mahalaga pong mag-assess din tayo. Dahil ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 12, binigyan daw po tayo ng kakayahan. Ang sabi po roon, abilities to do certain things well. So, sa madaling sabi, itong spiritual gifts ay mga kahusayan. Okay, ang ibig sabihin po niyan, pag tinuring nating kahusayan, eh nangangahulugan po, meron kang naiibang level ng tagumpay na makakamtan using your spiritual gifts. Of course, factor in natin, ano, may mga ministry naman talaga na medyo mahirap, may mga okasyon o sitwasyon na kung saan mas mahirap yung kinalalagyan mo kumpara sa iba. So obviously, that will add to the challenge. Pero pag sinabi po nating spiritual gifts, talagang makikita mo, mahusay ka. Meron ka talagang kahusayang taglay. Yan po yan. At dahil may husay ka dyan, ano magiging epekto? Ikaw malalaman mo na, ito, kaloob ko ito. Kasi nakita mo, mahusay ka. Actually, kung magiging honest po tayo, through self-evaluation, magkaka-idea tayo kung mahusay ba tayo o hindi sa isang bagay. Of course, may mga ministries po na may mga complicating factors, no, if I may call it that. Ano ba yon? Halimbawa, ang iyong gift ay teaching, pero meron kang takot na humarap sa tao, di ba? O paano ngayon yun? Siyempre, ibang usapan yung magaling kang magturo. Kaya lang, ibang usapan din yung merong kang fear na kailangan ma-overcome. Now, may mga tao po na maaaring may gift of teaching, pero yung public speaking o yung pagharap sa kapwa bilang paglilingkod ay hindi na po problema sa kanila. So, mas madali po nilang magagamit yung kanilang gifts. Hindi katulad ng tao na kailangan pang i-overcome yung kung tawagin natin ay stage fright. So, syempre, factor that in. Kasi minsan po, akala ng iba dahil nahiya sila, natakot sila sa kanilang pagtayo sa harapan at marahil po ay nagkaroon ng ilang mga pagkakamali as a result of stage fright, ang conclusion kaagad, hindi sila gifted sa teaching. Pero ang totoo po, maaaring gifted ka sa teaching, but of course, it takes time to overcome certain fears, di po ba? At kabilang po doon sa ino-overcome natin, ayun nga pong fear natin ng pagtayo sa harapan. Naalala ko uno, nang ako'y nagsimula, hindi ko naman inakala na mapupunta po ako sa pagpapastor . Dahil nung una pong, unang-una na inassign po ako para mag-preach, no? I was then newly enrolled sa seminary. At minabuti ng aking pastor, nabigyan po ako ng assignment sa preaching. And dahil nga nandun naman ako sa seminary, ako po ay marapat lamang na magpagamit sa Panginoon. So ayan na nga, tinanggap. Naku, maniwala ho kayo. Kung babalikan ko ho yung pagkakataong yun, talagang halo-halo na ho lahat ng kaba at takot doon. Dahil una, yung pong aking church, yan po ay aming home church. Nandyan po ang aking pamilya. So alam mo naman, yung pagka nagpipreach ka at for the first time, at nandyan ang iyong pamilya, hindi komportable, di po ba? Pangalawa, syempre, hindi ka naman din sanay tumayo sa harap. Yung first time experience na ikaw ay mag-preach ay talagang hindi mo alam kung paanong preparasyon . Di ba? Nag-prepare ka naman ang sasabihin, pero alam naman natin na pagdating sa actual iba ho ang hamon. Kaya nga, naalala ko po noon, evening service. Nako, nag-brown out pa ho. Wala naman generator noon. Hindi ko alam kung mapapa-praise the Lord ako dahil nag-brown out, dahil tapos na . Kaso lang, sabi nung aming pastor, teka lang, no? Biglang dumating, may dalang lampara, yung gasera. Nako, hindi pa pala tapos. Akala ko, praise the Lord, tapos na, hindi pa pala. So anyway, kung doon ko lang po ibabase sa karanasang iyon, baka naman sabihin ko na talaga, hindi ako pwede sa preaching or teaching ministry. Bakit? Kasi nga, tatayo ka sa harapan, paano naman yon, di ba? But praise God, dahil bukod po sa self-evaluation, nandyan din po ang wisdom and guidance ng mga either mentors o kaya naman yung ating mga trusted, matured believers na sila po ay makapagbibigay din naman ng mga inputs on how we can improve or maybe affirmation that will guide us and show na, okay, dito, kaloob mo ito. Ito, marahil hindi mo ito kaloob. Kasi sa akin lang, may mga iba pa akong ministry involvement na ginawa noon. And I was intentional. Kasi nga gusto ko pong malaman ano kaya yung aking kaloob. So, hindi mo naman malalaman yan if you don't serve. Although ngayon, modern times, no? May mga spiritual assessment test na pwedeng kunin. Meron na nga online . Kaya lang, karamihan po sa mga itatanong sa'yo doon ay nakabase rin sa iyong involvement. So kung wala kang involvement, hindi mo rin masasagot accurately. At yung result po may not be as revealing ng iyong kaloob as it's supposed to be. Kaya talagang babalik tayo dun sa ano ba talaga yung involvement. No? Kailangan talaga may initial involvement. Ang isa pang usual na pagkakamali, aside from joining the ministry dahil yun ang available. Ulitin natin ha, hindi ho masama yan as a starting point. But you have to evaluate, okay? Kasi baka nga hindi yan ang kaloob mo. Yung isang pagkakamali ay sasali tayo sa ministry na sumasali tayo dahil yung mga kaibigan natin ay nandun din. Ngayon, maaari, may mga maaaring possibility rin na yung kaloob nila, same sa kaloob mo, so tama. Pero let's be open to the possibility na hindi kayo pare-parehas ng kaloob. Totoo naman, di ba? Mamaya, yung kaibigan mo, iba yung kaloob. Sumama ka dun. Then you're assuming na dahil nandun siya, eh yun din ang kaloob mo. At pwede ring vice versa. Siya naman ang nag-a-assume na yun ang kaloob niya, yung pala hindi. So, mahirap din po yun. Kaya kinakailangan din natin na as we serve, people will guide us when we give them permission to guide us. Kasi yung assessment po nila should not be taken negatively, but rather as redirections. Sabi nga ng isang author, si Rick Warren, sabi niya, trial and error. Sometimes, ang importanteng alalahanin mo, kung hindi yan ang kaloob mo, definitely, meron pang ibubukas na oportunidad ang Panginoon para sa iyo. So, yun po ang mahalaga doon. Na maunawaan natin, sure na meron. Pero kung ano, hindi pa natin alam. Pero siguradong meron. Yan. So, yan, nagbibigay sa atin ng confidence yun. Di po ba? What else? Ito pa po. Mahalaga ding i-recognize po natin, mga kapatid, na minsan may mga ministry tayong gustong salihan, pero meron pong tinatawag na proper timing and process. Hindi naman pwede yung basta lang tayo sasabak, no, without the permission or even guidance ng mga in charge sa mga ministeryong iyon. Ang ayaw kasi nating mangyari by doing something, maybe well-meaning tayo, but in the process, we cause problems, disorderliness, or disunity pa nga. Ayun natin yon. Kinakailangan po maging maayos yung ating pagpasok. Maybe you can talk to the person in charge, inform him or her na tinutuklas mong yung spiritual gifts, and you want to be given an exposure. At marahil po ilalagay ka sa mga exposure na masasabi nating it would be a good starting point. Kasi yung iba po, minsan gusto kagad, sabak kagad sa mabibigat na mga ministeryo. Pero alam nyo, minsan di nakakatulong yung ganun eh. Maganda po, you start sa isang mainam na starting point, and part of that is the development of humility, at ma-check din natin ang motive natin, ba't ba natin gustong sumali sa ministry. Baka mamaya may gift ka nga pero bidabidahan tayo. We want glory for ourselves. Baka mamaya may kaloob tayo pero ang kulang sa atin yung attitude, no? Kasi lahat naman tayo mahalaga eh. Pero paminsan po yung iba pag nalalaman na yung kaloob eh, alam nilang mahalaga sila, nagiging paimportante naman. Hindi ho tama yung mahalaga tayo tas paimportante. We have to remember na accountability yan before the Lord. So, ibig sabihin, hindi ho marapat na tayo po ay nagpo-focus lang doon sa skills. Kaya paminsan po, maganda rin talagang meron tayong mga overseer or mentors or guidance ng ating mga leaders, kasi marahil po, hinug na yung kakayahan eh. Pero paminsan yung attitude, yung character, yung discipline ay hindi pa ganun kahinog. Baka mamaya gusto natin maglingkod, hindi tayo a-attend ng practice. Gusto natin maglingkod, tapos wala tayong commitment. Gusto natin maglingkod, tapos ayaw natin ang ikinokorek tayo. We don't want to cooperate. Syempre, factor din po yon. Kasama yon sa dinidevelop. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung relational learning, importante. I've seen, you know, in my years of ministry, I've seen people who are very gifted, but eventually creating conflict sa kanilang ministry involvement. At ang reason po ay hindi dahil sa kulang sa kakayahan. Kaya lang the way they administer yung kanilang kakayahan, dun po nagkakaproblema, no? Minsan po masyadong bossy, may mga times naman na parang hindi nagiging maganda yung presentasyon ng mga gustong iparating, at ang dating po ay hindi na ministeryo. Kaya again, we have to check ourselves. We have to submit to accountability. At yung accountability na yon is not only for the discovery phase of ministry, but it should continue on. Kasi parte po yan ng paglago eh. Kaya importante yan sa ating buhay. Now, mahalagang tip din po, no? Pagka

0: After 6 months, i-evaluate po sila and then i-rotate sa iba pang mga ministeryo. So magpapalit ng ministry. Ang purpose naman po niyan, again, is for them to understand na ano ba yung mga klase ng ministry, ano yung ginagawa doon, to give them a first-hand experience of what to do. Alam nyo, napakalaking bagay yan. Ha? Marami po ako nakitang mga nag-step up because of that particular activity. And we were surprised na marami po kaming nakita na talagang hindi namin ine-expect, no, na mag-i-involve sa ministry. But they were just looking for that opportunity to use their gifts. And then ngayon po, after many years, faithfully they are serving the Lord. I have to admit na yung iba po, initially medyo challenging kasi how do you tell a person, no, na kapatid, mukhang hindi ito ang iyong kaloob. Ang kainaman naman po doon, because they will rotate to other ministries, sa pag-rotate, they are given another opportunity and then another opportunity to find out kung ano po yung kanilang kaloob. So, hindi tayo uuwing luhaan, duguan, sawi, dahil at the end of the day, sinasabi naman ng Bible, lahat may kaloob eh. Kaya nga, by knowing na lahat may kaloob, kinakailangan na lang nating malaman kung saan tayo may kaloob at paano tayo magmi-ministeryo doon, di ba? So kung alam po natin yan, ay malaking bagay po yan, dahil yung knowledge na yan will eventually be actualized when we are serving the Lord. Sa personal journey nyo po, kayo ba, kumusta? Paano nyo ba nalalaman yung spiritual gifts? Alam nyo, ang isang advantage pag alam nyo yung spiritual gifts, alam nyo rin what to say yes to and what to say no to. Oh, totoo po yan. Kasi kung hindi mo naman kaloob ang isang bagay, bakit ka naman magtatagal doon, di ho ba? Ito ho, word of warning lang din ito. Kasi kung hindi mo kaloob, the more time you spend sa ministry na yon, syempre hindi ka lalago. Bakit? Kasi wala ka dun sa dapat mong kalalagyan, and most likely the result will not be fruitful. Pangalawa, the less time you will have for what you are gifted to do. Nasa iba ka eh. Paano ka magkakaroon ng panahon dun sa dapat mong ginagawa? And thirdly, very good consideration din po ito, baka maging hindrance pa tayo dun sa tao na dapat nandun. Di ho ba? Kaya talagang kinakailangan alamin natin yung ministry natin. Kasi the church is a body. Lahat po importante, lahat may kakayahan. And can you imagine ang isang mata nag-aakala na kamay siya? Di ba? Kung paanong malabo yata yun eh. Ganun din naman sa ministry. Kailangan alam natin yung ating kalalagyan. And by focusing on our personal potential and improving it, magugulat po kayo, you will contribute to the overall potential of the church, and the church will grow, able to fulfill its calling from God. So sana po ay maging intentional tayo sa pagtuklas sa ating mga kaloob, magpagamit tayo sa ating Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Magpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga Panginoon.

0: mangyayari. Anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na iyong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kanilang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong pong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, Ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpapower dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to Pro Tips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa Pro Tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today!
2: Responsibilidad ng lahat na protektahan ang mga bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso. May papel ang church at faith groups para maging safe ang online platforms. Maaari itong gawin sa pagtulong at pagiging mahinahon sa posibleng survivor ng online abuse. Huwag mag-cancel at manisi sa sinapit. Makiisa sa mga hakbang para makamit ang hustisya. I-expose ang mga nakikitang kamalian at bumuo ng komunidad kung saan mararamdaman na kabahagi ang lahat. Ipakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating malasakit sa iba.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang Karunungang Buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
5: Ito ang 702-DZAM.
6: 702-DZAM.
5: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: maraming tao ang hindi tunay na nakauunawa tungkol sa tinatawag na kalayaan. Katunayan, ang kanilang maling pagkaunawa dito ang patuloy na umaalipin sa kanila. Akala ng marami, kapag nakamit na nila ang kanilang ipinaglalaban, ay tagumpay nilang nakamit ang kalayaan. Subalit makikita na lamang nilang kanilang sarili sa isang katotohanan, na alipin na naman sila ng isang bagay na dapat nilang ulit ipaglaban. Paulit-ulit lamang ang pangyayaring ito at lumalabas na parabang walang tunay na kalayaan. Subalit basahin po natin ang sinasabi ni Pablo sa Galacia Kabanatang 5, unang talata hanggang 4. Ganito po ang sinasabi, "Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaliping uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautosan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautosan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Paano natin magagamit ang katotohanan ito upang makamtan ang kalayaan maging sa ating kalagayan ngayon? Tunghayan po natin ang mensahe nito sa Galacia Kabanatang 5, unang talata hanggang 4.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sangayon sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ikalimang kabanata, talatang 1 hanggang 4. Ang mga pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay tumanggap ng Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng katiyakan sa kanila ng buhay na walang hanggan. Siya rin ang nagbigay ng kapangyarihan upang makapamuhay ang mga Kristiyano na may kalayaan. Ito ay kalayaan mula sa pita ng laman at kalayaan upang umibig at pagyamanin ang bunga ng Espiritu. Ang pamumuhay sa ganitong kalagayan ay lubusang makapagpapabago sa ating mga layunin at kilos at magbubunga ng lumalagong pagtatalaga sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, pagiging mapagpakumbaba at gumagawa ng mabuti sa kapwa. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay dulot ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa kalagayang ito, ipinapaunawa sa atin ng banal na kasulatan na ang pagpapawalang sala ng Diyos ay ayon sa katubusan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay ay hindi nagtatapos sa pagpapawalang sala, kundi hinahangad ng kanyang kalooban na tayo ay lumakad na may malinis na pamumuhay sa kanyang harapan at maging sa paningin ng tao. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, makikita sa ating buhay ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Siya rin naman ang dahilan ng kalugod-lugod nating kalagayan sa kanyang harapan. Kung ating babalikan ang kasaysayan na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay binautismuhan, makikita po natin sa tagpong iyon na ang Diyos Ama ay nagsabi tungkol sa Panginoong Hesus na siya ang kanyang minamahal na anak at labis niyang kinalulugdan. Ito ay isang malaking katotohanan na kung atin lamang pagninilayang mabuti ay magbibigay sa atin ng malaking paghanga tungkol sa mapalad na kalagayan sa harap ng Panginoon. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Efeso, talatang 7, ay ganito po, "Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan, gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin." Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang siyang naging saligan ng ating kaligtasan. Ito ang nagpalaya sa atin sa anumang hinihingi ng kautusan ni Moises upang makamit ang katayuan na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Dito sa ikalimang kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, matutunghayan po natin ang napakagandang katotohanan na itinuturo niya na may kinalaman sa ating buhay pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sinabi niya sa unang talata, "Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pa." Nung hindi ko pa tinanggap ang Panginoong Hesus sa aking buhay, inaakala ko na ang pagiging malinis sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ng masigasig na pagsunod at pagtupad sa 10 utos at sa bawat kautosan na makikita natin sa Biblia. Subalit ngayon ko lamang naunawa ang mabuti na ang pagsasagawa ng mga bagay na ito ay tulad ng pagpapasailalim sa isang sapilitang paggawa. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang ganitong uri ng paniniwala tungkol sa kaligtasan ang siyang maglalagay sa atin sa pagkakaalipin. Ayon sa 2 kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, talatang 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang ating kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos. Dahil rito, iginiit ni Apostol Pablo na nararapat lamang ng ating pamumuhay ay umayon din sa kanyang biyaya na sa atin ay nagligtas. Sapagkat ang kautosan ng Diyos ay nagdudulot ng takot, samantalang ang biyaya ng Diyos na dulot ng kanyang kagandahang loob ay gumagawa ng pasasalamat sa kaibuturan ng ating puso na nagdudulot naman sa atin ng pagmamahal at ganap na pag-ibig sa Diyos. Hindi ba't masarap maglingkod kung ang ating puso'y pinaghaharian ng kagalakan? Hindi tayo nangangamba sapagkat panatag ang ating kalooban na ang ating ginagawa'y nasa katiyakan. Ang biyaya ay naggagawad ng kalayaan at ang kalayaang ito ang nagbubunsod sa atin na maglingkod sa Diyos na may panatag na kalooban. Nangangahulugan ito na ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi sa pilitan, kundi ayon sa pag-ibig. Bilang mga pinalaya ni Kristo, isang napakahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay ang kalayaan, sapagkat hangad ng ating Panginoon ang walang hadlang na paglapit sa Kanya. Hindi niya nais na tayo ay bagabagi ng anumang batas o tuntunin upang bigyan lamang siya ng lugod. Ang nais ng Panginoon ay malayang paglilingkod. Ito ang mabuting balita na nais ipabatid ni Pablo sa mga taga-Galacia na dapat nilang pakatandaan. Hindi nila kinakailangang magpakasakit upang tuparin lamang ang kautusan, sapagkat ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay sapat na upang ang isang tao ay maligtas. Dahil dito, tinuturoan sila ni Apostol Pablo na maging matatag sa kalayaan na ginawa ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay at huwag nang paalipin pa sa mga hinihingi ng kautosan. Ang sinabi niya sa 2 talata, kung si Pablo ang nagsabi sa inyo kapag napatuli kayo, pinawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Ang pagtutuli ay isa sa mga tuntunin na matatagpuan sa mga kautosan. At ito ay karaniwang nagpapahiwatig ng samahang ating kinakabilangan. Sa buhay ni Abraham, ito ang uri ng tanda na ipinagkaloob ng Diyos upang maging palatandaan ng kanyang pangako na isa sa katuparan sa kanyang buhay. Sa kabuuan, ang tandang ito ay nangangahulugan ng ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan sa isa't isa. Kaya naman, nung panahong ang mga Hebreo ay naglalakbay sa ilang, ang ganitong tanda ay nawala sa pagsasakatuparan dahil sa kanilang patuloy na panunubok at pagsuway sa Panginoon. Naibalik lamang ang pagsasakatuparan ng bagay na ito noong ang bansang Israel ay muling nanumbalik sa Diyos sa panahon ng kautusan. Ayon kay Apostol Pablo, kung ang mga taga-Galacia ay maglalagay pa ng isang tanda na nagmula sa kautusan, ipinakikilala lamang nila na ang biyaya ng Diyos ay hindi sapat upang sila'y maging karapat dapat sa kanyang harapan. Ang sabi niya sa pagsasagawa nito, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sa panahon natin ngayon, maraming mga kababayan natin ang nag-iisip na ang pagpapawalang sala ng Diyos ay makakamit lamang sa pamamagitan ng mabubuting gawa at sa pagtupad ng mga kautosan. Inaakala ng marami na makakamtan nila ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Ang hindi nila naunawaan, ang Diyos ay nagkaloob ng pamamaraan tungo sa kaligtasan, at iyon ay walang iba kundi ang pananampalataya sa anak ng Diyos. Alalahanin po natin na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na ako lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, at walang makaparuroon sa Ama liban sa pamamagitan ko. Kaibigan, nais mo bang lumapit sa Diyos at maging karapat-dapat sa Kanyang harapan? Iisa lamang ang dapat mong lapitan, iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sinabi sa 11 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Mateo talatang 18 ay ganito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Ayon sa Panginoong Hesus, ang kanyang pamatok ay mas magaang dalhin kaysa pamatok na ipinagkakaloob ng kautusan. Sapagkat ang pamatok ng kautusan ay nangangahulugan ng pagkakaalipin, samantalang ang pamatok ng Panginoong Hesus ay nangangahulugan ng kapahingahan. Kaibigan, kapahingahan ba ng kalaoban ang iyong hinahanap? Ito'y iyong matatagpuan sa pakikipag-ugnayan mo sa Panginoong Hesus. Ang kanyang paanyayang ito ay patuloy pa ring bukas para sa lahat na naghahanap ng kapahingahan sa gitna ng maligalig na dulot ng sanglibutan. Maraming mga kababayan natin ngayon ang nabubuhay na walang katiyakan. Ang relihiyon ay isa na sa mga nakalilitong paksa na nagdudulot ng pangamba sa mga marami ngayon. Marami tuloy ang nagtatanong, ano bang relihiyon ang nagsasabi ng tama? Sino ba ang dapat na paniwalaan? Ang mga katanungang ito ang karaniwang bumabagabag sa kalooban ng karamihan. Alam natin na kailangan natin ang Diyos, subalit minsan napapatigil tayo sapagkat ayaw nating mapahamak ng dahil sa isang maling pagpapasya. Kaya naman, nananatili na lamang tayo sa ating pag-iisa sapagkat iniisip nating mas mabuti ito kaysa mapasama sa mga bulaang tagapagpahayag ng isang relihiyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga kabagabagang ito na nararamdaman ng marami, nais ko pa ring magbigay ng isang pahayag na pinaniniwalaan kong makatutulong sa atin. Ito ay walang iba kundi ang pagbabalik loob sa salita ng Diyos. Bilang lingkod ng Panginoon, naniniwala ako na ang Panginoon ay nangungusap ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Alam ng Diyos na kailangan siya ng kanyang mga nilikha. Kaya naman, nagbigay siya ng kaparaanan upang ang kapahayagan ng kanyang kalaoban ay makilala ng naghahanap sa kanya. Ang pananatili sa kanyang salita ang pinakaligtas na paraan upang malaman natin ang katotohanan ng buhay. Ito ang ating ilaw sa gitna ng mga kalituhang pinakikita sa atin ng kadiliman. Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung ang isang tagapagturo ay bulaan o totoo. Naalala ko tuloy ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 7 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 16 ang ganito, "Hindi akin ang inaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako sa ganang aking sarili." Ang pahayag na ito ay totoo, sapagkat paano mo malalaman na ang turo ay kabulaanan kung hindi mo alam sa sarili mo ang mga nasusulat sa banal na salita ng Panginoon. Nangangahulugan ito na kinakailangan nating basahin at suriing mabuti ang salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang turo ay yun din sa kalooban ng Diyos. Isa ring bagay na dapat nating tandaan ay ito. Dapat nating suriin kung ang katuroang ipinahayag ng isang mangaral ay nagtataas sa pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat kung ang pagkatao ng tagapagpahayag ang siyang napapapurihan at natataas, ang kanyang turo ay dapat iwasan, sapagkat kung hindi tayo magiging maingat, makikita na lamang natin na tayo ay nalinlang. Mga kaibigan, tulad ng mga mananampalataya sa Berea, kinakailangan nating magkaroon ng bukas at mapanuring isipan. Huwag tayong padala sa haka-haka, kundi maging maingat sa pagtanggap ng anumang bagay na ating napapakinggan. Ito ang suliraning naranasan ng mga taga-Galacia. Hindi sila naging maingat at mapanuri. Napadala sila sa katuroang hindi ayon sa turo ni Apostol Pablo. Inakala nila na ang pagtutuli ay isang napakahalagang tuntunin upang mapawalang sala. Subalit hindi gayon. Ang sinabi ni Apostol Pablo, sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napapatuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ng pagtupad sa isang kahilingan ng kautusan ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Sapagkat kung ninanais nino man na siya'y maging karapat dapat sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan, kinakailangan niyang tuparin ang lahat upang makamtan ang katuwiran sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, walang sinumang makatutupad sa kabuang hinihingi ng kautusan, sapagkat ang kasulatan mismo ang nagsasabi na walang matuwid, wala kahit isa. Dahil dito, masasabi natin na ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Magkagayunpaman, ayon sa 8 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 3 at 4, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may sakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Tanging si Jesus ang dapat maging saligan ng ating paniniwala at pananampalataya. Sa Kanya, hindi tayo mabibigo sapagkat ang Kanyang salita ay mapanghahawakan. Ang sinabi ni Apostol Pablo, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Kung ipinipilit natin ang ating mga sariling pamamaraan, tiyak na mabibigo lamang tayo. Marami ang nagnanais na magbagong buhay, subalit natutuklasan lamang nila na nananatili pa rin sila sa lumang kalagayan. Ito'y dahil sa ang tunay na pagbabago ay dulot lamang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ayon din naman kay Apostol Pablo, tanging ang mga nakipag-isa lamang kay Kristo ang merong bagong pagkatao. Ito'y dahil sa nakamtan na nila ang bagong buhay mula sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi sa pagtupad ng kautusan, nakakamtan ang pagpapawalang sala ng Diyos, sapagkat ito ay nangangahulugan ng makataong pagsusumikap na maging ganap sa kanyang harapan. Dito ko naunawaan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Aklat ng Hebreos kabanatang 10, talatang 5 ang ganito, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tuparin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kautusan patungkol sa akin. Ang mga handog na hain ay mga tuntuning hinihingi ng kautusan. Gayunpaman, makikita natin na hindi ito inibig ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay mga anino lamang ng pagliligtas na ginawa na ng Panginoong Hesukristo doon sa cross sa Kalbaryo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay sapat ng batayan upang ang isang tao ay maging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Kaibigan, hinahanap mo ba ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng iyong sariling pagpapakasakit? O lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Sa Aklat ng Mga Gawa, 4 na kabanata, talatang 12, ganito po ang sinabi. kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Marahil ay pagod ka na sa paghahanap ng kapayapaan. Marahil, ilang ulit mo nang pinagsikapan na maging kalugod-lugod ka sa Diyos, subalit lagi ka na lamang nabibigo. Kaibigan, ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat ng pagpapakasakit para sa iyo. At ang tangin niyang nais ay ang tanggapin mo lamang ang katotohanan ng kanyang ginawa para sa iyong buhay. Ang ibaling mo ang iyong pansin na buong pagtitiwala sa kanya. Nananampalataya ka ba kay Hesukristo na anak ng Diyos na naghandog ng kanyang sariling buhay sa kapagpapatawad ng iyong mga kasalanan? Ikaw ba'y nananampalataya na ang kanyang kamatayan sa cross ay dahil sa pagtanggap ng kaparusahan na sana ay naukol para sa iyo dahil sa iyong mga pagsuway? At nananampalataya ka ba na siya'y muling nabuhay upang ipahayag sa sanglibutan na nakamtan niya ang ganap na katagumpayan laban sa kasalanan at kamatayan? Upang ipakilala na ang pananampalataya sa kanyang dakilang pangalan ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, lahat ng ito, kaibigan, ay ginawa na ni Hesus para sa lahat, sapagkat nais niyang makapiling tayo sa kanyang kaharian doon sa kalangitan. At nais kong maunawaan natin na ang lahat ng ito ay hindi bunga ng panaginip lamang, kundi katotohanang naganap sa kasaysayan ng sanglibutan. Lahat ng ito ay buhay na patotoo na ipinahayag ng Diyos sa gitna ng maraming saksi upang ang lahat ay walang maidahilan. Ang ating kalagayan sa harap ng Diyos ay isang malaking bagay sa Kanyang paningin. Napakahalaga ng ating buhay para sa Kanya, sapagkat Siya ang nagkaloob nito at nais ng Panginoon na ang buhay na ito ay muling bumalik sa Kanya. Magkagayunman, bahagi ng kanyang pagpapala sa buhay ang bigyan ito ng kabuluhan at kahulugan dito sa lupa. Nais niyang ipadama sa atin ang tamis at timyas ng buhay na may pagtitiwala sa Diyos. Kaya naman, bagamat ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan at nagdulot ng kamatayan sa sanlilikha, ang kapangyarihan ng buhay na walang hanggan ay patuloy pa rin namang nananaig sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay at ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at manalangin. Buong pagtitiwala ang ibinibigay namin sa iyo sa oras nito, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga katotohanan na aming natutuklasan samantalang nilalakbay namin ang banal na kasulatan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, idinadalangin po namin, Ama, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita saan mang dako at lugar na kanilang kinalalagyan, ano man ang kanilang kalagay at pangangailangan. Dakilang Diyos, sa oras na ito'y idinadalangin ko po sila sa iyo na iyo pong imulat ang kanilang mga mata upang ganap nilang maunawaan ang iyong mga salita. Kung sino man sa kanila, Panginoon, na mga nakikinig sa oras na ito ang hindi paganap na nagkaroon ng relasyon sa iyo, dakilang Diyos, bigyan mo po sila ng lakas ng loob at tapang na lumapit sa iyo. Tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong gagawin, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin't hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: God created your soul and mind with a yearning for love, a desire for pleasure, an appetite for nourishment, and a longing for significance. And without the Lord, there is absolutely no way to fill those needs.
4: Join Dr. David Jeremiah for his series, The Battle for Your Soul, next time on Turning Point.
5: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
6: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
5: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
6: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
5: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Tampok ang mga natatanging koro, Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, album launch, sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi, sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, the album launch.
2: FEBC Philippines would like to thank the following partners: Red Juice and Gracious Blessing Land Corporation.
7: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kung ang mga mananampalataya ay pinili, banal at minamahal, anong klaseng buhay dapat mayroon tayo? Sabi ng Apostol Pablo na dapat isuot natin ang mga katangiang katulad ni Kristo. Ano-ano ang mga katangiang ito na dapat isuot ng mga Kristiyano? Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Holy Garments Christians Must Put On.
2: Anong ibig sabihin na sila ay chosen? Ibig sabihin nun, nauna ang initiative sa Panginoong Diyos para piliin sila. By the way, mali yung idea na sabihin, kaya tayo pinili ng Panginoon kasi tiningnan ni God yung future at sabi niya, uy, ito palang taong ito, in the future, tatanggapin niya yung aking anak, kaya pipiliin ko siya. Hindi po ganun yun. Ang pagpili ng Panginoon Diyos ay walang koneksyon dun sa gagawin natin. Baliktad. Kaya natin gagawin na tatanggapin si Jesus Christ dahil una tayong pinili ng Panginoon. Kailangan maintindihan natin yun, no? Hindi ang pagpili ng Panginoon ay nakadepende dun sa future knowledge ni God kung ano ang magiging decision natin. Hindi. Walang connection dun. Pinili lang tayo ng Panginoon because of His sovereign will. Yun ang kanyang ginusto. At yun ang sinasabi rito. Pinili ng Panginoon ang ilang mga tao upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan, upang sila ay maligtas, upang sila ay madikit sa Diyos, at upang pagsilbihan nila ang Panginoon Diyos. Paano natin alam na tayo ay pinili ng Panginoon? Magbibigay ng konting idea itong nakalagay sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 4 and verse 5. Tingnan niyo sabi ni Pablo dun sa mga mananampalataya doon. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you. Paano mo nalaman, Pablo, at yung kasamahan mo, na pinili itong mga Thessalonians? Sabi niya sa verse 5, because our gospel came to you, not only in word, but also in power, and in the Holy Spirit, and with full conviction. You know what kind of men we proved to be among you for your sake. So, alam nila Pablo at ng kasama niyang mga misyonaryo na etong mga Thessalonians ay pinili ng Panginoon Diyos dahil nung dineliver nila yung ebanghelyo, ibang dating sa kanila. Minsan ganun eh. Minsan nag-preach ka ng ebanghelyo, parang pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Pero may mga iba rin, pag share mo ng gospel sa kanila, iyak ng iyak yung nakikinig. Talagang hindi niya mapigilan yung kanya sarili. Nadudurog yung kanyang puso. Kitang-kita niya na siya ay makasalanan at sinasabi niya, Lord, talaga sinusuko ko na buhay ko sa iyo. In a sense, yun ang sinasabi dito ni Pablo. Our gospel came to you not only in word, but also in power. Yun yung isang posibleng ebidensya na ikaw ay pinili ng Panginoon. Kasi yung ebanghelyo, ibang dating sa iyo. Nung narinig mo yung ebanghelyo, parang sabi ko nga, minsan magpipreach ako, pag ganun ko nung daliri ko, wala naman akong intention na ituro, general lang naman. Pero ang feeling mo, parang binaril na, uy, tinamaan ako. Ako yata yung kinakausap ni pastor. Ah. Parang feeling mo, nawala na lahat ng tao dito sa kongregasyon, ikaw na lang yung taong nandito na kinakausap ng Panginoon. Through the pastor. Ito yung sinasabi niya. The gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with much conviction or with full conviction. Pero hindi lang yun. Isa pang ebidensya na siya'y pinili ng Panginoon, sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 1 verse 6, "And you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit." Ang ibig niya sabihin doon ay ganito, na nung dumating yung ebanghelyo, nagalit yung mga kamag-anak, nagalit yung kanilang syudad, naniniwala kayo dyan kay Jesus Christ na pinipreach nila Pablo, ininsulto sila, tinanggal sila sa kanilang sinagoga kung sila'y Hudyo, nawalan sila ng trabaho, nawalan sila ng kaibigan. Pero ang response nila, they considered it a great privilege to suffer for the sake of Christ's name. Yan yung sinasabi ni Pablo. Yan ang ebidensya na kayo ay pinili, sabi niya. Kasi tingnan yung dating sa inyo. Hindi lamang ganun ang dating ng ebanghelyo, pati yung response nyo nung tinutugis kayo, maganda. So yan, sabi ni Pablo, kayo ay pinili. Ito ay dahil sa galaw ng Panginoon Diyos. Hindi kayo ang pumili sa Panginoon, siya ang pumili sa inyo. Kaya nyo tinanggap si Jesus Christ sa inyong buhay. Okay, ano ang dagdag pa niya? Pagkatapos niyang sabihin na God's chosen ones, dinagdag niya yung phrase, holy and beloved. Hindi ko alam pa paano tagalugin ito, pero sa English, ito yun, no? Itong phrase na to na holy and beloved stands in opposition to God's chosen ones. Ibig sabihin, parallel ito, pantay ito. God's chosen ones, sila yung holy and beloved. Kung papanong ang Diyos ay pumili, siyang nagpili, hindi tao pumili, ganun din yung holy. Kaya sila naging holy, hindi dahil nagpakabait sila, kundi ang Panginoong Diyos ang naghiwalay sila sa kanila upang magamit sila sa purposes ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng holy. Ang Diyos ay kumilos sa kanilang mga puso upang matanggal sila sa buhay ng kasalanan, at upang mabago ang kanilang pag-iisip, at ang desire nila, Lord, gusto kong maluwalhati kayo sa aking buhay. Ayun yung ibig sabihin ng holy and beloved. Ang ibig sabihin ng beloved, ang Diyos, minahal sila. Lahat tayo, hindi natin mahal ang Panginoon. Una tayong pinili ng Diyos, una tayong hiniwalay ng Panginoon para sa kanyang sarili, hiniwalay tayo sa makamundong pag-iisip, hiniwalay tayo dun sa buhay ng kalaswaan at kung ano-ano paman, at tayo ay inibig ng Panginoon. Una niya tayong inibig. Hindi pa natin iniibig ang Panginoong Diyos, rebelde pa tayo sa Panginoong Diyos, pero katulad ni Pablo, hinahunting pa niya yung mga Kristiyano, plano niya silang patayin, plano niya silang ipakulong. Sinalubong siya ni Jesus Christ at sinabi sa kanya, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Tingnan niyo, no? Habang nasa kalagitnaan si Pablo ng planong paggawa ng masama laban sa bayan ng Panginoong Diyos, dun siya sinalubong ni Jesus Christ at niligtas. Dun siya tinawag ng Panginoon bilang maging isang apostol niya. Kaya ang mortal na kaaway ni Jesus Christ, nabago at naging santo. Hindi pa siya mabait. Nauna ang Diyos na pumili. So ito ang sinasabi ng Diyos na nangyari dito sa mga Corinthians. Ito ang kanilang posisyon. At ito ang posisyon ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Lahat ng Kristiyano, bago pa tayo utusan ng Panginoon na gumawa ng anumang bagay para sa Kanya, ito na muna ang ating posisyon. Una to, ito ang pundasyon. You are God's chosen one and you are holy and beloved. Now, base dyan sa posisyon na yan, base sa posisyon na yan, dito ngayon pumapasok yung mga bagay na dapat nating gawin na sasang-ayon dito sa ating posisyon na to. So kung kayo, kung tayo ay God's chosen ones, kung tayo ay holy and beloved, anong klaseng buhay dapat meron tayo? So sabi ni Pablo, ganito dapat kayo. Kumbaga parang isuot ninyo itong mga katangingang itong katulad ng katangian ni Kristo. Ano yun? Put on compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Put on. Clothe yourselves. Idamit ninyo ito. Ano yung unang damit na isusuot natin? Compassionate hearts. Ito yung pakiramdam na may simpatiya ka dun sa mga pangangailangan at pagdurusa ng ibang mga tao na gusto mo silang abutin. Gusto mong i-address o i-meet yung kanilang mga pangangailangan. Hindi lang ito awa. Pag sinabing compassion, hindi lang ito yung pakiramdam na, naku, kawawa naman yung mga taong yun, no? Kasi kung wala kang ginawa, naawa ka lang sa kanila, hindi yun compassion. Ang compassion, nararamdaman mo yung awa at kumikilos ka at gumagawa ka ng aksyon upang yung pangangailangan ng taong kinaaawaan mo ay matulungan. Yan ang ibig sabihin ng compassion. Di ba, marami mga taong ganun eh. Uy, kawawa naman yung mga tinamaan ng lindol. Oh, grabe, sira yung bahay. Uy, kawawa naman yung na-disgrace. Kawawa naman yung pulubi doon. Oh. Wala kang mang ginawa. Hindi yan compassion. Okay, so yung compassion, nandun yung awa, pero nandun din yung pag-abot dun sa taong yon upang yung kanyang pangangailangan ay masolusyonan. Pangalawa, oh by the way, bago nun, ano, makikita nyo yung salitang compassion laging ginagamit ng mga authors ng Gospels. No? Halimbawa si Mark, ito yung term na ginamit niya nung si Jesus Christ, nakita niya ang malaking grupo ng mga tao at nagkaroon siya ng compassion sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol. Sabi ng Mark 6:34, when he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Si Dr. Lucas, ito rin ang ginamit niyang salita patungkol dun sa naramdaman ng isang Samaritano nung nakita niyang may isang lalaking halos patay na nandun sa kalye nung papunta siya sa Jericho. Sabi ng Luke 10:33, but a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. O, tingnan niyo yung awa niya, no? Makikita natin, kung basahin natin itong parable of the Good Samaritan, o, tinulungan niya yung tao, dinala niya sa isang hotel, pinakain niya, binayaran niya yung nagbabantay ng hotel, sabi, asikasuhin mo siya, ha? Yun yung ibig sabihin ng compassion. Hindi lang naawa, inaabot mo yung taong nangangailangan. O ganun din ang pakiramdam nitong tatay ng prodigal son sa Luke chapter 15 verse 20. Sabi doon, yung tatay, and he arose and came, or yung prodigal son, he arose and came to his father. Pero ang response ng tatay ganito, while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. O tingnan niyo yung awa. Yung awa dun sa kanyang anak, eh hindi lang yung ako, kawawa naman tong anak ko. Hindi. Tumakbo siya, may aksyon para salubungin yung kanyang anak. Yan ang compassion. Okay, so yan yung una. Pangalawang damit na dapat nating isuot ay tinatawag na kindness. Pareho ito sa compassion. Ito yung pagiging mabait at matulungin para sa ibang mga tao. Pero yung parang gustong bigyan ng diin dito, yung pagiging mabait, pagiging kind. Ito yung concrete action ng compassion. No? Pareho ng Panginoong Diyos, God is kind. Mabait ang Panginoong Diyos. Yan ay makikita natin, for example, sa Romans chapter 2 verse 4, sabi doon, do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Yung binibigyan ng diin ng salitang compassionate heart, awa, pero may aksyon. Yung kindness, yung kabutihan na ginawa mo base sa awa mo. So yun yung kindness. No, yung mga mabubuting ginagawa ng mga tao na, uy, parang pag natikman mo yun, uy, salamat ha, ang bait mo naman, napaka-kind mo naman. Yan, yun yung kindness. Sunod na isusuot ng isang mananampalataya ay yung damit ng humility. Ano ibig sabihin ng humility? Ang ibig sabihin ng humility, hindi ito yung mahiyain. Kinsan ganun, sabi niya, uy, napaka-humble mo naman kasi mahiyain. Nahihiya ako. Ayoko magsalita doon. Oh, napaka-humble mo naman. Hindi humble yan. Iba yung humility. Ang humility, kabaliktaran ng mayabang, kabaliktaran ng napakataas ng pagtingin mo sa iyong sarili. Ang ibig sabihin ng humble ay tinatanggap mo na ang iba't ibang mga tao ay may kanya-kanyang abilidad at ikaw ay considerate dun sa interest ng ibang tao, hindi lang yung sarili mong interest. And so, ikaw ay willing ka na kumbaga, payagan siyang mauna. Willing ka na gusto mo sanang gawin to. O sige, ikaw na lang ang mauna, ikaw na lang ang gumawa. Yun yung ibig sabihin ng humility. You consider others to be better or more superior than yourself. No, at ito ay you are being considerate of others. Maaring tingin mo, oh, mas magaling ako dito, mas kaya ko, pero iniisip ko rin yung kanilang kapakanan. Kasama yon dito sa idea ng humility. Alam ng isang humble na tao ang patungkol sa kanyang relasyon sa Panginoong Diyos at relasyon sa kanyang kapwa. Alam niya na mabait ang Diyos sa kanya, gracious ang Panginoong Diyos sa kanya. So hindi maliit ang pagtingin niya sa kanya sarili. Alam niya kung sino siya at ang anong posisyon niya sa mata ng Panginoon. Pero pag humble ka, hindi ka mayabang. Hindi mo tinataas ang sarili mo na kumbaga mababa ang lahat ng tao. Hindi ganon. No? Tinitingnan mo na etong mga taong ito, may kanya-kanya silang kalakasan, kahinaan, and I want to be considerate of them. Hindi ko pagmamalaki ang aking galing kung hindi contented ako kung saan ako nilagay ng Panginoong Diyos. Kasama yon dito sa humility. So itong humility, hindi ito yung low self-esteem o pagiging mahiyain. Hindi yon. Now, sunod na isuot daw natin bilang damit, meekness. Alam niyo yung salitang meekness sa ating panahon ngayon, parang ano na, nawala na ng ibig sabihin nito eh. Parang ganun din. Parang sabihin mo, mahiyain, hindi makapagsalita, parang tameme. Yan, meek yung mga taong ganyan. Yun ang tingin ng mundo ngayon. Pero, hindi ganun ang pagkakaturo ng Panginoong Jesus eh. Ang sabi ng Panginoong Jesus, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Kaya may ibig sabihin itong meekness na to na kontra sa pananaw ng mundo ngayon. Ang isang tao who is meek, siya ay nagko-consider ng ibang mga tao sa kanyang buhay. Halos pareho ito ng humble. He is willing to give up his rights. Or he is willing to see things from another person's point of view. Kung ano yung, hindi lang yung pananaw niya ang ipipilit niya, kundi willing siyang makinig. Sige, ipaliwanag mo nga yung pananaw mo. Pakikinggan kita. Yung minsan, pag may mga nag-aaway, ano na yan? Yung parang hindi na sila nakikinig doon sa isa. Nagsasalita ang isa, nagsasalita din siya. Sabay silang nag-uusap, hindi sila nagkakarinigan. Gusto niyang ipilit, etong paningin ko dyan, eto gusto ko, makinig ka sa akin. Hindi, ang isang tao who is meek, kahit na meron siyang naiisip na tama, pero willing siyang makinig. Sige nga, sabihin mo, baka merong bagay na hindi ko nakikita eh. Sige, sabihin mo kung anong position mo. No? Tapos ang isang tao who is meek, hindi siya kaagad nagagalit sa mga bagay na ginagawa sa kanya. Kahit na

0: hanggang dun sa kapitbahay, sa kabilang kalye. The only reason na hindi narinig kasi nakasarado yung bintana. Pero ganun kalakas yung pagkakasigaw ko. Kabaliktaran yun ng meekness. Hindi dapat ganun. Ang isang tao who is meek, willing to wait. No? Ang isang tao who is meek is actually strong. Pero kontrolado niya yung kanyang lakas. Parang si Moses. Sabi ng Numbers chapter 12 verse 3, Moses was the most meek man on earth. Pero itong si Moses, kung kailangang magalit, nako sobra, kaya niyang magalit. Kung kailangan niyang sumigaw, kaya niyang sumigaw. Kung kailangan niyang gumawa ng isang bagay na talagang matatakot ang lahat, kaya niyang gawin yon. Pero hindi niya ginawa. Kinontrol niya sa maraming panahon ang kanyang sarili. Kaya ang isang tao who is meek, he is powerful and yet he is controlled by God. Nakokontrol siya. No, para siguro sabihin mo isang kabayo na napakalakas pero kaya mong i-control. Kaya although kaya niyang tumalon ng napakataas, tumakbo ng napakabilis, sipain ang pintuan upang magiba, pero dahil nakokontrol siya, hindi niya nagagawa yon. Full of power, but controlled. Yan ang isang tao who is meek. Kung kinakailangan, kaya niyang gawin upang ilabas ang kanyang kapangyarihan, pero hindi niya ginagawa. Pinipigilan niya ang kanyang sarili. Yan ang sinabi ni Pablo na dapat na damit na isuot natin. Tulad ni Jesus Christ, kaya niyang gawin. Kaya niyang sa isang salita, patigilin ang waves, no? Be still! Kaya niyang patigilin yon. Ang isang puno, kaya niyang patayin. Simula ngayon, hindi ka na mamumunga. Patay. No? Kayang gawin ni Jesus Christ lahat ng yung bagay niyan. In fact, sabi nga ng Bible, walang na-create dito sa mundong ito kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Dumaan lahat ng kapangyarihan ni God through Jesus Christ para ma-create ang lahat ng bagay. And yet, ang daming beses makita natin, pinigilan ni Jesus Christ ang kanyang sarili. Pwede niyang patayin na lang lahat, ang lahat ng nagpe-persecute sa kanya. Pero hindi niya ginawa yan. Yan ang sinasabi ritong meekness.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: The birds of the air have been called by some little preachers. Could it be there's something birds can teach us about the one who made them and us? Jesus certainly thought so. I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Kevin Burrell, on the next Haven Today as we continue a series called Look at the Birds.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
2: Bakit naman ganon?
3: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
0: FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Yung ating pag-uugali bilang isang Kristiyano ay dapat po ine-extend itong grace na ito sa ibang tao. So the word translated po doon sa Colossians chapter 3 verse 13, so ang sabi po ay bear with each other, or the word translated for bearing. Ang ibig sabihin, up and to hold. Yung philosophy ng Christian, hindi po mamuhay at namuhay lamang. But rather, tingnan natin yung mga nag-struggle in order to uphold Him. Pinakamaganda pong explanation to na experience natin, no? Noong one time, nagkasakit si tatay ko, hindi na makatayo. Ang ginawa ko ay talagang itinayo ko siya, at habang nakatayo siya, dapat aakapin ko siya or talagang tutulungan ko siyang makatayo ng gusto hanggang sa makarating po sa kanyang uupuan. So ganun po, hindi lang po natin itatayo, but hold natin siya hanggang sa makapunta sa kanyang naisin puntahan o marating. Likewise also, yung expression ng one another is derived from, which means another of the same kind. Sabihin niyo, ang unang iniisip ni Apostle Pablo dito ay ang kapwa Kristiyano natin. So, sinasabi sa atin Apostle Pablo, we are all going to require support at some period in our lives dahil meron tayong mga common human frailty. May kahinaan ako, may kahinaan ng ating kapwa, lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya. And after that, alam natin yung frailty natin. Alam natin mga pagkakamali natin. And likewise, we are also to forgive each other, even as Christ forgave you. Ang issue dito ay hindi po mawala yung sisi or yung blame. It signifies yung forgiveness of the debt, yung mawala yung pagkakautang. At tulad ng mga itinuro sa atin ng Panginoong Kristo, nung siya ay nandito sa lupa. In such cases, we are to forfeit yung rights natin in order na mapakita natin ang pagmamahal natin kay Kristo at sa buong members of the body of Christ at yung mga taong nakatingin sa atin, pinapanood tayo kung paano ba mamuhay ang isang Kristiyano. At ang lahat ng ito ay gagawin natin, sabi sa verse 14, and over all these virtues put on love, which bind them all together in perfect unity. Sana po makita sa atin bilang Kristiyano ang pagmamahal ni Kristo at ang pagpapatawad natin sa ating kapwa dahil pinatawad tayo ni Kristo, at ang pagmamahal na ibinigay sa atin ni Kristo ay maipakita natin sa ating kapwa at sa ating mga nakapaligid na nagmamasid kung paano mamuhay bilang Kristiyano. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa ating Panginoon.
5: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: Isa sa mga naging tanong matapos ipahayag ng vlogger na si Miss Joy Spring na mapapahamak ang mga hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus ay paano naman daw ang mga taong hindi nakarinig sa magandang balita ng kaligtasan? What about those who never heard the gospel? Paano nga naman daw ang mga nabuhay bago ipinanganak ang Panginoong Hesus? Paano daw ang mga taong nasa liblib na kagubatan na hindi pa naaabot ng sibilisasyon? Napahamak ba sila? Nawala man lang tsansa o kalaban-laban? Totoo, na nagpahayag ang Diyos ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng kasulatan. Ngunit tandaan natin na nagpahayag din ang Diyos ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng kalikasan. Ayon nga sa Psalm chapter 19 verses 3 to 4, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tulog na ating naririnig, ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Makikita natin dito na ipinahayag ng sanglilikha na may lumikha. Bagamat walang tinig na ginagamit, naririnig sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ipinapahayag ng kalikasan ang mensahe na may Diyos. Kaya itinuro ng 16th century philosopher na si Francis Bacon na may dalawang aklat ang Diyos. God has in fact written two books, not just one. Of course, we are all familiar with the first book he wrote, namely Scripture. But he has written a second book called Creation. Kumbaga, the Bible is the book of God's words. Nature is the book of God's works. The Bible is the book of God's words. Nature is the book of God's works. Ang Biblia ang aklat ng mga salita ng Diyos. Ang kalikasan ang aklat ng mga ginawa ng Diyos. Lumalabas na walang sino mang makakapagpalusot na hindi siya nakarinig ng mensahe mula sa Diyos. Ayon nga sa Romans chapter 1 verses 19 to 20, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil yon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Wala na silang maidadahilan pa. Maliwanag ang ipinahayag ng kalikasan sa maari nating malaman tungkol sa Diyos. Kaya't walang tao na may maidadahilan pa na wala siyang narinig tungkol sa Diyos. At ako po ay naniniwala na matapos na makita ng isang tao ang mensahe ng kalikasan tungkol sa Diyos, kung siya ay tatawag sa Diyos at ipapahayag na gusto pa niyang makilala siya ng lubusan, gagawa ng paraan ang Diyos na makarinig siya ng magandang balita ng kaligtasan. Bukod pa sa kalikasan, nagpahayag din ng Diyos sa pamamagitan ng konsensya ng tao. Bagamat wala pa silang nababasang kasulatan, binigyan ng Diyos ang tao ng konsensya o budhi. Hindi man alam ng tao ang kasulatan, subalit nakakaramdam pa rin siya ng panunumbat ng konsensya kapag lumalabag siya sa mga kautusan ng Diyos. Ayon sa Romans chapter 2 verse 15, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Totoo na nabahira ng kasalanan ng ating budhi. Ngunit hindi nabura ng kasalanan ang ating budhi. Ang sirang orasan ay tama 2 beses sa isang araw. Ganon din ang ating budhi. At dahil may pagkakataong hindi natin ito pinakikinggan, madalas na hindi natin nararamdaman ang sundot nito. Subalit may pagkakataon din na nararamdaman natin ang panunumbat ng ating budhi. Ang sumbat ng ating konsyensya ay parang uhaw. Itinuturo nito na may tubig. Ipinapakita sa panunumbat ng ating konsyensya na may panuntunan ng Diyos na ating nalabag at kailangang sundin. Kapag ang isang taong katutubo ay tumugon sa sumbat ng kanyang konsyensya, naniniwala din ako na gagawa ang Diyos ng paraan upang makarinig siya ng mabuting balita. Kaya't walang makapagsasabi na hindi siya nakarinig mula sa Diyos sapagkat maari siyang makarinig sa pamamagitan ng kalikasan at konsensya at hindi lamang sa pamamagitan ng kasulatan. Ayon nga sa Got Questions website, people reject the knowledge of God that is present in nature and in their own hands, and instead decide to worship a God of their own creation. It is foolish to debate the fairness of God sending someone to hell who never had the opportunity to hear the gospel of Christ. People are responsible to God for what God has already revealed to them. The Bible says that people reject this knowledge, and therefore God is just in condemning them to hell. Mananagot ang mga tao sa ipinahayag ng kalikasan at ng konsensya. Ngunit hindi nito iniaalis ang ating pananagutan na magpahayag ng mabuting balita. Ayon sa Romans chapter 10 verses 13 to 15, sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Dito natin makikita na mahalaga ang pagsusugo o pagpapadala ng mga misyonaris sa mga kailangang pang-abutin ng magandang balita. Mahalaga rin na maging bukas tayo o maging handa tayong sumunod sakaling tayo mismo ay kailangang ipadala bilang missionary. Kailangan din na tayo ay manalangin para sa pagpapadala ng mga missionaries. Sabi nga sa Matthew chapter 9 verses 37 to 38, kaya't sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. At kapag tayo ay nanalangin, maging handa tayo na maging sagot sa ating mga panalangin. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Pakilike po ang ating Ang Katotohanang Nagpapalaya Facebook page. Maari din po kayong magpadala ng inyong komento, katanungan o suwestiyon sa angkatotohanangnagpapalaya@gmail.com. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, Ang Katotohanang Nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: Good evening po muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa Thursday edition po ng Heartline. Handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay, especially yung regular na kikinig sa atin. Natutuwa naman ako dahil yung ating mga listeners ay lagi tayong inaantabayanan, Ma'am Joyce. Katulad ni Nitz Tevespan, si Reggie Dogwell, Yonida Rubio, Rosalinda Buico, Valeria Maria Kazui, Bel Ocampo, at siyempre yung lagi nakikinig sa atin si Jo Chan, si Helen Pedrosa. Ayan, thank you kay Philip ko, Jomi Sayaw, Eugenio Ong, Rosario Ablang, Corey Alejandro, maraming salamat po sa inyo. Jess and Marie Ancheta, yan din po ay sinusubaybayan tayo. Doors Paraiso, maraming salamat. At syempre, ang Heartline po ay ang inyong pong naramdaman ay amin pinapakinggan. Kaya nga po ay si Ma'am Joyce, sabihin po niya sa atin ang ating mga telephone numbers na maaari niyong padalhan, ang inyong pong mga katanungan at feedback ninyo.
1: Good evening to everyone and good morning din around the world. Kung kayo man ay may mga katanungan, you can always text FEBC 0916-296-6620. Kung kayo naman ay mayroong mga counseling needs, kung andito kayo sa Pilipinas or outside Philippines, pwede naman mag-Zoom. Pwede lang tumawag sa Back to the Bible Counseling Center. It's 0998-962-67. Parang kulang. Ulitin ko po, 0933-824-1475. So hopefully you will be able to call us po for your appointment as well.
0: Ayan po ang ating counselor ngayong gabi at kami po ay nagpapasalamat dahil po sa mga pinapadala niyong katanungan ay ano po ito ay nakakatulong din sa iba't ibang listeners natin. And I'm happy that Dr. Joyce is so patient enough, you know, in giving advice. So nakakatuwa mga kaibigan. At salamat din sa inyong pagtiwala sa ministry po ng Heartline. Yes. Kasama po ang Back to the Bible dito, Ma'am Joyce, at saka yung FEBC. At natutuwa din ako dahil ang ating counselor ay madalas din po siyang in-invite mag-speak. Katulad ngayon ay meron po siyang speaking engagement about mental health. Kaya kung kailangan niyo po ng speaker about mental issues sa inyong community, sa schools, maaari niyo po siyang imbitahan. Yan po kasi ang kanyang thesis sa kanya pong doctorate. Ano? At saka siyempre, Ma'am Joyce, diba si Dr. Benny Cuico Guillermo at saka si Pastor Ken din, no?
1: Yes. They're also, you can find them sa Back to the Bible Counseling Center as well. Nagpapasalamat ako sa Philippine Cultural College for inviting me to speak at their two campuses, no? I also thank Gideon Academy sa Pasay for inviting me to talk about mental health. Kaya pala maraming mga mental health talks dahil the month of October is the mental health. Advocacy ng Pilipinas to talk about mental health. So thank you very much, Pace Academy, for allowing me to also impart God's word and also about mental health. Thank you po.
0: Kasi yung first week ng October, Ma'am Joyce, ay alam po Teacher's Day, October 6 ba? Oo. And of course, sa atin naman, sa Christian circle, sa mga evangelical group, ito naman po ay Pastor's Month, di ba?
1: Special recognition.
0: Yeah, special recognition sa mga pastor.
1: Correct.
0: And I'm sure naman ang bawat church ay meron silang special recognition. Hindi lang naman October, di ba? You can always appreciate yung inyong pong pastor. At sana Ma'am Joyce, ang mga pastor's wives kasi ay na sila din daw bigyan din ng recognition. Di ba?
1: Oo naman, in every success of a man, lies behind a woman. Oo. So kasali talaga si pastor's wife.
0: Mm-mm. At saka Ma'am Joyce, bukod sa pastor's wife, pati yung women pastors, mga pastora, di ba Ma'am Joyce?
1: Tama ka dyan.
0: Tama.
1: We all need encouragements from all
0: Recognition, totoo
1: sorts.
0: yan, o
1: Yes,
0: diba? So, yan po ang mga paalala natin sa ating mga tagapaginig. Kaya, ngayon ko lang nalaman, Ma'am Joyce, it's Mental Month, diba? October. Ayan.
1: Mental
0: So,
1: Health Month.
0: oo, Mental Health Month. So, salamat sa Panginoon dahil ito po yung bigyan natin ng importansya, no? Hindi lang po dahil mayroong problema sa mental ang ating mga kabataan. Minsan kasi, Ma'am Joyce, pagka ganun ay napaka-negative ng dating, ano? Pero ito po ang, Ma'am Joyce, katotohanan ngayon, di ba? Mga
1: That's
0: mental
1: true.
0: issues.
1: At hindi tayo dapat matakot dahil there's always help from our Lord. There's always solution to every problem. And there is definitely ways on how to help them as well.
0: Ayan mga kaagapay, ang atin pong i-discuss ngayong gabi, ipagpatuloy po natin yung pinag-usapan namin ni Mang Joyce noong October 1, ano? Yung bang little things that can ruin marriage relationship. Maliit lang, di ba? Sabi nga, little things that can ruin marriages, marriage relationship, pero hindi natin pinapansin. So sana ngayon ay magkaroon kayo ng kaisipan, ay, ito pala ang nangyari sa amin. Kasi halimbawa, nung diniscuss namin last October 1, number one po talaga ay laging poor communication. Tapos pangalawa is taking each other for granted. Alam mo yon, ini-ignore ka ng partner mo. Yung pala ay nakakasira ng relasyon. And then weaponizing vulnerabilities. I-explain po yan ni Ma'am Joyce last October 1. And then threatening the relationship. Sana naalala nyo po. At saka sweeping problems under rug. So, Ma'am Joyce, yung pong ating part 1, mayroon ka bang talagang yung pinakamalakas na dating na sinisira ang marriage? Bago natin i-discuss yung sunod na mga items.
1: Para sa akin, ha, it's threatening the relationship.
0: Okay.
1: Palagi kang nag-give up, magsasabi na, hiwalay na tayo. Okay? Buti pa, maghanap na lang ako ng iba. Meron dyan mas maganda pa o mas matalino pa kaysa sa'yo. Those are what we call threats in the relationship, no? And it will not make the relationship stronger. In fact, it will make the relationship not safe, no? And then because you utter those words na nasabi mo na yung mga bagay-bagay, syempre tumatakbo na yon sa isip ng spouse.
0: Okay, oo nga, ano?
1: Mahirap na naman i-silence yung nasa isip niya. Magkakaroon siya ng overthinking. So in the first place, hindi yan dapat sinasabi.
0: So sa counseling room, Ma'am Joyce, sa mga may naririnig ka bang mga ganun, mga issues, threatening
1: oo,
0: sa...
1: Pero mabuti kasi ito ay wina-warningan, ini-educate na bago pa sila mag-asawa. In
0: Okay,
1: other words, before they got married, these are the things that they should not do in a marriage na.
0: Sana nga doon sa ating mga kaagapay, ano, kung mayroon kayo na mayroon nakikinig sa atin ngayon, pwede niyo pong i-like, i-share po ang ating program para marami pong mga, kasi ngayon gabi ibig sabihin, may mga pwedeng makinig sa atin, kahit yung iba ay nasa workplace, they can still listen, di ba? Ginagamit yung iba sa headset or sa ibang bansa naman ay araw ngayon. So I hope they can also like and share ang ating pong program. Kaya pinipilit po natin iba't ibang platform. Maka-broadcast tayo sa Facebook, sa YouTube, sa radio. At syempre yun po ay available po sa lahat sa atin. So I hope you can really maximize or share this program para po sa ibang mga kaibigan natin. Naalala ko, may nag-share sa akin ng program natin, Ma'am Joyce, ano? So hanggang ngayon, binabalikan ko yun, no? So ibig sabihin, pwede pala, halimbawa, mayroon tayong kaibigan, si Jo, Chan, ano? Sinishare niya yung napapakinggan niya at nabubuksan ko pa. So yun po mga kaagapay, pwedeng yung ishare at balik-balikan nila yung ating dinidiscuss dito po sa ating program ng Heartline. So ang sunod mga kaagapay, na makakasira po sa marriage relationship ng maliit na bagay ay isa pa, constant criticism and blame. Ayan, Ma'am Joyce.
1: Oo, lagi nating sinasabi, paano magta-thrive ang relationship kung palaging criticize ng criticize, no? Ano ba itong criticize ng criticize?
0: Ano
1: Ito ay
0: yun?
1: namimintas, palaging nakikita yung mali ng partner or spouse, no? Palagi na lang negatibo, lalabas ng bibig mo. Mas
0: Wow.
1: marami ang negatibo, mas konti ang encouragement, ang affirmation, ang words of love. So, hindi yan siya maganda o hindi yan siya ikakabuti ng isang relationship. Kasi your spouse would feel na palagi ako na inaatake ng spouse ko, no? We're not supposed to keep on attacking. We're supposed to keep on loving. And then, meron naman ding ibang klaseng criticism. Aba, ibang damit lang sila. Blame, no? Blaming. Hindi mali niya, palagi mali ng isa. O, eh kasi ikaw eh, eh kasi ganito ginawa mo eh, eh kasi sana ginawa mo ito. So palagi blame, no? Ang sabi pa ng kliyente ko nung isang araw, my spouse is always in a blame game. Ano daw itong laro, no? Pero itong laro na ito, hindi naman blame ng blame, no? So if you keep blaming, then it's not your mistake. It's not your fault. At kung hindi mo naman mali, ay wala ka talagang babaguhin sa ugali mo. Wala kang babaguhin sa mga ginagawa mo. Eh, kasi hindi mo mali eh. So we need to acknowledge, no, na mas kinagaano man kaliit ang mali natin, i-acknowledge natin. Oo nga, na-late ako ngayon. Oo nga, hindi kita na-text kaagad. Oo nga, hindi ko na tawagan ang mama mo. So in other words, accept whatever validity or yung sinasabi ng isa.
0: Nakakalungkot, Ma'am Joyce, kapag sa marriage na ay pumapasok na yung criticism and blaming. Di ba madalas, yung nagustuhan ninyo sa isa't isa, ayun ang strength, di ba? Minsan, pagpasok sa marriage, yung strength ng nagustuhan nyo yung nililigawan nyo kasi very active sa church, o kaya ang galing-galing kumanta, ang galing-galing sa pag-lead ng praise and worship. Naalala ko si mayroong engineer, Ma'am Joyce, ano, na na-meet namin sa Abu Dhabi. Sabi niya, yung napangasawa niya ay attracted na attracted siya talaga dahil sa first time niya nag-umatay ng church, yung babaeng yun, isa doon sa praise and worship team, no? Sabi niya, sobra siyang attracted, kaya hindi siya talaga, kahit first time niya doon sa church, hindi siya umalis, na hindi niya nakausap yung babae. Kasi hanggang-hanga siya talaga, ang galing-galing mag-lead ng worship. Eto naman, kaya ko sinasabi kasi, naging counseling namin later on
1: O bakit
0: na
1: naman?
0: nagreklamo naman si husband kasi
1: Na?
0: palagi na lang sa praise and worship si Mrs. Alam mo
1: Wala
0: yon,
1: sa
0: yung
1: bahay.
0: oo, parang enjoy naman si Mrs. sa kanyang ministry, sa pag-lead ng worship. Yung pala ay nakasira ng kanilang relationship. Hindi naman sinasadya ni Mrs. yun, Ma'am Joyce. Hindi niya alam eh. Hindi niya alam na yun pala ang problema ng husband niya. Kaya pala parang naging karoon ng cold treatment na hindi niya madiretso. Kasi hindi niya madiretso kasi yun ang gustong-gusto niya nung nagligawan pa, di ba? So much attracted doon sa mga papangasawa niya. Tapos ngayon ay binagbabawalan niya na, pinababawasan niya yung involvement niya sa praise and worship. Di ba? Ang lungkot.
1: Pwede. Yung sa
0: Yeah.
1: akin naman, ibang
0: Oo.
1: klase naman, pero
0: Oo.
1: may similarity. Sa pag palagi ko kasi sila tinatanong, ano po yung nagustuhan mo sa misis
0: Yeah,
1: mo
0: sige.
1: before? Ano po yung nagustuhan mo sa boyfriend mo before? Bakit kayo nag-asawa, no? Sabi ng lalaki. Alam mo, nagugustuhan ko yung misis ko. Ano siya? Very strong woman, very decisive, magaling gumawa ng mga plano sa buhay, yung mga ano siyang initiator, no? Ano talaga nagagawa niya ng mga plano. Yun ang gusto niya sa misis niya. Ngayon, ayaw na niya yun. Controlling masyado,
0: Oh my goodness.
1: nagde-decide ng mga bagay-bagay na hindi ako tinatanong. If you're gonna analyze it, edi ba yung gusto mo
0: Right,
1: noon, yun na yung ayaw mo ngayon, right? sad to say, the one that the characteristics, the attitude that you liked before, dahil strong siya, makapag-decide siya, ngayon ayaw mo na pala. What you like is what you don't like, no?
0: Oo nga, ano?
1: Ganon talaga ang
0: Wow.
1: tao, hindi nakakaintindi, no? But that's
0: Oo.
1: life and that's marriage.
0: Ayan. So para sa ating mga kaagapay nakikinig ngayon, tandaan po natin yun, ano? Yung criticism and blaming. Alo, diba? Good example, yung sa akin, sa ministry yon, ang ganda naman, yung kay Ma'am Joyce naman, ay napaka-creative yung girlfriend. Noon nag-asawa na, naiba na. Diba? Hindi na nagusto. So, nakaka-ano talaga, nakakalungkot or hindi natin alam ano ba yung ano. Pero buti na lang, Ma'am Joyce, ay itong mga nagkaroon ng problema, na-acknowledge sila yon, di ba? Na-realize sila
1: Correct.
0: Na ito pa, yung mga counselors ay very sensitive sila. Paano po ibalik sa inyo? Paano nyo i-draw out? Paano i-draw out sa inyo? Ano ba yung mga small things that really ruins the marriage? Isa pa, Ma'am Joyce, ito nga ay controlling or manipulative behavior.
1: Ako, para bang pag-controlling, manipulative, parang negatibo ka agad yung
0: Negative,
1: isip
0: pareho.
1: natin,
0: Right,
1: no?
0: oo.
1: Oo. Okay, so controlling, which means to say, palagi kang ikaw ang magdedesisyon, palaging ikaw ang last say, no? Manipulative, more difficult in a sense na ginagawaan mo talaga ng paraan, minamanipula mo para magiging gusto niya or hindi siya makasabi ng hindi. Last week, my client complained about manipulativeness sa spouse
0: Okay.
1: niya.
0: Uh-oh.
1: Sabi niya, yung ano daw niya, yung girlfriend niya, nagsabi sa kanya na, alam mo, meron akong good news sa'yo. I-check mo yung email mo.
0: Okay.
1: So, nung binuksan niya sa email niya, ang ginawa pala ng girlfriend, ni-reply niya yung isang email na natanggap ng

0: natanggap na siya, no? And then nireply niya na, oh, on behalf of my boyfriend, tinanggap ko na itong ano job, etc., etc., etc. Of course, nag-away sila, right? Pero ang feeling ng boyfriend, you manipulated me kasi gusto mo na magtrabaho ako. So, tinanong ko, ano ending ng story ninyo? So, sabi niya, nagtrabaho siya kasi para mang napasubo na siya kasi nireplyan na ng girlfriend niya, right? Pagkatapos, hindi siya nagtagal sa trabaho. Dahil wala yung heart niya, dahil feeling
1: Right,
0: niya,
1: right.
0: ipila lang siya ng girlfriend niya.
1: Oo,
0: Eh.
1: oo, oo.
0: That's what happened. So, it's never good to manipulate, no? And the word na manipulate is never a positive thing. Mas mabuti pa, instead na mag-manipulate ka, you wanted your final decision. Instead na mag-manipula ka, kailangan mo sila paintindihin bakit yun ang gusto mo. You need to explain. You need to let them see your point of view. Kung makita naman nila ang point of view mo, edi hindi ka na kailangan mag-manipulate.
1: So, it's good na bago sila nag-asawa, Joyce ay nagkaroon na ng itong issues, no? Na pag sila mag-asawa na, ayaw ni Mr. Yon, yung boyfriend mo dati, ayaw niya yung manipulation.
0: Correct.
1: Kasi di ba pinagbigyan lang niya dahil girlfriend, Ma'am Joyce eh.
0: Oo,
1: Di ba?
0: nga. Oo.
1: Pag
0: Totoo
1: mag-girlfriend
0: yan.
1: talaga,
0: Oo,
1: ibibigay
0: parang
1: lahat.
0: tama ka dyan.
1: Ang
0: So,
1: tawag
0: it's never
1: natin
0: good.
1: doon,
0: Ano
1: ang
0: tawag
1: tawag
0: mo?
1: natin yon, Ma'am Joyce, is best foot forward, di ba?
0: Oo.
1: Pag mag-girlfriend, boyfriend pa lang.
0: Pag husband and wife na,
1: Ano?
0: ano, the real self
1: Atras.
0: comes out.
1: Oh. Best foot backward. Yun, joke lang po mga kaibigan. So yun po mga, ang sunod po Ma'am Joyce, ito ha, madalas din po ito, keeping a score or tally. Ano ibig sabihin?
0: You know, keeping a score, no? Maganda kung mag-keep ka ng score or tally sa mga good points, no? Sa mga gratitude, mga thankful things. Pero I hope that all of us mag-avoid tayo na keeping a score sa mga past na mga galit natin, past na mga grievances natin, no? This will not be a good record to keep, no? Kasi after all, sabi naman talaga ng Biblia is we need to forgive. Forgiveness is necessary for healing. And forgiveness doesn't mean to say we will forget about it, no?
1: Okay.
0: Forgiveness doesn't mean to say wala nang sakit sa damdamin natin, hindi yan. But forgiveness is the beginning of healing, no? Bago mag-heal, kailangan mo siya i-forgive. Kasi forgiveness is not going to be fair. It's not about fair ba ito? Hindi, wala nang fairness sa forgiveness eh, kasi nagawa na nila, no?
1: Okay.
0: Sinuntok mo na, or nakun, minura mo na siya. Tapos na eh, nagawa na nila. So hopefully, that forgiveness is releasing yourself from anger and releasing yourself from turning that anger into bitterness and rage.
1: So yun mga kaagapay, ano, naku, keeping score. Mahilig dito ang mga, sorry ha, mga wives. I mean, mayroon din naman kalalakihan, kaya lang tahimik lang sila, no? Pero madalas, tayo po ay nagsasabi, ay, natandaan ko yan, ginawa mo na yan noon. Di ba? Paulit-ulit mo ginawa. So yun po, Ma'am Joyce, yun sa sinabi mong forgiveness, yung kasi keeping score, ay naalala talaga yung ginawa before na sobrang nasaktan. Kasi pagka may pain talaga, hindi basta-basta makakalimutan, di ba? So kunyari,
0: Oo.
1: Ma'am Joyce, nangyari ulit ito. I mean, kung inulit-uli ng partner, ng isa sa mga couple, ay inulit-uli ang pain, sa yun bang yung nangyari yun, hindi talaga totoong napatawad?
0: Okay.
1: Andun pa
0: So,
1: rin kasing
0: ibig mo
1: pain.
0: sabihin, si nag-forgive ka na sa person A, tapos ginawa na
1: Okay.
0: naman ni person A yung
1: Right,
0: kasalanan
1: right.
0: na pareho. Should I forgive pa ba uli? Okay, parang ganoon. Okay. Para sa akin naman, you need to forgive, no? Kasi kaya mas sinasabi sa atin, we need to forgive 70 times 7. It doesn't mean to say it's going to be 490 times lang. But the meaning of it is that you have to constantly forgive, no? Eh, pero paano naman kung paulit-ulit, paulit
1: Right.
0: na
1: Oo.
0: lang? Okay. Then you really, the person needs to have some help.

0: intervention. Kailangan ng assistance. Maybe the help will not come from you. Maybe the help will come from another pastor, maybe from another good friend, or maybe from a counselor, a therapist. Kasi pag ang isang bagay na kasalanan ay inuulit-ulit, that means to say there's already a pattern. And if there is a pattern, I would be worried about it. Kasi kung may pattern na, pwede na naman ulitin, pwede na naman ulitin. Kaya pag, for example, merong affair, no? I would always ask, is this the first time na nangyari sa buhay ninyo? And then if it is the first time, I'm glad, no, na hindi siya pattern. Pero kung if it is a pattern, then I will have to explore. Bakit siya nagiging pattern? Meron ba siyang addiction? Meron ba siyang feeling of inadequacy na kailangan pabalik-balik ito? So there will be more things that you have to explore more. So does that mean to say pagpaulit-ulit we should give them up? Okay? Isipin mo na lang na sakit. Pag itong spouse mo ba, pag may sakit, no, nagkaroon na nga, for example, cancer, tapos natin na maayos, in remission for 2 years, pagkatapos bumalik, iiwan ba? Di ba hindi, tutulungan mo pa rin. Kaya lang some other people would think, eh kasi itong problema namin, hindi naman sakit sa like cancer, eh. Ito ay pang babae. Mas mahirap i-forgive.
1: Mas mahirap gamutin.
0: Mas mahirap kasi mas painful.
1: Right, right.
0: Oo nga naman. But para sa akin, the other person who have done wrong must have some wrong beliefs or must have siguro some trauma that ang coping niya or ang way to go niya is to have an affair. So, kailangan din natin sila tulungan kung paano. It's also possible, wala siyang trauma, gusto lang niya, ano, selfish lang siya. Gusto lang niya, kaligayahan niya. Pwede rin. Pero that means to say, may mali nga yun sa buhay niya. That we need to change, we need to help him, we need to correct him, and we need to, kumbaga, assist him.
1: Kaya nakakalungkot din, Ma'am Joyce, na kapag may ganun, ano, na ano ba yun, sabi natin ay yung paulit-ulit na nagiging ugali na mahirap po yun, mga kaagapay. So sana mayroon talagang gagawin, intentional na gagawin, na baguhin. At syempre, hindi naman kaya ng tao yun, pero sa magitan ng biyaya ng Panginoon, kaibigan, isurrender mo talaga sa Panginoon yan at magkaroon ng pagbabago. Ang sunod, Ma'am Joyce, it's really causing conflict, no? Maliit na bagay is yung ignoring personal boundaries. Ano po ba itong example mo na boundaries na ini-ignore ng couple?
0: Okay. Nakasulat dito is never cross physical, emotional, and social limits ng isang partner na siniset niya.
1: Okay.
0: So, it could be boundaries of, for example, na gusto ko pag nag ano ako, pag nag trabaho ako, pag nag nasa kwarto ako na mag-isa, is it possible na huwag ka muna pumasok, no, for a few, baka siguro may trabaho ka, okay, ganoon, or gusto ko alone time, no, okay, so pwede naman kung ano yung sinet ng ano mo, ng partner mo, okay, pwede din naman mag-set ng ano partner mo na alam mo ba pag nag-overtime ako pag-uwi ko, no, I'm so sorry, wala mo na tayong intimacy that time, so yun ang sabi ng partner mo or spouse mo, so we will respect those kind of boundaries, no? Remember, boundaries is not rejecting you. Boundaries is protecting oneself. So, iba-ibang boundaries need natin. Iba-iba naman ang needs natin. Right? Pero we just have to respect each other's needs.
1: Kailangan po, Ma'am Joyce, yan ay ma-identify ng couple, ano? Halimbawa,
0: it would be good.
1: Kasi kung minsan ay parinig lang or hindi talaga ina-identify kung ano yung gustong boundary. Halimbawa, Ma'am Joyce, yung ano, natandaan ko dati, ni Pastor Clem. Ayaw na ayaw niya yung sasabihin ko na bawal yan. Sa pagkain, di ba? Wag na yan. Bawal yan. Eh sa kanya, gusto niya yun. Di ba? Parang ayaw na ayaw niya sa akin na, lalo na kapag in public, nakuhan, matamis yan, bawal sa'yo yan. Nako, yun, ayaw na ayaw ng asawa ko yun in public. So, since the time na na-offend siya sa akin, nung sinabi niya na huwag mo akong i-embarrass sa maraming tao, especially kapag yung pagkain, sabi niya nasasaktan ako. So naging careful na po ako doon mga kaibigan. Kumbaga, minsan nakakainis nga, kakain na naman, kalabitin ko sa ilalim ng table. But anyway.
0: Oo, kayo na lang ang gagawa ng paraan on
1: Oo
0: how
1: nga,
0: to
1: di ba?
0: remind one another.
1: Oo.
0: Oo. Kahapon din, meron din akong isang ganun. Sabi ng wife na maraming beses nagsasalita yung husband niya na nakaka-hurt sa kanya.
1: Okay.
0: Dahil nakaka-hurt sa kanya, bibigyan niya ng isang mukha. They call it, they both call it the bitchy face. Para bang meron siyang isang face na talagang alam mo nagagalit na. Pero
1: Ah, okay.
0: hindi nababasa ng husband. Hindi
1: Ah,
0: niya makikita na yun na pala yung face. Pero sabi ng wife, how can I tell you anymore pa? Eh, pinakita ko na nga sa mukha ko na hindi ako masaya. Eh, hindi mabasa. Eh, so sabi ko, hindi bigyan mo na lang siya ng ibang cue. No?
1: Okay.
0: So yun na nga sabi ng husband, baka naman, bigyan mo na lang ako ng squeeze sa paa. O
1: Ah,
0: baka
1: okay.
0: patirin mo na lang ang paa ko. Na, uy, tama na, nagagalit na ako dito sa mga kinikwento mo. So sabi ko, okay. As long as both of you are able to find a cue, that would be good.
1: Apo, maganda po yung discussion namin ni Ma'am Joyce tungkol sa little things that ruin marriage. Pero mga kaagapay, mag-break muna tayo. Station ID, prayer for the nation or music po. Magbabalik po kami ni Ma'am Joyce at may mga questions na nais namin bigyan ng katugunan. At babalik po kami dun sa hindi pa na namin natapos na little things that ruin marriage. Break po muna tayo. Babalik po kami. Stay tuned lang po hanggang 11 o'clock.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

0: Nagbabalik po kami ni Ma'am Joyce. Ito po sa Thursday edition ng Heartline. Handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Kayo po ay sana po pagpatuloy kayo sa pakikinig. Sabi ko nga kanina, pwede niyong i-like at i-share niyo po sa inyong mga kaibigan ang atin pong pinag-uusapan ngayon. Sapagkat na pag-usapan po namin, little things that really ruins the marriage. So, minsan di natin pinapansin. Parang yun po ang anay na maliit, di ba? Na hindi natin napapansin, hinayaan lang natin yung anay. Yung pala sa likod ng pader ay halos mabulok na yung bahay mo dahil sa hindi niya napansin sa anay. So yun po ang aming pinag-usapan ni Ma'am Joyce. Ngayon naman mga kaagapay ay yung questions na inyo pong pinadala sa amin. Ito po ang katanungan, ang sabi po ng ating sa number 4, sabi niya, bakit po laging nagsisinungaling ang husband ko sa akin? Minsan, nabubuking ko siya kasi may mga office mates siya na close ko. Sinasabi nila ang nakikita nilang hindi maganda sa treatment niya sa ibang ka-office mate. Concerned po ako yung friends ko sa akin. Kaya nasasabi nila sa akin na pagsabihan ko daw ang asawa ko. Kaso pag i-confront ko, yun na nga, hindi kasinungalingan ang sinasabi niya. Keso, nag-meeting lang daw sila sa labas at may kasama naman daw na department nila. Hirap akong maniwala sa explanation niya. Ano po ba ang mainam kong gawin para tumigil siya sa pagsisinungaling?
1: Sisinungaling na may kasama siyang iba.
0: Yeah. Kabiting lang daw kami sa department. So,
1: parang pinagselosan ng misis yung isang tao siguro dyan. Something like that. Okay. Alright. Kasi it's his word against your word, no? Mm-hmm. Sabi niya, kamiting lang, iba naman ang feeling mo, right? Number one, you can do is magpa-counseling kayo para ma-explore kung bakit ka ba nagsiselos, no? Okay, that could be one, no? Or kung bakit ba ginagawa niya na alam naman niya na ayaw mo. Okay, so that could be one, no? Number two is that, no? Could it be na yung pagmamahal ng asawa mo sa'yo ay hindi ka secure? Hindi ka feeling safe, no? Mm-hmm. Kaya palagi mo na feel na merong iba yung asawa mo. So ang solution dyan ay ang asawa mo ay bibigyan ka ng mas maraming investment ng love para lumaki naman yung love bank mo. So pwede mo naman siguro sabihin sa asawa mo, alam mo, ako ay nagsiselos. Baka siguro, what is more important is bibigyan mo ako ng time or baka bibigyan mo ako ng assurances na mahal mo ako or baka naman bibigyan mo ako ng love languages ko. Pwede naman din yung ganun, no? Pero actually, kung ako sana, kung ako lang ang masunod, sasabihin
0: kung ikaw yung Ma'am Joyce, kung ikaw yung lalaki o yung
1: ako,
0: wife?
1: Kung ako ang masusunod, ako ang counselor.
0: Okay. Sorry.
1: It's okay. Go ahead. Kung ako lang ang masusunod bilang counselor, ay sasabihin ko sa asawa mo na pagbigyan mo yung misis mo. Kasi this is a competing emotion. Sabihin natin, talagang wala kang crush, wala kang intention. Hindi ka in love sa babaeng ito. Pero yung misis mo kasi feeling not okay with this person. So, for the sake of her feelings, na sana i-consider mo, kasi misis mo siya, sino pa ba mag-intindi sa emotions niya kung hindi ikaw? Yeah. Ikaw na yung mag-adjust. Diba? So, hopefully, you will be able to act upon the need ng misis mo. Kalamitan kasi, sasabihin ng husband, bakit ako mag-a-adjust? Mali naman talaga siya. Wala naman talaga akong emotion sa babaeng yun. We got it. We heard you. Wala ka ng emotion sa babae. Pero naghihirap itong isa Tulungan mo naman siya. Okay?
0: Tama.
1: That's one side. But of course, pag mag-one-on-one naman kami ni Mrs., sasabihin ko rin na maybe you need to build your self-confidence din. Maybe wala naman talaga kasi wala pa tayo nakikitang ebidensya. Or maybe ang hihingi natin is to have a better relationship with your husband.
0: Minsan, Ma'am Joyce, pag ganun, sa mga experience ko sa counseling, nagagalit yung husband sa office mate. bakit sinasabi sa wife, di ba? Minsan sasabihin ng husband, yung mga chismosa talaga yan, ganyan-ganyan. So, hindi naman yun ang issue, Ma'am Joyce, di ba? Tama ba yung sasabihin ng lalaki na pinapakinggan mo yan, ano lang yan, meron lang silang selo sa akin or whatever. Minsan di natin alam kung sino nagsasabi ng totoo, di ba?
1: Totoo. Pero
0: Oo.
1: meron ding kasabihan. In a Chinese saying, maski na gaano ka covered ang itlog,
0: Tama.
1: meron talagang lalabas, no? Para bang pag may usok, may
0: Yeah.
1: apoy, parang ganon,
0: Tama.
1: di ba?
0: Oo,
1: Oo.
0: oo,
1: So, you cannot discount everything, right? Kasi marami naman din talagang sinungaling na lalaki. At saka sinungaling na babae na hindi mag-a-admit, right? So, it is best that we take precautionary actions na as early as possible.
0: Kasi Ma'am Joyce, katulad niya, ano, hindi maiwasan ni husband kung ka-department niya, lalo na kung siya ang boss or ka-department, yung wala, anyway, masyadong complicated, ano, kung sinasabi niya, wala naman akong intention kasi nagkataon lang na, ano, pero nga mga kaibigan, kapag naobserbahan ng office mates na palagi-palagi, di ba Ma'am Joyce, yung
1: Or
0: na-obs,
1: something.
0: oh, there's something na obserbahan ng office mates na madalas kayo nag-uusap, madalas kayong nagtatawanan o kayo lang lagi. So yun po ay hindi nakakatulong talaga sa inyong marriage. So kung mayroon pong magsabi sa inyo na office mate, pakinggan nyo po. Dahil kapag marami sila na office mates na ka-observe ng ganun, ibig sabihin po talaga ay may nakikita silang hindi healthy, hindi maganda sa inyo pong how you relate to that one person sa inyong office. Ayan po. At malawak po talagang usapin tungkol dyan. Grabe, di ba, Ma'am Joyce? So, ang mahalaga, pakinggan itong lalaki kung ano man po yung sinasabi ng office mates. At ang misis naman ay kung nagsabi si Mr. na wala akong ano dyan, kailangan din Ma'am Joyce yung respeto din, ano? When the husband says na, ano pa ba ang sasabi? Wala akong feeling doon sa babae. Paniwalaan ba ni Mrs. dapat?
1: Well, paniwalaan din kasi kung hindi, ikaw rin mahihirapan.
0: Oo,
1: Lalo na pag
0: tama.
1: Wala kang ebidensya, right?
0: Oo,
1: But yet,
0: oo.
1: On the other hand, dapat iwasan na rin ni husband.
0: Oo, no?
1: Oh, especially pag again, we look at patterns, no? Eh, lahat ba na babae pinagselosan ni wifey? Kung
0: Oo
1: sabihin mo
0: nga.
1: lahat na babae pinagselosan ni wifey, then sasabihin natin, ay may problema din siguro itong si wifey. Alam mo
0: Oo,
1: naman,
0: oo,
1: lahat
0: oo.
1: na babae may gusto sa lalaki, di ba?
0: Right, oo.
1: Pero kung isa lang, particularly one, then you should also consider the feelings of your wife as well too. Right? Alam
0: So
1: na nga
0: yun.
1: na sinabi na nga sa iyo, nananadya ka pa, di ba?
0: Oh my, oo. So yun kagapay ang sagot namin ni Ma'am Joyce. Kasinungalingan. Tapos ito pa, may tanong sa atin. Simula nung kinasal kami ng wife ko, okay, si husband may tanong 10 years ago, hindi ko nakita na ginawa niya ang ine-expect kong gawin ng isang may bahay. Halimbawa po, I expect na pagdating ko sa bahay, malinis ang mga anak ko, malinis ang datdan kong bahay. Inaasahan kong maging close din siya sa mga magulang ko. Madami po, akala ko yung ine-expect kong gawin ng bilang wife ay hindi po niya magagawa. Lalo na po yung paggalang niya sa mga magulang ko o kaya sa pag-connect niya sa mga kapatid ko. Close po kasi kami magkakapatid sa family of origin. Ayan, Ma'am Joyce.
1: Okay. Number one, ang dami mong expectation sa misis mo, no?
0: Tama.
1: Saan ka tutak na expect ko ganito, expect ko ganito. Uy,
0: Correct, correct.
1: tao lang yung misis mo, ha? Hindi
0: Oh.
1: siya sekretarya mo na kailangan
0: Right.
1: ganitan niya, no? Okay, that's number one. So, pag mataas, mahaba ang expectations mo, and then, so you expect as well to fail. You expect to be disappointed as well. So, siguro, out of the five or six na minention mo na ine-expect, expect, expect mo,
0: Expect,
1: no?
0: expect.
1: So, pakipag-usap kayo ng misis mo, saan ba tayo pwede magsimula sa mga bagay-bagay na concerns mo, no? So, you start from there. Okay? Kasi, hindi mo ma-force ang isang tao. Hindi mo makontrol ang isang tao. Remember, ang makokontrol mo lang ay ang sarili mo.
0: Right.
1: Pwede mo siya bigyan ng enlightenment, no? Or you ask God to show enlightenment to her. Kung hindi siya close sa nanay mo, posible din, hindi naman siya close sa nanay niya. E paano siya maging close sa nanay mo? Eh, nanay nga niya, hindi nga niya close eh, no?
0: Tama,
1: Laki
0: tama.
1: yung expectation yan. Tapos gusto mo, maging close siya sa mga kapatid mo. E malay mo yung mga kapatid mo, hindi pala friendly sa kanya. Pintas ng pintas sa kanya. E paano siya maging close sa kapatid mo? So, kailangan balanse, no? But definitely, it can be worked out. Kung hindi sila close, maybe there's fear, maybe there's bad experiences na nangyari, nagkaroon na sila ng sagutan, or maybe kailangan lang ng mas marami pang time together in a happy mood, hopefully manumbalik yung relationship nila. Pero yung isang ina-expect mo na sana pag-uwi ko, malinis na ang bahay, ang mga anak ko, for example, kumain na. Maybe for me, that's one thing that you can expect more, no? Pwede mo siya sabihan tungkol sa gawaing bahay, baka naman pag-uwi ko, okay na. You know, I have a client like that. Nagtrabaho ang lalaki. Pag-uwi sa bahay pa, Ate Merlin, magluto pa ang lalaki. Sabi ko, so anong ginagawa ng misis mo? Ano daw? Cellphone ng cellphone. Cellphone ng cellphone. Sabi ko pa, paano mo nalaman na
0: Oo
1: cellphone siya
0: nga,
1: ng cellphone? Eh wala ka naman sa bahay, di
0: Correct,
1: ba?
0: correct.
1: Alam mo
0: Oo.
1: anong sabi niya? Tiningnan ko yung cellphone niya. Ang cellphone niya magsasabi daw na ilang porsyento
0: Ay,
1: gumagamit yung
0: ganun.
1: tao. Yung sa akin kasi Android eh, so wala ko niya, baka ibang klase yung phone nila, no?
0: Oo nga,
1: So
0: ano?
1: phone niya nagsasabi daw na how many hours have you spent on the gadget na, so nakikita daw niya, so yung malaking away nila, he destroyed
0: Wow, si binasak niya. Oh, yung
1: winasak niya
0: phone.
1: yung cellphone.
0: Oh
1: Kasi hindi ko
0: my.
1: maintindihan kung bakit winasak niya. Yun pala. Kasi palagi nga siya yung misis nasa cellphone.
0: Oh my. So, may reasonable, legit yung reklamo ni Mister, no? Pagka ganun. Kasi Ma'am Joyce, minsan, mayroong ano kasi, connected yung cellphone sa isang cellphone ni
1: Trabaho.
0: husband. Oo.
1: Ah, o pwede
0: Talagang, oo,
1: rin.
0: kunyari, oo, pareho sila ng account or whatever, yung
1: Pwede.
0: password, ganyan-ganyan. So, yun talagang namomonitor ni husband. Sad naman ng ganun, ano? Kasi Ma'am Joyce, yun sa
1: Oo.
0: paglilinis, yung expect-expect sa paglilinis, kasi minsan, iba yung definition ni Mrs. ng linis, di ba? Sa kanyang
1: Pwede.
0: tingin, malinis na yun, eh, ang taas-taas pala ng standard ni Mr. ng malinis. Kaya,
1: Tama.
0: di ba? So, dapat ayusin nila ano ba ang paningin ni Mrs. na linis sa kanya kasi malinis na yung walang dumi. Siyempre, malinis na,
1: Oo.
0: no? Oo, kaya
1: Tama.
0: kay Mr. siguro, dapat yung madudulas yung langaw sa kalinisan.
1: Pwede, no? Pwede na naman yung malinis na sa akin, isang linggo, isang beses magwalis, no?
0: Oo, Rama.
1: Malinis na rin. Oh, pero gusto pala ni Mister, araw-araw nililinis. Ako ganun, meron akong ganung klaseng ugali, Ate Merls. Pero sinasabihan ko yung helper ko. Ang akin, kailangan malinis yung hawakan ng hagdanan. Oh, yun lang, sabi ko pa. Sa lahat ng bagay, gusto ko malinis ang hawakan ng hagdanan.
0: Talaga, ngayon ko lang narinig yan, ah. Malinis ang
1: Oo nga,
0: hagdanan.
1: mali. Uy, hindi naman siguro mahirap. Tinuruan ko pa nga siya paano ang shortcut eh. O basta maghawak ka lang sa hagdanan,
0: May pangunas.
1: may pamunas. Tapos aakit ka. Buhagin ka, di ba? Di na, nalinis na sa isang akyatan mo lang. O, di ba? Gusto mo ba dalawahin? O, di pagbaba mo, ilinis mo uli. Hawakan mo uli ang ano. O, so, yan ang
0: What could be the
1: pet
0: reason, Ma'am Jess, interested tuloy ako? Kasi
1: kasi,
0: mayroong mga danger doon, ganon? Ano ba yun?
1: hindi naman, kasi araw-araw, alam mo naman tayo, tumatanda na, hinahawakan ko yung hagdanan talaga. Maski na sa sarili kong bahay, palagi ako naghahawa. Kasi sabi nga nila, di ba, nagsisimula yan sa paghuhulog eh. Pag mahulog ka, ayun, eh, mahirap na maglakad, mahirap na ganito. So, dumadami yung sakit. So, para sa akin, kailangan malinis ang... naiinis ako pag nahahawakan ko, tapos feeling ko alikabok masyado.
0: Okay, oo.
1: So
0: Same.
1: sabi ko, konti lang naman yung hinihingi ko sa iyo, di ba?
0: Dali lang yun, madali lang.
1: Madali lang. So
0: Ayun.
1: sana magawaan mo ng paraan, ha?
0: Oo. So
1: Tama.
0: yun, mga kagapay, kailangan malinis ang hangdan. Katuwa naman si Ma'am Joyce. Yun lang kanyang,
1: Correct.
0: ano, no?
1: Oo.
0: So, priority sa kanya, malinis ang hagdan. So, yun po, mga
1: Hawakan
0: kagawa.
1: lang, ha? Hawakan, ha?
0: Hawakan. Iba-iba talaga ang, ano,
1: Hawakan lang.
0: ang definition natin ng malinis. Iba-iba, di ba? Sa akin, Ma'am Joyce, kasi ako ay madirihin, ano? You know what? Madirihin.
1: Hindi. Ano yan?
0: Nadidiri ako. Madali ako madiri.
1: Ah,
0: Oo.
1: I see.
0: So,
1: Diri ka sa
0: yeah.
1: ano? Ano
0: Madiri.
1: dinidiri? Ano dinidiri mo?
0: Madiri ako kung niya, hindi limpyo ang kasilyas, hindi limpyo ang ano, ang kusina, hindi pag nakita ko ay man basta kasi I mean pareho lang tayo siguro pinalaki tayo ng nanay ko masyadong malinis. Alam mo 'yun? Oo. So iba
1: Correct.
0: kasi malaking impact yung pinagkalakihan natin ano, yung
1: Totoo
0: definition
1: yun.
0: sa malinis. Kaya kung
1: Oo.
0: minsan, katulad dito sa atin, expect na yung husband malinis, makapaningin niya sa malinis sa kanilang bahay, nanay niya, sobrang malinis, mga kapatid, di ba? So anyways, sana kahit yun sa mga bagay-bagay na yun, hindi naman sana mag-cause ito ng fight or separation, di ba? So, simple lang
1: Totoo.
0: pero malaking issue yun sa iba, eh, sa ibang mga husband. O kaya, baka naman idadahilan mo lang yan.
1: Pwede.
0: Para may mayroon ka lang maano sa misis mo, 'di ba? Pwede.
1: Pwede.
0: Aside ko sa atin. Ayan. Ayan, Ma'am Joyce, ito
1: Okay.
0: pa ang question sa atin. Sabi niya, Ma'am Joyce, matagal na po akong hindi nakapamasyal o nakapag-connect sa aking dating mga churchmates or classmates. Takot ako ang wife ko sa ganoon. Ano? So, husband ulit, ano? Sa totoo lang, nabuburyo na ako lagi akong sa loob ng bahay. Work from home po kasi ako. Okay, si Mr. Ma'am Joyce, no?
1: Takot na takot ang wife ko sa ganun.
0: Binabawas, binabawalan ni...
1: Binabawasan ni,
0: yeah,
1: ni
0: binabawalan ni
1: wifey.
0: Mrs.
1: Alam mo, kuya, kausapin ko nga yung misis mo, ha? Bakit ba siya ganyan, no? Work from home ka na nga. Hindi ka pa makalabas-labas para makipag-meet sa church mates mo. So, ibig sabihin, pati simba, hindi kayo pumupunta sa simbahan. Siguro, baka online na kayo, no? Well, that's not going to be very healthy, no? It is always good to go to the physical church, to have communion, to have fellowship with the church members. Number two, hindi maganda ang word na isolation, no? Hindi mo naman sinabi na nag-isolate ka. Pero yun, parang yun na yung ginagawa ng misis mo sa'yo, no? Nag-isolate, ina-isolate ka. Hindi naman maganda yan. So I hope that sabihin mo sa mister, sa misis mo, na sabi namin na it is best for our emotional health, for our social health, to be able to go out, no? Mamaya, sobra ka ng puting-puti dahil hindi ka na lumalabas ng bahay, no? Hindi ka na naarawan. Hindi rin maganda yan kasi kailangan natin ng vitamin D na
0: Tama.
1: kailangan lumabas ka. So, not at all healthy. I hope masabihan mo yung thesis mo.
0: So yun, ano, maliit na issue lang yan, ano, pero the fact natin, anong sa atin, ibig sabihin, it's really affecting the marriage, di ba? Tulad nung sabi natin kanina, little things that really ruins the marriage. At ito po yung napansin natin na maliit lang na bagay, pero it's really bothering the wife. So yun po ay kailangan mag-usap kayo. Sabi nga ni Ma'am Joyce, ay unawain mo kung ano po yung sitwasyon ng iyong husband. Another question kasi, Ma'am Joy, sabi niya, ano po kaya ang problem ng wife ko? Masabi ding sexually, mentally unfaithful. Nalilito po ako kasi wala po kaming emotional, sexual, mental intimacy, lalo na spiritually. Meron siyang karelasyon, kaya hindi na rin ako emotionally, sexually attracted to him. Sino ba talaga ito? I feel rejected. Ano po ang gawin ko? Hindi ko alam kung sino magtanong, husband ba, Ma'am Joyce, o wife?
1: Ang husband siguro, kaya sabi niya, I have a problem. Ano po kaya ang problem ng wife ko?
0: Okay, okay, okay.
1: Okay, so
0: Oo.
1: Ang problem, ang wife, no? I feel rejected. Ano po gawin ko? Number one, sinabi mo na, ano, no? Meron siyang karelasyon. Eh di kung may karelasyon siya, I hope hindi naman ito virtual na karelasyon, no? Kung ito ay isang totoong tao na may karelasyon siya online ba or ano, it's not good, no? Yun ang
0: Okay.
1: pag-usapan niyo. Syempre, pag meron siyang karelasyon, wala na siyang ibibigay na emotion or sexual para sa iyo, no? So kailangan ano niyo, what do you call that? You have to resolve the problem. Kung ayaw niya makipag-usap sa iyo, maghanap kayo ng isang counselor na makapagtulong sa inyo tungkol ditong matter na ito, no? Pero nasabi mo, sexually ba ito? Mentally ba? Unfaithful? Nalilito kasi ikaw kung ano ba yun. Well, kami rin medyo nalilito sa question mo.
0: Tama.
1: Pero pwede ka naman talaga pumasok, no? Pero ang pagkaintindi ko ito, dahil meron na siyang karelasyon, hindi na siya connected sa iyo lahat, no? Sexually, mentally, emotionally, physically, hindi na siya connected. Yun naman ang usual reaction ng isang spouse kung meron siyang karelasyon. Pero pwede rin natin tanungin, ano ba nangyari sa inyong dalawa? Bakit nagkaroon kayo ng disconnection? So, yun ang pag-usapan ninyo at yun ang lugar na maghihingi kayo ng tulong.
0: Ma'am Joyce, kasi parang ano lo, halimbawa issue ng sexual, walang kulang sa sexual intimacy. Affected ang mental, affected ang emosyon, affected ang spiritual.
1: Pwede.
0: Diba? So, bakit ganun, Ma'am Joyce? No? Issue ng sexual, walang sexual intimacy or affected lahat ng areas ng buhay.
1: Okay.
0: Diba?
1: Okay, pwede. Pero ako naman, feeling ko, kung meron kang mental problem, mag-affect din yun sa sexual at saka sa emotional or sa ano, physical or sa spiritual. Pero kung meron kang problema sa spiritual, makaka-affect din naman sa sexual mo, mental
0: lahat.
1: Mo, at saka lahat.
0: Okay.
1: So, it's para bang it affects all ba? Kasi kung spirituality, hindi ka natatakot na magkaroon ka ng sexual affair. Pag meron kang sexual affair, wala ka ng emotional input sa misis mo. So it could be connected. Kung sexual, affected ng lahat. Kung emotional, affected din ng lahat. So kaya kailangan holistic tayong lahat. No? Kailangan data spiritual, emotional, sexual, social, lahat joined together. It's a combination of all. Para sa akin.
0: Tama na, Ma'am Joyce, kasi nakakalungkot kasi ang kaaway naman, ito target ka doon sa weakness mo. Kunyari,
1: totoo.
0: Ang weakness ng husband ay masyado siyang attracted sa isang babae na, alam mo yon, yung hindi niya nakikita sa wife niya. So, big sabihin, mga kaibigan, ay lahat yun, pagka nahulog na yung damdamin ni Mister sa isang ano ganyan, spiritually, di ba, Ma'am Joyce, kalungkot na spiritually affected, hindi na mag-church, hindi na, wala nang prayer time together, wala nang, walang excitement na magkasama kayo together kasi ga mayroong hindrances, di ba, to connect. So yun po, bantayan natin mga kaagapay kasi yun ang ginagawa ni Satan sa mga marriages natin ngayon ay
1: totoo.
0: Inaatake talaga. So ayop, maging aware po tayo, no? Patuloy natin i-strengthen ang marriage relationship.
1: Correct.
0: So here's another question. Daming
1: ano?
0: Question sa atin. Sabi ng ating ano, my wife has a strong personality katulad sinabi mo kanina. She tries to take the lead in our marriage. Medyo naiilang po ako mag-decide kasi lagi niya akong pinupuna at sinasabihang mali ako. Mayroon po kayang issue about control? Ano po ba ang problem na tungkol sa power.
1: Meron ba siyang issue about control? Oo naman. Pag sabi mo may problema, ay may problema talaga, no? Ano bang problem niya tungkol sa power? Pwede rin siya hungry for power. Pwede rin. O pwede rin nasanay lang siya sa power. Pwede rin. O pwede rin feeling niya siya lang yung tama, ikaw palaging mali. Pwede rin. O nawalan siya ng confidence sa'yo sa mga desisyon mo sa buhay. Pwede rin. Lahat pwede. Pero ang importante, ma-realize niya na siya na pala yung palagi nagko-control. Sana ma-realize niya. Kasi hindi masaya ang isang tahanan pag isang tao lang ang nagde-desisyon sa maraming bagay. Ang mas maganda, it's a give and take. It's a sharing of power. Kasi hindi talaga masaya. Na kung palagi si James LeBron lang ang makakapag-shoot ng bola, ay hindi na masaya talaga yung teammate nila all the
0: Tama.
1: time, di ba? Nakakapagod din. Pero pwede naman yan pag-usapan. Baka hindi lang niya alam na ikaw ay na-hurt na sobra siyang controlling.
0: Kasi Ma'am Joyce, baka naman kasi marami ng experiences in the past na
1: pwede.
0: Wala pa
1: Eh, ang
0: rin.
1: desisyon, ang desisyon, mali ang desisyon niya. Pwede.
0: Oo, di ba? Parang ang bagal-bagal magdesisyon ni Mr. Enrollment na, wala pa siyang pambayad sa school, mga ganun. Or bayaran ng utilities, walang ginagawa si Mr. Kaya ngayon, Ma'am Joyce, eh, mga babae talaga ay hindi ko naman sinasabing control. Pero siguro sa pananaw nitong husband, control yon sa kanya. Iba-iba namang pananaw natin sa control, di ba? Baka itong
1: okay.
0: Sinasabi, di ba, Ma'am Joyce?
1: That's why I always ask, no? And I will ask them to close their eyes, no?
0: Okay.
1: Rate your spouse. Rate your spouse in a 0 to 10. 10, magaling siya mag-decision. 0, hindi siya magaling mag-decision. Base sa experiences ninyo sa buhay.
0: Okay.
1: Merong ibang, yung isang particular one, the wife rate the husband, 3 lang.
0: Ah, okay.
1: So no wonder, naging controlling si Mrs. Kasi, feeling niya, palaging mali ang desisyon eh. Hindi 3 lang binigay ko sa kanya, kaya ako controlling. Okay? Hindi kasi maganda ang word na controlling, di ba? Sana mapakita sa husband kung bakit niya ginagawa itong desisyon. So, kumbaga pa, hindi pa na linaw ng asawa kung bakit ganun ang desisyon ni Mrs.
0: Okay,
1: So, it would be nice na makita. Eh, kaya lang minsan, matagal kasi makita ng isa eh. Minsan hindi pa nga makikita eh na gano'n, no? So, pag gano'ng klase, hindi talaga makikita, paano na, alam nga naman, ipa-decide mo pa rin sa kanya na alam mo naman na mali. So, that's what we call, tawag nito, give and take. Pero kung sa bagay na ganito, for example, I would ask the husband, ayun na nga, kailangan makikita, masasabi ng husband na, oh, nakikita mo naman ang binigay mo na rating sa Mrs. Moon. 8 or 9. Which means to say she makes good decisions sa buhay-buhay ninyo. Makita mo na 8 or 9, eh bakit ka pa mag-alala o mag-abala? Diba? Eh, magaling naman yung mag-decide kung gusto niya, di siya. Diba? So, baliktarin
0: so,
1: mo na lang.
0: Ma'am Joyce, yung ano nung sinabi nung Mrs. na 3 ang ano nung husband, yung decision niya. Ano ang reaction ni Mr.? Ano ang reaction ni Mr.?
1: Na 3, because hindi naman nila nakikita. They have to close their eyes, give me a number, and then they have to put it down. Eh, kasi nakaka-hurt yun sa isa, di ba? Pero nakita ko naman sa lalaki, mataas yung bigay niya sa wife.
0: Okay.
1: So that means to say, ang sinabi ko lang, eh mataas naman yung bigay mo sa wife mo. Ha? So, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala na minsan gusto mag-take ng control si wifey. Mataas ang rating mo sa kanya na she makes good decisions.
0: Okay.
1: Pero of course, we advise the wife na, you know, shared power. Kung hindi naman siya life and death, no, hindi naman siya crucial, you let him decide.
0: Oops,
1: for example, siya mag-decide saan magbakasyon. Hindi naman tayo magkamali sa bakasyon, di ba?
0: Tama, tama.
1: Siya mag-decide kung saan tayo kakain. Right? Some matters that will not affect you, then you let him decide.
0: Kasi balikan ko lang yung sabi niya na lagi akong pinupuna at sinasabihan ng mali ako.
1: Mali ako.
0: So kumbaga, Ma'am Joyce, pwede nating sabihin sa wife na, pwede sabihin ng wife, kunyari yung wife ay nakikinig sa atin, para maano ni wifey ng husband, ma-encourage na he is improving, he is doing good in his decision. Pwedeng sabihin ni Mrs. na huwag mo kaagad barahin. Huwag sabihin agad, mali naman yan eh. Kasi nakakasakit ng kalooban yon. Kaya next time, ayaw niya na mag-decide talaga. So, pareng lugi kayo, di ba? Mrs., siguro sabihin mo, na-appreciate ko yun, han, yung decision mo. Baka pwedeng, ano, sa akin naman, ito lang pananaw ko. Tingnan natin, di ba? You also make yourself parang limited ang iyong decision, ano? You also acknowledge na he is doing a better decision. Kasi, well, outrightly, binabara mo si Mister. Sabi nga dito, pinupuna at sinasabing mali ako. Siyempre, Ma'am Joyce, napaka-offending naman yun, di ba? So, siguro, sa on the part ng wife, ay ano din, respect din, ano, Ma'am Joyce, ikaw, ano ang madagdag mo doon?
1: So we go back to communication. Kasi there's so many ways in killing a cat, di ba? And a lot of times, palagi nga natin sinasabi dito, yung sa pag-respond, sa pag-react mo, na makikita ka agad sa mukha mo, makikita ka agad sa tono mo, right? Mm-hmm. So you go back to communication. Mas kinagaano ka bad ang situation, pero maganda naman ang pagsasabi mo. It can turn out to be good as well too.
0: Yeah. Oo.
1: Right? So, nasa communication din, kalamitan.
0: Oo. So, kailangan po natin lahat ng mga, ano, yung ibuboost natin ang moral ng partner. Kasi kung kailangan natin ng attention, kailangan natin ng magandang advice, o kailangan natin, si lahat ng tao kailangan ng, ano, Ma'am Joyce ba, encouragement, kailangan ng, ano, di ba, attention. Kung nasasaktan si Mister, nasasaktan din naman ng wife kapag sinabi na pinupuna ka agad. So bigyan po natin ng chance ang bawat isa na makapag reason out or makapag-decide ng mabuti. Kahit tapalpak, pwedeng sabihin na maganda po 'yan, kaya lang mas siguro mas magandang ganito rin. So listen
1: balik,
0: to each other, 'di ba?
1: Tama.
0: Suggestion
1: balik,
0: oh.
1: Balik tayo sa kaninang sinabi natin na point, di ba? Nabawasan ang criticism.
0: Okay.
1: Dahil criticism is, constant criticism and blame is one of the things na makakapag equalize sa relationship or can ruin the relationship.
0: Mm-hmm. So ang dami, no, Ma'am Joyce, yung binanggit natin kanina sa mga little things that ruin the marriage. Ito din ay nakakaano dito sa mga tanong ng ating mga listeners, no? And I hope doon sa mga kaibigan natin, mga kaagapay, patuloy lang po kayo nakikinig sa

0: siyang hawakan ang kamay. Lagi ko siyang yakapin. Yun nga po ang difference namin. Sa family of origin ko, hindi po kami ganon. Kaya parang naasiwa ako sa ganon. Lagi niyang sinasabi, hindi ako malambing. Mahal ko po ang wife ko at napakita ko ito sa ibang paraan tulad ng may pasalubong ako sa kanya, paggaling ako sa biyahe. Ito ang lagi niyang sinasabi sa akin, hindi ako sweet at loving sa kanya. Oy, sa totoo, ano ba ito, Ma'am
1: Oo,
0: Joyce?
1: iba ang
0: Oo.
1: love language niya, iba ang
0: Right,
1: love
0: right.
1: language mo, no? Oo,
0: Oo.
1: naiintindihan naman namin na hindi ka sweet, hindi ka malambing, pero mahal mo naman yung misis mo. Kaya lang, siya yung humihingi. Kaya lang, siya yung may kailangan na gusto niya yakapin ka. No matter na hindi ka sanay, hindi ugali mo, pwede mo yan siya praktisan. Magsimula ka today, yakapin siya, tomorrow, yakapin siya, the next day, yakapin siya uli. Pag
0: Okay.
1: inaaraw-araw mo yung yakap niya, pagdating sa 21 days, you will be able to form a new habit na. No?
0: Wow.
1: Paglabas niyo, hawakan mo yung kamay. Next time labas, hawak na naman ang kamay. Then it will become a habit as well.
0: Wow.
1: So,
0: Oo.
1: itong habits can be what? Or new behavior can be added. And new behaviors can be deducted. So, ikaw, ano kung gusto yung i-add mo, edi
0: Okay.
1: praktisan mo today. Ano yung
0: Oo.
1: ayaw mo na i-add, gusto mo ibawasan, edi praktisan mo rin yun today. Dahil walang, when it comes to learning new things, walang katapusan.
0: Oy,
1: Pwedeng
0: ganon.
1: pwede magkaroon ng new behaviors.
0: So parang ito, Ma'am Joyce, ay sabi niya naasiwa siya, hindi sanay. Pero pwedeng ma-unlearn, Ma'am Joyce, di ba? Yung,
1: Oo.
0: yung sabi niya sa family of origin, hindi sila ganon.
1: Oo. Kagaya ng isang ano ko, isang counselor ko.
0: Okay.
1: Sabi niya, mahirap daw magsabi ng praise the Lord. Hindi naman sila sanay. Oo. Pero sa pagmumura,
0: Ay,
1: magaling
0: babay.
1: siya. Okay? Pag magmura,
0: Ganon.
1: hindi daw siya nag-goosebumps. Pero
0: Oho.
1: magsabi daw siya ng praise the Lord,
0: Oho.
1: nag-goosebumps daw siya.
0: Ibang klase.
1: Ibang klase siya. Sabi ko, dahil hindi ka sanay. No? So, sanayin mo. Kasi kami, pag
0: Oo.
1: naririnig na nagmumura ka, nagugusbums naman kami. Di ba?
0: Tama.
1: So, ito ay tawag na kasanayan. Hindi siya maging kasanayan pag hindi mo ginagawa palagi. So, pag ginagamit mo palagi, praise the Lord, praise the Lord, eventually, you would feel it's a natural thing. Hindi na siya
0: Wow.
1: goosebumps.
0: Oo,
1: So,
0: oo, oo.
1: kasanayan lang yan.
0: Oh my. Kaka ano no, extreme opposite. Alam mo yun, pagmumura. Pagmumura, walang.
1: Dahil palagi na niya naririnig sa bahay at nagagamit. So,
0: Yung
1: ugali na
0: pagmumura.
1: nila yung pagmumura. Kaya okay lang. Di ba? Nahihirapan ka mag-yakap sa kanya dahil hindi mo pa nga sanay. Hindi ka pa sanay.
0: So yun, mga kaagapay, sabi nga ni Ma'am Joyce, 21 days ba, Ma'am Joyce? 21 days?
1: Scientifically, it's 21 days. You will be able
0: Okay.
1: to form a new behavior. Minsan, kailangan ng mas mahaba pa. Ay, di wag ka mag-give up. Minsan naman, mas naigsi. Kaya na. And then that's good.
0: Okay. So yun, ano, kaagapay, ay panalangin po ninyo na itong mga nakakatulong sa marriage, ay yun po ang inyong bigyan ng attention. Yung hindi nakakatulong, bawasan, di ba? Huwag niya laging idahilan. Ay, ganun kami sa family of origin namin eh. Hindi eh, di ba, Ma'am Joyce? Kung ano yung hinihingi ng wife mo, hinihingi ni husband, palagi sinasabi ni Ma'am Joyce na give and take or 50-50, di ba? Minsan kasi pagka 50-50, yung isa eh kukuriputin niya. Diba? Hindi niya bibigay yung 25% kasi paghiganti. Hindi po nakakatulong yon sa marriage, no? So, kailangan po talaga intentional, kahit na mahirap, goosebumps na magyakap. Sige lang, yakap-yakap. Kasi yun ang makakatulong sa inyong marriage. Ayan na, napakabilis ng oras. So, ngayon naman ay hilingin ko si Ma'am Joyce ang take away para po sa final decision sa ating mga couples at saka prayer, Ma'am Joyce, ha, para po sa ating mga listeners.
1: Okay, so

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702-DZAS.
1: 702-DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: May kasabihan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ang tunay na leader, hindi kailangan gawin ng lahat. Kailangan niya matutong magtiwala at magbahagi ng responsibilidad. Minsan, ano, problema natin itong mga magulang. Ako na lang gagawa para mas mabilis, mas efficient. Pero hanggang sa tumanda na ang ating mga anak, tayo pa rin ang gumagawa kasi mas alam natin ang proseso, mas sigurado tayo sa resulta at hindi na kailangang magpaliwanag pa sa iba. Pero pag palaging ganito ang mindset, baka di natin namamalayan, tayo na pala ang nagiging bottleneck sa gawain. Magandang araw, welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika na, matuto na tayo mula sa salita ng Diyos galing sa mga praktikal nating nararanasan sa buhay. Ang ating passage mula sa Exodus 18. Nakita kasi ni Jethro yung kaniyang manugang na si Moses kung paanong pagod na ito para pamahalaan ang mga Israelita mula umaga hanggang gabi. Sun up to sundown ang service. Wala namang question sa kasipagan ni Moses pero may mahalagang payo si Jethro at malamang ang payo na to ay para sa iyo din. 17, sinabi ni Jethro kay Moses.

0: Tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat na pinaalalahanan niyo po kami that there is a need to pass on, to delegate yung mga task na gustong-gusto naming gawin na feeling namin kami lang ang may kayang gumawa nito. And turuan niyo po kami na maging mapagpakumbabang leader, magulang, teacher, na matuto rin na kumilala sa kakayahan na aming mga kasama, mga anak, mga mahal sa buhay. Give us wisdom, paano malaman kung kailan dapat kumilos, magturo, at magbigay ng pagkakataon sa iba. We pray, Father, that you will make us an instrument of your blessing with regard to passing on the knowledge to build capacity sa iba. Ito po ang aming panalangin sa inyo, aming Ama, nang meron pong pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alala ko tuloy ang isang kwento ng lalaki na gustong-gusto niya yung niluluto sa kanya ng kanyang lola na chicken afritada. Tapos, sabi nung bata pa siya, tinatanong niya yung lola niya, "Lola, ano po ba yung recipe nito? Kasi gusto ko siyang matutunang lutuin." Ang sinasabi ng lola niya, "Kung gusto mong kumain ng chicken afritada ng pagkasarap-sarap, pumunta ka sa bahay ko at bibigyan kita. Pakakainin kita hanggang gusto mo pa." Eventually, lumaki ang batang lalaki at ganun na nga yung naging routine nila. Every time na namimiss niya si Lola at ang kanyang masarap na chicken afritada, umuwi sa bahay ni Lola at dun kumakain. Hanggang sa pumanaw si Lola at naalala ng batang lalaki ang chicken tinola. Sabi niya, "Bakit naman si Lola hindi niya naipasa sa akin ang recipe kung paano ito lutuin?" Hindi alam ng bata na sa tuwing siya ay kumakain ng chicken afritada, sinasabi na ng Lola ang mga ingredient. So, nung naaalala niya ang mga discussion nila ng kanyang Lola, there he realized that during the time that he was eating with his Lola, na ipapass on sa kanya yung skill ng pagluluto, yung skill ng paghahanap ng tamang timpla, ng saktong timpla ng chicken afritada. Kagapay, tandaan natin, ang tagumpay ng isang magulang ay hindi nasusukat sa dami ng gawaing kaya niyang tapusin para sa pamilya, kundi para sa mga responsableng anak na nahubog niya sa loob ng tahanan. Gaya ng payo ni Jethro kay Moses, di mo kailangan pasanin ang lahat ng mag-isa. Actually, this also applies to problems. Kung meron kang dinadala sa iyong puso, niisip mo, ako na lang siguro ang mag-iisip nito, magpapasan nito, kesa isipin pa ng pamilya. Pero kapag ang stress o ang burden ay ibinahagi sa pamilya, ito ay naiibsan. Nagkakaroon ng somehow solusyon, ano? Nagkakaroon ng participation ang buong family. Matuto kang magbahagi ng responsibility, even magtiwala sa iyong emotion. At bigyan ng bawat miyembro ng pamilya ng pagkakataon na tumulong at mag-participate. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalala sa iyo na ang totoong pagmamahal hindi lamang kailangan sa paggawa para sa ating pamilya. We also need to delegate things to our family members, to the people under our support, para sila ay matuto rin naman. God bless you po!
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Some birds use car tires to crack nuts. Others flap their wings to open automatic doors. Others lead humans to beehives, knowing the humans can extract the honeycomb. Experts say a bird's ability to innovate implies intelligence.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Mapagpalang araw sa iyo, Kaagapay. Kamusta na po ang puso niyo sa harap ng Diyos? Ano man po ang lagay ng panahon, ng lugar, maulan man o maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat at manalangin. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga at panibagong araw na kanya pong ipinagkaloob. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayong kasama natin ang Diyos at hindi niya po tayo iiwanan. Narito po sa Hardin ng Panalangin ang isang sandali para huminto, magnilay-nilay at makipag-usap sa Diyos. Ilagay po natin sa kanyang kamay ang ating pasasalamat, mga tanong at mga alalahanin sa buhay. Ako po si Pastor John Castillo, samantalang humahalili sa ating mahal na Bishop Ruben Abante. Samahan niyo po ako dito sa 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay po ng Sambayanan, para po sa ating oras ng panalangin, pagninilay-nilay ng kanyang salita at pag-asa po sa kanya. Aya mga kaagapay, relax lang, huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito po ang Hardin ng Panalangin na papakinggan po Lunes hanggang Linggo. 5 mga pastor ang inyo pong mapapakinggan sa programang ito. May kanya-kanya kaming assignment. Ano po? Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Maraming salamat na pinagkalooban niyo kami uli ng buhay. Panginoon, sa araw na ito, nais po naming lumapit sa inyo. Ialay sa inyo ang napakahalagang mga sandali, mga oras na itong lahat ay magamit namin para sa inyong kaluwalhatian. Magamit namin po upang alamin at isagawa ang inyong kalooban. Nawa, O Diyos, kami ay inyong kasangkapanin na maging pagpapala sa lahat ng mga makakasalumuha po namin. Panginoon, dalangin namin maging sa aming sandaling pagbabasa, pagninilay-nilay ng inyong mga salita'y kumilos at magturo, magpaunawa ang banal na Espiritu sa amin, sa inyong mga katotohanan. Dalangin po namin na ito hindi lamang namin diringgin, uunawain kundi naway masunod sa aming buhay. Salamat, O Diyos, pagpalain niyo po kami, luwalhatiin niyo po ang inyong pangalan sa aming puso, sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. At ako po ay umahalili muna para sa ating mahal na Bishop Ruben Abante. At siya po ay makakasama niyo kung tutusin tuwing Huwebes po ng umaga dito po sa programang Hardin ng Panalangin. Kamusta na po kayo, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayan na nakikinig mula po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at ng buong mundo. Dalangin po namin na nasa mabuti po kayong kalagayan. Naway patuloy po kayong ingatan ng Panginoon sa inyong kalusugan, isipan, damdamin, pangangatawan, kabuhayan at higit sa lahat siyempre sa inyong buhay espiritual. Hindi man po tayo magkasama ng pisikal, kasama kayo sa aming prayers dito po sa Hardin ng Panalangin. Mga kaagapay, tayo po ngayon ay
darako na sa ating devotion. At ito po'y matatagpuan sa Juan 5, 1 hanggang 9. Ngunit babasahin ko po hanggang 18 para lalo po natin mapakinabangang ito. Basahin po natin ang John chapter 5, verses 1 to 18. Nasusulat po rito, mga kaagapay. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now, there is in Jerusalem by the sheep goat a pool, in Aramaic called Bethesda, which has five roofed colonnades. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going, another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, take up your bed, and walk." And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now that day was the Sabbath. So the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed." But he answered them, "The man who healed me, that man said to me, 'Take up your bed and walk.'" They asked him, "Who is this man who said to you, 'Take up your bed and walk?'" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him. And this was why the Jews were persecuting Jesus, because he was doing these things on the Sabbath. But Jesus answered them, "My Father is working until now, and I am working." This was why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kaagapay. Noong unang mga araw, may samahan kami mga pastor. Mahilig kami pumunta sa Laguna. Hindi lang para mamasyal, dahil sa hot springs. Ano po? Ando, nagfe-fellowship, may dala siyempre yung pagkain. Naka-lumulublob kami doon sa hot springs ng Laguna, maging sa Calamba. Sa paniwalaan ko ay makabubuti sa ating kalusugan. At masarap at umaayos ng anumang mga kirot o sakit. At dito nakikita po natin ang isang tao doon sa Jerusalem, sa Israel, yung there is a pool, ang tawag po Bethesda. Parang ganun nga rin daw po yun na may dumadaloy doon, may bukal doon. At yung mga may karamdaman, mga imbalido, mga bulag, paralitiko, lumulublob. Sa itpas, binapractice na sila ay nagkakaroon ng kagalingan doon, no? Sabi nga, the water stirred, ng ibang versions, an angel stirs it up. Iba naman, it's just a chemical combination, nakabubuti daw sa katawan. Ganun pa man, nandun yung pag-asa ng kagalingan. Sa kwentong ito, mga kaagapay, una makikita po natin dito yung frustration. Pangalawa, yung faith. At yung pangatlo, yung fruit.
Ano yung frustration dito? Yun na nga, may kinalaman sa karamdaman. Ito pong imbalido na hindi siya makakilos, makalakad, binubuhat pa po siya, ay matagal na po siyang may ganong karamdaman. Para siyang PWD, person with disability. At masasabi po natin, nagsisimula ito sa mga problema sa buhay natin na nagbibigay ng frustration. Ano ba yung frustration? Na ito po ay sa Tagalog parang sense ng kabiguan. Bigo ka na naman. At ang effect sa iyo ay disappointment sa inyong pag-iisip, sa iyong damdamin. At masasabi natin ang dahilan dahil matagal na nga po siya sa ganitong karamdaman. Invalido siya. At ito po ay 38 years mga kagapay. At nung siya nga po ay tanungin ng Panginoon kung gusto niyang gumaling, talagang sinasabi niya nahuhuli ako, hindi siya makakilos. Naunahan siya ng iba para makalublob no? Pagka na-stir up daw yung pool. At walang maring bumubuhat sa kanya, tumutulong sa kanya. That can be frustrating. Ano po ba ang frustrations nyo ngayon? Sa buhay, ito man po ay sa sarili, sa pinansyal na katatayuan, sa ating mga kalusugan. No? Ang dami-dami natin ganitong karanasan. May pag-asa po ba? Opo, no? Kasi sa kwento with the frustration of the invalid man, invalido, andyan ang Panginoong Jesus. Siya'y lumapit at tinanong ito. At siya po'y kanyang pinagaling. So dito po yung pumapasok sa ralangan na meron tayong ugnayan sa Diyos through Jesus Christ. At yung pagtanggap ng tulong, ng biyaya, maging kaligtasan sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pananampalataya. In our hopelessness or helplessness, there is hope, there is help in the Lord Jesus Christ. Ano po? Nandito siya, tumawag ka, manalangin ka, humingi ka ng tulong sa Kanya. Alam po nyo, grabe ang power ni Lord, di ba? Anong sabi sa kanya? Get up, take up your bed, and walk. Agad-agad po, after all 38 years, tumayo po siya. Biglang galing talaga. Ano po? Ang lakas po niya dahil yung kanyang mat, o mattress na, binuhat po niya. At lumakad. Ano po? Kaya purihin ng Panginoon. Nariyan ang pag-asa kay Kristo, tiwala lang, manalangin, dumarating ang kanyang suporta, ang kanyang biyaya. Hindi lamang sa buhay pisikal, lalo na po sa espiritual, tandaan po nyo. Kahit ano na yung pagkasira, frustration sa buhay, dala na po ng ating kahinaan ng limitasyon, ng pagkatao, ng pagiging makasalanan, paano na ang kaligtasan, paano ng pagbabago na kay Kristo Jesus. If any man be in Christ, he is a new creation. At di lamang po ito, mga kaagapay. Ano po ang naging bunga nito? Di ba yung una, tinanong siya itong gumaling. Sino nagpagaling sa inyo? Sino nagpagaling? Ano? Alam po nyo, ang sinasabi po dito, mga kapatid, hindi ko alam, pero pinuntahan siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, magaling ka na. Huwag ka nang magkasala pa. Alam po ninyo, ang nakikita natin, sa biyaya, tulong, pagligtas sa atin ng Panginoon, ang bunga nito, the fruit should be a better life. From wickedness to righteousness. Ang dami ng tinutulong sa atin ng Panginoon, kailangan tayong mabuhay para sa Kanya. May mga ayaw sa Diyos. Yung mga Hudyo dito, maaari ito yung mga rulers, talagang masama loob nila, galit sila, gusto na siyang ipapatay. Kasi daw sinusuway yung mga batas. Ito po yung oral laws na dinagdagan nila yung salita ng Diyos na bawal, ikikang isa doon yung magbuhat ka ng gamit sa Sabbath day. Pero ang punto dito, yung paggawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, huwag ka na magkasala, magkumawa ka ng mabuti. At doon nga, nung binanggit ng Panginoong Jesus, ang Diyos ay kanyang ama, lalo silang nagalit dahil sinasabi niyang
siya ay kapantay ng Diyos. Totoo po yun, mga kaagapay, sa pagbabago ng buhay kay Kristo Jesus. Tayo po ay mabuhay na sa katwiran, tayo na po ay gumawa ng kanyang kalooban, gumawa ng tama, at lalo rin po nating panindigan, ipangaral na si Kristo Jesus, ang tunay na kapagligtas, na siya'y tunay na anak ng Diyos, na siya'y Diyos mismo. Let us pray. Maraming salamat o Diyos sa inyong mga salita. Sa lahat ng mga kaagapay namin, mga tagapakinig, ano man ang mga problema, Panginoon, na matagal nang daladala, salamat, may pag-asa sa inyo. Sa paglapit namin sa inyo, kayo po ay maawain, may biging Diyos, may kapangyarihan para kami tunay na tulungan sa aming sitwasyon, mapagaling, mabiyayaan, di lamang sa buhay pisikal, maging sa susunod kaligtasan, buhay na walang hanggan. Panginoon, nawa sa pagtanggap namin ng blessings nyo, na kami po ay sa inyong biyaya, magbabago, mabubuhay na sumusunod sa inyo, naglilingkod sa inyo, at pinangangaral na kayo dakilang Diyos. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Rayuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigay niyo sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabla ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala na nasa pihitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila Panginoong Diyos makakilos dahil din sa mga bagay na naiatang sa kanila. Kaya dalangin namin, Panginoong Diyos, na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoong Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa pisikal, kundi sila ay pinilaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin, Panginoong Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan sa pamamitan ng inyong dugo, Panginoong Jesus. At ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras nito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoon Diyos, dahil sa mga nahiyatang sa kanilang mga kasalanan at mga bagay, Panginoon Diyos, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga mag-anak. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na gamitin yung mga pagkakataong ito para mangusap kayo ng tuluyan sa kanila at maunawaan nila, Panginoon Diyos, ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan sa Panginoon. Napakarami namin mga kakilala, kaibigan, nakakilala namin mga pamilya na noon ay nandiyan sa mga piitan, pero dahil sa kanilang karanasan sa Panginoong Jesus, pinalayo sila. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga patotoo at sa kanilang mga buhay ngayon na sila naging mga pastor at mga magagawa ng inyong kaharian. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ang patuloy kaaliwang bibigyan sa kanila at alam namin saan man kami nandoon, katulad ni Apostol Pablo na nasa piitan na matagal na panahon, ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Tayo naman po ay dudulog sa Diyos para sa mga kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo. Salamat sa mga panalangin namin na kayo po'y sumasagot. Maraming salamat sa pagtugon niyo po sa prayer requests ni Kasitsi Dory para po sa spiritual, financial, and physical blessings. Salamat o Diyos sa answered prayer niyo para kay Florencia, maayos naman po ang kanyang biopsy. Patuloy po namin inilalapit ang kahilingan ni ML Busen para sa MRI at naway maging maayos po ang prognosis. CKD naman, kahilingan po ni Maria Jeda, siya inyong pagalingin maging sa thyroid problems ni R. Melinda. Maging Panginoon para kay John B. ang kanyang autoimmune illness na siya po ay inyong tulungan at pagalingin. Patuloy niyo pong pagpalain at pagalingin ng magandang recovery sa matinding influenza si Bing Perez. Complete recovery din po from cancer si Arlie Ligan. Sa gallbladder operation, samahan niyo po at maging maayos at safe. Ito para kay Lizelle Rubia. Kagalingan maging Panginoon para kay Cora Floranza na may cancer. At yung persistent pain naman sa wrist ni Kyla Alabastro. Dalangin din po namin na maayos po at mawala ang bara sa puso ni Ricardo Aristorenas. Dalangin po namin na maayos po yung sa katarata naman ni Felicidad Aristorenas. Ang kay Lorena Gutierrez Lord, complete healing as she goes through radiation. Maging Panginoon, may sugat po sa buong katawan si Gloria de la Cruz. Dalangin namin ang kagalingan. Lord, ang kamanga kahilingan ni Heidi Texon, bigyan niyo siya ng gabay at ligtas na biyahe naman para kay June Mederio. Nawa rin po, ma-approve din po ang visa para kay Buzz Eugenio. Maging pa kay Victoria Dizon, ito rin po ay safe flight travels. Kahilingan naman po ni Leonida Rubio, physical and spiritual strength sa kanyang mga anak. Maging kay Henelda Gionzon, Nawa ang housing loan ay ma-approve na po sa UK at makasama na rin po ang kanyang anak na si Kirsten na narito po sa Pilipinas. Dalangin po namin ang kahilingan din po ni Julia Kasuga, hiling mula sa pagka-disgrasya o Diyos na nasa ICU po ngayon. Dalangin po namin ang kahilingan ni Elizabeth, pagpapala sa negosyo, maging pagpapala din na po para kay MR. Kay Francis Trambulo, pagpapala maging sa kanyang trabaho. Matuloy niyo pong pagaling po si John B., maging si Reggie Boy, we pray Lord, maging complete recovery para kay Vina Capile, from stroke po ito, kay Suzette Regalado. At ito po'y humingi ng prayers din po para sa kanyang tiyahe na si Cristeta Soromero. Siya po'y may ubo at Lord, thank you at siya po'y 93 years old na. Salamat. Maging Panginoon sa kahilingan ni Philip Tan. Full recovery din po. Maging kahilingan din po namin, kagalingan para kay Lalaine. Maraming salamat po'y Diyos. Ito'y aming samot na langin. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay mensahe sa 702-DZAS-FEBC-Radio-TV-FB-Page. Magkarinigan po tayo muli, mga kaagapay, sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakipagtulungan ng GCTV. Para naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay nang tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Kaya magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Mga Kaagapay, mayroon akong tanong sa inyo. Naranasan nyo na ba na meron kayong matagal na hinihintay at hinihiling, tapos nung nakuha nyo na, sobrang saya nyo. Pero makalipas ang ilang araw, eh parang normal na lang ulit. Halimbawa, matagal kang nag-ipon para makabili ng bagong cellphone. Araw-araw mong iniisip kung kailan mo yun mabibili. Baka nga ilang beses mong pinag-pray na sana eh magkaroon ka na ng enough na pera para mabili yun. Tapos, finally, nakabili ka na. Ang saya-saya mo, picture dito, picture doon, at halos ayaw mo nang bitawan yung cellphone. Pero, after ng ilang linggo, eh nasanay ka na rin. Naging normal na lang siya sa'yo. Minsan nga, hindi mo na maalala kung gaano kakasaya nung una mong natanggap yung cellphone na yun. Minsan ganito rin tayo sa mga blessings na natatanggap natin mula sa Panginoon eh. Kapag hinihingi pa lang natin, eh sobrang sipag nating manalangin, di ba? Pero kapag natanggap na natin, eh minsan nakakalimutan na nating magpasalamat. Masaya tayo sa blessing, pero nakakaligtaan natin kung sino ang nagbigay nito. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, Kaagapay, kapag nasagot ng Diyos ang panalangin mo, bumabalik ka pa rin ba sa Kanya para magpasalamat? Sa Luke chapter 17, mababasa natin ang kwento ng 10 ketongin na lumapit kay Jesus. Nung panahon na yon, ang ketong, isang malubhang sakit na hindi lang nakakaapekto sa katawan, kundi nagiging dahilan din para mapalayo ang may sakit sa kanilang pamilya at sa ibang tao. Isipin nyo kung gaano kahirap ang ganong buhay. Hindi mo basta mayayakap ang family mo at araw-araw mong kailangang harapin ang sakit ng kalungkutan. Kaya nang makita ng 10 ketongin si Jesus, sumigaw sila at humingi ng awa. Sabi sa Luke chapter 17 verse 13, "Jesus, Master, have pity on us." Gusto nilang gumaling at magkaroon uli ng normal na buhay. At tulad nila, alam din natin ang pakiramdam ng lumapit sa Diyos dahil mayroon tayong mabigat na pinagdaraanan. Tama po ba? Kapag may sakit ang pamilya, nananalangin tayo, "Lord, sana po gumaling po ang aking nanay, ang aking ama, ang aking kapatid, ang aking asawa, ang aking anak." Ganun din kapag meron tayong problema sa pera, sa resources, "Lord, tulungan mo po kaming makaahon sa buhay. Tulungan mo po kaming makahanap ng pambayad sa kuryente, pambayad sa tuition fee." Ganun din kapag naghahanap ng trabaho, "Lord, sana matanggap ako sa company na to." At walang masama sa mga panalangin iyan, Kaagapay. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya at sabihin ang mga kailangan natin. Pero ang tanong, kapag dumating na ang sagot, ganun pa rin ba tayo kasigasig sa paglapit sa Kanya? Sa kwento, sinabihan ni Jesus ang 10 ketongin na magpakita sa mga saserdote. Habang papunta sila, gumaling sila. Imagine nyo, ang saya nila noon siguro, no? Ang tagal nilang naghintay na gumaling. At ngayon, ay maaari na silang magkaroon ng panibagong simula. Pero, may isang bagay na nangyari pagkatapos nilang gumaling na dapat nating pag-isipan. Sabi sa Luke chapter 17 verses 15 to 16, "One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan." Sa 10 pinagaling, isa lang ang bumalik para magpasalamat. 10 ang humingi ng tulong, 10 ang nakatanggap ng kagalingan, pero isa lang ang bumalik kay Jesus. Hindi natin alam kung bakit hindi bumalik yung siyam, pero malinaw ang aral sa atin na tinuturo dito. May isang taong hindi nakalimot sa gumawa ng kabutihan sa kanya. Hindi lang siya natuwa dahil gumaling siya. Naalala niyang may isang taong dapat niyang balikan at pasalamatan. Mga kagapay, minsan, mas excited tayo sa blessing kaysa sa giver of the blessing. Masaya tayo kapag may bagong trabaho, pero pagkalipas ng ilang linggo, sobrang busy na natin na halos wala na tayong oras para sa Diyos. Kapag may problema sa pera, halos hindi tayo tumitigil sa paghingi ng tulong sa Kanya. Pero kapag nakaraos na, balik agad sa dating routine at nakakalimutan na nating magpasalamat pa. Hindi naman ibig sabihin na kapag busy tayo o may nakalimutan tayong gawin, hindi na tayo nagpapasalamat. Ang mahalaga, bantayan natin ang ating mga puso. Huwag nating hayaang masanay tayo sa mga biyaya ng Diyos hanggang sa hindi na natin napapansin ang mga ito. Halimbawa, kapag nagising ka ngayong umaga, naisip mo bang magpasalamat dahil may panibago kang araw? Kapag may pagkain ka sa mesa, naalala mo bang pasalamatan ng Diyos? Kapag nakauwi ka ng ligtas galing sa trabaho, naisip mo bang manalangin at pasalamatan ng pag-iingat ng Panginoon sa iyo? Minsan ang mga bagay na pinagdarasal ng ibang tao, ang mga bagay na meron na tayo kung tutuusin, pero nakasanayan na nating tanggapin. Kaya sinasabi sa Psalm 103 verse 2, "Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits." Paalala ito sa atin kaagapay na huwag nating kalimutan ang mga kabutihang ginawa na ng Diyos. Ang dali nating maalala mga bagay na wala pa tayo, pero minsan ang hirap nating bilangin ang mga bagay na meron na tayo. Gusto natin na mas malaking kita, mas malaking income, mas magandang buhay, mas maayos na trabaho. Walang masama sa mga pangarap na ito. Pwede tayong humingi ng higit pa sa ating Panginoon. Pero habang hinihintay natin ang mga susunod na pagpapala, huwag nating kalimutan ang mga pagpapalang natanggap na natin. May isa pang mahalagang aral dito sa kwento na binabasa natin. Ang taong bumalik kay Jesus ay hindi lang basta nagsabi ng thank you at bigla na lang umalis. Lumapit siya, nilawalhati ang Diyos, at lumapit sa paanan ni Jesus. Ipinakita niya sa kanyang kilos ang pasasalamat na nasa puso niya. Ganon din sana tayo, no? Ang pasasalamat hindi lang dapat nasa salita. Dapat nakikita rin ito sa paraan ng pamumuhay natin. Kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng trabaho, gawin natin ito ng tapat. Kung binigyan niya tayo ng kakayahang tumulong sa iba, gamitin natin ito para maging pagpapala sa kanila. Kung pinagkaalooban niya tayo ng pamilya at mga kaibigan, ipakita nating pinahahalagahan natin ang mga taong ito. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Ibig sabihin, matuto tayong magpasalamat sa bawat sitwasyon. Hindi nito ibig sabihin na kailangan nating maging masaya sa lahat ng nangyayari sa atin. May mga araw talagang mabigat, sa totoo lang. May mga panalangin hindi pa nasasagot, mga pagsubok na ang hirap maintindihan bakit sa atin nangyayari. Pero kahit ganun, may mga bagay pa rin tayong pwedeng ipagpasalamat. Pwede tayong magpasalamat dahil may lakas tayong harapin ang panibagong umaga ngayon. Pwede tayong magpasalamat dahil may mga taong handang tumulong sa atin. Magpasalamat dahil maaari pa rin tayong magtiwala sa Diyos kahit hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. At kaagapay, kung may panalangin kang hinihintay at matagal nang hinihintay na sagutin ng Diyos, huwag kang panghinaan ng loob. Patuloy kang manalangin at magtiwala. Ngunit habang naghihintay, huwag mo rin kalimutang magpasalamat. Huwag mong hayaang ang mga bagay na wala ka ang maging dahilan para hindi mo makita ang mga biyayang nasa buhay at nasa harap mo na. Sa kwento ng sampung ketongin, Sampu ang pinagaling ni Jesus, pero isa lang ang bumalik upang magpasalamat. Sana maging tulad tayo nung nag-iisang taong yun. Sana hindi lang natin hinahanap ang Diyos kapag may kailangan tayo, kundi lumalapit din tayo sa Kanya upang magpasalamat at sambahin Siya. Dahil sa huli, hindi lang ang himala o ang sagot sa panalangin ang mahalaga. Ang Diyos na nakikinig sa atin, nagmamahal sa atin, at nananatiling tapat sa atin ang higit na mahalaga. Kaya sa susunod na lumapit tayo sa Panginoon upang humingi, huwag nating kalimutang bumalik upang magpasalamat. Pray tayo kaagapay. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga panahong mabilis akong humingi pero mabagal akong magpasalamat. Minsan, mas nakatuon po ako, Panginoon, sa mga bagay na gusto ko pang matanggap kaysa sa mga biyayang una mo nang binigay sa akin. Patawad po. Maraming salamat po sa buhay na meron ako ngayon, sa pamilya, sa pagkain sa aming hapagkainan, sa iyong pag-iingat sa aming paglalakbay, sa trabaho man yan o sa aming eskwelahan, at sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa akin araw-araw. Tulungan mo po kami na huwag kalimutan ang iyong kabutihan, lalo na sa mga panahong sobrang busy namin o sa mga panahong napakaraming problema ang aming kinakaharap. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging mapagpasalamat sa panahon ng kasaganaan at maging sa panahon ng pagsubok. Salamat po dahil nananatili kang mabuti at tapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat, dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po, dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat

0: babang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon, ano yun?
3: Maraming salamat po, Pastor.
4: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
3: Pastor, we are praying for you po.
4: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement.
2: Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
3: Happy Pastor Appreciation Month mula sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
7: Evangelista Paul Mortiz.
8: At Beth Flores po. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Ayan! Oh, Thursday na! Di ba? The Lord walked with us throughout the whole week. Simula Lunes hanggang ngayon. At dahil Amen. Thursday, may awitin tayo. At patuloy tayong mag-thrive sa Panginoon, di ba? On a thriving Thursday. So, kanta na tayo mga kaagapay. Okay ka ba, Daddy?
7: Tama.
8: Okay, mga kagapay, let's sing.

0: Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
1: Amen, amen, amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we can always thrive for Him. Totoo yun. So, nakakatuwa ang Panginoon sa buhay, no? Nakakatuwa na meron tayong connect kay Lord. At lumalakad tayo nakasama ni Lord at hindi tayo nag-oppose sa Panginoon, yeah, kundi sumusunod tayo. Hindi tayo kabahagi ng opposition team. Andun tayo sa we are walking in righteousness with, yeah, Him. Diba? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang transistor radio o PM radio, tawag natin doon portable missionary radio. Ayan. At kayo narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha naman nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, basta maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda ang inyong reception, at gano'n na rin sa ating mga kaagapay sa iba't ibang lugar sa buong mundo na nakatune in sa atin sa Facebook live stream or nanonood ng ating mga programa sa pamamagitan ng YouTube. O, diba? Marami pong salamat. Talagang ginawa na ng Panginoon, ano, yung all until all can hear the gospel. E tayo po sa FEBC, ang hawak lang natin yung mga kaagapay natin, di ba? Ay yung iba't iba pang mga partners ng FEBC sa Mongolia, sa Bhutan, di ba yung mga ganyan? Kakatuwa, no? Ginagamit talaga ng Panginoon to that until all have heard. So maging kabahagi tayo dyan lagi. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pang ating Thursday maging thriving Thursday talaga. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayuhagdahan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang ganap na katotohanan na ito kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow, amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin arthritis pain, do's and don'ts. Kaya naman po natin ito pinag-usapan kasi nalaman natin ang October 12 yung Lunes, World Arthritis Day. Na na-establish noong 1996 ng Arthritis and Rheumatism International. Isang global coalition ng organization na nagnanais na suportahan ng mga taong may arthritis. Tapos kasi alam din natin ang arthritis ay leading cause, di ba, ng pain at limited mobility sa buong mundo. Kaya maraming advice, pero pinag-uusapan natin to, maging sa medicine, exercise, kung ano yung akma sa atin. So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng kaalaman natin dapat sa arthritis at anong type ng arthritis meron tayo. So, nabanggit din na dapat ay maging tama ang ating timbang, baguhin ang lifestyle kung kinakailangan, at laging magkaroon ng gentle stretches para maigalaw natin ang ating mga joints sa full range of motion nito. Noong Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng exercise sa mga taong may arthritis o kailangan gumalaw-galaw upang hindi manigas o maging stiff ang ating mga kasukasuan o mga joints. So, mas preferred ang light exercises at activities at hindi po yung high impact. So, kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng medication, hindi tama ang over-treatment, maaaring ginagawa natin to dahil hindi natin makaya yung pain. Hindi rin naman tama ang under-treatment kasi baka naman mataas ang threshold ng pain kagaya ko na ayaw maglo pero masakit pa rin. At higit sa lahat, hindi tama kung lagi na lang tayong nakafocus sa pain. Totoo yun. So nanakawin nito ang kasiyahan natin sa bawat araw. So ngayon naman, maganda yung pag-uusapan natin. Physical and emotional health. Okay. Sabi nga, hindi nakapagtataka na ang sakit ng arthritis ay maaaring magkaroon ng negative effect sa ating mood. Totoo yan. Kapag ang daily activities ay naging masakit, common na makadama ng frustration at discouragement. So, balit ko ang mga feelings na ito ay mas tumindi na naging patuloy na takot at kawalan na ng pag-asa, eh mas lalo itong magpapahirap sa sakit at mas mahirap na ma-manage. So kaya makipag-usap sa inyong healthcare professionals kung may feelings ka ng depression o anxiety dahil dito. So ano yung dapat gawin? So ano yung mga therapies na makakahadlang ng mind-body connection sa pain? So meron silang tinatawag na CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ito ay isang well-studied at effective approach na nagko-combine ng talk therapy at saka behavioral modification upang makatulong na ma-recognize at baguhin ang patterns ng self-defeating thoughts at actions, lalo na when it comes to pain. So meron ding relaxation techniques. Ito yung meditating, merong yoga o tai chi, deep breathing, pakikinig sa music o pagpunta sa nature, pagsusulat ng journal, ilan lang pong mga bagay upang makarelax. Wala naman po kasing downside ang relaxation at makakatulong ito upang mabawasan ang pain. Meron ding acupuncture. Mga ilan po eh nagkaroon ng relief mula sa pain sa pamamagitan po ng acupuncture na kung saan ang isang trained professional nagtutusok ng maninipis na needle sa karayom sa mga specific points ng body. Maaring umabot daw po ng ilang linggo yan bago mo madama yung improvement. Meron ding heat and cold therapy. So ang paglalagay ng heating bags, yung hot baths or showers, o paggamit ng paraffin wax na maaaring maging temporary relief mula sa pain. So maging maingat lang daw po na hindi masunog o ma-burn yung ating sarili. Limitahan ang paggamit ng heating pads ng hanggang 20 minutes lang. Okay. Meron din palang ice pack, o di ba? Na makakatulong upang mabawasan ng pain at pamamaga lalo na po sa pagkatapos ng isang physical activity. Lagi pong maglagay ng isang manipis na towel sa pagmagitan ng ice pack at ng inyong balat. Meron ding massage, di ba? Ang massage ay maaaring makatulong sa pain at stiffness ng short term. Siriguraduhin ang massage therapist ay alam kung saan ang iyong arthritis at paano to nakakaapekto sa iyo. So anong dapat iwasan? Ay, nako, top of the line, alam nyo na yan. Paninigarilyo. Dahil ang tabako ay sumisira ng connective tissues. Ito ay nagpapalala ng problema sa kasukasuan. At sabi nga, mga pag-aaral, nagsasabing kahit ang e-cigarettes ay sumisira din ng connective tissues. So iwasan din ang negative mindset. Dahil ang pananatili sa negative thoughts ay lalong nagpapalala ng sakit na naglilimita ng paggalaw. Kaya mag-focus sa mga activities na nag-i-enjoy ka at maglaan ng panahon na makasama ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo. So kaya nga mga kaagapay, kung ang mga mahal natin sa buhay mayroong arthritis, nako, lagi po silang kausapin, pasayahin, ipahayag ang ating pagmamahal. Kailangan nila ang ating encouragement kasi ang hirap talaga nung may nararanasang pain sa katawan. Kaya lagi silang i-reach out, tulungan upang ma-enjoy nila ang buhay at makatulong sa pagbawas ng pain na kanilang nararamdaman. Ito po si Beth Flores ng Gabay. library.
0: Oppression, ang pagsisiil o panggigipit sa iba sa mundong ibabaw, bakit gayon ang layon ng iba? Wow. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang pagtuturo? Ang dakilang Diyos ng katotohanan. Ayon sa salita ng Biblia, do not oppress foreigner. Huwag siilin at pagmalupitan ang mga dayo. Sa Exodus 22:21, huwag ninyong aapihin o gigipitin ang isang dayo. Kayo man ay naging gayon din, remember? Exodus 23:9, huwag ninyong aapihin ang isang dayo, kayo man ay naging dayo sa Egypt. Ano ang nararamdaman ninyo? Kaya huwag. Do not oppress widows, orphans, poor people. Huwag ninyong gigipitin ang mga balo, mga ulila, ang kaliitan ng mundong ibabaw. Zechariah 7:10, huwag ninyong pagmamalupitan ang mga byuda, mga ulila, mga dayo, ang mahihina, mahihirap. Huwag kayong mag-iisip ng masama laban sa inyong kapwa. Wow, amen. Bigyan pong liwanag ang mundong ibabaw bago po maging huli ang lahat. Egyptian oppressed Israel. Ang mata ng Diyos kinalikot ng mga Egyptians. Exodus 3:9, talagang narinig ko ang pag-iyak ng bayan ko at nakikita ko paano nila pinahirapan ang bayan ko. Wow, amen. Walang maitago sa mata ng Diyos. Ang Diyos ay siyang huhukom ng tama. Walang kamalian sa Diyos dahil siya lamang ang ultimate na katotohanan. Tanging kay Jesus na siyang ultimong kaganapan ng katotohanan. Jesus Christ is the ultimate truth. Wow. Greater is He again, Jesus who is in you, than he, Satan in the world. Amen. Di nga ba, anak?
1: Abay, opo, Ama. Totoo yun.
0: Amen.
1: Yung kasi nga po, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Kaya kaya na pinag-uusapan natin lagi kahapon, simula pa ng buong araw na to. Siguradong kakampi ka ng Panginoon.
0: Ay, talaga.
1: Kasi pag hindi tayo kakampi ni Lord, paano tayo makakalapit sa Kanya? O, ano ba, sabihin natin, meron nga tayong kaugnayan sa Panginoon, di ba? Tapos may ginawa tayong kasalanan. Paano tayo makakaharap sa Panginoon kung hindi tayo hihingi ng tawad muna sa
0: Ayun,
1: Kanya?
0: Ayun, dapat hingi agad.
1: Diba?
0: Nang palampasin pa.
1: Kaya ngayon, gusto ko talaga yung song ng Imperials. Sabi ng Imperials, don't play with the devil, he won't play fair. He's out to get you, beware. So mga kaagapay, tayo pong mga mananampalataya na nakakaranas na ng kabutihan ng Panginoon, Kanyang kadakilaan, lahat po nun. Huwag na tayong makipaglaro pa sa Diablo. Diba? Kasi tayo ang lugi nun. Sa totoo lang, tayo yon. Tsak yun, meron yung scar. Ano yung scar? Peklat. Magkakaroon yan ng peklat ng kasalanan. Oo nga, pinatawad tayo ng Panginoon. Pero ang dami nating namimiss. Yung wasted time, wasted years, lalo na if we still continue to walk in sin. Diba? Ang hirap nun. Kaya nga minsan yung sabi ko nga, pag lagi natin sinasabi, oh, papatawarin naman tayo ng Panginoon, ang pag-ibig naman ng Panginoon, ganon. Diba po, yung, come to think of it, why, diba? Why are we going to do it? Na ang mas masarap, ang safest place natin, ang pinaka-joyous place natin is to be with the Lord. At yun ang pinaka-secure place natin.
0: At so, saka para tayo patawarin, anak, yung peklat na tinanggap ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang magpapatawad sa atin.
1: Exactly, di ba, Dad? Kaya nga po, ang point ko kasi lagi, bakit natin pipiliin ang kasalanan? Meron naman tayo, I mean, the Lord, our Savior, died for that already, di ba? So, parang ginagawa natin, pinapako uli natin siya kasi pinili natin yung kasalanan. Kaya nga, yun yung nakakalungkot po kasi. Kaya dapat kasi, every day of our life, sabi nga, take up our cross and follow Him. Take up our cross and follow Him. When we take up our cross, we say, Lord, not my will, but thine. Kunin kalooban mo, yun pong gagawin ko. Sabi ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus nga, dun sa Garden of Gethsemane, sabi niya sa Panginoon, sa Father, Lord, kung ka pwede, lampasan ko na to. Pero sabi ng Lord, hindi. Kasi ang Panginoong Hesus, pinanganak to die on the cross. Pero tandaan natin, ang Panginoon lang yun ha, hindi tayo. Merong iba't ibang plano si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang point natin, dapat sumusunod tayo dun sa plano ni Lord sa ating buhay.
0: At tandaan anak, relasyon, hindi reliyon.
1: Oo, Dad, totoo yun. It's not ano,
0: religion.
1: It's relationship. At the more you see that, yun ang dad, kaya gustong-gusto ko yung si ano, si Job. Kasi sinabi niya doon sa kanyang book, sa kanyang declaration, nakakatuwa. Kasi, biro mo ha, kung titingnan mo yung si Job, ano ba si Job? Ang dami-dami niya, namatay ang mga anak niya, naubos ang kanyang kayamanan, lahat-lahat yun. Tapos meron pa siyang mga miserable comforter, di ba dad? Pero ano yung sinabi ni Job? Sabi niya gano'n. Yun, 42 verse 5. Sabi, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Di ba? Yun. Sa akin, I would say religion is like, you just hear it. Di ba? Yun. Naririnig mo patungkol sa Diyos, naririnig mo patungkol sa kabutihan, naririnig mo yung salvation story. Naririnig mo yun. Pero yung relation, now
0: Amen.
1: I see you. Nakikita
0: Amen.
1: Na kita.
0: Relasyon.
1: Naranasan na kita. Yun, mga kaagapay. So, dapat ganun po tayo.
0: Amen.
1: So, dapat nakikita natin yung truth na yun sa ating buhay at patuloy na ipinamumuhay kasi tandaan nyo, ang Bible, yan ang manual ng buhay natin.
0: Praise
1: Kung gusto
0: God.
1: Natin na lalo tayong lumapit sa Panginoon, yan po yung manual ng ating buhay. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Naalala namin yung sinulat ni Apostle Peter sa 2 Peter. Sabi niya ng ganon, God has given us everything pertaining to life and godliness. Salamat po doon, Panginoon.
0: Amen.
1: Totoo yun, Lord. Sabi niya, simula pa noon, ang salvation narrative, Genesis 3:15 pa lang. Simula noon nagkasala si Adan at saka si Eva, meron ka ng kasagutan. At yung kasagutan na yan, nangyari yan sa buhay ni Abraham, who is now the father of faith, the father of many nations, na dun sa bayan ng Israel, hanggang Panginoon yung kanilang kwento, hanggang nung bumalik sila mula sa Babylonia, hanggang bumalik sila uli sa Jerusalem, hanggang ipinanganak ang Panginoong Jesus, hanggang namatay ang Panginoong Jesus at muling nabuhay. Andun lahat, Lord, yung kwento. Simula't simula pa. Ito yan ang pagmamahal mo sa amin. So Lord, maaaring naririnig namin ito. Pero ang tanong, nararanasan ba namin ito? Yun ang relationship. So Lord, salamat po kasi ang liwaliwanag ang sinabi mo sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Yun, Panginoon, ang relationship. So Lord, we pray na aming mga kaagapay na nakikinig ngayon, dalangin po namin maging katotohanan ang relasyon na ito sa iyo. Today, Lord, thank you din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una na kay Nerissa Valeriano, kay Alex Chow, kay CJ Lehisniana, kay Marisa Omania, kay Laila Morillo, ganun din po kay Ame Recabo, ganun din kay Joyce Maureen Tena, kay Tess Maestre, Maria Naas, ganun din po kay Rose Celebre Calosa. Salamat po sa kanilang mga buhay. Lord, ilan lang po sila sa nabanggit namin sa mga kaagapay. But alam namin, Panginoon, that you know each one of them by name. At hindi lang po sila sa listahan namin nakalista, nakalista sila sa puso mo, Panginoon. So Lord, we declare blessings upon them, overflowing, not only today, but every day. Ganun din po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, mga kaagapay namin who lost loved ones lately, we remember to pray, Lord, sa mga Magno at sa mga Cruz, dalangin namin patuloy na yakap mo po sa kanila, Panginoon. At ang dalangin namin patuloy, Panginoon, sa mga kaagapay namin na sa mga panahon, Lord, ng mga grief ambushes, nandun ka, Panginoon, samahan mo po kami lagi. At ang dalangin namin, patuloy kaming manangan sa pangako mo, lalo na, Panginoon, kung mga loved ones namin ay mga mananampalataya. One day soon, there will be a great reunion with them in your very throne. Maraming maraming pong salamat.
0: Amen. Panginoon, alam po namin na talagang hindi nyo kami lalampasan dahil kay Jesus Christ, niya siyang ultimate truth. Kung kaya, amen, amen, amen, amen.
1: Amen. So mga kagapay, alam natin ha, ang ultimate truth natin ang Panginoon. Ang Savior natin, siya yung ultimate sacrificial lamb. Yun. Siya yun. At tandaan yun, pinatay ang Panginoon on a Passover. Tandaan nyo yan. Siya yung ultimate sacrificial lamb. At yung pagkabuhay niyang mag-uli, yun ang resibo natin na tinanggap ng Diyos yung offer na yun. Kaya tayo, we can come before the very throne of grace through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. And accepting that, we are declared justified. Diba? Pero yung araw-araw nating buhay, sinasanctify pa rin tayo ng Panginoon until we become Christ-like. Yun.
0: Amen.
1: Until we meet Him face to face. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. Hindi yan magic. Pinipili natin yan at sumusunod tayo sa Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamban, niluluwalhati, pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po natin si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga kaagapay, mga faithful natin dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Ako, pagpalain kayo ng Panginoon, todo-todo, sa totoo lang. Ang laki ng inyong pagpapala sa marami. And people are being saved because of your commitment to God's work and ministry. Naku, pagpalain kayo. At ganun din po, si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Ipanghilis na Paul Fortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak na dadalahin tayo sa ating hatulog. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Kanino magsusumbong kapag nakaranas ng online abuse? Minsan, hindi naman problema ang speaking up. Ang issue ay kung kanino ito sasabihin. Trusted adults ang magulang, kamag-anak, older friend o guro. Pwede silang turuang maalis ng takot at lumapit sa otoridad gaya ng pulis, imbestigador o mga gwardya. Palagi ang kausapin kung sino ang lalapitan sakaling maharap sa hindi komportabling sitwasyon. At para naman sa ating adults, maging sensitibo sa changes o indirect hints na ipinapakita. Maging patient at gentle dahil hindi madali mag-express ng sexual abuse lalo pat murang edad.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in na dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, Webes na naman at kasama nyo na naman po kami sa program na hatid sa inyo ng 702DZAS at kayo nakikinig na sa
2: Inspirations Unlimited.
1: Oh, di ba? Galing. Butay na ito.
2: Yes. Praise God sa panibagong opportunity. Kumusta ka ngayong araw sa mga listeners po natin dyan? Shout out po. Ako po ang inyong companion kay Al Garcia.
1: Yes.
2: At sa loob nga po ng isang oras, aba, sama-sama na po tayo magtawanan, magbahaginan nga po ng impormasyon at inspirasyon. Syempre, ang gusto natin ngayong Webes afternoon, mag-chillax lang, di ba? Sa dami ng ganap sa buhay, gusto natin mag-slow down, mm-hmm. Di ba? Kung feeling mo overwhelmed ka na sa mga ganap sa life, kami po ay naririto para samahan po kami,
1: yes.
2: Kayo, para maki-journey po sa inyong mga ginagawa, no matter how busy you are.
1: Totoo yan. At nakakatuwa ng mga kaagapay natin, na kahit busy,
2: mm-hmm.
1: talagang sinasamahan tayo dito sa ating programa.
2: Yes.
1: At syempre, binabati na natin, Kael, yung mga kaagapay nating present na, mm-hmm. sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yun po sa 702DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, update nyo naman kami. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan, no? Kami ni Kael, ayan. Mm-hmm. I-share nyo na dito sa ating ongoing streaming. Ayan, update nyo po kami. Kumusta po ang weather dyan?
2: Mm-hmm.
1: Sa mga nanonood po online, baka nakikita nyo talagang damang-dama dito ang sikat ng araw.
2: Correct. Talaga
1: sa Ortigas.
2: Naman, galit na galit ang araw ngayong Webes.
1: Pero
2: no?
1: Praise God, diba? At least, ganyan yung weather.
2: Oh,
1: at yun nga, kaagapay, update mo kami dyan po sa inyong location. Kumusta po ang panahon sa inyong lugar at ano po ang inyong ginagawa? Ano po ang inyong merienda?
2: Ayan,
1: samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon.
2: Oo nga, no? Kaya shoutout muna tayo sa mga listeners po natin ng Team Radio. Ayan, kumusta ka ba ngayong araw sa mga gumagamit po ng PM Radio, mm-hmm. Transistor Radio, or Car Stereo? And nawa po you are blessed today, no matter na siguro busy ka sa iyong tahanan, nag-aasikaso na ng panghapunan o pangmerienda ngayong moment na ito.
1: Ang early kung hapunan na ang pinipreferred.
2: Oo, alam mo naman ang iba dyan, talagang maaga din matulog.
1: Sana all.
2: Diba?
1: Oo.
2: Sino ba dyan ang maaga matulog? Ako talaga, parang ngayon talaga ay maintain na siguro talagang max na sa akin nung 10.
1: Ay talaga, grabe.
2: Max na yun.
1: Sobrang early nun.
2: Oo.
1: Pero maganda
2: at
1: yan.
2: Nung isang araw nga, nataray ko nga matulog mga bandang alas 8:30 ng gabi.
1: So, nakumpleto mo yung 8 hours.
2: Oo. Kaso nga yung body clock ko, kailangan ko gumising ng alas 3.
1: Ayun.
2: Diba? Kahit weekend, parang ganun na yung sistema ng katawan ko. Pero syempre, gigising, tapos basa lang ng konti.
1: Oo.
2: Tapos tulog na ulit.
1: Ayun.
2: Diba? Bawi talaga kapag weekend.
1: Mm-mm.
2: So, kaagapaya, samahan mo kami. And kung ikaw ngayon na inasa inyong opisina, madaming ganyan, no? Talagang may PM radio sa opisina.
1: Oo.
2: Dala-dala o di kaya talaga naman nakikinig sa atin sa mga car stereo nila habang sila ay bumabiyahe. Aba, ingat-ingat po kayo, mm-hmm. Slow down lamang po. Saka magandang reminder sa mga kaagapay po natin na chauffeur at mga driver. Tandaan nyo po, kapag pedestrian po, maghinay-hinay po tayo.
1: Yield.
2: Kasi, madami tayo napapanood abs ngayon na kumbaga tatawid sa kalsada, parang yung pedestrian pa'y natatakot sa mga sasakyan na imbis na this cars will slow down, para ba nakikipaghabulan? At saka yung magandang reminder din na kapag yellow light na, hindi ibig sabihin na go pa ng go.
1: Oh, hindi go faster.
2: Yes,
1: diba? Slow down na.
2: Oo, mag-full stop po tayo, slow down na.
1: Oo, galing naman. Talagang napapanahon yung reminder mo, Kael, no?
2: Totoo.
1: Hindi lang sa mga madalas na maglakad sa kalsada, kundi yung mga driver nating mga kaagapay.
2: Oo.
1: At yun nga, eto nakakatuwa si Kuya Vincent.
2: Oo.
1: Talagang naka-update na siya
2: sa
1: atin.
2: Sabi
1: niya, Ako po, Kuya Kael, maaga matulog. As in umaga, kasi night shift.
2: Kaya naman pala, night shift ka, Kuya Vincent. Oo. Saka madami tayo niyan, ng mga nasa BPO industry.
1: Yes.
2: Yung mga graveyard shift.
1: Oo.
2: Abaka, minsan din challenge din kapag matutulog ng maaga, abs, no? Kasi parang lahat ata ng noise nasa umaga.
1: Mm-hmm. Diba? Nung umaga. No?
2: Nung tunog ng sasakyan, nung ingay ng kapitbahay, yung mga nagre-video kay.
1: Mm-hmm.
2: Lahat na all in.
1: Totoo. Kaya siguro meron sila mga hacks na ginagawa para at least ma-feel ng katawan nila na parang gabi.
2: Yes.
1: Iba kasi talaga yung tulog din sa gabi.
2: Totoo.
1: So siguro sa mga nasa BPO industry na nasa graveyard yung shift, gumagawa sila ng environment sa bahay nila.
2: Dapat.
1: Para at least kapag time na nila to rest, feeling nila gabi.
2: Yes.
1: Diba? Kunyari bumibili ng blackout curtains.
2: Blackout curtains.
1: O kaya yung panglagay sa tenga para hindi masyadong rinig yung noise
2: yung
1: outside.
2: Tapos yung ice, ano tawag
1: doon? Ice mask.
2: Oo. Ice pad tuloy.
1: So iba-iba, no? Kaparaanan ng ating mga kaagapay sa BPO industry para nga naman magkaroon sila ng quality sleep kahit papaano.
2: Correct.
1: At ito, in-update na rin tayo ni Kuya Vincent sa kanyang breakfast. Ngayong araw, dahil umaga sa UK ngayon, ang kanyang ulam ay meatloaf na may egg. Oh, diba?
2: Oy, oo.
1: Very
2: parang
1: breakfast.
2: Masarap yan kapag may sinangag ka.
1: Ay, oo.
2: Oo, Kuya Vincent.
1: Totoo. Oo. At saka black coffee.
2: Ayun, oo.
1: And then may tuyo.
2: Oo, panalo yun.
1: Diba? Tapos eto si Ate Emmy Cristobal, yan, napadaan na sa ating ongoing streaming. Ayan, hello po sa inyo. And happy listening. At yun nga po kaagapay tuwing Webes, diba? Pini-feature natin dito sa ating program ang lahat ng best, pinaka, most, greatest, ultimate, top, basta lahat. Kaagapay ng superlative na naiisip nyo, ipinag-uusapan natin tuwing Webes edition ng Inspirations Unlimited. At kanina nga, nabanggit nga ni Kael na baka ikaw ay dumadaan sa season ng buhay mo na napakadaming nagaganap sa'yo kaliwat kanan.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi mo na alam kung paano i-handle kasi parang sabay-sabay, wait lang.
2: Diba? Teka lang.
1: Teka lang po, ganyan.
2: Uh-oh.
1: Pero ikaw, Kael, kumusta ka ba so far?
2: Oo, ngayon, literally, parang nakaka-relate ako din sa ating mga pag-uusapan. Kasi nga, di ba, when you are, sabi nga niya, pag you are young professional, there are too many things on your plate.
1: Yes.
2: Not just only for work, but also your personal life as well. Mm. So, may mga dumadagdag. Pero I praise God kasi talagang by His sustaining grace, kaya nakakatawid sa pang-araw-araw. Pero syempre, mahalaga rin, di ba? Reminder din sa atin to value ourselves na mag-self-care. I-reward din ang sarili paminsan-minsan.
1: Totoo yan. Kasi nga naman, no, aminin natin, hindi naman araw-araw, okay tayo.
2: Totoo.
1: Di ba? Minsan, ang daming nangyayari sa buhay natin, no? Sa isang araw, di ba? Meron dyan mga work deadlines, o kaya mga responsibilities natin sa ating pamilya, or kaya naman financial concerns. Ayan, or relationship problems. At kung ano-ano pa, di ba? Maraming mga bagay na pinagdadaanan natin. At minsan nga, kahit wala tayong major na problema, parang, alam mo yun, dumadaan tayo sa punto na mentally and emotionally drained tayo. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Yung gusto mo munang huminga muna.
2: Ayan.
1: Magpakalayo-layo para magpahinga.
2: Oo.
1: At wag muna isipin yung lahat. Pero kaagapay, gusto namin malaman sa'yo na hindi ka nag-iisa. No?
2: Mm-hmm.
1: You're not alone in that battle, kaagapay. And just like we take care of our physical health, mahalaga rin, diba, Kael, na alagaan natin ang ating mental health. Dahil kung hindi mo natatanong, meron pa tayo ino-observe ngayong October.
2: Mm.
1: Yan. At yan ang Mental Health Awareness Month.
2: Wow, napakagandang celebration. And we need also to value that, kaagapay, itong Mental Health Awareness Month. At hindi naman talaga kailangan ng grand vacation, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Kung meron, why not, di ba?
1: Oo, di ba?
2: Kung wala, okay lang naman din, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman din kailangan ng expensive na self-care routine.
1: Oo.
2: Or complicated na mga activities para makapag-recharge, di ba? Minsan po, even ang mga simpleng bagay can help us to pause, huminga and regain our strength gaya po ng short walk. Ayan, ang mga mahilig maglakad, mahilig tumakbo, 'di ba? Yes. Listening to music, 'di ba? Eh sana yung music no, yung nakakapag-inspire talaga.
1: Ay, oh, yes.
2: Hindi na yung may pinagdadaan ng kanang for example, ito usong-uso to abs. For example, broken hearted. Ang pinapakinggan ng mga broken-hearted na kanta.
1: Yung parang mapapasente ka pa.
2: Parang mapapasente ka. At maaalala mo pa ang pait at sakit.
1: Ay, grabe naman.
2: Diba?
1: Ang saklap naman nun.
2: Totoo. At ito pa, yung pakikipag-usap sa friends na trusted natin.
1: Yes.
2: Or yung ito nga, yung kahit simpleng rest, yung i-reward mo sa sarili mo.
1: Ayun, totoo yan. Kaya naman, related dyan, kaagapay ang ating question of the day. Sagot ka, huwag kang mahiya at iwan mo ang iyong sagot dito sa ating ongoing streaming. So, para sa ating katanungan ngayong araw, kapag overwhelming ang buhay kaagapay, ano ang pinakasimple na ginagawa mo para maalagaan ang mental health mo?
2: Yan.
1: Kahit ilang paraan na, share mo naman dyan kaagapay. Ano yung simple but effective na ginagawa mo kapag feeling mo ang bigat-bigat na ng lahat?
2: Uh-oh.
1: Or kahit ano, basta yung marirefresh ka, ma-uplift ka. At yun, baka yung isi-share mo yung makatulong din sa iba nating kaagapay pag nabasa nila, diba? Kaya
2: yes,
1: iwan nyo dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radyo TV page ang inyong answers.
2: Mm-hmm. So, sa mga kagapay natin, comment na at pakishare po ng ating broadcast. And speaking of that, dahil nga kanina ay nagpost tayo earlier ng ating mapag-uusapan.
1: Yes.
2: Aba, mukhang madaming ano ha, mukhang madaming mga kaagapay natin ang nakaka-relate sa ating discussion.
1: Mm-hmm.
2: Because abs, madaming nag-comment. Aba, simulan na natin ang pagbasa sa kanilang mga komento. Unahin ko na si Tutor Lala, pagdanganan, sabi niya matulog, ayan.
1: Ayun.
2: Maganda rin yan. Si Erna Jacinto de Leon, manalangin. Oo, i-combine mo pa yan, no?
1: Oo.
2: Matulog at manalangin. Pero sana, huwag kong pakatalugan kapag mananalangin. Misa kasi, yung amen inaabot ng kinabukasan.
1: Oo, kinabukasan na.
2: Ayun
1: oo,
2: na nga.
1: Oo. Siguro manalangin muna bago matulog.
2: Dapat active yung mind.
1: Yes.
2: Diba?
1: Thank you so much po. At si Ate Effie Remitar, sabi niya, kapag overwhelming daw ang buhay, ang kanyang ginagawa para maalagaan ang kanyang mental health ay pinapanatili niya daw yung ugnayan niya sa ating Panginoon para daw wala daw stress. Gayde si Ate Ina Naskalak, sabi niya, prayer, listening to worship songs, kumain ng gusto kong kainin. Ayan. And maglakad-lakad, mag-church, at syempre hindi mawawala, matulog. O, diba?
2: Isa sa mga nagustuhan ko sa comment niya, yung kumain ng mga gusto niyang kainin.
1: Oo.
2: Minsan ganun tayo, abs, diba? Parang, kumbaga, when we are stressed or we're facing battles, parang, ay nga, uso ngayon ng stress eating.
1: Ayun.
2: Yung kumakain tayo ng mga gusto nating mga pagkain, i-reward natin. Eh, sa totoo lang, talagang madami sa atin ang guilty dyan.
1: Oo.
2: Diba? Ikaw, ano yung go-to mo, abs, na kapag, kunwari, pagod ka, stress ka, ano yung go-to mong pagkain?
1: Pagkain.
2: Oo.
1: Hindi inumin.
2: Siguro pwede na rin.
1: Alam mo na yan, iced coffee pag inumin. Pero pag...
2: Pero ano yun, araw-araw? Araw-araw ka stress?
1: Baka.
2: Kasi, ang tanong ko yung go-to pag stress ka.
1: Baka nga. Anyway, sige, doon tayo sa pagkain.
2: Uh-oh.
1: Para, ano, siguro, ang aking comfort food,
2: uh-oh,
1: anything na sabaw.
2: Masabaw.
1: Siguro, ano, ramen. Yan, sarap.
2: Talagang go-to yun, hindi madaling lutuin. Pupuntahan mo talaga sa
1: oo, datayuhin mo, diba? Wala lang. Para kasing ang comforting nun ng pagkain yun. Ikaw ba?
2: Ako, ano eh, mahilig ako sa mga pika-pika.
1: Ay, wow. Like?
2: Fishball.
1: Ay, ayan. Quick. Oo,
2: diba?
1: Tapos masarap yung sauce.
2: Yung sauce pa yung magdadala dyan.
1: Panalo
2: yan.
1: Lalo na pag ano din eh, masarap din yung mga cheese stick. Yung mga binibenta talaga sa mga gilid-gilid.
2: Kanto-kanto, diba?
1: Yes.
2: Nagugutom.
1: Ito na naman tayo. Nagsimula na naman tayo, Kael, sa usapang merienda.
2: Correct.
1: No?
2: O ikaw, baka agapay, ano bang merienda mo habang nakikinig ng IU?
1: Yes.
2: Ay, kwento
1: diba?
2: Mo na rin sa amin. Oo, diba?
1: Oo, nakakatuwa yun.
2: Sige, aba, madami-dami to. Unahin ko na si Aida Kukilia, Blessed Thursday daw sa atin.
1: Yes.
2: Si Mercy Alagad Guerra, aba, ito. Don't think too much. Get busy in anything. Yung may pagkakaabalang ka, parang doon mo i-shift yung attention mo para hindi ka ma-stress.
1: Yes. Mm-hmm. At si, eto dumadaan sa ating comment section, si Ate Nitz Tevestan. Hello po. Sa inyo, si Ate Donna Manrique, sabi niya daw, ang sagot niya ay simple exercise. Ayan. At nakikinig siya sa mga hymnal songs. At si Kuya Aaron Tobio, matulog din ang kanyang paraan para maalagaan ang mental health. Ayan. Thank you po.
2: Eto naman si Elsie Buison. Huwag daw mag-overthink. Oo naman.
1: Mm-hmm.
2: Si Marlon Gabino, sa akin po ay mag-pray, magbasa at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At saka maglakad dito sa bundok habang nakikinig sa DZAS.
1: Wow.
2: Uy, maganda yan. Tapos, habang ang galakad ka, no, eh sabi niya, nakikinig daw ng DZAS, maganda pa yung view mo, no? Kasi natatanaw mo yung mga kabahayan habang ikaw ay nasa top of the world, diba?
1: Wow. Top of the world. At eto rin, hello po and happy listening kay Ate Gladys Espiritu. Ayan. Si Jonathan Clerigo, sabi niya, happy Thursday for me. Ang usual na ginagawa despite the overwhelming situations ay siya'y nagme-meditate through writing journal entries and kumakanta daw siya.
2: Ayan.
1: Ayun. Thank you so much. At eto na, si Kuya Glenn Bote. Sabi niya, hello mga kaagapay. Una sa lahat, magdadasal ako ng taimtim at ihihing ako kay Lord lahat. Then I will look back sa katapatan ng Diyos sa buhay ko mula umpisa until present. Na sa lahat ng mabigat na problema at pagsubok na aking nalagpasan at napagtagumpayan ay dahil sa tulong, sa awa at biyaya ni Lord. At magbababad sa kanya mga pangako at banal na salita na laging may tulong na darating. Then, gagawa ako ng bagay na nag-e-enjoy ako, like kumain ng masarap, manood ng series, at makinig sa DZAS. Ayan, sabi din niya, may add pa siyang sagot. Matulog at mag-leave sa work kung kailangan. Pa-shoutout daw, listening siya mula sa Auburn, Maine. Ayan, hello po sa inyo and thank you po sa inyong answer.
2: Ayan, salamat po. Ito naman si Ate Lena Don Reyes. Pagising po sa umaga, Bible reading, devotion and worship God. Tapos mag-pray na po para ma-relax ang isip sa buong maghapon. Praise the Lord. And hello din kay Jose Verueco. Maging kay Mark Soriano, sabi niya, aside from prayer, I usually walk. Oo, madaming mahilig maglakad sa mga kaagapay natin, no? Talaga namang that's their way to detox and de-stress din.
1: Oo, maganda kaparaanan nga din yan.
2: Oo, healthy pa, di ba?
1: Oo, kumbaga kung papapiliin ako, mas gusto kong naglalakad na lang kaysa yung tumatakbo. Parang nakakapagod sa tumakbo these days.
2: Totoo yan.
1: Pero iba eh, iba-iba yung way ng mga tao to distress. At ito si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, magandang Webes, mga kaagapay. Pag overwhelming na ang sitwasyon, pwedeng huminga ng malalim. Ayan. Huminga ng malalim.
2: Kakanta ka ba?
1: Hindi. Inhale, exhale. Bilang muna daw from 1 to 10. Upo muna, saka daw mag-self talk. Ayan.
2: Yes.
1: And the best talaga yung makinig ng kaagapay. Ayan, sa mga kaagapay natin. Nakikinig daw siya sa Family Matters at sa iba pang programa ng DZAS and 700 Club. Shoutout daw para sa kanyang anak. Ayan, nasa bahay daw dahil kailangan magtrabaho ni Ate Mary Grace. Ayan, maraming salamat po. Ayan, ang kanyang anak na si Charleston. Ayan, happy listening sa'yo.
2: Eto naman, si Vine Romasanta, Bible reading, praising God through songs and prayer. Thank you po, Ate Vine. Si Maria Virginia Rondina Peñalosa. At nakakatulong po ang every other day na prayer booth camp ng madaling araw. Nakaka-relax na sa pagsikat doon ng araw ay maliwanag ang isipan at di

0: Diba, hindi talaga mawawala ang pagtulog at pag-idlip.
1: Oo.
0: At gardening, para sa mga plantito at plantita. Diba?
1: Oo. Sino na nga yan, ha?
0: Ayun, ang next natin, ito. Hello kay Ate Mila Miguel Ocampo. Uh-oh. Ayan, napadaan sa ating poster. Maging kay Ate Maricar Loriaga. Ang sagot din niya, kapag overwhelming daw ang buhay, inaalagaan niya ang kanyang mental health sa pamamagitan ng rest, tulog, go to nature, at therapy.
1: Ayun. Talk therapy. Mm-hmm. Oo. Tsaka dapat 'tong kausap mo talaga 'yung makakatulong sa iyo.
0: Ay, oo.
1: 'Di ba?
0: Crucial 'yan. So someone dapat pipiliin natin
1: na makakapag-encourage, motivate sa iyo. Hindi 'yung kapag kinausap mo na na makakapag-discourage pa, makakapag-disappoint, or even na kapag kinausap mo, dadagdag lang sa problema mo. Mm-hmm. 'Di ba?
0: So dapat we create boundaries din, 'no, when it comes to yun nga, kapag meron tayo mga nilalapitan din.
1: Correct.
0: To open up, ba? Diba? Mm-hmm. Kasi syempre, isipin din natin na makakabuti rin ba yung presence nila sa buhay natin.
1: Correct.
0: Diba? Yeah.
1: Yes, ito naman si Abigail De Vera Briones, sumulat ng tula na soon magiging awit ng madla.
0: Wow.
1: Salamat po. Sabi niya, yung chorus po ng kanta ko ngayon, na first track ngayon ay sa bawat hangin ng mga problema, panalangin ang baon, anuman ang pagsubok na dumaan, di kita kailanman iiwan, haharapin natin na magkasama, pag-ibig natin ang aking sandata.
0: Wow.
1: Grabe naman, makata to si Ate Abigail.
0: Oo. At ang explanation niya, no, this chorus daw, na lalo daw siyang namomotivate, no, sa kanyang sarili. Uh-oh. And again, ayan, maraming salamat po sa pag-share ng inyong song.
1: Uh-oh.
0: Ate Abigail. Si Ate Len Dizon naman, ang kaparaanan niya kapag na-overwhelm siya sa life, inaalagaan niya ang kanyang mental health through silence and distance.
1: Ayan,
0: siguro nagpapakalayo-layo muna si Ate Len, 'di ba? Para makapagpahinga muna siya mula sa maingay na mundo. 'Di ba? May ganyan tayo minsan, no.
1: Mm-hmm.
0: Pero siguro yes, okay lang naman na i-isolate yung sarili, pero 'wag masyadong matagal. Kumbaga, me time. Yan. Healthy naman ang magkaroon ng me time, pero siguro 'wag 'yung super tagal.
1: Totoo.
0: To the point na parang ayaw mo na makihalubilo, mm-hmm. 'di ba? Kasi kailangan
1: parang
0: din natin.
1: Part din ng pag-help mo dahil nga Mental Health Awareness Month ngayon. It is no help for yourself to isolate yourself,
0: diba?
1: From people na gustong tumulong sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, you need to open yourself to other people, diba? No matter how introvert you are, diba?
0: Yes.
1: Dalo sa mga introvert po dyan, ayaw ng iba na may makasama. Mahalaga po na mayroon tayong community, mm-hmm. na support group na malalapitan. Kasi malaking tulong po yun for you to strengthen your relationship with other people, to strengthen your faith. And of course, sabi nga nila parang it's nice to journey the life together,
0: mm-hmm.
1: 'di ba? Kaya kaagapay, wag mo hayaan mag-isa ka.
0: Yes.
1: May mga tao sa paligid mo na nakikinig at makikinig sa iyo, 'di ba?
0: Totoo. May kaagapay ka.
1: Correct. Totoo.
0: At sino pa ang next?
1: Si Ate Maria Victoria Baroga Padrigon. For me, prayer every day. May virtual Bible study kami. Mas makatutulong na malaki sa mental health ang mga positive thoughts araw-araw. Praise God, totoo yan.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kapag word ni Lord, diba?
0: Totoo.
1: Saka talagang wala ka nangahanapin. Everything na nasa Biblia ay makakapag-inject sa iyo ng positive vibes.
0: Mm-hmm. Si RD Alistaire Abante, siya naman, focused on less things. Si Jasper Bautista, sabi niya, keep calm and relax lang.
1: Mm-hmm.
0: Open communication with your family or loved ones, relatives and friends. Eat well and stay healthy, physically, emotionally, and mentally, mm-hmm. always. And of course, makinig daw sa DZAS.
1: Ayun naman.
0: For more daily dose of news and information, public service, music, inspiration sa pang-araw-araw na buhay.
1: Kompleto,
0: Oh, diba? Thank you so much, Jasper, sa iyong answer. At yun, kaagapay patuloy po. Excuse me, ang aming encouragement, sagot ka.

0: sa aming question of the day, when life gets overwhelming, kaagapay, ano ang pinaka-simpleng ginagawa mo para maalagaan ang iyong mental health?
1: Ayan na, sa mga listeners po natin via radio and natin sa ating online streaming, don't forget, comment na at pakishare po ng ating streaming. Aantayin po namin ang inyong kasagutan, kaya po wag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang Webes edition ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Hello, hello po sa mga listeners po natin na patuloy ngayong nakasubaybay sa kanilang mga radyo. Shout out po sa inyo at sana po na-enjoy nyo yung ating tugtugan. Ayan, sa mga team radio. Pero kung team online ka naman, aba may napanood kang ilang FEBC videos and we pray and hope na na-bless ka po sa mga inihahatid po nating content sa inyo.
1: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, kapag overwhelming ang buhay kaagapay, ano ang pinakasimple na ginagawa mo para alagaan ang iyong mental health? Mm-hmm. Iwan nyo lang kaagapay ang inyong answer dito sa ating ongoing streaming. Isama nyo na rin ang inyong update sa amin ni Kael. Kung ano pong ginagawa ninyo, ano po, nasan po kayo ngayon, mm-hmm. ano merienda ninyo.
2: Ayan.
1: O, diba? Para kumpleto.
2: Correct.
1: At ito na nga, sunod na natin yung mga iba pang sumagot sa ating question of the day dito sa ating ongoing streaming.
2: Mm-hmm.
1: Unahin ko na si Ate Emmy Cristobal. Hello po sa inyo. Napadaan siya sa ating ongoing streaming. Gayun din kay Kuya Angel Villaflor Gorospe. God bless din po. Always listening daw siya from Sofia, Bulgaria. Hello po.
2: Eto naman, nag-comment din sa atin si Ate Beth Regala. Sabi niya, I love makinig sa inyong tawanan.
1: Wow.
2: Salamat po Ate Beth. Maging kay Rosalinda Gomez Buico. Good afternoon, watching from United Arab Emirates. Salamat po, Ate Rosalinda.
1: Thank you po. At si Kuya Vincent, nag-send na rin ng kanyang kasagutan. Ang sabi niya, para maalagaan ang mental health ko ay lalabas ng bahay.
2: Mm-hmm.
1: Walking-walking sa may park at fellowship with Filipino friends during day off. Oh, diba?
2: Oo. Saka nakakatuwa, Abs, no? Sa bansa ni Kuya Vincent mm-hmm. na naroon siya, merong Filipino community.
1: Oo.
2: Parang feel at home pa rin siya, diba?
1: Totoo. Parang hindi nalalayo yung feel niya na parang nasa ibang bansa.
2: Correct.
1: Kasi nandun din yung mga kababayan natin.
2: Oo.
1: Nakasama niya, diba? Thank you po.
2: Eto naman, nag-comment din sa atin si Ate Genevieve Marie Anabeso. Good afternoon. Ayan, kakauwi lang daw niya galing sa pinuntahan niya sa bayan.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. Ayan, God bless po sa inyo and praying for patience and self-control.
1: Oo. Si Ate Beth Regala, sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, prayer, reading of the word, meditate, sleep well, and exercise. Ganyan din si Ate Geneva Marie, ito na yung sagot niya. Sabi niya, pag-stress ako, syempre, praying. At kumain din ng masarap. Totoo yan, di ba? Kumbaga, hanap ka na ng something or food na ikakasaya mo, di ba? Yung hindi dadagdag sa stress mo.
2: Totoo.
1: Di ba? Yan, nakakatuwa lang.
2: Ayan.
1: Sino pa?
2: Ito si Ate Marites Catley Layaog. Hello po, Ate. Hello po. Listening, well-doing. My household chores
1: yun.
2: Through my radio. Ayan. God bless those sa atin. Ang sa kanya naman, Abs, kanire. To make my mental health on guard, prayer daw.
1: Mm-hmm.
2: Reading, meditating His word, and worshiping through listening gospel songs. Oo. Ano ba yung ano nyo, mga kaagapay? Ano ba yung last song syndrome nyo na worship song na talaga naman pag narinig nyo, talagang nabibless kayo, na-encourage kayo, and you really felt, di ba? Or you really feel the goodness of God. Para sinabi ko yung title, no?
1: Parang alam na yung sayo. Si Ate Vicky Correa Garcia, sabi niya, pause lang, tas meditate on His promises. Hinga-hinga daw, yan, hinga-hinga lang kapag overwhelmed and always remind daw. Yeah, lagi niya nire-remind ang kanyang sarili na to be still and know that He is God.
2: Yan, ang ganda ng verse na yan. Naalala ko to, Isaiah 46 verse 10.
1: Mm-mm. At may kanta rin yan, diba? And I will be still and know you are God.
2: Yes.
1: Hindi kasi makatikas sila lang. Hindi ko maituloy yung kanta.
2: Kaya nga. Kinapa ko yung tono.
1: Alright. Sino
2: pa? Si De La Cruz Timothy John, mapagpalang hapon po, mga kaagapay. Listening sa Barangay Malinta, Valenzuela City. Pabati daw ng, uy, ito, happy 48th anniversary.
1: Yun.
2: Jesus is Lord Church Worldwide. And ito naman, belated blessed birthday. 80th birthday ito ah.
1: Mm-hmm.
2: Para sa kanilang JAL founder na si Brother Eddie Villanueva.
1: Happy,
2: hello
1: happy
2: po
1: birthday.
2: And happy birthday. Pabati po sa lahat ng students and friends from Malinta Junior High School. Listening po sila through 702 DZAS.
1: Wow.
2: Why, hello po sa mga nariyan po ah. Shout out po sa inyo. At kay Timothy. Yan.
1: Mm-hmm. Thank you so much po ah. At nagamit sila ng DZAS app natin. Si Ate Justiniana Narido, sabi niya, para sa akin po, pag medyo hindi maganda ang pakiramdam ko ay nililibang ko ang sarili sa pamamagitan ng pakikinig sa praise and worship songs at sumasabay ako sa mga awitin. Watching daw siya mula sa Imus, Cavite.
2: Ayan.
1: Happy listening po. Si Kuya Aris Pe Benito, hello daw sa mga kaagapay in the world. Ayan.
2: Wow.
1: Para maalagaan daw ang kanyang mental health. Pinapanatili daw niya yung sarili niyang connected sa kanyang support system.
2: Uh-oh.
1: Ang kanyang friends and family.
2: Mm-hmm.
1: Thank you po.
2: Yan, sa mga kaagapay natin, baka mamaya, right now, you are stressed, feeling overwhelmed. There's too many things on your plate. Don't forget that you are not alone.
1: Yes.
2: Kaya nga sabi ni Kuya Aris, it's really important na mag-connect tayo sa ating mga support group.
1: Mm-hmm.
2: Ito naman si Emil Kulya. Good afternoon po. Pabati po sa Tita Lily Comia from Batangas City. Papuri sa Diyos and God bless daw sa atin.
1: Mm-hmm. Thank you so much po. Sino pa ba ang hindi mo nababasa? Si at Kuya Aris, meron siyang update sa kanyang merienda. Ayan. Kanin daw and tortang patatas, itlog and kape. Ayun. Nakakatuwa naman. In-update niya tayo sa kanyang food ngayong hapon. Si Ate Flora Velasco, every gising is a blessing. Ayan. Siya ay araw-araw nagpapasalamat sa Panginoon, nagde-daily devotion. At syempre nakikinig daw sa DZAS mula 4:30 a.m. At siya'y nagzo-zumba ng 5:30 a.m. O, diba?
2: Talagang very active ang
1: may
2: lifestyle.
1: May schedule.
2: Totoo. Ito naman, hello din kay Ate Aida Kukilia. Kain po tayo while watching po sa inyo. Ayan, habang nagbe-breakfast daw siya. Ano naman ang iyong kinakain, Ate Aida? I-share mo naman sa amin yan.
1: Yes. At si Ate Marilu Manalo Basa, ayan, for my one meal a day, OMAD, ginataang sitaw, kalabasa with hipon, at tatlong hard-boiled egg. Diba? Ang ginagawa ko to keep my mental health ay keep on to my devotion daw kay God. Every day daw siyang nakikinig sa DZAS, morning hanggang gabi. O, diba? Umaga, tanghali, hanggang gabi.
2: Yun.
1: Sino
2: pa? Tapos may pahabol si Kuya Vincent Garcia.
1: Mm-hmm.
2: Mental Health Awareness Month pala ngayon. Kaya pala inoobliga kami mag-apply ng holiday para daw sa well-being namin. Makapag-rest sa work.
1: Wow.
2: Ay, wow. Ang ganda ng mga ganyang talagang
1: benefits.
2: Organization na they encourage the employees, diba, to take this kind of leave for their well-being. So, saludo po tayo sa mga ganyang kumpanya.
1: Yes. Si Cipriano Balatazo Balatibat, sabi niya, good afternoon sa lahat. Kapag stress ako, relax muna. Then after dinner, pagka-uwi, walking. While listening daw sa YouTube ng mga praise and worship songs.
2: Uh-huh.
1: Then pag-uwi, after, walking ulit. Then pray naman before matulog. Ayan na, pray before matulog.
2: Oo. Hindi matulog saka mag-pray. Baka, pero yung iba talaga, minsan ninanam na mo talagang
1: napapikit.
2: Napapikit, tapos nakatulog na, pero sa panaginip nila, nagpe-pray sila.
1: Oo, di ba? Ipinagpatuloy.
2: Yes.
1: At sabi niya, ang saya daw ng ating tawanan, nakikinig daw si Kuya Cipriano sa EPSA, Rosario Cavite.
2: Oh, hello.
1: Thank you po sa inyong pagdaan sa amin na dito sa aming himpilan. Si Ate Raji Zamora, hello din po sa inyo. And magandang hapon din kay Ate Nena Gideon Cardines. Ito na si Ate Aida. Nag-update na siya, Kael. Basahin mo ang kanyang update.
2: Ay, ito na ang kanyang update sa kanyang kinakaing breakfast.
1: Ayun.
2: Sabi ni Ate Aida Kukilia, spaghetti, fish fillet.
1: Oh, wow.
2: And pritong itlog.
1: Oh,
2: ayan.
1: Diba?
2: Parang pang malakasan ng morning ni Ate Aida, no?
1: Oo.
2: Pero minamatch ko yung spaghetti at fish fillet.
1: Oo.
2: Hinahanap ko yung combo niya. Oo. Pero yung fish fillet at pritong itlog, eh, swak yun.
1: Oo, swak yun. Diba? Pero kahit ano pa man yan,
2: diba? Basta mabusog tayo.
1: Nakakabusog yan.
2: Totoo.
1: At dito sa ating PM, basahin din natin yung galing kay Ate Maria Angela Santos. Sabi niya, siya daw ay nagpapahinga at hindi pinipilit ang sarili ko. Ayun. Kapag feeling ko sobrang dami nang nangyayari at hindi ko na alam kung saan daw siya magsisimula, I allow myself to pause. Mm-hmm. Ayan. Kahit 10 to 15 minutes lang daw pala ay na walang ginagawa, ay malaking tulong na daw yun para sa kanya. Dati kasi kapag nagpapahinga ako, feeling ko tamad ako or may nasasayang akong oras. Mm. Pero eventually, natutunan ko na hindi naman kailangan productive every minute. Diba? Mm. Sometimes, rest is also part of being responsible for yourself. Ay, totoo yan.
2: Totoo.
1: Diba? Stewards tayo ng ating mga lupang katawan.
2: Totoo yan.
1: Kaya as much as possible, kung kaya natin, wag ito i-exhaust to the point na parang burnt out na, ubos na, wag naman ganun.
2: Mm.
1: Dahil ayaw din ng Lord yun.
2: Totoo.
1: Na mapunta tayo sa ganung sitwasyon.
2: Mm-hmm. Tsaka yun nga, wag natin abusuhin ng katawang lupa natin.
1: Mm-hmm.
2: And do not wait until your body requests for you to rest.
1: Yes, oo.
2: Madaming kaparaanan, di ba? Pwede
1: totoo
2: ka magkasakit.
1: Yan.
2: Diba?
1: Mm-hmm.
2: So, wag sanang paabutin sa ganong bagay. So, ito naman, Abs, nag-comment si John Patrick Reyes.
1: Yes.
2: Sa kanya naman daw, nakikinig siya ng music. Aba, kahit overwhelmed siya, magpapatugtog siya ng kanyang favorite songs. Minsan worship songs, minsan nostalgic songs na nagpapaalala sa kanya ng happy memories.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman agad nawawala ang problema, pero somehow, gumagaan daw ang kanyang pakiramdam. Parang nagkakaroon siya ng space para huminga at ayusin ang thoughts. Minsan, isang magandang kanta lang habang nakahiga ay enough na para daw makapag-reset siya kahit papaano. Oo, yung mga music lover dyan, diba?
1: Oo, totoo yan, diba? At si Ate Vicky Correa Garcia dito sa ating ongoing streaming.
2: Mm.
1: Watching daw siya from San Jose City, Nueva Ecija. At habang nakikinig siya sa atin ngayon, kumakain siya ng suman.
2: Oo,
1: diba? Kung nga rin, recently may nakain akong suman.
2: Oo.
1: Balinghoy nga ba yun? Basta yung brown.
2: Oo.
1: Oo, sarap. Na-miss ko yun. Kasi parang ang tagal ko since last ako na nakakain ng suman na balinghoy.
2: Oo. Oh, oh.
1: Yun lang. Share ko lang.
2: Actually, sinerch ko yung sinabing suman ni Ate
1: Inanggit.
2: Oo. Oh, oh.
1: Mm-hmm.
2: Mukhang masarap siya. Maputi-puti siya.
1: Uy, oh, oh. Talaga?
2: Oo, oh, matry nga yan kapag napunta tayo ng palengke.
1: Oo, oh. Doon nga masarap yung ano ninyo no, sa Rizal, di ba? Yung kutsinta.
2: Kutsinta naman, yung black kutsinta.
1: Oh, oh. Sana makita ko ulit yung black kutsinta.
2: Oo, oh, mararanasan din natin yan sa tamang panahon at pagkakataon.
1: Yun.
2: Diba? Ito naman, si Eunice Moha. Metano, hello, good afternoon. Watching from Masbate City, hello po sa inyo, kaagapay.
1: Yun.
2: Si Angelica May Cruz, aba, eto, naglalakad daw siya saglit lang.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ang dami daw niya iniisip, I try to step outside and walk off for a few minutes.
1: Okay.
2: Hindi kailangan mag-gym or mag-workout ng bongga daw. Kahit simpleng lakad sa neighborhood, pagtingin sa mga puno, o paglanghap ng sariwang hangin, nakakatulong daw sa kanya. Kapag lagi siya nakaupo at nakatutok
1: mm-hmm.
2: sa phone o laptop, para daw mas malaki din problem niya. A little movement helps me clear my head. Oo, mm-hmm. Huwag naman lagit maya't-maya, nakababad ka na dyan sa screen mo,
1: ayan,
2: sa gadget mo, sa device mo. Talaga nakaka-drain niya ng brain cells.
1: Oo.
2: Tapos eye strain.
1: Oo, diba? Yun nga. I was about to say that kasi talaga na-experience ko yan lately.
2: Diba? So, kailangan, alam natin yung limitations. Ako, talaga ang rule ko, para bang 2020, diba? Every 20 minutes, titigil ako. Mm. Siguro kung napapasinong ilan dyan, gaganon ako sa upuan.
1: Bigla ka na nga lang tumatayo eh.
2: Tapos tatayo ako para lang maiba yung ma-shift yung eyes ko sa ibang direction.
1: Mm-hmm.
2: Tapos tumitingin ka sa malayo. At saka yung pagtingin daw sa something na green,
1: mm-hmm.
2: mas makaka-cool down daw ng eye strain mo.
1: Oh. Di mag-search ka ng something sa
2: tapos sa screen pa rin, oh. Ay, wag naman ang ganun. Maganda puno, mga kaagapan.
1: Yung mga natural.
2: Yung mga nature, diba?
1: Yes. So, kaso medyo challenging makahanap ng nature dito sa location natin.
2: Unless may magtayo ng puno sa taas, no?
1: Gawa ko mini garden
2: diba?
1: Dyan. At ito lang, nakita ko lang dito sa ating PM, no? Hinanap ko. Si Carlo Mendoza. Sabi niya, ang ginagawa daw niya para daw alagaan ang kanyang mental health ay kumakain daw siya. Kasi hindi daw pwedeng stressed at gutom at the same time. Sabi niya, pag bad mood ako, una kong chinecheck kung gutom ba ako. Kasi baka naman hindi existential crisis ang nararamdaman ko. Low blood sugar lang pala. Kaya bibili daw siya ng kanyang favorite snack or kakain ng masarap na meal. Ayun. So, yun ang kanyang life hacks.
2: At saka, Abs, no, parang mahirap matulog ng gutom.
1: Ay, oo.
2: Mm-hmm.
1: Pero naranasan mo na ba?
2: Naranasan ko na yun. Mm-hmm. Diba?
1: Kasi parang minsan kasi pag gutom ka ng gabi or kunyari madaling araw tapos nagutom ka, parang nakakatamad na.
2: Totoo yan. Kaya
1: magluluto ka pa or...
2: I always make sure na sa kwarto ko, meron akong may mini kasi ako, may mini pantry.
1: Wow!
2: May mga biscuit.
1: Parang food stash. Ganun.
2: Oo, may mga junk food ako dun, may mm-hmm. mga...
1: Chicha,
2: biskuit.
1: Oo.
2: Para kapag gabi, kunwari, nag-dinner ka na pero ginutom ka pa rin, yun na lang, light meal na lang.
1: Mm-mm.
2: Diba?
1: Tama yun. Imbis na magluto ka pa ng pasta bigla ng madaling araw.
2: Diba? Anong trip yun?
1: Diba? Diba? Mga ganong paraan. May ibang kaparaanan.
2: Correct.
1: Para at least, makatulog ka din.
2: Oo. Agad.
1: At ito naman, si Ate Janelle. Tama ba? Nabasa mo na ba yung kay Ate
2: Hindi
1: Janelle?
2: Pa, pero maganda yung sagot ni Janelle.
1: Yun nga eh.
2: Diba?
1: Sabi ni Ate Janelle Flores, iniiwasan ko muna mag-scroll sa social media. Ayan, kapag stressed na ako, minsan lalo pang lumalala kapag nakikita ko yung mga updates mula doon sa ibang tao. Ayan, I know. Social media doesn't show the whole story. Pero may mga moments talaga no, na nai-stress daw siya sa kanyang mga nakikita online. Kaya daw, kapag overwhelmed siya sa mga nababasa niya online, talagang binababa niya muna yung phone niya at iniiwasan niya muna mag-scroll sa social media.
2: Yes, correct. So, maganda po yan. No? Social media detox,
1: mm-hmm.
2: parang na-topic natin yan sa legit, no? Talaga magandang ways, di ba? Para syempre, hindi ka mabombard ng madaming bagay.
1: Mm-hmm.
2: Ito naman, Abs, nag-comment ang ating kaagapay na si Beatrice Lim.
1: Mm-hmm.
2: Ito, inaayos niya daw ang kanyang space.
1: Yun.
2: Kapag magulo ang isip, minsan magisimula siyang maglinis ang desk, magligpit ang gamit o magpalit ng bed sheets. Hindi ko naman kailangan linis ng buong bahay. Parang doon ka may stress. Na general cleaning ka.
1: Uy,
2: na.
1: Pero may mga ganyan tao.
2: May mga ganyan, oo. Talaga,
1: ay, hanga tayo doon.
2: Ang coping mechanism, linisin ang bawat sulok ng tahanan.
1: Diba?
2: Talagang sabi nila pampawala daw ng stress na eh, no?
1: Ang galing lang.
2: Diba? Ang galing ng kanilang strategy, diba? Kaya pwede ko po kayong invite. Anyway, eto. Sabi niya kahit isang maliit na area lang na kaya niyang ayusin, nagbibigay sa kanya ng sense of control. Kapag maaliwalas daw ang paligid, mas madali rin para sa kanya na huminga at mag-focus.
1: Mm-hmm.
2: It's a small thing, pero malaki daw ang tulong sa kanyang mood.
1: Ayun.
2: Diba?
1: Nakakatuwa naman. Ayan, talagang nasiyahan tayo at ang dami natin natutunan from all the answers ng ating mga kaagapay. At syempre, nagpapasalamat po kami sa pagsama nyo simula pa kanina hanggang ngayon at sa pagsagutin nyo sa aming question of the day. At yun nga, kaagapay, no, hindi talaga natin makokontrol yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, sa labas. Lagi, alam mo yun, meron tayong mga challenges, may chaos, may problema, o kaya naman, sunod-sunod yung deadlines, meron tayong mga expectations at struggles. Pero sabi nga sa Matthew 11 verse 28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Mm-hmm. Diba? Ang pagiging gentle, kaagapay sa sarili ay hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang nun eh, tinatanggap mong hindi mo kayang buhatin lahat, kaagapay, at inaamin mong kailangan natin or kailangan mo ang tulong ng ating Lord, diba? Kasi sa presence ng ating Diyos, siya lang talaga yung tunay, dun lang natin makukuha yung tunay na kapahingahan at tunay na kalakasan.
2: Mm-hmm. And this time, Abs, no, siguro dahil today, Mental Health Awareness Month, siguro let us pray for our kaagapay who really in need of prayer. Sige, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po for this time, for allowing us to this kind, to discuss this kind of topic about po mental health. Lord, we know that some of our listeners are probably facing a lot of silent battles na hindi po nila sinasabi. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo silang samahan. Kayo po, Panginoon, na magbigay po ng comfort for them. Ano man po yung mga struggles po nila, Lord, they are not alone in their battles. Kayo po ay naririyan para po kami ay tulungan at tugunan po ano man po yung mga kahilingan po namin na nasa ayon po sa inyong dakilang kalooban. Lord, sinosurrender po namin sa inyo ang aming po mga worries, mga anxieties, yung mga bagay po na nagiging bagahe po ng aming buhay. Kayo po, Panginoon, ang pumasan, samahan niyo po kami sa aming journey at naniniwala po kami, O Diyos, na mahalaga po na meron kaming community na malalapitan na kung saan pwede po naming i-share ang aming mga struggles. Maraming salamat po because you are good and faithful, Father. We surrender everything to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
1: Amen. So yun, maraming salamat kaagapay. At nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, kay Angelica Calayag, maging sa ating Bukawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, na sumama sa amin sa Webes edition ng
3: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: May kasabihan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ang tunay na leader, hindi kailangan gawin ng lahat. Kailangan niya matutong magtiwala at magbahagi ng responsibilidad. Minsan, problema natin itong mga magulang. Ako na lang gagawa para mas mabilis, mas efficient. Pero hanggang sa tumanda na ang ating mga anak, tayo pa rin ang gumagawa kasi mas alam natin ang proseso, mas sigurado tayo sa resulta at hindi na kailangang magpaliwanag pa sa iba. Pero pag palaging ganito ang mindset, baka di natin namamalayan, tayo na pala ang nagiging bottleneck sa gawain. Magandang araw, welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika na, matuto na tayo mula sa salita ng Diyos galing sa mga praktikal nating nararanasan sa buhay. Ang ating passage mula sa Exodus 18, nakita kasi ni Jethro yung kaniyang manugang na si Moses kung paanong pagod na ito para pamahalaan ang mga Israelita mula umaga hanggang gabi. Sun up to sundown ang service. Wala namang question sa kasipagan ni Moses pero may mahalagang payo si Jethro at malamang ang payo na to ay para sa iyo din. 17, sinabi ni Jethro kay Moses, hindi tama ang ginagawa mo. Masyado mong pinagod ang sarili mo, pati ang mga tao. Ang bigat ng trabahong ito, hindi mo ito kayang mag-isa. 19, makinig ka sa advice ko sa iyo at sasamahan ka ng Diyos. Tama namang i-represent mo ang mga tao sa harapan ng Diyos at ikaw mismo ang magsabi sa kanya ng mga pinag-aawayan nila. Ikaw din ang magturo sa kanila ng mga utos ng Diyos at mag-explain kung ano ang dapat nilang gawin. Kung di ka magde-delegate bilang leader, di lang ikaw ang mapapagod, pati ang mga kasamahan mo. It isn't good for us to do all of the work while others watch doing nothing. Ganyan tayo mga nanay. Diba? Tayo na lahat galing sa trabaho o kaya naman nasa bahay pero maghapon magdamag na nagtatrabaho sa bahay. That doesn't raise up leaders. This can be difficult for several reasons. Una, mahirap kasi na i-give up natin yung control over something that we had absolute control over. Minsan ako nasasabihin ako ng asawa ko na i-delegate ang paglalaba o kaya naman i-delegate na lang sa automatic washing machine. Bakit? Kasi meron pa akong ginagawang iba other than kayang gawin ng washing machine. Para bang there is something in my hands na mas maganda, mas malinis, mas mabango na maglaba compared sa washing machine. Another example is when we first teach a child na maghiwa ng gulay para sa lulutuin na kakainin, whether it's lunch or dinner. And the temptation might be to do it ourselves kasi mas madali, mas easy. However, we will never allow a child to practice this skill and they will never improve. Kaya ito yung panawagan sa atin ni Jethro. Hinto muna tayo. Kasi maaaring ang bigat ng trabaho ay ipapasa sa iba. Otherwise, lahat kayo mapapagod. Hindi lang si Moses ang napagod sa ganong system. Pati ang mga taong pinaglilingkuran niya na apektuhan na sayang oras, na ubos ang oras sa paghihintay para siya ang mag-counsel, siya ang magpayo. At kapag ang lahat ng desisyon dumaan sa iisang tao, bottleneck, kumbaga sa isang daan masikip, isa lang yung dinadaanan, lahat ginagawa, lahat under construction, bumabagal ang proseso, naghihintay ang mga tao, napapagod ang grupo. Hindi masama na maging hands-on leader. At may mga pagkakataon, kailangan tayo magturo, mag-set ng foundation, at personal na asikasuhin ang mahahalagang bagay. Just like what Jethro said to Moses, ikaw ang magturo sa kanila ng mga utos ng Diyos, mag-explain kung ano ang dapat nilang gawin, at ikaw ang magsabi ng mga bagay na dapat nilang matutunan. And the rest is delegation. Hindi rin natin kayang bantayan ang ating mga anak mula sa kanilang mga personal relationships, mga outside activities nila sa bahay, di ba? Sa school, sa church, or sa kung saan man naroon ang iyong anak. Hindi mo naman kayang bantayan yan at sundan-sundan mo siya. Saan man siya pupunta, mapapagod ka at mapapagod ang iyong anak. But you can set the foundation, ituro mo ang tamang daan, ituro mo ang tamang perspective, ituro mo kung paano manalig sa Panginoon at kung paano ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng tamang desisyon. Kasi minsan, di ba, iniisip na lang natin, mas mabilis kung tayo na lang ang gagawa, mas madali kung aakuin. Pero ang lahat ng mga bagay according to God's perspective, especially on leadership, may wisdom sa delegation. Ang mahusay na leader, di lang mahusay sa paggawa. Mahusay din siya mag-train, mahusay mag-develop ng tao. Kaya ikaw, kung tatanungin kita, meron ka bang responsibility na dapat mo nang ipagkatiwala sa iba? Hawak-hawak mo pa rin. Baka naman pwede mo nang i-pass on yan sa mas nakababata o sa mas mayroong oras. Hindi nasusukat ang pagiging mahusay na leader sa dami ng kaya mong gawin sa buhay, ng kaya mong pasanin. Mas madalas nakikita na mahusay ang isang leader kapag nakapagpanganak ka o nakapag-develop ka o nakapag-multiply ka ng maraming mga leader. And the Lord called us to lead. The Lord called us to pass on what we have learned. Kaya lang, anong ipapasa mo kung wala kang natutunan? Diba? Kaya po, sa pagkakataong ito, ang instruction sa atin is to let it go, to delegate. Even if sometimes it feels like you're losing control of something, ganun talaga. Pero eventually, it will lead to something great. It will lead to others, for others to learn mula doon sa mga niyapakan mo na landas. Matututo ang mga tao. Ang lakas din ng pressure, ano? Na yung mga dinaanan, people will learn something from it. Either how to be you or how not to be you.

Tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat na pinaalalahanan niyo po kami that there is a need to pass on, to delegate yung mga task na gustong-gusto namin gawin na feeling namin kami lang ang may kayang gumawa nito. And turuan niyo po kami na maging mapagpakumbabang leader, magulang, teacher, na matuto rin na kumilala sa kakayahan na aming mga kasama, mga anak, mga mahal sa buhay. Give us wisdom, paano malaman kung kailan dapat kumilos, magturo, at magbigay ng pagkakataon sa iba. We pray, Father, that you

0: will make us an instrument of your blessing with regard to passing on the knowledge to build capacity sa iba. Ito po ang aming panalangin sa inyo, aming Ama, nang meron pong pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alala ko tuloy ang isang kwento ng lalaki na gustong-gusto niya yung niluluto sa kanya ng kanyang lola na chicken afritada. Tapos, sabi nung bata pa siya, tinatanong niya yung lola niya, "Lola, ano po ba yung recipe nito? Kasi gusto ko siyang matutunang lutuin." Ang sinasabi ng lola niya, "Kung gusto mong kumain ng chicken afritada ng pagkasarap-sarap, pumunta ka sa bahay ko at bibigyan kita. Pakakainin kita hanggang gusto mo pa." Eventually, lumaki ang batang lalaki at ganun na nga yung naging routine nila. Every time na namimiss niya si Lola at ang kanyang masarap na chicken afritada, umuwi sa bahay ni Lola at dun kumakain. Hanggang sa pumanaw si Lola at naalala ng batang lalaki ang chicken tinola. Sabi niya, "Bakit naman si Lola hindi niya naipasa sa akin ang recipe kung paano ito lutuin?" Hindi alam ng bata na sa tuwing siya ay kumakain ng chicken afritada, sinasabi na ng Lola ang mga ingredient. So, nung naaalala niya ang mga discussion nila ng kanyang Lola, there he realized that during the time that he was eating with his Lola, na ipapass on sa kanya yung skill ng pagluluto, yung skill ng paghahanap ng tamang timpla, ng saktong timpla ng chicken afritada. Kagapay, tandaan natin, ang tagumpay ng isang magulang ay hindi nasusukat sa dami ng gawaing kaya niyang tapusin para sa pamilya, kundi para sa mga responsableng anak na nahubog niya sa loob ng tahanan. Gaya ng payo ni Jethro kay Moses, di mo kailangan pasanin ang lahat ng mag-isa. Actually, this also applies to problems. Kung meron kang dinadala sa iyong puso, iniisip mo, ako na lang siguro ang mag-iisip nito, magpapasan nito, kesa isipin pa ng pamilya. Pero kapag ang stress o ang burden ay ibinahagi sa pamilya, ito ay naiibsan. Nagkakaroon ng somehow solusyon, ano? Nagkakaroon ng participation ang buong family. Matuto kang magbahagi ng responsibility, even magtiwala sa iyong emotion. At bigyan ng bawat miyembro ng pamilya ng pagkakataon na tumulong at mag-participate. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalala sa iyo na ang totoong pagmamahal hindi lamang kailangan sa paggawa para sa ating pamilya. We also need to delegate things to our family members, to the people under our support, para sila ay matuto rin naman. God bless you po!
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, 16 ng Oktubre, Marcos chapter 11 to 12.
3: Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, at natatanaw na nila ang mga bayan ng Betfage at Betania. Nang malapit na sila sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila,
4: "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok ninyo, ay makikita ninyo ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan yon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon, at ibabalik din naman ninyo agad."
3: Kaya't lumakad ang dalawang alagad, at nakita nga nila ang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon,
5: "Bakit ninyo kinakalagan yan?"
3: Sumagot sila gaya ng bili ni Jesus, at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sumakay si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ng madadahong sanga ng kahoy, at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito,
6: "Hosanna! Pagpalay Pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang malapit nang itatag na kaharian ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon.
3: Pumasok si Jesus sa Jerusalem at nagtungo sa templo. Pagkatapos niyang makita ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12, sapagkat gumagabi na noon. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ang igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos,
4: "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga."
3: Narinig yun ang kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagdabuyan niya ang mga nagbibili at namimili roon. At ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamanid ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may daladalahan at pinagsabihan ng mga tao ng ganito,
4: "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginagawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw."
3: Narinig ito ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy, humarap na sila ng paraan upang maipapatay si Jesus. Natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang turo. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus,
7: "Guro, tignan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo."
3: Sumagot si Jesus,
4: "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kapag sinabi ninyo man sa buntok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya, mangyayari ang sinabi niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yun, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y tumatayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang patawarin din naman kayo sa inyong kasalanan ng inyong amang nasa langit."
3: Muli silang pumasok sa Jerusalem. Habang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan. Siya ay tinanong nila,
8: "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan?"
4: "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ko, sasabihin ko rin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba? O sa mga tao?"
3: At sila'y nag-usap-usap.
8: "Kung sasabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman nating mula sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ang mga tao."
3: Nangangamba sila dahil naniniwala ang marami na si Juan ay isang propeta. Kaya't ganito na lamang ang kanilang sagot,
8: "Hindi namin alam."
3: Sinabi naman ni Jesus sa kanila,
4: "Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko."
3: Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, ngunit sa pamamagitan na ng mga talinghaga. Sinabi niya,
4: "May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan. Nagpahukay siya ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang umasan sa mga kasama at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pagpitas ng ubas, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Nagsugong muli ng ibang utusan ang may-ari ng ubasan. Ngunit yon ay hinampas sa ulo at nilait ng mga kasama. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang utusan. Subalit, pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Sa wakas, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari ng ubasan. Ang kanyang minamahal na anak. At pinapunta nga niya ito. Sinabi niya sa sarili, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga kasama. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanila ngang sinunggaban ang anak ng may-ari ng ubasan, pinatay at pagkatapos ay itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga kasamang yon at ang ubasan ay ibibigay niya sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahanga-hangang pagmasdan.
3: Naunawaan ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinapatamaan ng talinghagang yon. Tinangka nilang dakpin si Jesus, ngunit natakot naman sila sa mga tao. Kaya hindi na nila itinuloy ang kanilang balak at sila'y umalis na. Ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi,
9: Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po namin itanong, kung naaayon sa utusan ang pagbabayad ng buwis sa emperador, dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi?
3: Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila,
4: bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping bilang at nang makita ko.
3: At binigyan nga nila si Jesus ng salaping bilang.
4: Kaninong larawan at pangalan ang nakatatak dito?
3: Tanong ni Jesus.
9: Sa emperador po!
3: Tugon nila. Sinabi ni Jesus,
4: ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos.
3: At sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. May ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila,
10: Guro, isinulat po ni Moises para sa atin, kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang balo ay dapat pakasalan ng kapatid ng namatay upang magkaanak sila para sa namatay. Meron pong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, subalit siya'y namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang 2 kapatid, subalit namatay ring walang anak. Ganon din ang nangyari sa 3 at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay ang babae naman ang namatay. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po ba sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng yon? Yamang silang lahat ay napangasawa niya.
3: Sumagot si Jesus,
11: "Maling-mali ang paniniwala ninyo dahil hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit."

0: Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong.
1: Alin po ba ang pinakamahalagang utos?
0: Sumagot si Jesus,
2: "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay siyang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito."
1: "Tama po, Guru."
0: Wika ng tagapagturo ng kautusan.
1: "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay."
0: Nakita ni Jesus na magaling siyang sumagot, kaya't sinabi niya,
2: "Hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos."
0: At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya,
2: "Paanong masasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, 'Maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.' Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David?"
0: At ang napakaraming tao ay nalulugod na nakikinig sa kanya. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus,
2: "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga plaza. Ang ibig nila'y ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at nagkukunwari pang banal sa pamamagitan ng kanilang mahahabang pagdarasal. Mas mabigat ang parusang matatanggap nila."
0: Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang dukhang byuda at naghulog ng dalawang kusing. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila,
2: "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang byudang yun ay naghulog ng higit kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ang ibinigay ng dukhang byudang yun ay ang buo niyang ikabubuhay."
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Good morning, Kaagapay! Ito po si Lourdes Magtunaw ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang inyong kaagapay po dito sa unang salmo para po sa panalangin, pag-asa at sa salita ng Diyos. Sa araw na ito, muli tayong magninilay sa isang kwento sa Bible na magpapaalala sa atin na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala kahit sa gitna ng ating kakulangan.

Mga kaagapay, may mga pagkakataon ba sa buhay ninyo na pakiramdam ninyo ay wala na kayong maibibigay? Kapag tinitignan natin ang ating wallet, parang hindi na sapat ang laman para sa pangangailangan ng ating pamilya. O kapag iniisip natin yung mga responsibilidad, parang kulang na yung lakas at panahon. Kapag nahaharap tayo sa isang malaking problema, ang nakikita lang natin ay ang dami ng kailangang solusyon. Ngunit hindi natin nakikita o hindi natin alam kung saan magsisimula. Minsan dahil sa dami ng ating kakulangan, nakakalimutan na natin ang mga bagay na mayroon tayo. Nakatuon tayo sa wala, sa kulang, at sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Pero mga kaagapay, paano kung ang sagot sa ating problema ay magsimula sa isang bagay na mayroon tayo? Paano kung ang maliit na bagay na akala natin ay walang halaga ay maaari palang gamitin ng Diyos para sa isang dakilang layunin? Sa araw na ito, sama-sama nating alamin kung paano gumawa ng himala ang Diyos sa buhay ng isang balo at kung paano rin natin may a-apply ang aral na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Basahin natin ang salita ng Diyos sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Ito ay isang kwento ng balo na humihingi ng tulong kay Prophet Eliseo. Ang babaeng ito ay may malaking problema. Namatay ang kanyang asawa at naiwan sa kanya ang mga utang. Dahil hindi niya kayang bayaran ang mga ito, nanganganib na kunin ng pinagkakautangan ang kanyang dalawang anak upang maging alipin. Isipin natin ang bigat na kanyang pinagdaraanan. Bilang isang ina, napakasakit isipin na maaari niyang mawala ang kanyang anak dahil lamang sa kanilang utang. Marahil, hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad. O pakiramdam niya ay wala na siyang ibang matatakbuhan. Pero, sa gitna ng kanyang problema, lumapit siya kay Eliseo at humingi ng tulong. Tinanong niya ito, "Ano ang mayroon ka sa iyong bahay?" Sumagot ang balo na wala siyang anumang bagay kundi ang isang maliit na banga ng langis. Mga kaagapay, pansin natin ang tanong na ito. Hindi muna tinanong ni Eliseo kung gaano kalaki ang utang niya. Hindi rin niya tinanong kung gaano karami ang kanyang pera o kung sino ang maaaring tumulong sa kanya. Sa halip, tinanong niya, "Ano ang mayroon ka?" At dahil dito, nagsimula na ang isang kahangahangang himala. Una, nagsisimula ang Diyos sa kung ano ang mayroon tayo. Kaya naman ang sagot ng balo ay tila napakaliit, isang banga lamang ng langis. Kung iisipin natin, paano makakatulong ang isang maliit na banga ng langis upang mabayaran ang malaking utang at mailigtas ang kanyang mga anak? Sa pananaw ng tao, parang imposibleng mangyari. Pero ang hindi kayang gawin ng tao sa sarili niyang kakayahan ay kayang gawin ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan at kalooban. Inutusan ni Eliseo ang balo na manghiram ng maraming sisidlan sa kanyang mga kapitbahay. At pagkatapos, pumasok siya sa kanyang bahay kasama ang kanyang mga anak at isinara ang pinto. Sinimulan niyang ibuhos ang langis mula sa maliit na banga papunta sa mga sisidlan. At ano ang nangyari? Patuloy ang pag-agos ng langis. Napupuno ang isang sisidlan, pagkatapos ay ang isa pa. Habang may sisidlang walang laman, patuloy ang pagdaloy ng langis. Kaya naman mga kaagapay, isipin ninyo ang pagtataka at kagalakan ng mag-inang iyon habang nakikita nilang napupuno ang bawat sisidlan. Ang akala nilang maliit at halos walang halaga ay naging bahagi ng dakilang pagkilos ng Diyos. May mga pagkakataon din ganito ang ating pananaw sa sarili. Sinasabi natin, "Wala naman akong espesyal na talent, hindi naman ako mayaman, kaunti lang ang kaya kong ibigay, wala akong sapat na kakayahan para makatulong." Pero tandaan natin ito,
Hindi kailangan malaki ang mayroon ka bago mo ito maialay sa Diyos. Maaring ang mayroon ka ay kaunting panahon para makinig sa isang kaibigan, kakayahang magluto para sa mga nangangailangan, o yun talento mo sa pagtuturo, pagkanta, pagsusulat, o paglilingkod. Huwag mong maliitin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Hindi natin kailangan magkaroon ng lahat bago tayo makapagsimula. Ang mahalaga ay handa tayong gamitin ng tama ang mayroon tayo. Ang maliit na bagay na inilalagay sa kamay ng Diyos ay maaaring maging simula ng isang malaking pagpapala. Pangalawa, kailangan nating kumilos ng may pananampalataya. Mga kaagapay, hindi lamang basta naghintay ang balo na may mangyaring himala. Sinunod niya ang tagubilin ni Eliseo. Nang sabihan siyang manghiram ng mga sisidlan, ginawa niya iyon. Nang sabihan siyang magsara ng pinto at magbuhos ng langis, sumunod siya. Hindi niya alam kung paano mangyayari ang lahat, kung gaano karaming langis ang mapupuno, pero kumilos siya ayon sa utos sa kanya. At habang patuloy siyang nagbubuhos, patuloy ding napupuno ang mga sisidlan. Kaya naman may mga mahalagang aral dito. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagsasabi na nagtitiwala tayo sa Diyos. Kasama rin dito ang pagiging handang sumunod sa Kanya at gawin ang nararapat nating gawin. Kung ipinapanalangin natin ang pagkakaroon ng trabaho, gawin din natin ang ating makakaya upang maghanap ng marangal na hanap buhay. Kung ipinapanalangin natin ang pag-unlad ng ating pamilya, sikapin din nating maging responsable, masipag at matalino sa paggamit ng ating mga pinagkukunang yaman. Kung hinihiling natin sa Diyos na gamitin tayo upang makatulong sa iba, maging handa tayo magbahagi ng ating panahon, kakayahan at pagmamahal. Hindi ibig sabihin nito na makukuha natin ang lahat ng gusto natin kapag mayroon tayong pananampalataya. Ngunit, ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na maaari tayong sumunod sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang buong resulta. Minsan, gusto muna nating makita ang sagot bago tayo kumilos. Gusto muna nating matiyak na magtatagumpay bago tayo magsimula. Pero mga kaagapay, hindi natin kailangang malaman ang lahat bago gawin ang susunod na tamang hakbang. Magtiwala tayo sa Diyos at gawin ang ipinagkakatiwala niya sa atin. Maaring maliit lamang ang hakbang na kaya mong gawin ngayon, pero huwag mong maliitin ang isang hakbang na ginagawa ng may pananampalataya, karunungan at pagsunod sa Diyos. At sa huli, gamitin natin ang mga pagpapala ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. Ang pagpapala ay hindi lamang dapat tanggapin ng may pasasalamat. Dapat din itong pangasiwaan ng may karunungan at gamitin ng may pagmamahal. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ikaw ay makapangyarihan at maaari kaming lumapit sa iyo sa gitna ng aming mga pangangailangan. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataong masyado kaming nakatuon sa aming mga kakulangan. Madalas, nakikita namin ang wala sa amin at nakakalimutan naming magpasalamat sa mga bagay na ipinagkakatiwala mo sa amin. Tulungan mo po kaming makita ang aming mga talento, kakayahan, panahon at mga pagkakataon bilang mga kaloob na maaaring gamitin sa mabuting paraan. At bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyong kalooban. Panginoon, ipinapanalangin ko po ang mga kaagapay na dumaranas ng matinding pangangailangan. Ang mga magulang na nag-aalala kung paano matutugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Nawa ay pagkalooban mo sila ng karunungan, lakas at mga pagkakataong makakatulong sa kanilang kalagayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan at pagmamahal sa amin.
Itinataas ko po ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kaya naman mga kaagapay, bago tayong magtapos, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang paalala mula sa ating mensahe ngayong araw. Sa kwento ng balo, nagsimula ang himala sa isang maliit na banga ng langis. Isang bagay na maaaring isipin ng iba na hindi sapat upang malutas ang isang malaking problema. Pero ginamit iyon ng Diyos upang tugunan ang pangangailangan ng isang pamilya. Huwag nating maliitin ang mga bagay na mayroon tayo. Maaaring hindi pa sapat ang ating resources para sa lahat ng ating pangangailangan. Maaaring hindi pa malinaw ang daan na ating tatahakin. Pero maaari tayong magsimula sa kung ano ang mayroon tayo. Gamitin natin ang ating mga talento, pahalagahan natin ang ating panahon, alagaan natin ang mga relasyong ipinagkatiwala sa atin, at sa lahat ng ating ginagawa, humingi tayo ng karunungan at patnubay sa Panginoon. Muli, ito po si Lourdes Magtunaw ng 702 DZAS FEBC Radio TV at ito ang Unang Salmo.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
1: FEBC.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon.

Sa likod ng mga ngiti at sigla ng maraming kabataan ay maaring nakatago ang mga suliraning hindi nila kayang sabihin sa iba. May mga nahihirapan sa pag-aaral, nakararanas ng pambubuli at diskriminasyon, at naharap sa mabibigat na inaasahan ng pamilya at lipunan. Sa panlabas ay maaring tila maayos ang lahat, ngunit sa kanilang kalooban ay may pag-aalala, takot at kalungkutang hindi alam kung kanino ibabahagi. Dahil dito, napakahalagang pagtuunan ng pansin ang kalusugang pangkaisipan o mental health, lalo na sa mga kabataan. Ito ang tatalakayin natin ngayon na nakaapekto sa ating pag-iisip, damdamin, pakikitungo sa kapwa, paggawa ng mga desisyon at pagharap sa mga hamon ng buhay. Ito ang programang Angkla at ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Ayon sa Philippine Mental Health Association, hindi na pwedeng ituring na simpleng personal na problema ang mental health. May kinalaman dito ang mundong ginagalawan natin sa kalsada, trabaho, paaralan at maging sa loob ng sariling bahay. Mas nakakabahala ang mga numero. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, 354 na napagkamatay dahil sa intentional self-harm ang naitala sa buong bansa sa unang quarter pa lamang ng 2026. Sa Metro Manila naman, 111 suicide at self-harm incidents ang naitala ng NCRPO mula January 1 hanggang March 23. Mahigit 3 beses kumpara sa 33 insidente sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Hindi ito simpleng numero. Bawat isa riyan ay may pangalan, pamilya, pangarap, at kwentong maaring hindi natin nalaman. At dito pumapasok ang kapabayaan ng lipunan. Hindi sukotan ng tapang ang pagtitiis hanggang maubos. Hindi lahat ng taong tahimik ay matatag. Minsan, ubos na sila, pero wala silang masabihan. Dapat may ligtas at abot kayang lugar kung saan maaring magsalita ang isang taong halos sumuko na ng walang panghuhusga. Kaugnay nito, alinsunod sa Proclamation No. 432, opisyal na inilunsad ng Philippine Mental Health Association ang Pambansang Linggo ng Kalusugang Pangkaisipan o ang National Mental Health Week 2026 mula October 5 hanggang 10 at ang World Mental Health Day noong October 10. Ngayong taon, higit pa na palalawakin ang saklaw ng makasaysayang kampanya. Formal nang isinusulong ang lakas isip mula sa isang pagdiriwang ng mahalagang tagumpay tungo sa isang tuloy-tuloy at pambansang kilusan na naglalayong palakasin ang sistematikong suporta para sa kalusugang pangkaisipan, patatagin ang kakayahan ng mga pamayanan na harapin ang mga hamon at bigyang kapangyarihan ang bawat individual na pangalagaan ang sariling kalusugang pangkaisipan. Ang National Mental Health Week ay mahalagang pagkakataon upang palawakin ang kamalayan tungkol sa usaping ito. Ipinapaalala ng mga pagdiriwang na ito na ang mental health ay hindi dapat ikahiya o baliwalain. Sa halip, kailangan itong pangalagaan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamilya, paaralan, simbahan, pamahalaan at komunidad. Ang mga kabataan na hindi lamang kinabukasan ng ating bansa, mahalagang bahagi rin sila ng ating lipunan sa kasalukuyan. Nararapat lamang na pakinggan ang kanilang mga hinaing, unawain ang kanilang mga pinagdaraanan at bigyan sila ng ligtas at mapagkalingang kapaligiran. Ang mental health o kalusugang pangkaisipan ay tumutukoy sa ating emosyonal, psikolohikal at panglipunang kagalingan. Hindi nangangahulugang palagi tayong masaya o hindi nakararanas ng lungkot, takot at pangamba. Sa halip, mahalaga ang kakayahang kilalanin ang ating mga damdamin, harapin ang mga hamon at humingi ng tulong kapag kinakailangan. Lalong mahalaga ito sa kabataan dahil sa panahong ito ay dumaraan sila sa maraming pagbabagong pisikal, emosyonal at panlipunan. Inuhubog nila ang kanilang pagkakakilanlan, mga pangarap at pananaw sa buhay habang hinahanap ang pagtanggap at pagkilala ng ibang tao. Hindi lahat ng kalungkutan o pag-aalala ay nangangahulugan ng isang kondisyong pangkaisipan. Gayunman, kung ang mga ito ay nagpapatuloy, lumalala o nakaapekto sa pagtulog, pagkain, pag-aaral at pakikipag-ugnayan,
mahalagang huwag itong ipagwalang bahala. Ang maagang pagkilala sa problema at paghingi ng angkop na tulong ay maaring makatulong upang maiwasan ang paglala nito. Isa sa mga pangunahing hamon ng kabataan ay ang pressure sa pag-aaral. Maraming estudyante ang naharap sa sunod-sunod na pagsusulit, proyekto at mataas na inaasahan. Para sa ilan, hindi lamang pagpasa ang kanilang iniisip, kundi ang takot na mabigo o biguin ang kanilang mga magulang. Kapag hindi nila naabot ang inaasahang marka o tagumpay, maaari nilang isipin na hindi sila sapat o wala silang halaga. Mahalagang ipaalala sa kanila na ang kanilang pagkatao ay hindi nasusukat sa grado, parangal o tagumpay. Ang pagkakamali ay pagkakataong matuto at ang kabiguan ay hindi nangangahulugang wala ng pag-asa. Higit na kailangan ng kabataan ang paggabay, pangunawa at makatwirang pamantayan kaysa sa patuloy na paghahambing at paninisi. Isa pang malaking hamon ang social media. Bagamat nakatutulong ito sa mga komunikasyon at pagkatuto, maaari rin itong magdulot ng pagkabalisa at mababang pagtingin sa sarili. Madalas na nakikita lamang ng mga kabataan ang piling bahagi ng buhay ng ibang tao, mga tagumpay, magagandang larawan at masasayang karanasan. Kapag ikinumpara nila ang mga ito sa sarili nilang mga paghihirap, maaari nilang maramdaman na sila ay nahuhuli o hindi kasing husay ng iba. Mas nagiging mapanganib ang social media kapag nauuwi ito sa cyberbullying, pananakot, pang-iinsulto at pagpapahiya sa publiko. Kaya mahalagang maturuan ang mga kabataan ng responsableng paggamit ng teknolohiya at pagtatakda ng hangganan. Kasabay nito, kailangang seryosuhin ang bullying at tiyaking may mapagkakatiwala ang taong maaring lapitan ng mga biktima. Hindi rin dapat kalimutan ang mga suliraning pampamilya at pangkabuhayan. May mga kabataang nakararanas ng alitan sa tahanan, pang-aabuso, pagpapabaya o kakulangan sa pangunahing pangangailangan. Ang ilan ay tumutulong sa paghahanap buhay o nag-aalaga ng mga kapatid habang nagsisikap sa pag-aaral. Kapag kulang ang suporta at pagkakataong makapagpahinga, maaari silang makaranas ng matinding pagod at pagkabalisa. Dahil dito, hindi makatarungang sisihin agad ang mga kabataan sa kanilang nararamdaman. Kailangang unawain ang kanilang kalagayan at tumulong na mapagaang ang kanilang pasanin. Hindi lahat ng sulurining pangkaisipan ay madaling makita. May mga kabataang nananatiling masigla sa harap ng ibang tao, ngunit tahimik na nahihirapan. Ang ilan ay palaging pagod, madaling magalit, umiiwas sa mga kaibigan, nawawalan ng interes sa dating kinagigiliwan o nakararanas ng pagbabago sa pagtulog at pagkain. Maari rin silang makaranas ng matinding pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Ang mga palatandaang ito ay hindi otomatikong nangangahulugan ng isang partikular na kondisyon. Ngunit nararapat itong bigyang pansin lalo na kung nagpapatuloy o nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay. Kapag napansin nating nahihirapan ang isang kabataan, iwasan ang mga salitang nagiinarte ka lang, mahina ang loob mo o wala ka namang dapat ikalungkot. Sa halip, magtanong ng mahinahon, kumusta ka talaga? May bumabagabag ba sa iyo? May tutulong ba ako? Hindi nating kailangan magkaroon agad ng sagot sa lahat ng problema. Minsan, ang pinakmahalagang tulong ay ang pakikinig ng may malasakit, walang pangungutya at walang mabilis na panghuhusga. Kung nagpapatuloy at lumalala ang kanilang pinagdaraanan, tulungan silang makalapit sa isang kwalipikadong mental health professional. Ang paghingi ng professional na tulong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang responsableng hakbang tungo sa mas mabuting kalagayan. Kapag nagpahayag ang isang kabataan ng pagnanais na saktan ng sarili o magpakamatay, kailangang seryosohin ito. Kung may agarang panganib, huwag siyang iwanang mag-isa at humingi agad ng tulong sa emergency services o kwalipikadong profesional. Ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng agarang pagkilos, hindi paninisi o pangangaral. Hindi sapat na sabihin lamang ang kabataan na maging matatag.
ang tunay na katatagan ay hindi nangangahulugang kailangang harapin ng isang tao ang lahat ng mag-isa. Kabilang dito ang pagkilala sa sariling pangangailangan at paghingi ng tulong sa tamang panahon. Mahalaga ang pamilya bilang ligtas na lugar kung saan malayang na ipahahayag ng mga anak ang kanilang iniisip at nararamdaman. Kailangan ng bukas na komunikasyon, mahinahong pakikinig at disiplina na gumagalang sa dignidad ng bata. Bukod sa mga grado at pagkakamali, mahalagang kumustahin din ng mga magulang ang damdamin at mga karanasan ng kanilang mga anak. Ang pagkilala sa kanilang pagsisikap ay higit na nakatutulong kaysa palagi ang paghahambing sa iba. Mahalaga rin ang paaralan. Dapat itong maging ligtas at mapagkalinga ang kapaligiran kung saan natututo ang mga mag-aaral hindi lamang ng akademikong kaalaman kundi pati ng wastong pagharap sa emosyon at paglutas ng suliranin. Makakatulong ang mga guidance counselor, mental health awareness programs, malinaw na mga patakaran laban sa bullying at maayos na referral system para sa mga nangangailangan ng profesional na tulong. Samantala, kailangang palawakin ng pamahalaan at komunidad ang akses sa abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Hindi dapat maging pribilehiyo lamang ng may kakayahang pinansyal ang pagkuha ng ganitong serbisyo. Kasabay nito, dapat labanan ang stigma o negatibong pagtingin sa mga taong may mental health concerns sa pamamagitan ng tamang kaalaman, paggalang at pakikiisa, mas maraming kabataan na magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong. Ang National Mental Health Week mula October 5 hanggang October 10, 2026 at ang World Mental Health Day noong October 10 ay hindi dapat manatili sa mga poster, seminar at post sa social media. Dapat maging simula ang mga ito ng tuloy-tuloy na pagkilos. Maaring magsagawa ang mga paaralan at komunidad ng mga talakayan tungkol sa mental health, bullying, responsableng paggamit ng teknolohiya at mga paraan ng paghingi ng tulong. Mahalaga ring pakinggan ang mismong mga kabataan at isama sila sa pagbuo ng mga programang nakaaapekto sa kanilang buhay. Dapat igalang ang kanilang privacy at tiyaking ligtas ang mga talakayan nang hindi sila pinipilit na ibahagi sa publiko ang kanilang mga personal na karanasan. Makatutulong sa pangangalaga sa sarili ang sapat na tulog, balanseng pagkain, pisikal na aktibidad, makabuluhang ugnayan sa ibang tao at pagtatakda ng hangganan sa paggamit ng social media. Gayunman, hindi kapalit ng profesional na paggamot ang mga gawain ito kapag may kondisyong nangangailangan ng angkop na pangangalaga. Higit sa lahat, huwag matakot humingi ng tulong. Hindi kailangan magkaroon ng perpektong paliwanag sa sariling nararamdaman bago lumapit sa isang mapagkakatiwalaang tao o profesional. Para sa maraming Pilipino, ang pananampalataya ay pinagmumula ng pag-asa at lakas sa panahon ng kalungkutan at kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay sa salita ng Diyos at pakikipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya, maaring makasumpong ng kaaliwan ang isang taong nahihirapan. Gayunman, hindi dapat gamitin ang pananampalataya upang maliitin ang mga taong dumaranas ng mental health concerns. Hindi makatutulong ang pagsasabing kulang sila sa pananampalataya o kailangan lamang nilang manalangin ng higit. Ang mga kondisyong pangkaisipan ay maaring mga ilangan ng profesional na pagsusuri, pagpapayo, psychotherapy, gamot kung naangkop at patuloy na suporta. Ang paghingi ng tulong ay hindi nangangahulugang kawalan ng tiwala sa Diyos. Ang kalusugang pangkaisipan o mental health ay mahalagang bahagi ng pangkahalatang kalusugan ng tao. Kabilang dito ang ating pag-iisip, damdamin at pagharap sa mga hamon at pakikitungo sa kapwa. Bagamat hindi tuwirang ginagamit ng Biblia ang makabagong terminong mental health, marami itong itinuturo tungkol sa ating isip, puso, damdamin at espiritual na kalagayan. Una, kinikilala ng Biblia na ang tao ay nakararanas ng lungkot, takot, pagkabalisa at matinding paghihirap. Maging ang mga lingkod ng Diyos ay nakaranas ng mga ganitong damdamin. Sa Awit Kabanatang 42, talatang 11, ipinahayag ng salmista ang kanyang panghihina ng loob. Ngunit hinikayat din niya ang kanyang sarili na umasa sa Diyos.
Ipinakikita nito na ang mga damdaming ito ay hindi dapat ikahiya o itago. Sa halip, maaari nating ilapit sa Diyos ang ating mga pinagdaraanan sa pamamagitan ng panalangin at tapat na pagpapahayag ng ating nararamdaman. Ikalawa, inaanyayahan tayo ng Diyos na ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga alalahanin. Sinasabi sa Filipos 4, talatang 6 at 7 na huwag tayong mabalisa, sa halip ay ilapit sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. Ipinangako rin sa talata ang kapayapaan ng Diyos na magbabantay sa ating mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Hindi ito nangangahulugang agad mawawala ang lahat ng ating problema, kundi maari tayong makasumpong ng lakas, pag-asa at kapayapaan sa piling ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Maaring magbigay ang simbahan ng pakikinig, panalangin, espiritual na paggabay at praktikal na suporta habang tinutulungan ang mga nangangailangan na makalapit sa mga kwalipikadong profesional. Ipinapaalala ng Galacia 6:2 ang kahalagahan ng pagdadamayan at pagtutulungan sa panahon ng kahinaan. Magagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Gayun din, nagbibigay ng kaaliwa ng awit 34:18 sa mga bagbagang puso. Hindi kailangang mamili sa pagitan ng pananampalataya at profesional na pangangalaga. Maaring magtulungan ng espiritual na suporta at angkop na serbisyong pangkalusugan. Nagmamalasakit ang Diyos sa kabuuan ng ating pagkatao. Nais niyang panglagaan natin ang ating isip, damdamin, katawan at espiritual na buhay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi na tayo makadarama ng lungkot o pagkabalisa. Sa halip, tinuturoan tayo nitong kumapit sa Diyos, tumanggap ng tulong at magpatuloy sa gitna ng mga hamon. Sa pamamagitan ng kanyang salita, pananalangin, suporta ng mga taong nagmamalasakit at angkop na profesional na tulong, maaari tayo makasumpong ng pag-asa at lakas sa bawat yugto ng ating buhay. Ang mental health o kalusugang pangkaisipan, lalo na ng mga kabataan, ay hindi lamang personal na usapin. Isa itong pananagutan ng pamilya, paaralan, simbahan, pamahalaan at buong lipunan. Sa paggunita sa National Mental Health Week at World Mental Health Day ngayong 2026, mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Handa ba tayong makinig sa mga kabataang nahihirapang magsalita? May ligtas ba silang lugar upang maipahayag ang kanilang damdamin? Alam ba nila kung saan maaring humingi ng tulong? Hindi sapat ang sabihing mahal natin ang kabataan kung hindi natin sila pinakikinggan. Hindi sapat ang pagbibigay ng payo kung hindi muna natin inuunawa ang kanilang pinagdaraanan. Ang tunay na malasakit ay nagsisimula sa pakikinig, lumalalim sa pag-unawa at nagiging makabuluhan sa pamamagitan ng pagkilos. Sa bawat magulang, guro, leader, kaibigan at miyembro ng komunidad, may pagkakataon tayong makatulong sa isang kabataang nangangailangan ng pag-asa. Maaring hindi natin agad malutas ang lahat ng kanyang problema, ngunit maari tayong maging taong handang makinig, gumabay at samahan siya sa paghahanap ng tamang tulong. Sa bawat kabataang dumaranas ng mabibigat na hamon, tandaan mo, hindi nasusukat ang iyong halaga sa iyong mga marka, tagumpay, itsura o opinyon ng ibang tao. Karapat-dapat kang pakinggan, igalang at tulungan. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Naway hindi matapos sa isang linggo o isang araw ang ating malasakit sa mental health. Gawin natin itong bahagi ng ating pang-araw-araw na pumumuhay sa tahanan, paaralan, simbahan at komunidad. Pakinggan ang kabataan. Unawain ang kanilang pinagdaraanan. Samahan sila sa paghahanap ng tulong. Sa sama-samang pagkilos, makabubuo tayo ng isang lipunang mas maunawain, mapagmalasakit, at nagbibigay halaga sa dignidad at kinabukasan ng bawat kabataan. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Kaya anuman ang ating kinakaharap ng mga pagsubok at mga hamon ng buhay,
tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla. Yeah.

0: Ankara.
1: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan

0: at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod-bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
3: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa, kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardiner.

Pero tuwing Friday to Sunday, Pastor Ronald Llobrera, ikinagagalak kong makasama ang bawat isa sa pagkakataong ito para manalangin. Kagapay bahagi ng ardin ng panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kung sakali naman kaagapay na kailangan mo ng ibang paraan para mapakinggan ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa ating 702 DZAS app. Buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami ay nagpupuri sa inyo. Dinadakila namin kayo, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Panginoon, kayo ay nananatiling tapat sa kabila ng aming mga pagkukulang. Kaya naman sa araw na ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo, dumudulog at nagpapakumbaba. Patuloy na umaamin sa aming mga kasalanan at kakulangan. Lord, bigyan niyo kami ng kalakasan, karunungan, at patuloy naming makita ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Tinataas namin sa araw na ito ang bawat kaagapay namin na nakikinig at nanonood ngayon dyan sa kanilang mga tahanan. Anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay, anuman ang kanilang pinagdadaanan, alam po namin, Panginoon, na lagi kang naririyan para samahan kami, para ikaw ang maging kalakasan namin at maging sentro ng aming buhay, ng aming pamilya. Panginoon, ay pinagkakatiwala din namin sa inyo ang kaligtasan ng aming mga kaagapay ngayon na nasa daan. Yung iba po ay papasok na sa trabaho. Yung ibang kaagapay namin ay nagmamaneho. Yung iba po ay papunta sa kanilang mga eskwelahan. Ang inyong pag-iingat, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa. Pinagpapasalamat din namin ang buhay ng bawat kaagapay namin dito sa FEBC Studio. Panginoon, Lord, maraming salamat sa aming buhay na binigyan nyo ng chance na makapaglingkod sa inyong ubasan. Naway makita nyo at masumpungan nyo kami na naniniwala at nananampalataya lamang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, pinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Bibigyan din natin kaagapay ang ating sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong ilapit sa Panginoon mga prayer request, ilahad mo na yan sa ating comment section para maisama natin sa ating mga prayer items. At kung hindi man mabasa lahat kaagapay ang mga pinapadalang mensahe o panalangin kahilingan na yan, ay umasa po kayo na kahit pa sa ibang mga araw ay patuloy naming idalapit at idudulog yan sa Panginoon maging sa aming personal prayer and devotion. Lagi din nating pasalamatan ang Panginoon sa mga kasagutan o katugunan niya sa ating mga prayer request. Ipadala rin sa amin ang inyong mga mensahe ng pasasalamat upang mabigyan natin ng pagpupuri at pasasalamat ang Panginoon, nang iba po ay ma-encourage din na talagang maniwala at manampalataya sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaagapay, sa pag-aaral natin ngayon ng salita ng Diyos, magsama-sama po tayo, buksan natin ang ating mga puso at isipan at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang kanyang mga salita na pumapasok at papasok sa ating mga puso at magkaroon ito ng application. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa ating pagpili o right choice. Ang ating matutunghayan ay sa bagong tipan, no? Sa Lucas Kabanatang 10 sa mga talatang 38 hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria.

niya na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa o nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Kaagapay, sa pagkakataong ito ating pag-aaralan ang mga mahalagang bagay. Minsan sa buhay natin, napakadami nating pinagkakaabalahan. Subalit kung pag-aaralan mong mabuti at susumahin mong mabuti, marami sa pinagkakaabalahan natin ay hindi mahalaga. Yung mga normal na ginagawa natin na kung ito'y iyong iisipin at pag-aaralang mabuti, tila bagang nagsayang ka ng oras na dapat nailaan mo doon sa mas mahalagang dapat pag-ukulan ng panahon. Habang nagsasalita ako ngayon, kaagapay, inaanyayahan kitang pagnilay-nilayan nating mabuti ang mga bagay na nagagawa natin sa araw-araw ng ating buhay. At mapagtatanto mo sa huli, masasabi mong, "Hindi pala mahalaga ang mga nagagawa ko. Sayang ang oras." Minsan excited tayong gawin ang isang bagay, subalit naranasan mo na ba at the end of the day, yung time na nagpapahinga ka na dahil napagod ka, maiisip mo at masasabi mo sa sarili mong, "Sandali lang, parang nagsayang lang ako ng oras ah." Subalit yung mga taong nagmamaang-maangan at talagang ipinaglihi sa pagsasayang ng oras, hindi na naiisip yon. Basta ang sa kanila, sige lang, sige nang sige. May mga bata pa lang nagtatrabaho na at para sa kanila, okay yon dahil maagang nakakatulong sa pamilya. Subalit yung iba, mas piniling magtapos muna sa pag-aaral sapagkat alam nilang yon ang mas mahalaga. Subalit pagdating ng oras, pag medyo nagkaedad na ang dalawang uri ng batang ito, maaring makarinig ka ng regret sa isa sa kanila at yun yung batang hindi nagtapos ng pag-aaral at pinili niya munang magtrabaho na agad. Pareho namang tama sila, ngunit mas mahalaga ang ginawa ng isa, ang magtapos sa pag-aaral. Ngayon, pag-aralan natin kung ano o papaano pumili o piliin ang mas mahalaga, mahalagang bagay na dapat gawin. Dahil minsan, yung inaakala natin na hindi mahalaga, yun pala yung dapat pinag-uukulan natin ng pansin o panahon. Madalas, nadi-disregard natin ang mga mahalagang bagay. Now, let us study two parables. Two sisters, two incidents, but same lesson. Number one, determine what matters most. Number one, determine what matters most. It is a treasure hidden in the field. In Matthew chapter 13, verse 44, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then, in his joy, went and sold all he had and bought that field. Ipinapakita sa talinghagang ito na isang magsasaka o isang manggagawa sa bukid ang pinatutungkulan na tao dito, kaagapay, na kung saan sa sinasaka niyang lupa sa bukid ay may natagpuan siyang treasure, okay? May nakita siyang mahalagang bagay. Kaya ang ginawa niya, hindi niya ito kinuha, kundi ibinaon niya muli at nag-ipon ng pera, ibinenta lahat ng mga ari-arian niya at binili niya yung lupa. Let us recognize what is important from what is not. Madalas marami tayong napapalampas na pagkakataon. Marami kasi tayong ginagawa na hindi naman talaga mahalaga. During summer vacations, yung mga estudyanteng magagaling,
naghahanda na upang makapagnegosyo kahit papaano. Yung iba nagtitinda ng halo-halo, yung iba naman barbecue. Alam nila na mahalaga yon. Hindi sila nagsasayang ng panahon. Kaya pagdating ng pasukan, kahit papaano may naipon sila na makakatulong sa kanilang pag-aaral. Samantalang yung ibang estudyante naghahanda na para makapagbakasyon ng bongga. Kaya ayon, nung pasukan, gipit na. Aasa sa magulang. At minsan, hindi tayo aware na bibigyan natin ng halaga yung hindi talaga mahalaga at hindi nakakatulong talaga sa atin. Samantalang may mga akala tayo na hindi importante, subalit yun pala ang mga pwedeng makatulong sa atin. Binabaliwala lang natin. Kagapay, bibigyan kita ng halimbawa ng mga bagay na binabaliwala. Ang mga basahan o doormat, hindi ba't inaapak-apakan lamang natin? Subalit kaagapay, marami nang yumaman dahil sa paggawa ng doormat o kaya basahan. Nakamamanga, yung mga telang ginagawa dyan ay mga rita-ritaso lamang na madalas akala natin walang kwenta. Sabi nga, spot the jewel from junk, spot the treasure from trash. Kaagapay, kadalasan nakatago itong mga kayamanang ito na kailangan mong i-treasure. Treasure hunting, ika nga. Kaya minsan, hindi nabibigyan ng pansin sapagkat ang lagi mo lang binibigyan o nabibigyan ng pansin ay yung mga bagay na nakikita mo lamang. Kaya pala sabi ng Bible, live by faith, not by sight. So ano ang kailangan nating gawin? Secondly, commit to pursue what matters most. The man in the story goes and sells, sacrifice many good things to obtain few great things. The Bible said, all that he has. Matthew chapter 13, verse 44. Minsan kailangan nating isakripisyo lahat, binenta niya yung ari-arian niya para mabili yung lupa. Minsan magsasakripisyo tayo. Ang mga alam natin na magagandang bagay na nagpapasaya sa atin, sinasakripisyo natin upang makamtan natin yung mga dakilang mga bagay na siyang magpupuno sa atin at makakatulong talaga sa atin. Yun talagang importante sa atin. Aanin mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo, pero mga pansamantalang kasiyahan lang naman pala. Dapat ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung mga bagay na pangmatagalan, yung pangwalang hanggan. Take the risk and pay the price. The man bought the field. Bought that field, ang sabi ng Bible. Sabi nga ng mga sugarol, pupusta ka na rin lang, doon ka na sa alam mong panalo ka, no? Pero hindi po tayo nagtuturo na magsugal tayo. Yung magsasaka sa kwentong ito, alam na niyang panalo siya. Sapagkat nakahukay siya ng ginto. Alam niyang mas lalo siyang yayaman kapag binili niya yung lupang iyon kahit mawala pa sa kanya ang mga ibang bagay o lahat ng bagay sa kanya. Kagapay, isa itong talinghaga ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Aking napagtanto na yung ginagawa nating pag-i-invest sa kingdom of God is taking the risk and paying the price. May yaman dito. Hindi pwedeng magkamali ang Biblia. Anuman ang ini-invest mo sa gawain ng Panginoon, pera, buhay, oras, material things, ay may siguradong balik sapagkat ini-invest mo sa may likha ng lahat ng bagay. Ini-invest mo sa Diyos. Pursue great things intentionally. The story said it is a merchant. Amen? Isang bagay na mas mahalaga sa lahat, yung ating buhay sa harapan ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Shalom! Pastor Morris Ventura po ng JIL San Rafael, Bulacan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon po na muli kaming makadudulog sa iyo para po'y pagkatiwala at itaas ang bawat pamilya Panginoon na ngayon po'y nakatunghay, nakaantabay Panginoon sa programang ito ng Hardin ng Panalangin. Maraming salamat po sa patuloy na pagkilos mo, pagpapala sa buhay po ng bawat sa amin. At muli, Ama, itinatas po namin sa iyo bawat pamilya mula po sa tatay, sa nanay, sa mga anak, pati lahat po ng kasama sa bahay Panginoon. Dalangin po namin minsan pa ang divine protection na nagbubula sa iyo. Muli, Ama, kinikilala po namin ang aming mga kailanganin ay sa iyo po magbubula ang provision. Salamat, Ama, ikaw po nangako na kahit kailan hindi mo po kami iiwan ni pababayaan man. Dalangin po namin, Panginoon, turuan mo po kami magtiwala. Ano man namin pagdaanan, ano man namin kailangan ni Panginoon, hindi mo po kami papagkukulangin. Patuloy po namin dalangin, Ama, ang pagbibigkis mo po sa pag-ibig, pagkakaisa, pag-uunawaan sa buong pamilya. At ano man tangka ng kaaway, Ama, kinakasilap po namin ito sa pangalan po ni Jesus. Naniniwala po kami sa patuloy po na pagkakaisa, pag-uunawaan, pagpapatawaran sa bawat pamilya namin kinakatawan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, sa bawat pamilya po na ngayon nakatunghay sa programa ito ng Hardin ng Panalangin, patuloy, Panginoon, ikaw ang maluwalhati, ikaw pong malugod, ikaw ang maparangalan, Panginoon, sa bawat pamilya namin kinakatawan. Muli, Ama, inangkin po namin ang patuloy mo pong katapatan, ay patuloy po namin mararanasan, Panginoon, kasama ng aming physical blessings, aming kalakasan, kalusugan, at magiging spiritual blessings, ang patuloy po namin pagkalapit sa iyo, patuloy pong paglalim namin pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo pong papuri at pasalamat na binabalik po namin ng maingat na maingat sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. God bless po.
2: Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay na nagpadala. At ipagkatiwala natin lahat ito sa Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin sa oras na ito. Panginoon, muli kaming dumudulog sa iyo at nagtitiwala. Inilalapit ang aming mga kaagapay sa inyo, Panginoon, na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Lord, walang mahirap sa inyo, walang imposible sa inyo, Panginoon. Amin na ngayong idinadalangin, Panginoon, ang aming kapatid na si Geng. Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay job opportunities para sa anak na si Giancarlo, Panginoon. Lord, walang mahirap sa inyo. Ang mga kapatid namin ito ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Si Israel naman ay aming patuloy na ipinagpipray sa inyo ang magkaroon ng opportunity din na makapagtrabaho ang kanyang anak, Panginoon. Lord, ibigay niyo po ang kahilingan nila ayon sa inyong kalooban. Ipinagpipray din namin si Vinda, Lord. Wisdom for Bryson na nagre-review po for sa kanyang LET, Lord, L-E-T. Lord, maraming salamat sapagkat kayo nagbibigay ng karunungan at wisdom sa aming mga kaagapay, Panginoon. Lord, ganun din, amin din pinagpe-pray si Portia. Lord, job opportunities para sa kanyang husband, ang kanyang panalangin kahilingan. At kayo po ang magkakaloob nito sa kanyang asawa, Panginoon. Patuloy namin idinadalangin, O Diyos, si Edgy, healing at kalakasan kay Kenneth, Lord. Amin ding inilalapit sa inyo si Neptune, Lord, good health and financial provision, aming prayer para sa kanya. Pinagpe-pray din namin si Partoriza, Lord, kagalingan at guidance, Panginoon, na galing sa inyo ang aming panalangin para sa kanya. Lord, healing din para sa aming kapatid na si Chong. Pinagpe-pray din namin si Tess, Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay maging maayos ang kanyang kalusugan, gumaling sa anumang karamdaman at magkaroon ng reduction ng creatinine at potassium, Panginoon. At ang aming dalangin ay maging malusog siya, Panginoon, at maranasan niya ang kalakasang physical na galing sa inyo. Ganon din po kay Corazon, Panginoon, Divine Miracle Healing ang aming panalangin para sa kanya. Patuloy namin itinataas si Emmer, Lord, praying for good health and protection para sa kanyang buong pamilya. Ganon din po si Marlene, Lord, at siya po ay nagpapasalamat dahil patagumpay yung nakaraang operation, Panginoon, at nakaka-recover na po siya sa mga panahong ito. Patuloy din na dinadalangin namin si Ronald, Lord, na maging normal ang kanyang hemoglobin at creatinine o ng kanyang asawa, Panginoon. Maging yung dialysis, Lord, na kanyang pagdadaanan. Lord, bigyan niyo ng kalakasan ang wife ni Ronald. Ganon din po si Anna Victoria. Ang aming panalangin ay kagalingan para sa kanyang pamilya at mga kamag-anak na mayroong sakit sa mga oras pong ito. Lord, walang imposible sa inyo. Lahat ay kaya niyong gawin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, pinagpe-pray din namin si Ninette, healing at good health para kay Don Hart at yung kanyang bukol sa pantog ay mawala na po at gumaling na po siya, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katugunan, Panginoon, sa bawat panalangin dahil kayo po, O Diyos, ang aming pinagkakatiwalaan. Patuloy din namin itinatas sa inyo si Brother Engineer Romeo David, Panginoon, ang David family, Lord. Huwag niyo po silang pabayaan. Ganon din po si Tita Abby Dailo, kagalingan po sa kanyang karamdaman at sa lalong madaling panahon siya po ay makalakad, makatayo at bigyan niyo siya ng kalakasang physical. Patuloy din itinataas ko ang aking kapatid na si Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Huwag niyo po siyang pabayaan sa kanyang trabaho. Ingatan niyo siya at lagi siyang magtiwala lamang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. Kayo po ang mapapurihan at madakila sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: May harding mapanalangin.
2: Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa ibang mga araw mula Lunes hanggang Huwebes sa iba nating mga kamanggagawa dito sa Hardin ng Panalangin sa radio, online at sa atin pong paglilingkod, alam natin na hindi nasasayang ang bawat inilalaan natin sa Panginoon. Sa para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kaagapay, minsan nakakalimutan natin ang pastor natin, tao rin. Napapagod, nangangailangan ng pahinga. Kaya ngayong Pastor's Appreciation Month, huwag lang natin sila pasalamatan sa preaching, counseling, prayer at service. Baka pwedeng sabihin din natin, Pastor, maraming salamat po sa buhay niyo, na-appreciate ka namin. Kasi ang pastor na palaging nagbibigay ng lakas sa iba, kailangan din ng encouragement at pahinga.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
2: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
3: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
2: Hindi nagmamaliw.
3: Ko'y aawit ng may kagalakan.
2: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
3: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong
2: muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Tampok ang mga natatanging koro, Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch.
4: FEBC Philippines would like to thank the following partners: Red Juice and Gracious Blessing Land Corporation.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAF.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
8: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw,
9: bagong balita.
10: Narito ang iyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 16 sa buwan ng Oktubre, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
10: Bagong araw, bagong balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, malinis na tubig tiniyak ng DSWD sa harap ng banta ng Super El Nino. Ilang senador kumontra sa bintang ng tagapagsalita ng vice-presidente na nananahimik lamang di umano ang mayorya ukol sa pag-atras ng 3 sa 4 na articles of impeachment. At sa kalakalan piso, DTI, wala pang nakitang pagtaas sa presyo ng pangunahing bilihin sa gitna ng Super El Nino. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
10: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga paghahanda nito laban sa epekto ng Super El Nino. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mobile water treatment unit at water tankers sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada, magagamit ang mga mobile water treatment unit upang gawing ligtas ang inuming tubig mula sa iba't ibang pinagkukunan, lalo na sa mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa supply. Sinabi rin ni Lanada na ang mga water tanker ng ahensya ay may kakayahang magproseso at mamahagi ng hanggang 2,500 litro ng malinis na inuming tubig kada oras. Binigyang diin ng DSWD na bago gamitin ang anumang pinagkukunan ng tubig, sinusuri muna ito ng mga lokal na pamahalaan, kasama ang City at Municipal Health Office upang matiyak na ligtas itong ipamahagi sa mga residente. Bahagi ang hakbang na ito ng mas pinaigting na paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino, alinsunod sa direktiba ng Pangulo para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig sa mga komunidad na higit na maapektuhan ng matinding tagtuyot.
10: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Muli namang bubuhayin ng pamahalaan ang mahigit 60 na isinarang balon upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa kabila ng inaasahang epekto ng El Nino. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ito ay bahagi ng mga hakbang ng administrasyon sa pag-iwas na magkulang ang supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Target ding matapos sa susunod na buwan ang kay Sakat Water Treatment Plant na konektado sa Upper Wawa Dam na inaasahang makatutulong din sa pagpapalakas ng supply ng tubig. Samantala, umapila din sa publiko ang Philippine National Police na maging kalmado at umiwas sa sobrang pag-iimbak ng mga essential supply sa paghahanda ng epekto ng El Nino. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ang sitwasyon ay higit na nangangailangan ng praktikal na paghahanda imbis na magpanic. Anya, gamitin ng maayos ang tubig, planuhin kung ano ang pangangailangan ng pamilya at iwasan ang pagbili ng sobra sa kung ano lang ang kailangan. Dagdag pa niya, ang pag-hoard ay kay hindi kailangan dahil mas marami ang magkakaroon ng access sa mga pangunahing pangangailangan kung sapat ang binibili sa araw-araw. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na maging alerto at i-report sa pulisya ang mga insidente ng hoarding at ang hindi reasonableng pagtataas sa presyo ng mga bilihin.
10: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang tampok na ulat, ilang senador kumontra sa bintang ng spokesperson ng vice-presidente na nananahimik lamang di umano ang mayorya ng Senado ukol sa pag-atras ng 3 sa 4 na articles of impeachment. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho resulta.
11: Walang nilabag na batas ang prosecution panel sa pag-uurong ng 3 sa 4 na articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang pinaninindigan ni Senator Judge Erwin Tulfo. Makaraang akusahan ni Attorney Paulo Salvador Panelo ang spokesperson ng vice-presidente na nananahimik na lamang ang mayorya ng Senado makaraang maiatras ang naturang mga kaso. Sinabi ni Tulfong, strategiya lamang ng prosecution panel ang naturang pag-uurong at maaari rin namang gumawa ng sariling strategiya ang depensa. Para naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, walang nasayang na pondo ng Senado sa nakaraang na 39 na araw ng pagdinig ng mga ebidensya at testigo ng prosecution panel dahil nagtrabaho naman ang Senator Judges. Nauna rito ay nanawagan naman si Senator Judge Panfilo Lacson kay panelong bawiin ito ang kanyang akusasyong nagsayang ng may 500 milyong pisong budget ang Senado para sa impeachment dahil ang 25 milyon pesos na gastos ng Senado kada araw anya ay ang regular na alokasyon ng institusyon sa regular nitong pagtakbo o operasyon. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
9: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Department of Trade and Industry, wala pang nakitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng Super El Nino. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan, hatid ni Shaira Gabornes.
12: Tiniyak ng Department of Trade and Industry na wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang bottled water sa kabila ng banta ng Super El Nino. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, wala pang hinihiling na dagdag presyo ang mga manufacturer at sapat pa ang supply ng mga pangunahing bilihin. Dahil dito, hinimok ng kalihim ang publiko na huwag magpanik o mag-imbak ng sobrang bottled water. Samantala, sinabi ng Malacanang na imomonitor ng DTI at Department of the Interior and Local Government ang presyo ng mga timba at drum ng tubig upang maiwasan ang sobrang paniningil at hoarding. Sa iba pang balita, bumagsak sa bagong record low ang piso sa 63 pesos at 6 centavos kada dolyar sa pagsasara ng kalakalan. Sa kalagitnaan ng kalakalan, humina pa ang piso sa 63 pesos at 15 centavos kada dolyar na lampas sa dating record low na 62 pesos at 90 centavos noong Oktubre a 8. Habang ang palitan naman ng piso para sa Canadian dollar ay 44 pesos at 12 centavos, sa Singapore dollar 48 pesos at 87 centavos, at sa Saudi Riyal ay 16 pesos at 72 centavos. Dahil sa paghina ng piso, inaasahang tataas ang presyo ng langis at iba pang bilihin, pati na ang gastos sa pagbabayad ng utang ng bansa sa mga dayuhang nagpapautang. Samantala, maaaring mas maraming piso ang matanggap ng mga pamilya ng Overseas Filipino Workers o OFWs mula sa perang ipinapadala ng kanilang mga kaanak. Ngunit maaari ring mabawasan ang halaga nito dahil sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
9: Bagong araw, ulan, panahon.
7: Patuloy na nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, nakararanas ng malamig na amihan ang pinakahilagang bahagi ng Luzon, habang easterlies ang nakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa dahil sa ITCZ. Asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa Aurora at Quezon dulot ng easterlies. Bahagya namang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly wind flow. Habang ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ay maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 23.8 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:48 at lulubog dakong 5:36 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senado tiniyak na bubusisiing mabuti ang ipinasang 2027 na national budget ng Kamara. Mga patakaran sa sahod para sa mga araw ng undas, inilabas ng dole. At sa palakasan, tensyon sa Middle East, nakaaapekto sa malaking tennis tournament.
13: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
14: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Tiniyak ng Senado na bubusisiin itong mabuti ang ipinasang 2027 national budget ng Kamara. Para sa detalye, nagbabalik si Baby Ninkacho Resulta.
11: Posibleng titindi pa ang tinaguriang iyakan sa hanay ng mga membro ng Kamara de Representante habang sinisiyasat ng Senado ang mga tinatawag na red flag sa bersyon ng Kamara ng panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 ayon kay Senador Panfilo Lacson, anang mambabatas na matagal nang nagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan, posibleng ibalik ng Senado ang daan-daang bilyong pisong binawas o inilipat ng Kamara sa ibang pagkakagamitan, kabilang na ang mga pagbabagong ginawa sa pondo para sa Foreign Assisted Projects o FAPs at ang karagdagang pondong inilaan para sa mga flood control project. Dagdag pa ng Senador, napakarami pang gagawin sa Senado sa pagbusisi sa naturang budget, lalo na't marami anyang ginalaw sa mga budget na ilalaan sa mga distrito. Formal na natanggap ng Senado nitong Miyerkules ang bersyon ng Kamara ng panukalang budget at inaasahang sisimulan ang plenary debates sa panukala sa Nobyembre. Sinabi ni Lacson, magiging matigas ang paninindigan ng Senado laban sa mga pagbabagong makaapekto sa pondo ng FAPs dahil may mga obligasyon ang Pilipinas sa mga dayuhang katuwang nito sa pagtutustos ng iba't ibang proyekto at programa sa pagpapatakbo ng biyurokrasya. Sa isang post sa X noong Linggo, binanggit din ni Lacson ang paunang impormasyong natanggap niya na may nagpapakitang may mga pagbabagong ginawa ang Kamara na nakaapekto sa mga FAP at posibleng magdulot ng malaking gastos at iba pang pinansyal na epekto sa pamahalaan. Kasabay nito, nagpahayag din ng pagkabahala si Lacson sa paunang impormasyong natanggap niya na nagpapakitang nagdagdag ang Kamara ng pondo para sa mga flood control project halos isang taon matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang galit sa mga anomalya sa mga naturang proyekto at sabihin na mahiya naman kayo. Dalawang privileged speech ang inihain ni Lacson at pinamunuan niya ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noon hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Nakatulong ang mga ito sa pagbuo ng mga kasong humantong sa pagsasampa ng mga kaso laban sa ilang personalidad at pagkakadetine ng ilang individual. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
14: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang balita, nilabas ng dole ang mga patakaran sa sahod para sa mga parating na holidays sa panahon ng undas. Narito ang ulat mula kay Nena Behar.
15: Naglabas ang Department of Labor and Employment ng dole ng Labor Advisory Number 18 Series of 2026, nagtatakda ng mga panuntunan sa tamang pasahod sa mga empleyado o manggagawa para sa mga araw ng undas sa darating na Nobyembre. Nilagdaan ni Labor Secretary Francisco Tolentino nitong Oktubre 12 ang naturang abiso bilang pagpapatibay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan ng kapakanan ng mga manggagawa at tiyakin ang tamang kompensasyon. Sa ilalim ng nasabing Labor Advisory, itinuturing bilang special non-working day ang Nobyembre 1 o Todos los Santos, Nobyembre 2, araw ng mga patay, habang itinlaga naman ang Nobyembre 30, araw ni Gat Andres Bonifacio, bilang isang regular holiday. Salig sa nasabing abiso, niira lang no work, no pay policy o walang pasok, walang sweldo para sa mga empleyadong hindi pumasok sa trabaho sa Nobyembre 1 at 2, maliban lamang kung may umiira na patakaran na kasanayan o kasunduan o collective bargaining agreement sa kumpanya. May karapatan sa karagdagang 30% ang mga manggagawang pumasok sa trabaho sa loob ng unang 8 oras bukod pa sa kanilang pangunahing sweldo na magiging 130% ng kanilang pang-araw-araw na rate. Nagbibigay karapatan naman sa empleyado ang anumang overtime na lampas sa 8 oras para sa karagdagang 30% premium sa kanilang hourly rate para sa special day. Samantala, may karapatan namang makatanggap ng 100% ng kanilang pang-araw-araw na sahod ang mga empleyadong hindi pumasok sa trabaho sa araw ni Bonifacio, Nobyembre 30, na isang regular holiday. Nina Flores Bihar, FEBC Network News, Lunsod ng Maynila.
16: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang pangyayari, sinuspinde ng Philippine Science High School o PSHS Main Campus sa Quezon City ang face-to-face classes sa October 19 at 20. Ito ay bilang pag-iingat matapos ang pagdami ng mga kaso ng influenza-like illness o sakit na kahawig ng trangkaso sa loob ng paaralan. Sa abiso ng eskwelahan, ipatutupad muna ang alternatibong paraan ng pag-aaral para matiyak ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga estudyante habang pinangangalagaan ng kanilang kalusugan. Magtatrabaho naman sa bahay o work from home ang mga teachers at iba pang kawaninang paaralan sa loob ng naturang 2 araw na suspension.
16: Bagong araw, balitang bayan.
7: Sa ibang dako, kaso ng dengue sa Tuguegarao, umabot na sa higit 340. Ito at ang iba pang balitang bayan sa ulat ni Shekaina Abalon.
17: Nakapagtala ang Tuguegarao City ng 346 cases ng dengue mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Gayunman, wala namang naitalang nasawi dahil sa sakit. Ayon kay City Health Officer Dr. Robin Zingapan, mas mataas ito ng 5 kaso kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Karamihan sa mga nagkasakit ay mga batang edad 6 hanggang 17. Patuloy namang nagsasagawa ng impormasyon at paalala ang City Health Office sa mga barangay. Samantala, nagpahayag ng pangamba ang City Social Welfare and Development Office sa sunod-sunod na kaso ng krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad sa Lawag City. Ayon kay CSWDO Head Perlita Cabello, hindi dapat agad husgahan ang mga kabataan. Anya, mahalagang alamin muna ang kanilang pinagmulan at mga dahilan kung bakit sila nasasangkot sa maling gawain. Sinabi rin ni Cabello na nagsasagawa na ng masusi pag-aaral ang tanggapan kaugnay ng kamakailang insidente ng pananakit sa isang paaralan sa lungsod. Makikipagpulong din ang CSWDO kay Lawag City Mayor James Brian Alcid at sa Local Government Board upang pag-usapan ang mga hakbang na makapipigil sa karahasan at maprotektahan ang mga kabataan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
16: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Ipinagpaliban ng Six Kings Slam, isa sa pinakamalaking exhibition tennis tournament sa Saudi Arabia dahil sa tumitinding tensyon at kaguluhan sa gitnang silangan. Lalahok sana dito ang ilan sa mga nangungunang manlalaro ng tennis sa mundo, gaya ni na Carlos Alcaraz at Novak Djokovic. Ayon sa mga organizer, inilipat ang kompetisyon sa Disyembre dahil sa mga hamon sa seguridad at sa maayos na pagsasagawa ng labanan. Ang Six Kings Slam ay kilala sa malaking premyong ipinagkakaloob sa mga kalahok at itinuturing na isa sa pinakamalaking exhibition event sa mundo ng tennis. Sa pagbabalik ng bagong araw, pagtataas ng kwalipikasyon ng mga kandidato patuloy pang pinag-aaralan. DSWD isinusulong ang responsableng content para sa mga PWD. At sa ibang bansa, pagguho ng bubungan ng paaralan sa Pakistan, ikinasawi ng higit 30 mga bata.
18: Bagong araw, bagong balita.
19: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream.
18: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Nagbigay ng magkakaibang pananaw ang mga aplikante sa bakanteng pwesto sa Korte Suprema kaugnay ng mungkahing itaas ang kwalipikasyon ng mga kandidato sa pambansang halalan. Sa pagdinig ng Judicial and Bar Council o JBC, sinabi ng ilang aplikante na maaaring makatulong ang mas mataas na kwalipikasyon para matiyak na may sapat na kakayahan at kaalaman ang mga naghahangad ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Gayunman, may ilan ding nagpahayag na dapat na pag-aralang mabuti ang anumang pagbabago upang matiyak na hindi malilimitahan ang karapatan ng mga mamamayan na tumakbo sa halalan. Binigyang diin na anumang pagbabago sa kwalipikasyon ng mga kandidato ay mangangailangan ng kaukulang pag-amyenda sa konstitusyon o iba pang umiiral na batas. Patuloy namang pinag-aaralan ng usapin habang isinusulong ang mga panukalang naglalayong mapabuti ang sistema ng halalan sa Pilipinas.
18: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang balita, nanawagan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga content creator na maging responsable at igalang ang dignidad at karapatan ng mga persons with disability o PWD sa paggawa ng kanilang mga online content. Ayon sa DSWD, hindi dapat gamitin ang kalagayan ng mga PWD bilang katatawanan o paraan upang makakuha ng mas maraming manonood at taga-subaybay sa social media. Binigyang diin ng ahensya na may mga batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga PWD at dapat tiyakin ng lahat na hindi sila nagiging biktima ng pang-aabuso, diskriminasyon o anumang uri ng pananamantala. Hinihikayat din ng DSWD ang mga content creator na maging maingat sa kanilang mga inilalathalang video at iba pang nilalaman sa internet at isulong ang paggalang, pag-una at tamang pagtrato sa mga PWD. Kasabay nito, nanawagan ng ahensya sa publiko na suportahan ang mga hakbang na nagtataguyod ng isang lipunan na may pantay na pagtingin at paggalang sa bawat isa.
18: Bagong araw, balita pantay din.
7: Nasawi ang 32 mga bata matapos gumuho ang bubungan ng kanilang paaralan sa Peshawar, Northern Pakistan. Ayon sa mga otoridad, dulot umano ng walang tigil na pag-ulan ang pagbagsak ng bubungan ng Al-Kair Public School. Ang mga nasawi ay mga batang edad 6 hanggang 14 habang kasama rin sa mga biktima ang isang 25-anyos na babae. Umabot naman sa 50 na mag-aaral ang nasugatan sa insidente. Inaresto ang may-ari ng paaralan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagguho.
18: Bagong araw, balita pantay-tig.
7: Sa ibang dako, nagsasagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad matapos masunog ang 2 barko sa karagatan ng Black Sea malapit sa Romania. Ilang mga tauhan ng barko ang nawawala matapos tamaan ng di umano'y pag-atake ng drone ng 2 barkong pangkargamento. Patuloy ang paghahanap sa mga nawawalang marino habang iniimbestigahan pa ang pinagmula ng insidente. Nagpataas naman ito ng pangamba sa seguridad ng mga sasakyang pandagat sa rehiyon na malapit sa lugar ng nagpapatuloy na tensyon kaugnay ng digmaan sa Ukraine.
18: Bagong araw, bagong diwa.
7: Mula po ito sa Isaias, Kabanatang 30, Talatang 23. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawa naman ay manginginain sa malawak na pastulan.
20: Bagong araw, bagong balita.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga. At this is sa isa buwan ng Oktubre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
20: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
7: Ang tamang oras, alas 6:55.
20: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
21: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin.

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
5: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
4: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
6: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig.
4: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Tampok ang mga natatanging koro, Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free. Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. FEBC Philippines would like to thank the following partners: Red Juice and Gracious Blessing Land Corporation.
7: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
8: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
9: There can still be sunshine despite the rain. Mayroon pa ring biyaya sa mga problemang iyong hinaharap. Palaging may pagpapala na marapat ipagdiwang at ipagpasalamat sa kabila ng buhos ng pagsubok sa buhay at trabaho mo. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Mayroong mabuting pwedeng mabati sa kabila ng mga pangyayaring tila maling-mali. Paano nga ba natin mapananatili ang hopeful at positive outlook natin sa buhay na makapagbibigay sunshine sa ating mga trabaho? Una, wear a bright smile on a gloomy and rainy day. Hindi lamang kapote o jacket na may hood ang dapat mong isuot sa maulang araw. Siyempre, dapat handa ang payong mo at kahit pamalakas ang ulan, huwag mo nang sabayan ang pagsimangot ng kalangitan. Be a sunshine in your place of work by wearing a bright smile today. Ang laking saya ang naidudulot ng ngiting mula sa puso. May kasabihan ngang kung hindi ka marunong umiti, huwag ka nang magbukas ng tindahan dahil hindi maganda sa negosyo ang palaging nakasimangot na tauhan. Think of God's faithfulness in your life and you will definitely have a reason to smile even on a rainy day. Pangalawa, be that sunshine to someone today. Kapag ikaw ba ay dumarating sa opisina ninyo, ano ang theme song na pwedeng tugtugin? Yun bang theme song ng Star Wars na parang paparating si Darth Vader? O pwedeng ang

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, hinihingi po namin ang inyong tulong kung papaano namin haharapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, bunga ng patuloy ring pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pangunguna ng aming Pangulo at lahat ng mga leaders sa mga local government units kung papaanong mapagkakalooban ng sapat na trabaho at makatarungang sahod ang aming mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga manggagawa at mga magsasaka. Itinataas din po namin ang bawat pamilyang Pilipino. Nawa ay tulungan po ninyo kung papaanong haharapin ang mabigat na krisis pang-ekonomiya sa kasalukuyan, kung papaanong magagastos ng maayos ang mga kinikita, at kung paanong makapamumuhay ng simple. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, na magkaisa bilang mga Pilipino, na muling mabuhay ang diwa ng bayanihan, ng malasakitan, upang kami magtulong-tulong na magtagumpay sa harap ng krisis pang-ekonomiya ng aming panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila.
3: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang ating tamang oras, 7 minuto makalipas ang ikapito ng umaga.
6: Oras na! Pilipinas!
7: Oras na! Para maging bahagi ng solusyon at hindi ng konsumisyon.
6: Oras na, Pilipinas!

0: Good morning, kaagap. I thank God it's Biyernes. May pa-welcome sa Friday. Happy yarn. Good morning. Welcome po dito sa Oras na Pilipinas ngayong Biyernes, October 16. O, diba? Nangalahati na agad ng October. Bilis, no? So, kaagapay, mabilis yung oras pag marami kang ginagawa. Diba? Pero parang kay bagal-bagal ng patak ng mga segundo kung ikay nakatunganga. Kaya naman, abangan ninyo ang pag-uusapan natin ngayon, kaagapay. Baka naman, sa sobrang busy mo naman, ano ka naman sa kabilang bakod na hindi mo na alam kung anong araw ngayon at kung anong petsa ngayon. Di ba may ganyan din tayong mga tendency? Hindi ka na aware, hindi ka na conscious sa mga nangyayari sa paligid mo kasi talagang apaka workaholic, di ba? So mamaya, patungkol po sa work-life balance, kung may ganun man, ano, work-life balance ang pag-uusapan natin ngayon bilang suporta pa rin ang inyong agapay ng sambayanan sa Mental Health Month. Ayan, so awareness pa rin, kamalayan, tungkol sa pangangalaga sa ating mental health and wellness. So samahan niyo po ako. Ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang. Hanggang 8:25 lang tayo, kaya susulitin natin ang bawat minuto dito po sa inyong paboritong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, para po sa ating mga programa na talaga namang kapupulutan ng mga impormasyon at higit sa lahat ay inspirasyon. Kaya samahan niyo po kami, at kung kayo man ay busy-busy ngayon sa pagliligpit ng mga iniwan ng mga pumasok sa eskwelahan at trabaho, ang DZAS po ang inyong companion. O kaya naman, drive time niyo ngayon, abay maging kalmado kaagapay. Huwag nang makisali sa mga road rage na yan. Hingang malalim na lang, ha? And syempre, kami na po ang bahala dito sa mga balita at masarap na kwentuhan. At mamaya, abangan mo yung hudyat, ha? Para lang sa ating QOTD, dahil gusto naming palaging nakakakwentuhan ka. So pwede mo yung gawin at gamitin lang yung ating mga platform. So i-welcome na natin, mga ka-team positive, yung ating mga kaagapay mula pa kaninang madaling araw. Nanonood sa ating tuloy-tuloy na Facebook Live.
1: Good morning po!
0: Kumusta rin sa mga gumagamit ng ating YouTube channel?
1: Hello po!
0: Kaagapay sa YouTube, mag-subscribe ka dyan, ha, para nanonotify ka rin sa ating mga bagong uploads. And syempre, hello and good morning din sa gumagamit ng ating radio app.
1: Good morning!
0: Sa mga nakikinig, gamit pa rin ang radio at PM radios.
1: Happy listening!
0: Magandang araw din sa mga nasa sasakyan ngayon.
1: Ingat po!
0: Yan, salamat sa iyo, Sister Jing. Mga taga-barangay sa Og, Marilao, Bulacan, si Jing, Ronald, KC, CK, Caleb, Hoson, ang buong Hoson family, laging nakatutok sa DZAS. Ang mga ka-team positive natin, sino ang nandito ngayon? Si Jonathan Reyes.
2: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
0: Thank you, John B. Thank you naman kay Brother Phil Lagtapon.
3: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Gagaan din ang... Shout out din sa ating kaagapay na si Lourdes Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Bahagi rin ng Team Positive, si Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shy.
0: At si Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Sa ating RTV, ang duty ngayon, si Nicole Estoy.
7: Saya ang dala sa himpilan. Just Nicole my name and I'll be there.
0: At syempre sa ating engineering at Bukawet Tech people.
8: No problem.
0: Uy, batiin ko lang, belated happy birthday kay Pastor Edward Balyad. Ayun, no? Kasama natin dyan sa Bukawet transmitter site. Pastor Edward, happy birthday po. At naway lagi kang i-inspire ng Panginoon sa mga ministry na iyong ginagawa para sa Kanya. At ang ating inaabangan na, eto may pa-essay kasi ako ngayong Biyernes. Paganahin natin ang ating mga comment section sa Facebook at sa YouTube channel para sa ating...
9: QOTD Question of the Day. Question of the Day. Sa Oras na Pilipinas!
0: Ayan, mga kaagapay all over the world, sali na sa ating QOTD. Ang ating tanong ngayong Biyernes, masasabi mo bang mayroon kang work-life balance? Ayan. Parang iniiwasan akong tingnan itong dalawang kaharap ko. Sabi nila, next question please. Masasabi mo bang mayroon kang work-life balance, kaibigan? Ayan, kaagapay. Kung magiging honest ka, i-assess mo, diba? Masasabi mo bang balanse yung iyong buhay at saka yung iyong pagtatrabaho, diba? Kasi minsan nga, di na natin namamalayan na puro trabaho na lang tayo at minsan yan din yung nalalambing sa atin, di ba, ng ating mga kapamilya, ng ating mga anak na parang lagi na lang si mommy or si daddy, puro trabaho ang inaatupag. Pero syempre, sasabihin natin, eh pag di ako nagtrabaho, wala tayong kakainin, paano yung ating mga bayarin, di ba? So trabaho, trabaho, trabaho na nane-neglect na natin, di ba, na minsan mag-take a break, 'di ba? Yung meron ka munang panahon para sa iyong sarili, meron ka ring panahon para sa iyong family. Parang minsan talagang takot na takot ka na tumigil kasi nga baka nga magkulang para sa mga bayarin. Kaya nawawala na yung balanse. Parang kailan mo huling binigyan ang sarili mo na huminga at huminto mula sa kabisihan ng trabaho or ministry, di ba? Marami din naman sa atin very much involved sa mga ministeryo, di ba? Na talagang kumakain ng ating oras. Yung bang tipong ang pasok mo lang naman talaga 8 to 5, di ba? Pero means madalas, di ba? Inaabot ka na ng alas 10, di ba? Eh, sa palagay mo ba ay balanse pa ba yon? So, kaagapay, masasabi mo bang mayroon kang work-life balance? So, ipasok mo na ang iyong entry dito sa ating comment section sa YouTube channel at sa ating FB Live. Magandang umaga sa'yo, Paul. Paul Pablo Dayag Corpus mula sa Malig, Isabela. Salamat po. At mga ka-DZMR natin, nakatutok din dito sa oras na Pilipinas. LV Marquez, nanonood sa atin from Hong Kong.
8: Hello po!
0: At batiin ko na rin si Desiree Domingo at si Ate Emerita Faustino. Sali kayo sa ating QOTD. Masasabi mo bang mayroon kang work-life balance, kaagapay? Sabi ni RJ... Natawa din siya sa entry niya. Oh, work and loan balance lang daw. May balance eh. May utang. Oh, RJ ha. Sige. RJ Relano, good morning sa'yo. Yung atin pong YouTube, pwede niyo rin gamitin yan para magpadala ng inyong mga mensahe. Para po sa ating QOTD ngayon, kaagapay, masasabi mo bang mayroon kang work-life balance? Yung tipong, di mo na maalala kung kailan ka huling nagbakasyon. Yung tipong, di mo na maalala kung kailan ka huling nag-file ng vacation leave. Yan, ako. Mga red flag ba yan? Mamaya kasi meron tayong eksperto, admin and HR manager na makakausap. At yan po ang ating isa sa mga papansinin sa atin pong malayang talakayan. Pero habang inaabangan ko ang inyong mga entries, abay i-check po muna natin ano ang paalala ng Ang Bible Pinoy Version ngayong Friday morning.
10: Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan.
0: Galing po ito sa Proverbs chapter 28 verse 10. Ang umaakit sa taong matuwid na maging masama, siya mismo ang mahuhulog sa sarili niyang trap. Pero ang walang kasalanan, maganda ang kanyang kinabukasan. Again, kaagapay, ang umaakit sa taong matuwid na maging masama, siya mismo ang mahuhulog sa sarili niyang trap. Pero ang walang kasalanan, maganda ang kanyang kinabukasan. Proverbs 28:10 po iyan. So, ibig sabihin ka agapay, reminder ito para sa atin today na bilang mga anak ng Diyos, mahalaga po na maging mabuting impluwensya tayo sa mga taong nakapaligid po sa atin. So, sa iba't ibang paraan yan, pwede pong sa manner ng ating speaking, syempre dun sa ating pong mga pagkilos, even po dun sa ating mga pagpapayo. So sikapin po natin na akayin ang iba, yan, ang ating pong mga tao na nakakasalamuha, diba yung mga inaalaw ng Lord na dumaan sa ating buhay, yan, sikapin po natin na mahikayat sila na gumawa ng tama, diba? Kaysa po maakay natin sila na gumawa ng mali para lang sa sarili po nating kapakanan. So tandaan po natin na ang paggawa ng masama sa kapwa ay hindi po kailanman nagiging tama dahil lamang may mapapala tayo rito. Diba? Meron kang vested interest. Hindi po kasi maganda iyon ano, na tayo nagiging instrumento para mag-udyok sa atin pong kapwa na siya ay gumawa ng masama. Maring hindi po natin agad na makita ang bunga ng ating mga desisyon. Pero kaagap ay mahalagang alalahani na nakikita ng Diyos ang ating mga puso at pati po yung ating tunay na intensyon. Kaya naman, piliin po natin na mamuhay ng may integridad at lalong-lalo na po mamuhay po sa katuwiran. Sa halip po na maging dahilan tayo ng pagkatisod ng iba, ay maging halimbawa po tayo ng pananampalataya at pagsunod sa atin pong Panginoon. So nawa, ang atin pong buhay ay maging daan para mas marami ang mapalapit sa ating Diyos at manatili sa kanyang kalooban. So kaagapay, ano, tayo po ay mga ambassadors ni Kristo, 'di ba? Magmula nung siya ay pinapasok natin sa ating puso. Kaya habang tayo ay nag-grow sa ating faith, 'di ba? Habang tayo po ay nag-aaral ng kanyang mga salita, marami po tayong mga natututunan dito, 'di ba? Mga biblical values. At nawa, yan po ay hindi lang nababasa ng ating mga mata, hindi lang po pumapasok sa ating isipan, kung hindi yan din po ay naitatanim sa ating puso. At sa atin pong pakikitungo, sa atin pong mga kapwa-tao, diba? Dapat yun din po yung mga natututunan natin sa mga salita ng Diyos. Yun din po yung nagiging gabay, diba, natin sa atin pong pakikipagkapwa-tao. The way na nagbibigay tayo ng pagpapayo, diba, the way na nakikipagtalastasan po tayo sa kanila, and even yun andin din pong mga gawa. Nawa ito po ay nakaka-edify sa pangalan po ng ating Panginoon. So again, kaagapay, Proverbs 28:10, ang umaakit sa taong matuwid na maging masama, siya mismo ang mahuhulog sa sarili niyang trap. Pero ang walang kasalanan, maganda ang kanyang kinabukasan. Naghatid yan sa oras na alas 7:21 ng umaga. Narito na ang ating pag-uulat sa lagay ng panahon mula po sa Pag-asa DOST. Nasa linya ang ating weather specialist, si Sir John Manalo. Happy Friday po, Sir John.
8: Happy Friday din po, Ma'am Hindi. At ganun din sa ating mga kaagapay na sa kasalukuyan ay nakasubaybay. So update po, yung ITCC or Intertropical Convergence Zone ay patuloy na nagko-contribute sa karagdagang kaulapan dito sa Mimaropa, Bicol Region, ganun din sa Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, may karagdagang chance ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin na lugar. Ganun din po dito sa Aurora at Quezon dahil naman sa Easterly. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay less na po yung mga clouds, pero andin pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorms. Wala naman po tayong minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng park, pero next week ay may posibili po na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
0: Thank you po, Sir John. So, ibig sabihin, pwede kaming maglaba?
8: Yes po. Antabay lang po sa mga panandaliang pag-ulan.
0: Ayan. Oh, so, ito pong kalahati pa ng October na natitira. Meron po ba tayong bagyo na namamataan pa na posible pong dumaan sa atin?
8: Yes po, by next week po ay may in-expect tayo na papasok ng FAR na bagyo at malaki po yung posibilidad na ito ay mag-develop sa malakas na category. Pero ang good news po sa ating analysis ay hindi naman po ito mag-landfall.
0: Oh, pero magiging maulan, which is need natin, ano sir, dahil nga sa El Nino, no?
8: Dahil po amihan ngayon, wala pong enhancement ng habagat na mangyayari at yung mga pag-ulan po ay mainly ay sa eastern section lang po ng ating bansa.
0: Oo, oh, ganun po pala yun. Okay, Sir John, salamat po.
8: Maraming salamat din po at ingat po dahil.
0: Kayo din po dyan sa Pag-asa DOST. Weather update natin, hinatid ni Sir John Manalo. Okay, balikan ko yung ating comment section dito. Oh, bumawi na si Paul Pablo sa ating entry dito sa QOTD. Meron siyang additional na entry. Sabi niya dito, puro work po, walang love life. Nako, may mga nakarelate yata sa Team Positive. Nori is Elazegi. Ayan, hello sa inyo dyan sa Calamba City, Laguna. Tapos Ate Nora Kabantog, magandang umaga. And shout out din sa ating kaagapay, si Mer Largado. Sabi niya, truly po, masasabi kong may work-life balance time management po. Basta hindi po nagkakasakit at sa tulong at awa ng Panginoon. Si Desiree naman, work-life balance matters. We must take leave to recharge our body, mind, and spirit. If we don't pause, we'll eventually run dry. Rest is not lazy. It's necessary. Si Jing naman, sabi niya dito, yes, 100% work-life balance. Time management is the key, thank you Lord, at yung role daw niya bilang wife. Mommy, ambassador of Christ, at career person, lahat nagagampanan niya. And at the end of the day, 2 thumbs up daw. Wow, very good, sana all, Sister Jing. O, tingnan natin ngayon ang sitwasyon sa iba't ibang kalye dito po sa Metro Manila. Meron tayong pag-uulat mula sa MMDA Metro Base.
11: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
12: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada.
13: Metro Manila Development Authority.
14: Charlie Nozares.
0: Happy Friday, Sir Charlie!
15: Happy Friday din sa iyo ka-Heidi, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, ating silipin ang daloy ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At unahin natin itong southbound lane ng EDSA. Simula po dyan sa may tapat ng MCU sa Caloocan, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate to heavy traffic din dito naman sa may paakyat ng Balintawak Cloverleaf papunta ng EDSA southbound hanggang sa may Balintawak Market. Mabagal din ang daloy ng traffic pagdating po dyan sa may tapat ng Oliveros hanggang sa may Kaingin. At halos dumudugtong na rin po yan patungo na dito sa may Dario Bridge hanggang Muñoz at Bansalangin. Pagdating naman dito sa may Cubao area, mabagal na rin ang daloy ng traffic mula Montedepedad at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. At moderate traffic na lamang sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. Samantala dyan naman po sa may Malibay sa Pasay, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA mula Park Avenue, may bahagyang pagbagal po hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman na sa may Magallanes MRT patungo ng Buendia. Muling babagal ang daloy ng traffic sa may Reliance na po yan sa Mandaluyong all the way to Ortigas at bago yan po umakyat ng flyover. Pero after ng Ortigas, maluwag ang daloy ng traffic. Diyan na lamang po sa may North Avenue nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may SM Annex. And after naman ng Bansalangin, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo na dito sa may Balintawak hanggang Monumento Circle. Sa may C5 Bata Katipunan ng southbound lane ng Katipunan mula po dyan sa may Ayala Heights, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At pagbaba din po ng Aurora Katipunan flyover, bahagyang bumabagal din ang daloy ng traffic hanggang dito po yan sa may panulukan naman ng JP Rizal. Pagdating sa may C5 southbound, pagbaba ng Libis sa flyover, moderate traffic na lamang po yan hanggang sa may Green Meadows. At babaga lamang po ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may Tiendecitas hanggang sa may Lanusa intersection. Pagdating naman ng Canley Road, light to moderate na lamang po yan patungo ng Bagong Ilog. Dito na lamang po sa may Kalayaan Elevated U-turn slot nagkakaroon ng pagbagal. Papunta naman ng Market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala northbound naman ng C5, dito na lamang po sa may bahagi ng Levi Mariano, mabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bizirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa paakyat ng Aurora Katipunan flyover, nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating na po yan sa may CP Garcia intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview approaching Fairview Center Mall. Moderate traffic po yan hanggang Doña Carmen. At muling babagal po yan dito na sa may bahagi naman ng Suasaregi or Villa Beatriz papunta naman ng Luzon at Tandang Sora. Moderate to heavy traffic na rin sa may Techno Hub patungo ng Elliptical Road hanggang makarating na po yan dito naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding po natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9-0. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan mo na kahedi ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you po, Sir Charlie. Mabuhay po kayo. Happy weekend. Si Sir Charlie Nosaris mula sa MMDA Metro Bay. Going back sa ating chat box, si Elena Facunla, walang vacation leave, sabi niya, ang mga lola at nanay na nag-aasikaso ng pamamahay. Good morning din kay Imelda Kada mula sa Canada. Magandang araw po mula dito sa Pinas. Si LV Marquez naman sa ating QOTD, ito ang kanyang entry. Para sa kanya, hanggat may work, mas piliing mag-OT, lumampas man ng 8 hours. Pagpasalamatan at mas mahirap maghanap ng work. And si Talina Beltran, work-work lang po. Hirap mag-balance bilang OFW. Remittance is life para sa pamilya. May kasama pa po yung emoji na nakasmile. And good morning din kay Ate Lani Ramos. Tapos sa ating YouTube, meron ding nag-message dito si Timothy. Sabi niya, today, stop muna ang work and spend time po muna to attend recreational activity and revival concert, you know, sa CCT Tagaytay. So, nagpapasalamat siya for another day and God bless daw sa ating lahat. Blessed day rin sa iyo, Remy De Guzman, at kay Lisa Coronel, mga ka-YouTube channel natin. And mapagpalang umaga rin kay Generosa Renasha. Mm-hmm. Magandang morning din kay Reynaldo Gozum. Hindi ko alam kung siya ba ay isang PWD, pero kasi yun yung nakasulat dito sa kanyang mensahe sa ating YouTube. Ayan na, wag nating minamak yung mga PWD at yung mga gumagawa ng ganyan for content ay hindi po natin yan dapat na itinotolerate. Lalong-lalo na po ang atin pong mga PWD ay protected po ng Magna Carta para po sa mga persons with disability. So, meron po tayong mga nababalitaan ngayon, ano? At buti na lang din, nakakatuwa na ang mga madlang people, ayan, ang mga kaagapay na mismo ang siyang naging bosses, ano, ng mga PWD na hindi totoo na parang wala silang saysay, diba? Wala silang kwenta. And we condemn yung mga ganong statements dahil we know, ano, diba, dun sa ating programa na yung mga disability ay meron ding mga possibilities, diba, kaagapay? Kaya subaybayan nyo rin yung ating God is able tuwing weekend po dito sa inyong agapay ng sambayanan. Magdesa girl muna tayo. Excited na naman tayo. Sana naman kaya tayo ililibot? Ano na naman kaya ang hatid na trivia ni Lourdes Magtunaw?
16: Mabuting Pilipino.
17: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa.
18: Bida Pandila.
7: Kung isang bansa ang parang isang malaking museo, alin kaya ang may pinakamaraming kayamanang dapat makita at maprotektahan? Hello, hello, hello, kaagapay! Desad Explorer po ang inyong radio tour guide na hinding-hindi mapapagod magbigay ng kaalaman patungkol sa iba't ibang bansa. Mga kaagapay, alam nyo bang sa bawat bansa, may mga lugar na hindi lang mahalaga sa kanilang kasaysayan at kultura? Mahalaga rin sa buong mundo. Ito ang mga lugar na kinikilala ng UNESCO World Heritage dahil sa kanilang natatanging halaga sa kasaysayan, kultura o kalikasan. At ngayong araw, alamin natin kung aling mga bansa ang may pinakamaraming UNESCO World Heritage Sites. Nangunguna ang Italy na may 62 UNESCO World Heritage Sites mula sa sinaunang Roman ruins hanggang sa makasaysayang lungsod at magagandang tanawin. Napakaraming lugar dito ang kinikilalang mahalaga sa buong mundo. Kabilang dito ang Historic Center of Rome, Venice at Pompeii. Napakalapit naman ng China na may 61 sites. Isa sa pinakasikat dito ang Great Wall of China, kasama ang iba pang sinaunang lungsod, monument at natural landscapes. At syempre, nandyan rin ang France na may 56 UNESCO World Heritage Sites, kabilang ang Palace of Versailles at iba pang cultural at natural treasures. Number 4, ang Germany na may 55 sites naman, kabilang ang mga makasaysayang gusali, medieval towns at iba pang lugar na nagpapakita ng kanilang mahabang kasaysayan. At syempre, hindi papahuli ang 50 sites ng Spain. Kabilang dito ang sikat na Alhambra, pati na rin ang mga obra ni Antoni Gaudi at marami pang makasaysayang lungsod. Number 6, ang India na may 45 UNESCO World Heritage Sites, kabilang ang Taj Mahal, mga sinaunang templo, archaeological sites at natural areas. Sinusundan naman ito ng Mexico na may 36 sites, United Kingdom, Russia at Iran na may mahigit 30 sites. Pero mga kaagapay, ano nga ba ang ibig sabihin ng UNESCO World Heritage Sites? Simple lang, ito ay isang lugar na kinikilalang may natatanging halaga sa buong mundo dahil sa kasaysayan, kultura, architecture o natural na kagandahan nito. Hindi lang ito simpleng tourist attraction. Layunin din ng pagkilalang ito na makatulong sa pagprotekta at pagpapanatili ng mga lugar para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. At mapapansin natin na marami sa mga nangungunang bansa ay nasa Europe. Ipinapakita nito kung gaano karami ang kanilang mga sinaunang lungsod, gusali, monument at cultural treasures na na-preserve sa loob ng maraming siglo. Hindi lang kultura ang kasama sa listahan. Mayroon ding natural heritage sites gaya ng mga national park, kagubatan, bundok at iba pang kakaibang likas na yaman. Kaya mga kaagapay, ang UNESCO World Heritage Sites ay parang koleksyon ng mga kayamanan ng mundo. Mula sa mga sinaunang gusali hanggang sa kahanga-hangang kalikasan, bawat site ay may sariling kwento na nagpapaalala kung gaano kayaman ang ating mundo. Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay at pagtuklas ng bawat kwento ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
18: Bida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida, pandila.
19: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.
20: pagkat ako'y isang...
0: Bago ko tawagin yung ating makakausap ngayon sa ating malayang talakayan, may entry dito si Shay. Wala pong work-life balance, pero kay Lord lang umaasa. Kung may pagkakataong magbakasyon, why not? Work hard, work po, blessing para mabuhay ng maayos. Si RJ Relano naman, ideally dapat talaga may work-life balance. Pero hindi po lahat may pagkakataong magkaroon nito. Lalo na ang mga breadwinner na hindi lang sariling pamilya ang binubuhay, kundi pati mga magulang at extended family. Kaya napakalaking blessing po para sa mga nakakakamit nito. Pero kailangan pa rin nating pagsikapan dahil based on experience, ang mga naipong pagod at stress ay maaring umabot sa puntong hindi na natin kayanin at magdulot ng problema sa kalusugan. Ayun nga. Kaya mahalaga rin pong alagaan ang ating sarili habang ginagampanan ang ating mga responsibilidad. God bless and thank you, RJ. Aba, at di rin naman nagpadaig itong si Phil. Basahin ko to. Ako po, sabi niya, kung tutuusin, meron naman po sana kung hindi lang po talaga nauubos ang oras sa biyahe na para sana makapag-rest ng maaga o makalabas-labas after duty. Kaso, gaya daw kahapon, sobrang daming tao. So, negative na talaga. Napaisip daw tuloy siya kung bakit napakaraming tao kahapon. At naalala ni Phil na payday nga pala. Kahapon, 15 kasi. Okay, so sa diwang yan, ay eto na po ang ating malayang talakayan.
20: O kaya'y tumatang oras
21: na Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Ngayong October po kasi ay National Mental Health Month. Kaya binibigyan pansin po natin dito sa DZAS, sa FEBC Radio TV, ang epekto ng pang-araw-araw na pressure sa mental health nating mga Pilipino. Kabilang na nga po yung guy, nung na-mention ni Phil, yung napakahabang biyahe, pagtaas ng gastusin, mga responsibilidad sa trabaho at sa atin pong pamilya. Ayon po sa Philippine Mental Health Association, may epekto sa ating mental health ang pang-araw-araw na kapaligiran ng isang tao. Kabilang po yung trabaho, paaralan at tahanan, kaya mahalagang mapangalagaan ito at hindi lamang bigyang pansin kapag may mabigat ng pinagdaraanan. Para talakayin po kung paano nga ba natin mababalanse ang trabaho at yung atin pong mga personal life, kung posible ba ito na makamit o isa lang itong mithiin sa dami po ng ating mga responsibilidad. Via Zoom, kasama natin si Ma'am Mary Jane Belen. Isa po siyang admin and HR manager at kabahagi ng Philippine Mental Health Association. Magandang umaga po, Ma'am.
22: Good morning, Ms. Heidi. Mm-hmm. Morning.
0: Ma'am Mary Jane, Mary po ba or Jane or MJ? Ano po bang itatawag ko sa
22: Jane
0: inyo?
22: Jane na lang, Miss Heidi,
0: Jane. Jane, ayan. Ma'am Jane, gaano na po kayo katagal sa HR profession?
22: Actually, medyo hindi naman ganun katagal. Mas matagal kasi akong guidance counselor. So, uh-huh. I'm also a registered guidance counselor. Pero sa PMHA, siguro mas 6 years na rin akong... admin and HR.
0: Mm-mm. Ma'am, kanina ko pa kasi nababanggit yung tungkol sa work-life balance. Pero siguro para mas maintindihan ng ating mga kaagapay, ano po ba yung itsura? Ano po ba yung ibig sabihin ng work-life balance?
22: Actually, pag sinabi nating work-life balance, ito yung pagbibigay mo ng oras mo sa iyong trabaho at the same time, sapat na oras din para sa iyong personal na buhay. Mm-hmm. No? Hindi kinakailangan na balancing-balance yan. Halimbawa, 50% of your time nakatuon ka talaga sa pagtatrabaho, tapos another 50% of your time nasa personal. Kumbaga, ito ay naayon sa paano ka nagiging kontento sa paglaan mo ng iyong oras sa trabaho at yung pagiging satisfied mo sa paglalaan mo ng oras sa iyong personal na buhay. Kasi hindi naman natin maiwasan na may pagkakataon na mas mahaba ang oras natin sa pagtatrabaho, di ba? At minsan, yung personal life natin na sa sakripisyo. Pero hindi ibig sabihin yung wala ka ng work-life balance doon. Ang work-life balance kasi depende yan sa uniqueness ng isang individual. Kung para sa iyo, Ms. Heidi, ang work-life balance sa'yo ay yung trabaho mo, nandiyan na rin yung personal life mo kasi lahat ng mga kaugnayan mo sa katrabaho ay parte na rin ng iyong personal life. Kaya meron tayong tinatawag ngayon na work-life integration. Mm-hmm. Kumbaga, mas mas pasok siguro yung work-life integration kasi sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon, yung personal at yung buhay natin sa pagtatrabaho, pwede na natin siyang i-blend, pwede na natin siyang integrate, pero may ibang pag mga manggagawa, mas gusto nila na mayroong separation sa buhay-trabaho at buhay-personal nila. Pero sa nangyayari ngayon, dahil may mga ganito na, may hybrid na, may mga online platforms na tayo, mas yung iba, komportable sila ng work-life integration. Yung pinagsasama nila o biniblend nila yung personal life to their work life, minsan medyo may confusion doon kasi nga yung sapat na oras kung papaano mo ilalaan sa pagtatrabaho mo at ilalaan sa yung personal buhay, depende nga yun sa individual. Mm-hmm. Ang importante doon, kontento ka at satisfied ka doon sa oras na nilalaan mo sa buhay mo.
0: Paano naman, ma'am, yung iba na parang they take pride kapag ka sinasabi nila na they are workaholic?
22: Kung wala silang, kung wala silang work-life balance kasi workaholic sila.
0: Parang minsan, di ba, parang yun pa yung parang mas binabrag na ganito talaga ako, I'm a workaholic.
22: Kasi, katulad na nabanggit ko kanina, may iba na ang buhay pagtatrabaho nila is yun na rin yung personal na buhay nila. Particularly kung halimbawa malayo sa pamilya, nasa ibang lugar yung pamilya, sila ay solo umuwi sa bahay. Madalas sa madalas, kaya nila nasasabing workaholic sila kasi yun na yung pinakabuhay nila eh. Yun yung tinatawag na na-integrate na nila yung personal life nila doon sa work life nila. Kasi yun na rin yung naging personal life nila. Yung social life nila na doon na rin sa loob ng trabaho nila. So, kaya nga po ang work-life balance o work-life integration, depende talaga yan sa individual kung paano mo masasatisfied yung sarili mo at mabalanse mo, hindi totally equal na balanse sa oras. Ha? Kumbaga, mababalanse mo na may panahon ko pa rin sa pagtatrabaho at the same time, may panahon ka rin sa personal na buhay. Yun yung importante doon, yung mag-alalaan ka rin ng panahon both sa trabaho at sa personal life.
0: Meron po bang mga indicators or red flag na talagang unhealthy na?
22: Masasabi natin ng medyo unhealthy na pag ang isang manggagawa ay nakakaranas na ng burnout o kaya yung tinatawag natin emotional and physical fatigue. Kasi yun yung tipo na nawala na ng oras para alagaan yung kanilang sarili o yung mental health. Katulad ng texters or messengers natin kanina na nagsasabi na mahalaga pa rin na kahit mahabang oras yung ginugugol natin sa pagtatrabaho, importante pa rin yung may oras tayo para sa sarili natin, may oras tayo para sa personal life natin. Kasi pag hindi natin binigyan ng panahon yung sarili natin, doon tayo mas makakaranas ng burnout, doon tayo mas makakaranas ng fatigue. Kasi ang stress, hindi natin maiiwasan yan eh. Araw-araw makakaranas tayo ng stress. Pero kung hindi natin bibigyan ng boundary yung sarili natin, doon talaga ang isang workaholic magiging burnt out siya later on. Kasi napabayaan niya na magbigay ng on sa sarili niya. Yun yung ayaw natin maranasan ng nakakarami kasi mas mahirap na maapektuhan ng ating physical, emotional at mental health. Kasi medyo makakaapekto na yun sa functioning natin bilang manggagawa.
0: When you say, ma'am, na lalagyan mo ng boundary yung sarili mo, may mga pagkakataon po, di ba, na may mga trabaho na parang imemessage ka pa rin after your work hours, ganyan. Pwede ba yon na ma-assert mo na may boundary din ako and to protect my mental health at talagang ito lang yung i-observe ko, magre-response lang ako within my work time? Paano po ba yung ganon?
22: Yung ganyan kasi may side, dapat ano din siya eh, communication din siya sa employer at sa employee. Sa ngayon, mas ini-encourage namin sa Finnish, ay mas ini-encourage namin ang mga employers at mga company na magkaroon ng wellness program no sa kanilang kumpanya. Hindi iniibig sabihin na pag wellness program ay talagang kailangan gigasi sa company. Sa pamamagitan ng ganyan, pag-set ng boundary, kung ang oras ng trabaho ay hanggang alas 5, dapat mindful yung mga employers, supervisors, manager, na pag nag-out na si employee, ibig sabihin, tapos na yung obligasyon niya sa kumpanya o sa trabaho ng araw na yon. So dapat personal life, and we have to respect the personal life of our employees unless emergency cases. Halimbawa, kung security personnel yung ano, yung staff mo at mayroong nangyaring unsafe sa kumpanya, definitely sa mga ganung pagkakataon, kailangan nilang mag-report sa opisina. Pero other than that, respect natin yung oras din ng ating mga empleyado. Pero sabi nga, hindi lahat ng employer nagiging ganun ka ano ka generous no sa kanilang mga staff. Kaya kami ina-advocate talaga namin sa mga kumpanya or even sa mga functioning head no, mga top management, na kung gusto natin na maging productive din yung ating mga manggagawa, dapat bigyan din natin sila ng pagkakataon na pangalagaan din yung sarili nila sa pamamagitan ng pagbigay natin ng boundary as a company. Kasi otherwise, pag na-burn out ang mga empleyado natin, lost din yan sa company. Kasi pag nag-resign yan, pag nagkasakit yan, at kadalasan ang pag-re-resign at ang pagkakasakit o yung pag-file ng mga leaves, may kinalaman din sa productivity yun eh. So, maapektuhan at maapektuhan din yung mga company or mga kumpanya. Kaya maganda, may balance din sa recognition ng pangangalaga sa kalusugan ng isip at pangangatawan ng mga empleyado din, yung mga kumpanya at yung mga employees.
0: Ngayon ba, ma'am, nagiging popular na ba yung implementation ng mga wellness leave aside pa nga dun sa sick leave and vacation leave?
22: Sa ngayon, medyo kahit papano nakakatulong na yung mga gantong klase ng campaign, no? Especially yung kampanya namin sa PMHA, yung pag-advocate ng mental program sa mga companies, no? Pero hindi pa rin lahat. Ang ano lang, maganda lang, may awareness na yung mga kumpanya ngayon sa pangangalaga ng kalusugan ng kanilang mga empleyado. Siguro, para sa mga manggagawa, malaking tulong din na i-communicate din ninyo yung inyong buong mga hinaing. Especially kung after work naman na, kung kinakailangan na panahon nyo yung sa sarili ninyo, pwede naman ninyo sabihin na, boss, pwede ba next time po pagka-out na po ako, baka kinabukasan ko na lang po kayo sasagutin kung hindi naman po ganun ka-importante, o kaya kasi panahon po sa ano sa pamilya o panahon po sa mga kaibigan ko. Maganda rin kasi maiparating natin 'yon sa ating mga boss, supervisors, managers, kasi otherwise hindi nila malalaman na meron ka rin pangangailangan ng ganun. Kasi syempre bilang manager, speaking for myself, may tendency na pagka masyado akong confined sa trabaho ko, nakakalimutan ko rin yung pangangailangan ng mga staff ko, di ba? So, minsan, it's also nice na ma-remind din ako ng mga staff ko na, oo nga pala, may boundary din para ako dapat na i-set. Kasi otherwise, hindi mo malalaman kung medyo natitake advantage mo na yung oras ng mga kasamahan mo if hindi mo rin pakikinggan yung mga empleyado natin.
0: Nung nasabi niyo, ma'am, kanina na sabi niyo nga mahalaga na maglaan tayo ng oras para sa ating personal na buhay, ano po ang mga halimbawa nito? Kasi parang may mga messages po dito na sinasabi nga nila na hindi kami nakakapagbakasyon. Ayan, baka yun kasi yung naiisip nila na parang kailangan dapat out of the country, out of town. Oo, ma'am Jane.
22: Sa simpleng pag-take ng break sa trabaho, no, i-maximize natin yung paggamit ng lunch break. Kasi 'di ba, pag nagtrabaho tayo, meron tayong lunch break, may break time tayo. Pero wag naman natin abusuhin. So pag sinabing lunch break yan. So wala dapat na trabaho. Sa simpleng ganong mga gawain, doon kasi natin masisimulan na mag-set tayo ng boundaries eh. Pero wag nga natin abusuhin. Kung 1 hour lang yung lunch break, 1 hour lang talaga. Kasi yun lang naman yung inalat sa atin ng batas na meron tayong 1 hour na lunch break. Pero pwede rin naman na in between breaks, labas ka ng cubicle mo kung may pagkakataon. Sa mga simpleng bagay, pwede kasi nating gawin. Hindi kinakailangan na laging bakasyon, hindi kinakailangan na laging may pagkagastosan tayo o lalabas tayo, magko-coffee tayo or something. Kasi para sa nakakarami, syempre gastos yun, diba? So mabigat din sa busa yun. Yung mga simpleng paglalakad lang po, lalo na ngayon, napakahalaga ng physical health natin kasi it will produce happy hormones pag physically active tayo. Pag lagi kasi tayo nakaupo, minsan doon na naranasan, nakakaramdam tayo ng sakit ng katawan at the end of the day, di ba? So, makakatulong yung mga short walks every day. At the same time, yung walk na siguro makakapag-reflect din kayo. Para sa iba po na mga kakilala ko, yung pagsisimba. Sort of ano na rin nila yon, parang me time na rin nila yon, o kaya wellness break na rin nila yon, yung pagsisimba. Hindi kinakailangan the whole day, hindi kinakailangan na dapat long weekends, doon nyo lang gagawin yung ano, yung self-care ninyo. Kasi yung iba, ang self-care nila, pupunta sila sa parlor, magpapagupit sila, magpapapedicure sila. Something na makakatulong sa inyo na mawala muna yung inyong konsentrasyon sa pagtatrabaho. Ibig sabihin, yung pangangalaga ninyo sa sarili nyo. Yung iba naman, hahabaan nila yung tulog nila. Kasi kung nakalipas na ilang araw, hindi sila nakakatulog ng maayos dahil sobrang busy sa trabaho, nag-spend sila ng isang araw na wala lang silang ginagawa. As in, relax time lang, nanonood lang ng Netflix, nakakatulog sila ng mahaba than the other time or the usual time. So yung mga ganong simpleng mga breaks, self-care sa atin, importante kasi yun eh. So, huwag natin isipin na ang self-care ay laging magastos kasi maraming mga self-care na madaling gawin at the same time, mura lang at wala kang gastos na gagawin. So, kung sa mga araw-araw, pang-araw-araw na ginagawa natin, baguhin mo yung routine mo. At yung routine mo yun, i-consider mo yun na self-care. Nang isipin mo lang is yung sarili mo. Yun, pwede ma-consider na yun na pangangalaga sa sarili.
0: So, not necessary, nagagastos, pero dapat intentional ka.
22: Ayan, yes, ma-achieve. That's the right word. Ma-achieve. Intentional is the right word, Miss Heidi. Kasi maraming mga tao na mahilig magplano, pero dahil kakaplano, hindi natutuloy because the keyword doon is intentional. Pag sinabi nga ating intentional, gagawin mo talaga. Maglalaan ka talaga ng panahon para doon sa sarili mo. Importante kasi na pangalagaan natin sarili natin dahil hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos kung medyo apektado na yung ating functioning as an individual sa ating trabaho.
0: Napakaganda ng mga reminders nyo at very practical at yung mga ilang examples po ninyo ma'am talagang walang gastos, hindi kailangan mabutasan ng bulsa. So, pero paminsan-minsan pwede rin namang mag ano, working lunch. Minsan-minsan yes. lang, wag naman palagi.
22: O kaya minsan ano, working lunch with a meeting with your coworkers kasi maganda rin yung may on the side meron kayong ibang pinag-uusapan maliban sa trabaho. Hindi balik uli sa ano sa pagtatrabaho kasi pag lagi na lang work talaga, may tendency na yung iba mas nice na burn out sila doon kung consistent na yun lagi yung pinag-uusapan.
0: Okay. Siguro ma'am, sa final stretch natin, burnout,

0: emotional exhaustion and physical exhaustion kasi ang burnout. And kadalasan, burnout, nararanasan niya sa trabaho talaga. So, may tendency talaga na minsan di natin namamalayan. Pero pag nakaranas ka na parang ayoko nang pumasok, nakakatamad nang pumasok, baka nababurnout ka na or baka fatigue ka na. Kasi yung gana mo sa pagpasok nababawasan unti-unti. Unconsciously, hindi ka aware. Baka masyado ka ng masyado mo nang in-exhaust yung oras mo na puro trabaho na lang yung ginagawa mo. Nakakalimutan mo na nga i-consider yung pangangailangan mong personal. So, kaya pag naranasan mo na yon, take a back and then set mo muna sarili mo. Ano ba ang mas importante? Magpahinga. Kasi pag sinagad-sagad mo ang sarili mo dahil burnout ka na, tendency na babalik din kasi sa'yo. So, pakinggan ang katawan. Kasi ang katawan, pag nababurnout na, nagsasabi talaga yan. Kung kailangan mo magpahinga, ipahinga mo siya. Huwag mo isang tabi yung katawan mo kasi babawian ka niya pagka hindi mo siya pinakinggan.
1: Ma'am, meron kasi tayo mga messages dito from breadwinners. Ano? Na yun na nga parang hindi pwedeng huminto para sa pamilya at para sa iba pang mga umaasa. Pagka ganito po ba na kebigat-bigat na nga at solong-solo lang po nila yung mga responsibilidad, ang inyo po bang hanay sa Philippine Mental Health Association ay open para kahit papano, hindi man sila huminto sa pagtatrabaho, ay meron naman sila pong mapagbabahaginan, may makikinig po sa kanilang mga pinagdadaanan?
0: Yes, meron po kaming mga services dito po sa PMHA. Kung halimbawa po nakakailangan kayo ng counseling o kaya ng psychiatric consultation, pwede naman po kayong lumulog. So ito po, naka-flash po sa screen. Ito po yung aming mga services. May advocacy services po kami and then may clinical intervention services po kami. So open po kami from Mondays to Friday. You can visit our website po. That's www.pmha.org.ph para po malaman po ninyo yung mga detalye ng aming po mga servisyo na binibigay po. Ito po yung mga contact numbers po ng aming clinic. So 0917-565-2036. Kung gusto niyo pong pa-schedule o gusto niyo pong mag-walk-in, pwede rin po. Kami po ay nandito lamang sa East Avenue. Kung familiar po kayo sa LRA, LTO, SSS, nandun lang po kami sa Hilera na yon. East Avenue Corner V Luna po ang Philippine Mental Health Association. Welcome po kayo sa aming opisina kung gusto niyo pong mag-walk-in o kaya just call our numbers po. And then you can also contact us via Facebook. So meron din po kaming Facebook page. That's PMHA Official. Kung gusto niyo pong malaman pa yung iba't ibang mga programs namin. At madalas din po kami nag-upload ng mga wellness messages po sa aming Facebook page. So kung gusto niyo po parang kayo po ay medyo nababothered, so you can browse our Facebook page para po makakuha po kayo doon ng mga information materials about mental health.
1: Okay. And in closing, ma'am, ano po ang message na gusto ninyong bigyang diin dito po sa ating napag-usapan bilang obserbasyon at pakikiisa din po ng FEBC Radio TV sa atin pong National Mental Health Month?
0: Ayan. So maraming salamat ni Saidi at sa inyong pong programa. Hindi kaya ko lang po ang mga makikinig natin, ang mga nanonood po sa atin, na huwag po natin kalimutan ng ating sarili. No? Pangalagaan yung ating sarili. Napaka-importante. Gaano man po tayo ka busy sa ating pong trabaho, sa ating pong pangangalaga sa ating mga anak o kapamilya, importante pa rin po na bigyan po natin ang oras, yung ating pong sarili. Kasi sabi nga, di ba, sa isang proverbs, you cannot give what you don't have. Di ba? You cannot pour from an empty cup. So kung kayo ay walang maibibigay, paano pa kayo mas makakatulong sa mahal nyo sa buhay kung sarili ninyo ay napapabayaan? So mas maganda kung malakas tayo physically, emotionally, mentally, mas marami po tayong matutulungan, mas magagawa natin yung mga obligasyon na responsibilidad natin. Again, ang pangangalaga sa sarili, hindi kinakailangan gumastos.